0: Ihat, ikot tama
1: yun. Ayun, may program pa tayo next week. Humabol.
0: Humabol po. Ha?
1: Let's pray, Bishop.
0: Kinarir. Okay, maraming salamat po, Panginoon, sa kabuuan ng oras na Pilipinas. Sa tuwing kami po, Panginoon, ay magbo-broadcast, dalangin po namin ay kami makaambag ng hindi lang po kamalayan, kundi karunungan para sa aming lahat. Oras na kami para kami magbigay luwalhati, papuri at kaluguran sa iyo. At salamat po na ganito ang oras na Pilipinas. Dalangin po namin ang birthday ni Heidi bukas. Bigyan niyo ng kapayapaan ng lahat. Hindi lang po si Heidi, kundi kaming lahat dahil kay Kristo Jesus na nasa amin. Purihin lang yung pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Thank you, John B. Salamat din kay Ara. Salamat din kay Desa, kay Phil, kay Shekinah, kay Shaira, of course, kay Angel sa ating engineering at Bokawa Tech people. Eto na po talaga ang servisyong OFW. Thank you, Bishop. Thank you sa prayers.
0: Yes.
1: Thank you sa songs. Yan. Yes. And thank you sa wisdom. Kaagapay, maraming salamat. Hanggang bukas, magkarinigan po ulit tayo, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Bishop Ruben Abate na hindi inulan sa pagmumotor.
1: Di tayo sure. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
0: Himpilang.
2: 702-DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Joel Cañas from Brussels, Belgium. Kayo po'y nakikinig sa Servisyong OFW. Mabuhay po tayong lahat.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Isang mapagpalang araw ng Thursday, mga kaagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay September 17, 2026. Bumabati po dito sa Servisyong OFW ng magandang araw sa ating lahat. Saan man po kayo naroong bansa at maging sa bansang Pilipinas, sa ating bansa. Magandang araw po, ito po ang Servisyong OFW, sumasapit tuwing araw-araw po ito, Monday to Friday, at ngayon po ay Thursday edition ng Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga katanungang ipinapadala po sa amin, maaaring yan ay sa Facebook, maaaring sa Messenger, or mga referral na pinapadala ng mga kababayan natin at maging sa mga ilang LGU na nag-endorse ng mga concern nila dyan sa Tanyong, Marikina, at kung saan-saan pa na mga nakikilala ang Servisyong OFW. Magandang araw po, Pastor Job Yasong po, sasama sa inyo sa loob na isang oras. At sa lahat po ng mga nandito na ay paki-like and share po. At habang hinihintay din natin si Pastor Rene Bunsoy na hindi pa natin kasama ngayon. Anyway, kayo po ay mag-like and share sa ating broadcast para po marami ding mapagpala sa ating tatalakaying at mga usapin dito sa ating programa, Servisyong OFW. Okay, at ito po ang isang oras na programa po natin. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay magbabasa ng salita ng Diyos bilang ating gabay. Narito po ang talata ng Salmo o Psalms 140 verse 1. Narito po ang verse 1 ng 140 sa aklat ng Salmo o Psalms. Panginoon, iligtas niyo ako sa mga taong masasama at malulupit. Nagpaplano sila ng masama at palaging pinag-aaway ang mga tao. Yan ho ay salita ng Diyos mismo, ano ho. Ito po ay panalangin, ano? Panalangin po ito ng isang taong nakakaranas ng mga kalupitan, injustices, mga maling pagpapasya o mga bagay na hindi nararapat para sa kanya. At mga masasama na mga tao nakapaligid sa kanya, at mga hindi lang nakapaligid sa kanya kundi mga gumagawa talaga ng masama at nakararanas siya ng kalupitan. At siyempre may mga plano pa, sabi rito, ng masasama, palaging pinag-aaway ang mga tao. Siguro nag-remind sa atin sa ating panahon, mga kapatid, ano, na ang nakapaligid sa atin ay kaguluhan, kung minsan naapektuhan ang mga mananampalataya sa kanilang mga benepisyo, sa kanilang mga nararapat na tanggapin mula sa either pamahalaan o individual, pero ang nararanasan nila ay hindi maganda. Sa talatang ito, nananalangin ang author at sa ating panahon, nagagamit natin ang panalangin yan. Wala hong masama na manalangin ng ganyan. Panginoon, iligtas niyo ako sa masasama at mga malulupit. Employer, no? Ilan di naman lahat, pero may mga ganong mga malulupit o malupit na mga employer. At sa pag-abroad, napaka-importante yan, na bago tayo umalis ng bansa, nananalangin, Lord, iligtas mo po ako sa masama at malulupit na employer. At sabi pa roon, at nagpaplano ng masama at palaging pinag-aaway. Kung nararanasan mo yan, meron kang pwedeng gawin sa panahon ng iyong mga experiences, mga challenges in life. Ang susi na binanggit kanina sa ating talata sa verse 1 ay, Panginoon, iligtas mo ako. Number 1 ay, call on the Lord. In every situation, God is there. Kahit saan ka pa, kahit ka pa nasa Pilipinas, kahit ka sa ibang bansa, lalong-lalo na ikaw na lang, wala kang kakilala, hindi mo kilala ang, of course, yung employer mo by contract, kilala mo, pero hindi mo kilala ang buhay nila. Hindi mo alam what will happen to you for the next 2 years. At ang fear ay totoong nariyan. Matatakot ka kung ano ang mangyayari sa iyo, pero dahil sa ang prayer ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi dahil sa wala kang gagawin, kundi yung mismong panalangin ang iyong ginawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sinumang tatawag sa kanya, ako'y tutugon sa kanya, ako'y makikinig sa kanya, kung taus-puso tayong lalapit sa Panginoon. So ang pagtawag through prayer, ang para makapagtagumpay tayo. Hindi po ang prayer ay wala kang ginagawa. Ang prayer mismo ang iyong ginawa para idulog sa Diyos na may control ng lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Pangalawa, sabi rito, iligtas niyo ako. Ang prayer particularly ay dapat specific. Anong sitwasyon mo? Bakit ka nananalangin? Alam ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan mo. Kaya lang, gusto ng Diyos ispesipika sa iyong sitwasyon. Hindi dahil sa hindi niya alam, hindi dahil sa dami niyang iniintindi, kaya hindi ka napapakinggan. Hindi po. Gusto ng Diyos, kagaya nating mga magulang din, na huwag ka lang iyak ng iyak, huwag ka lang daing ng daing, kundi sabihin mo ang concern mo. Ang sabi rito, masasama at malulupit. Specific. Kaya sa ating pananalangin, mga kapatid, sabihin natin mismo sa Panginoon ang ating sitwasyon. Huwag nating panghulain ng Diyos. Alam naman ng Diyos yan, di ba? Kaya lang gusto niyang marinig mismo sa atin na naglalambing sa ating Ama, nagsasabi sa ating Ama kung ano ang pangangailangan mo. At yan ang paalala sa ating panahon ngayon. Sa ating napapanahong mga paalala na kapag tayo'y lalapit, it is through prayer. Walang ibang kausap, walang tao, walang bagay, bato o bakal o diyos-diyusan o ano paman. Pangalawa, specific tayo sa ating mga prayers at ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng mga pagkakataon. Hintayin mo ang tugon ng Diyos at hindi kanya pababayaan. Tayo manalangin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa katiyakan na kapag kami nanalangin, nariyang ka tumutugon sa aming mga panalangin. Hindi man kagyat, hindi man mabilis. Ngunit alam namin, ikaw ang nakakaalam ng tamang oras, tamang araw, tamang pagkakataon. At ang pagiging specific, Panginoon, ay nais mo na marinig mo mismo sa aming mga labi. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging specific sa aming pananalangin sapagkat nais mong mapakinggan mismo sa aming mga labi kung ano ang nais namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, magandang araw muli, ano? At sa araw na ito ay nagpadala ng mensahe si Pastor Pastor Rene na hindi muna siya makaka-join ngayon. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating mga talakayin at mga pagsagot sa inyong mga katanungan. Pero siyempre, bago yan, darako muna tayo sa ating mga pagbati, sa ating mga kababayang nanonood na, nakikinig na sa iba't ibang platform ng ating programa o ng FEBC. Teka ha, abuksan natin ang ating okay. Ayan, nandito na sila Rosalinda Ohano Manzano. Blessed morning po Pastor Joe at Pastor Rene. Wala po ngayon na Sister Rosalinda, si Pastor Rene mayroong nangyari lang, ano. Si Garcia Vincent, good morning po Pastor Joe. At sagot kita. Ayan, yan ang ating mga katanungan na ating sasagutin ngayon. Kasi nga, pag-araw ng Tuesday at saka ng Thursday, sumasagot po tayo sa ating mga tanong na atin pong pinapadala, no? Pinapadala ninyo. Si Ma'am Josie Mingala, watching with you. Annie Seldo Cruz, good morning po Ma'am Heidi. Uy, inabutan ito kay time nila Sister Heidi na birthday tomorrow. Happy birthday Sister Heidi. At maging si Bishop Ruben. Ayan, si okay. So, ang ating talakayin, mga kababayan, ay naisip ko lang kanina kasi nga sa dami ng mga nagpapadala sa ating mga hindi man personal na mga tinatanong nila para sa kanila, mga nababasa sa social media. Ano po? At ang ilang mga katanungan, yun ang ating gustong sagutin na pangkalahatan. Ang tinatawag na third country recruitment. Ano po? May mga tanong po sa ating pinapadala na, Pastor, kinukuha po ako ng isang kakilala o kababayan na nasa ibang bansa at magtatrabaho daw sa Poland. Okay? Kaya lang, kailangan pauwiin niya ako papunta sa Pilipinas muna kasi nasa abroad siya. Nasa abroad din siya. Uwi muna ng Pilipinas at dito mag-a-apply. Okay? So, ang tawag po dyan, third country recruitment. Bakit third? Kasi yung nagre-recruit nasa ibang bansa. Okay? Ang nire-recruit nasa ibang bansa or nasa Pilipinas. Both yan, pwede yan, mangyari. Nire-recruit, ang nagre-recruit nasa ibang bansa. Ang nire-recruit nasa ibang bansa din or sa Pilipinas. O, gawin din natin dahil third country. Yung Pilipinas, nandito yung manggagawa, yung nagre-recruit naroon sa ibang bansa, or yung, sabi ko sa inyo, both, di yung nasa Pilipinas or nasa ibang bansa. Yung kaya third. 1, 2, 3. Kasi dito pinagpoproseso sa Pilipinas yung mismong OFW. Okay. Bago natin puntahan siyempre yan, puntahan muna natin yung legal na paraan. Pero alam niyo ba na marami na may mga nabiktima na po nitong third country recruitment na ako mismo ay naka-encounter ng ganitong kaso. Canada naman. Nasa Saudi siya ang nagre-recruit, nasa Europe. Canada. So nasa Canada nagre-recruit, ang nire-recruit nasa Saudi, pero pauuwiin muna sa Pilipinas. Ikikwento ko yan maya-maya, ano, yung detalye niyan. Nakakalungkot yan sapagkat na napakalaki ng amount na nakuha sa kanya. Tagto 200,000 bawat isa. So 600 sila. Ang malungkot na kuha pa yan sa pamagitan ng pag-loan sa banko. Okay. Puntahan muna natin mga kababayan ngayon bago natin sagutin yung marami pang katanungan na kawing-kawing o kabit-kabit dyan sa recruitment na yan. Ang tatlong mode ng recruitment o tatlong paraan ng recruitment, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng tatlong binanggit na to na makakatulong sa ating maunawaan kung ano ang legal. Ito lamang ang legal. Automatic yung third recruitment na illegal yan, third country recruitment ay illegal, automatic yan. Una yung tinatawag na agency hire. Ibig sabihin, ito yung common, ito yung regular na paraan ng pag-abroad. Ito yung pupunta ka sa ahensya, mag-a-apply ka, ipoproseso nila kasama na OEC, lahat ng requirements. Pag meron silang job order para doon sa apply mo, ayan, ipoproseso nila. Then, pagkatapos ang prosesong yan, pupunta ka na sa ibang bansa. Yan ang tawag na agency recruitment. Yan ho ang pinaka-common at mas maraming dumadaan dyan sa agency recruitment. May mga accredited o licensed recruitment agency, lisensyado sila na ina-allowed ng government upang sila ay mag-proseso, magkumuha ng mga manggagawa. Pangalawa, yung tinatawag na government to government. Ito naman ay ang mga bansa na kung saan may ka-partner o may ka-MOU ang ating bansa. May bilateral agreement sa isang bansa at ang ating bansa. Tayo ang supplier, sila ang kanila namang employer, yung kukuha ng ating mga worker. So dito sa government to government, hindi po ito dumadaan kung sa mga ahensya. Hindi na po ito yan pinadadaan sa ahensya at yan po ay direkta sa government mismo. Ang government placement branch ang in charge dyan. Yan ay government sa loob mismo ng Department of Migrant Workers. Kapag kayo po ay nag-apply dyan, ang proseso dyan ay online muna ang pag-a-apply. Then pagka-present ng mga requirements at kapag pumasa, may mga training sila, language training. At sasubmit mo lahat ang mga dokumento. Then sila mismo magdi-deploy ang government na walang babayaran kahit 5. Sa katotohanan yan, mga kapatid, sila ang employer pa ang nagbabayad dyan, yung sa government to government, nagbabayad ng training. May allowance pa every day. Kalimitin yan, Germany, meron ding Saudi, meron ding Japan, at iba pang mga bansa na kumukuha ng government to government. Matagal na pong partner yan ng Department of Migrant Workers at POA pa noong araw. Eh, yung government to government ay maraming ding nadideploy niyan, Korea, Taiwan. Okay? So, lahat ng mga yan, mga kapatid, dumadaan sa process ng government to government sa gobyerno mismo. Ang kagandahan pa niyan, lahat yan libre. Of course, yung passport mo, sa'yo yun. Pero yung lahat ng proseso ay dyan sa DMW yan at sila mismo ang magbibigay ng OEC at lahat ng mga concern dyan sila nag-aasikaso. At note, lahat ng mga government to government in my 30 years of ministry sa mga OFW, wala pa, isa pa lang ang aking nakuhang reklamo dyan. Isa pa lang sa tagal kong tumutulong sa mga overseas Filipino workers. At yan ay agad na solusyonan. By then, ang dating hepe dyan, si Director Ross Duques na naging guest natin dyan dito sa DZS no may Christmas celebration tayo noon kasama sila Director Chona Mantilla, Attorney Cao, Director Ross Duques na ngayon po na-promote na po that

yung government government to government, G2G tinatawag yan. Pangatlo, yung tinatawag na direct hire. Okay, sa direct hire, ito yung legal na direct hire, ha? Pupunta ka sa isang sa government kapag nakumpleto mo na yung dalawang phase 1, phase 2 o phase A, phase B o phase 1, phase 2 na requirements. Ang unang requirements yan, yung phase A, phase 1, yung employer's requirements. Magsasubmit siya ng proposal at saka ng requirements sa ating MWO ng kanilang sa office para nag-apply siya for direct hire. Okay. Pagkatapos nun, ipo-forward niya yan sa Pilipinas sa'yo, doon sa nag-a-apply, para ikaw naman ang kasunod, phase 2. Ang phase 2, ikaw naman, mga requirement mo naman. Ang iyong requirement ay kahuli-hulihan o EC. Siyempre, ang PIDOS, 3 days before your flight. Siyempre, medical at iba pang mga requirements. Of course, yung passport mo, lahat ng mga requirements na yon, ang phase 1. Phase 2, yung employer. Pagsasamahin yon, mga kapatid, yung dalawang requirement na yon mula sa employer na kumukuha at saka sa kinukuhang worker. Yon ang isasubmit sa direct hire division. Isasubmit mo yan o unit, sasubmit mo yan sa DMW para sa kanilang verification. Ang verification ay personal, mga kapatid, ha? Hindi yan online. Personal, tinatanong paano mo nakuha ang employer na ito bagamat nag-execute ka na ng affidavit na nagsasaad na kung paano mo nakuha. At may mga tinatanong sila doon sa statement na yon. Doon manggagaling yung mga katanungan. At kapag wala namang problema at talagang legit yung tao, yung job offer sa iyo, ayan, ipoprocess nila yon, ilang araw yon, then magpipidos ka na, then magpa-flight ka na kung may ticket. Na, depende yan. Pero, ang mahalagang tandaan nyo po dito kapag direct hire, ito po ay sinasagot dapat ng employer ang dalawa. Number one, yung ticket mo. Pangalawa, yung insurance mo. Marami ditong nagkakaproblema, mga kapatid, or sa pagmamadali. Ang mga kababayan ay pumapasok sa sila na ang nagbabayad. Baka daw kasi, ang rason nila, baka daw kasi umatras yung employer kapag yun siya pa ang mag-shoulder. Pangalawa, hindi lang insurance kundi ticket. Ang iba, may matatalinong hindi matapat dahil kasama yan sa briefing doon sa MWO na dapat sasagutin nyo ang dalawa. Ticket, bukod sa dokumento, ticket at saka insurance. Kaya doon sa mga direct hire na legal, wag ho kayo ang sasagot ng ticket. Wag ho kayo ang sasagot ng insurance. Sagot po yan sa guidelines ng DMW, PUA at ngayon ay DMW, ang sumasagot po dapat yan, employer. Kasama yan sa kanilang obligasyon. Kasi ganito po yan, kapag kayo po ang sumagot, nawalan kayo. Samantalang nakalagay sa guidelines, employer ang sasagot. Sa pagmamadali po ninyo kayo na ang sumasagot, eh mga kapatid, pag ganun, dito pa lang ha, dito pa lang, I tell you. Kung ganito ang employer mo na ikaw ang pinasasagot, sa akin, red flag na agad yon. Red flag na agad yon. Doon pa lang ipinakikita niya na kung sino siya, kung ano siya. Diba? Doon pa lang dinaya ka na niya. Dinaya ka na ng employer. Dinaya ka na hindi sinunod ang guidelines ng DMW. Kaya, ang suggestion lang mga kapatid at ating pamanhik sa inyo, huwag kayong magbabayad at huwag kayong magmamadali dyan. Bakit? Naalala ko nung during patapos na yung pandemic, no? Patapos na yung pandemic, may nag-applyan pa US. Hindi naman magkakakilala, pero parang pansin ko mga apat ata sa GFM pa ako that time. Tatlo o apat, pa US lahat. Yung isa pa, taga Marikina. Yung taga Marikina na

yung aking ikikwento, mga kapatid, no? Ano siya, yung nagtatrabaho sa grass cutter siya dito sa isang sa Loyola, banggitin na natin. Grass cutter siya. Eh, may direct hire siyang offer. Ito yung direct hire na dumiretso, may kakilala daw. May kakilala. US pa naman to. US. At pinakita niya sa akin, sabi niya, "Sir, kilala kasi ako ng asawa niya. Si Joy, yung asawa niya. Kilala ako noon. Pasyente ng well family sa aming clinic." Ay, sabi ko, akin na yung mga requirements, titingnan ko lahat. So, iche-check natin doon sa phase 1 at phase 2. Na-comply niya ang ng employer phase 1. Phase 2, isa lang ang kulang, mga kapatid. Isa lang ang kulang. Una, walang TESDA training, NC2. Ang paliwanag niya, pastor, o sabi niya, "Sir, yung NC2 ko, yun na lang ang kulang kasi wala pong available na training para sa kasi grass cutter siya eh. At siya yung nag-aayos ng mga halaman ano diyan sa Loyola. Yun na lang ang kulang kasi wala siyang NC2." Okay. Sabi ko, ganito ang gawin natin. Kukuha ka ng sertifikasyon, kung wala kang ganon, palitan natin ang dokumento. Lagyan natin ng endorsement certification mula sa iyong sa asosasyon ninyo ng mga grass cutter diyan sa ano sa Loyola. At yun nga ang ginawa niya. The next week pumunta na. At sabi niya, "Pastor, o sir, nakakuha po ako ng certification ng mga sa aming asosasyon." Okay. Ginamit 'yon. Mga kapatid, pumasa. Pumasa. Kasi ang hinahanap lang doon experience eh, di ba? Experience. May NC2 ka. Okay naman 'yan. May training ka ng NC2 ng o di kaya na certify ka na ikaw ay talagang grass cutter. Di ba? So ang nangyari ay na-issuean siya ng OEC. Sa madaling salita, na-issuean siya. Direct hire po ito, mga kapatid, ha, ang pinag-uusapan. At siya ay nakaalis ng bansa. Ito ang malungkot. Di ba, masaya sa una. Ay, salamat. Natuwa din ako dahil na nakatulong tayo na pumayag na mapalitan sa government, sa direct hire po ito. Nakaalis. Ilang buwan? 3 months, mga kapatid. Terminate siya ng employer niya. Terminate siya ng employer niya. Hindi ko ho na alam kung ano nangyari. Ang misis na niya, si Joy, ang tumawag at sabi, "Sir, tulungan niyo naman po na terminate po ang aking asawa sa US. US po ito, mga kapatid. Eh, sa tagal nating tumutulong sa ibang bansa, particular yung Middle East at ibang mga bansa, pero US, bira ako maka-encounter na na-terminate sa US. Kasi kalimitan no, nangyayari, pag tinerminate o nawalan ng trabaho, nag-TTNT. Pero ito, pinauwi ng Pilipinas. Hindi ko alam ang nangyari, hindi na naikwento sa akin. Ang ginawa lang ng asawa, sabi ko, magre-reklamo ka pa ba? Sabi na ang asawa niya, magre-reklamo ba ang asawa mo? Eh, hindi na daw. Kasi, hihingi na lang ng tulong na maka-avail ng OWA benefits, yung 20,000 dahil na-terminate. Sa madaling salita, mga kapatid, dito sa government, dito sa direct hire, legal ka na, legal na itong aking kinikwento. Legal po ito na pauwi ng Pilipinas. Eh, ang masaklap niyan, yung mga, ang hindi maganda dyan, yung direct hire nating iniisip, yung nagkaroon ka ng referral, may nakilala ka at may kakilala ka na nasa ibang bansa, nirefer ka. At ikaw naman nagmamadali na pumunta roon gamit ang turistang visa. Yan ho hindi tamang, hindi po direct hire ang tawag dyan. Dahil sa batas po, ilalim ng ating Magna Carta, maging sa guidelines ng DMW,
hindi po pwedeng kumuha ng rekta ang any employer to any country, to any worker dito sa ating bansa. Hindi po pwede silang kumuha. Kaya para kayo po ay ma-protect ng ating pamahalaan, mga kapatid, para kayo ma-protect, please, dumaan kayo sa legal na direct hire. Hindi pahirap po ang mga requirements na yan. Ang mga requirements na yan ay para ma-proteksyonan ka. To protect the worker. Hindi ho para pahirapin ang paglabas mo ng bansa. Kundi para ikaw ay ma-proseso ng tama para ma-proteksyonan ka ng ating pamahalaan. It's 9:01 na po. Station break lang po tayo, mga kapatid, at sa araw na ito at sa oras na ito tayo po ay babalik makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.

0: Servicium OFW.
1: Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan. Lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mangibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittances sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa nating dagdagan ng isa pang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod. Todo tiyaga kahit minumura. Todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang kabayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karangyaan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito kabayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: Serviço OFW.
1: Nine na po ng umaga. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, sumasagot sa inyong mga katanungan at na pinapadala po sa atin. Mayroon pong ditong nagtatanong po sa atin bago tayo bumalik dun sa ating paksa. Ano? Gusto lang natin sagutin. Sabi niya, okay, sabi niya kay Amaya Cabogera, good morning Pastor Joe. Saan po ako maaaring mag-message sa inyo? At may nais po akong kaming itanong tungkol po sa lakad ng asawa ko, direct hire, patungo po sa Poland. May job order na po at working permit from the employer. Salamat po, God bless po. Nako, maganda pong masagot. Ma'am, ngayon ko na po mismo sasagutin kung okay lang sa'yo since pinahayag mo naman yung inyong katanungan. Ano ho, dito sa mismong ating comment section. Una po, wala pong masama sa direct hire sapagkat yan po illegal yung pinapaliwanag nating direct hire. So ang sinabi niya ay direct hire ang asawa niya patungong Poland, may job order na. Okay. Ang tanong po diyan, ma'am, teka ha. Ma'am Amaya, lahat yung binanggit nyo, yung working sabi rito, yung working permit galing yun sa bansa ron eh. Meron din ng job order. Yung dalawang 'yan ay isa lamang sa requirement. Yan po ay dadalhin sa ating migrant workers office sa ibang bansa. After na madala doon, mag-i-issue ng letter ang migrant workers office at yun ay i-endorse sa Pilipinas. Dadalhin ho ng worker yon sa Pilipinas, kasama po yun sa requirement sa phase 1 bago maging legal. Ulitin ko po, yung inyong yung job offer, job order, o hindi magkaiba ang job order, no? Job offer, working permit, galing po yan sa employer. Pero dadalhin po yan sa migrant workers office at mga requirements niya ng employer bago yan ipadala sa inyong asawa dito sa Pilipinas, at yun naman ang dadalhin ng worker ng asawa nyo papunta sa direct hire section o unit dyan sa DMW. Kasama na yung pinaliwanag ko kaninang mga requirements ng worker. Okay? So, ulitin ko, ma'am, kay ma'am, tika ha, ma'am Amaya, yun po ang mga requirement dyan. At ito na ang pinaka. After nang madala niya lahat ang mga requirement, 1 and 2, saka dadalhin sa DMW para sa verification ng mga requirements. Mga 3 hanggang 5 araw yan ang verification yan ng mga requirements. Kaya pag kayo ay piniem na o tinext, o di kayo magpa-follow up, pupunta kayo kung nakapasa ang application ninyo. After that, i-advise na kayo for PIDOS. Diyan sa mismong OWA, diyan sa I think second floor, OWA, para kayo ay magsimula ng magpidos at ticket kung mayroon na. At paalala nga din natin yan, ano, na huwag po muna kayong kukuha ng ticket o kukuha yung employer ng ticket hanggang hindi po ako kayo nagpipidos. Huwag po kayong kukuha kasi baka mamaya mapaso yung ticket, hindi nyo mailipad, hindi magamit, sayang. Kasi maraming experience tayo nung nasa GFM pa tayo, ay may ticket na sa pagmamadali ng employer na hindi alam ang requirements. Akala pag may ticket, lilipad agad. Hindi po. Yung worker naman, nagmamadaling kumuha ng OEC. Eh, sabi niya, Pastor, napakahirap po, sir. Ang hirap kumuha ng OEC. Hindi po. Madali po ang OEC. Madali pong kunin ang OEC kapag napresentan nyo ang mga requirements para sa proseso. Kasi ang OEC o Overseas Employment Certificate o clearance, clearance lang po yan, parang eskwelahan. Parang eskwelahan. Mag-clearance ka muna, canteen, office, library, para matiyak na wala kang pananagutan. Wala kang pananagutan doon sa mga, madali lang kunin yung clearance, di ba? So, ganun din sa OEC. Pag nakita naman ng DMW na okay lahat ng clearance ng ano mo, ng dokumento mo, madaling issue, libre pa ang OEC. Di ba? So, yun po ang sagot natin, mamamaya. Kung nice niyo po ako makontakt, pwede pong sa Jose Biasong, itong account ko mismo dito sa ating program, Jose Biasong, ano po, yan yung aking account. Or, padala niyo po dito sa 702DCUS. Di kaya, mag-PM po kayo para kung may katanungan pa po. Pero sa tingin ko, maliwanag na po yan. Ulitin ko, dadaan kayo sa DMW kahit direct hire po yan. Kasi lahat, yung tatlong yan. Okay. Naipaliwanag na po natin sa pangalawang bahagi po ng ating programa, ang bahagi pong ito ay isi-share na po natin naman ngayon yung third country recruitment. Kung mayroong tatlong legal, itong third country recruitment, ito ang illegal. Ito po yung illegal. Bakit? Sa pag-recruit, ang recruitment nangyayari sa Pilipinas dapat. Hindi po ng recruiter sa ibang bansa. Okay? Dahil ang pag-recruit ay may lisensya. May lisensya sa DMW at merong kang employment na nagtatrabaho ka, may ID ka na nagtatrabaho ka sa isang agency. Recruiter ka ng agency. May lisensya po yan. Pag kayo pupunta dyan sa DMW, makakita kayo dyan mga nakapula na mga ID na mga pula, mga employee ng agency yan, recruiter yan, o mga caseworker. Mga caseworker yan. Ngayon, kapag nire-recruit kayo ng isang tao, ito yung third country recruitment, ang tinutukoy po natin. Nalaman na natin yung legal, tatlo, pero ito illegal, maliban pa yung papupuntahin kang turista. Na ito ang nagiging problema dyan sa Myanmar, Cambodia, na maraming nabiktima dyan ng mga ginagawa silang scammer. Kalimitan sila, pinangakuan ng trabaho nasa ibang bansa. Matatalino yung mga yan, mga kapatid. Matatalino yung mga scammer, yung mga nagpapatakbo nitong scam hub dahil ang mga bossing niyan wala sa Pilipinas. Base sa report na natatanggap natin galing sa DMW, nasa ibang bansa, marami Chinese. Ayon sa sinasabi sa atin, mga Chinese daw ang nag-uutos sa kanila, nagpapatakbo sa kanila. Ngayon, may Pilipinong mga kasabwat. Pero sila rin ay aplikante. Pero pinagre-recruit. Okay? Aalis bilang turista. Pupuntang Thailand. Ang huli nating nakit na anong karanasan ngayon na nakit na rinig nating mga kwento ng mga nabiktima at ng ating pamahalaan ng DMW, hindi na sa Thailand pumapasok, mga kapatid. Alam nilang mainit na ang Thailand, Cambodia, Vietnam. Dito daw, ayon sa kanya, ha? Ayon sa ating source, dito na sa Taiwan. Na-visit ng Taiwan kasi ang Taiwan, pwedeng bumisita dyan, tourist. Then, didiretso ng Thailand. Kasi siyempre, kung Pilipinas, direkta to Thailand, medyo mahigpit ang ating immigration dyan. Pero kung galing Pilipinas to Taiwan, siyempre, na-expect ng mga immigration natin, magtuturista ka. May pera ka, maporma ka, at meron kang dokumento. May bank statement. Then, pupuntang Taiwan. Then, after Taiwan, didiretso ng Thailand. Yun ho.

0: Pero
1: direct hire di umano, direct hire na galing sa ibang bansa ang nagre-recruit. Itong Poland, doon sa ating nagtatanong kay Ma'am Amaya. Ma'am Amaya, mag-ingat po kayo. Ang Poland po, yung recruitment sa Poland, marami na pong nabiktima dito. Pasensya na po kayo, kailangan nating sabihin, ng illegal. Sila ang pinakukuha ng working permit dito mismo sa kanilang embassy. O di kaya, magtuturista muna, dadaan sa Malaysia, then Poland. Mag-ingat po kayo sa ganitong mga modus. Lalong-lalo na kapag ang proseso ay hindi dumaan sa DMW. Hindi dumaan, hindi man lang kayo pinadaan para dalhin ang dokumento. Ulitin ko kanina, ang reference natin kanina ay ang legal na direct hire. Dumadaan sa DMW. Kaya yun ang tanong ko po, Ma'am Amaya, kung yan pa lang ang requirement, marami pa pong requirement kung legal ang pagkuha to Poland. Pero mga kapatid, kung hindi yan dadaan ng DMW, alam nyo na, red flag yan. Alam nyo na, illegal recruitment. Plus, sinisingil kayo ng malaking placement fee. Naalala ko, nag-resign kasi ako ng 2025. Oh, sorry, 23 sa GFM. At may na-handle akong kaso na 5 biktima ng Poland. Hindi naman bansang Poland mismo, kundi yung mga nagre-recruit ng mga Poland ang punta. Hindi ako malilimutan isang kwento doon na lahat sila na single ng tag 35,000. Yung isa, 35,000. Yung iba, 30. Pina-video conference ko pa ito kay director. Ngayon ay director dati. Ay attorney Eric Duliete. Pina-video conference dahil nalaman nila na peke. Ang advice ni director, attorney Eric, ay susulatan namin yung taong yon, o di ko alam kung yung tao na o agency na isauli yung pera. Sa madaling salita, na isauli. Isa doon yung hindi ko malilimutan na yung kanyang 35,000 binayad, pambayad pa niya sa hospital dahil manganganak ang kanyang may bahay. Alam ito ni Pastor Rene. Mabuti na lang nabawi. Nung mabawi, tama-tama, nasa hospital yung kanyang asawa, yun ang pinambayad sa hospital. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa direct hire. Ang direct hire na legal para safe ka, dumadaan sa DMW. Para sa OEC, ulitin ko po, may OEC requirement po para sa direct hire. Hindi ho tourist visa ang gamit. Paglalabas tayo ng ibang bansa, papunta sa ibang bansa, lalabas tayo mula sa atin, may mga visa requirements. At kalimitang ginagamit ng mga illegal recruiter, yung mga non-visa country. Kasi madaling umalis, madaling lumabas. Kasi pag meron kang visa, makakaalis ka naman. Ang problema, tourist visa. Hindi working visa. Kay Ma'am, yung binabanggit ni Ma'am Amaya, nasabi niya, direct hire patungong Poland, may job order na binigayan ng employer, job order. Oh, sorry. Job order to, ginamit niya, Ma'am Amaya, job order. Kung job order po yan, galing dapat yan sa DMW, o Migrant Workers Office sa ibang bansa, yung job order. Sasubmit yan dito sa DMW, yung job order. Patunay na may pangangailangan. Saka ka magkukumply ng mga requirement ng worker. Sana po, job order nga po ito, hindi job offer. Malaki hong kaibahan ng job offer. Job order, job offer. Yung job offer galing po sa employer. Yung job order galing po sa Migrant Workers Office. Maliwanag na po siguro yan.

0: Okay, so yun po, iwasan po natin ang pag-recruit o mabiktima nitong third country recruitment sapagkat ito po ay illegal na paraan. Yung kinikwento ko sa inyo kanina, yung sa Canada, na kolektahan siya ng 600,000 pesos. Nasa Saudi Arabia, nag-recruit na sa Canada. Kung di ako nagkakamali, Canada or Europe. Pinauwi siya ng Pilipinas kasi sure naman daw. So nawalan siya ng trabaho sa Saudi. Nag-resign. Pagdating sa Pilipinas, inintay yung recruitment na yon para makaalis ng ibang bansa. Up million agad. So ang nangyari, mga kapatid, humingi ng tulong sa atin, at ang sabi natin, sige, ganito ang gawin natin, pupuntahan natin kasi pinagbayad siya sa isang ahensya sa Montalban. Doon pa lang makikita nyo kung direct hire to, bakit may ahensya. Diba, kanina po sinabi natin, kapag direct hire, walang ahensya, walang taong involved except government. Diba? Pag direct hire, government, pag government to government, walang agency, walang tao. Pag direct hire, padadaanin ka sa DMW. Nagbayad ng 600,000, inutang sa bangko, mga kapatid, ang problema niya, paano mababayaran sa bangko ang inutang niya. Pagbalik niya doon sa Montalban, wala na po, sarado na yung isang kwarto na doon siya nagbayad. Fly by night po ito. Fly by night. Wala na. Ang tanong niya, Pastor, paano ko mababawi? Naku, napakahirap po, mga kapatid. Una, kung ititrace mo yung agency, wala hong ganong agency tiyak. Bogus po yung agency. Pangalawa, yung tao. Paano mo mahahabol yung tao gayong nasa ibang bansa yung nag-recruit? Hinahanap niya yung taong binayaran niya, wala na. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, ha? Mag-ingat. Ayan, sabi rito ni Mama Maya, job order po from employer. Hindi po job order ang tawag po doon, job offer. Ito po yung sinulatan yung worker at inooperan kung magkano ang sweldo at ano ang position. Job offer po ang tawag doon. Ang job order po galing sa migrant workers office. Wala lang po tayong time para ipaliwanag pa yung proseso ng pagkuha ng job order. Pero ang simple lang po yan ganito. Yung agency na accredited sa migrant workers office, mayroon siyang limang pangangailangang worker. Okay. Isasubmit niya sa migrant workers office na mayroon siyang need na limang worker. Ganun po kasimple. Then, i-issuehan ng job order yon. Ipapadala ng employer sa, ipapadala ng agency, I mean. Agency na. Papadala sa kanyang counterpart na agency sa Pilipinas. Pero, in-approve na yon. Nasa system na rin niya ng DMW na yon ay approved job order. Masisilip nyo na rin po yan sa system ng DMW kung kayo'y mag-ano sa kanilang FB page o sa kanyang website. So, yun po ang job order, Ma'am Amaya. Ang job order ay galing sa government. While ang job offer galing sa employer. Kung mayroon pa po kayong katanungan mamaya, Ma'am Amaya, ha, pwede po kayong tumawag mamaya-maya. Anyway, maraming salamat, mga kapatid. Wala na po tayong time. Sana po nakatulong. Ulitin ko po, nung 2 weeks ago lamang, ang DMW may mga mga nahuli at may mga nagreklamo na sila'y nabiktima nitong third country recruitment. Ang ang kanilang sadya ay paano mababawi yung pera. Napakahirap pong bawiin yung pera na sapagkat ang nagre-recruit na sa ibang bansa. Anyway, manalangin na po tayo mga kapatid, wala na po tayong time. Maraming salamat po sa mga sumama po sa atin sa araw na ito. Ano? Sila Ma'am Maika, Samantha Fernandez, good morning. Malin Sibayan Narbaha, ayan. Sila Jubel Balagat, good morning Pastor Joe Biasong. At maraming salamat kay Ma'am Amaya. Thank you rin mga kapatid ha, sa mga tumutok sa atin sa oras na ito. Aking may bahay, nanonood din maging si Edna Lynn. Good morning Pastor Joe. At sa lahat, God bless po. At ayan, meron pa ba? Okay. Anyway, mananalangin na po tayo ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na amin pong natalakay ang tungkol sa legal na recruitment. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kababayan namin na hindi mabiktima nitong third country recruitment. I-bless mo, Panginoon, ang aming mga kababayan na maging matalino at sila ay maging maalam, maging matalino at di magpapaloko at magdududa bago magtiwala sa kanilang mga kausap, lalo na kung direct hire na ang gamit ay turista. Panginoon, gamitin niyo po ang programang ito upang ma-educate, ma-empower ang aming mga kababayan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang araw po muli mga kababayan. Salamat po sa mga sumubaybay po sa atin. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan, Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy na hindi natin nakasama ngayon. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia. At kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
4: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Tulungan ninyo ang mga doktor upang masuri at malapatan ng lunas ang aming mga kababayan na naging biktima ng leptospirosis. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Good morning! Magandang araw sa lahat po ng ating mga tugasubaybay, ating mga kaagapay. Ngayon kayo po ay nakikinig sa Family Matters, Thursday edition po ang ating program. Hello po sa lahat na nakikinig sa atin sa Facebook live streaming, sa YouTube at saka siyempre sa radio. Ingat-ingat po lahat ng nakikinig sa atin sa sasakyan nila, pagbabiyahin nila. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig po sa ating program Family Matters and of course sa lahat ng program ng 702 DZAS kung saan ang lahat po ng inyong naririnig sa ating program ay na may pakinabang sa ating spiritual walk with the Lord. And happy listening din sa lahat ng ating mga nakikinig sa iba't ibang local stations, ang Far East Broadcasting Company. Of course, hello sa lahat ng taga Isabela, taga South Central Mindanao, taga Cebu, Negros, taga Davao. Hello po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. And sa umagang ito, napakaganda po ng ating pag-uusapan. I know many of us can relate, diba? Sapagkat ang ating pag-uusapan ay the joy of grandparenting. Ayan, mayroon po tayong bisita ngayon. Nandun po siya sa New Jersey and I hope makikita po natin siya mamaya ng konti. But before that, mga kaagapay, nais ko pong anyayahan kayo na i-share po niyo sa kaibigan ninyo ang ating pong palatuntunan dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Ako po yung kaagapay, Ate Merlin Guillermo. Samahan niyo ako hanggang 11 o'clock ngayong araw na to. Maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga suki na nakikinig ngayon. Nakikita ko na yung mga pangalan ninyo sa ating Facebook live streaming. Katulad po ni Tristan Gulay. Thank you, LV. Castro Osmond Sanchez. Thank you so much po sa inyong pakikinig ngayon. And announcement po mga kaagapay, ang Cross-Gen Family Summit. First time po ito, no, na organize ng PCEC Family Commission sa pangunguna po ng ating core team, sa pangunguna siyempre ni Ate Maloy sa Lumbides at saka si Attorney Winnie sa Lumbides. At ang pampanawagan po nila ay sarado na po ang registration, o diba? Kasi ang deadline po ng registration nila ay September 15. Ayan po ang Cross-Gen. Nakakatuwa dahil sabi nga ay meron akong kaibigan, meron nag-message sa akin, at Merlin, pwede pa ba mag-register sa Cross-Gen? At sabi po ng organizer, punong-puno na po. And I hope ito po ay magaganap ang Cross-Gen Family Summit sa iba't ibang region ng ating bansa, 'di ba? 'Yun po talaga ang goal ng ating PCEC Family Commission na itong Cross-Gen Family Summit ay din po sa iba't ibang probinsya, iba't ibang region ng ating bansa. Ayan po, sa September 26 po yan, 8 to 4. At nakakatuwa dahil nga sabi nga ng ating mga organizers ay puno na, no? And of course, we are encouraged dahil sa dami po ng gustong mag-join. Kinapos na nga ng registration, di ba? So anyway, mga kagapay, sa atin pong pag-uusap ngayon, I hope ay may matutunan po kayo. Kayo ba ay lolo, lola, na kayo po ay enjoy na enjoy kayo sa inyong pagiging parents sa inyong mga apo. Ang ating pong bisita ngayon, walang iba kundi ang aking kumare kaibigan, si Flores Chenko. Kaibigan, dati po siyang head ng music department ng Phoebus College of Bible at naging faculty member din po siya sa sa Baguio. Tama ba yun, Kumari? And matagal po siya nagturo PBTS sa Phoebus College of Bible. Ayan, sa PBTS, wala. Philippine Baptist Theological Seminary doon po sa Baguio. So mga kaagapa, i-welcome po natin ang ating bisita ngayon. Siya po ay mag-testify how she has really enjoyed being parenting her grandchildren. Ayan, welcome Maring Flores. At syempre kasama din. Good morning. I hope the husband can also join us.
6: Nagpa-excuse siya muna.
5: Okay. So, yan po ang aking kumare at alam niyo yon, kumare, ninang ako ng kanyang anak, ninang din siya ng anak ko at ninong kami ni Pascrips kanilang kasal, o di ba, Mari?
6: O di ba?
5: So talagang alam mo yon, very very close kami.
6: In all aspect.
5: Yan, Mari, si Maring Flores po ang kasama natin ngayon. Maraming salamat. Nandun po siya sa New Jersey. Mari, anong oras yan sa'yo ngayon?
6: 9:35?
5: Oo.
6: 9:35,
5: ayan.
6: Gabi.
5: Oo. So it's 12 hours difference, diba, from New Jersey
6: last week.
5: Ang guest ko last week ay taga Jacksonville, Florida. 12 hours silang difference,
6: diba? Same timeline. Oo.
5: So maraming salamat po sa ating kumari na si si Maring Flores. Thank you for joining us this morning and this evening sa iyo. Sabi niya, galing daw siya. Saan po galing, Mars?
6: Prayer meeting ngayon. Galing sa church.
5: Galing sa church. Galing sa prayer meeting. O diba, saan ka pa? Galing po sa prayer meeting. Ako naman, galing sa breakfast naman ako. O diba? Diba, ang saya. So, thank you so much, dear friend, Mari. And I hope na-send ko po excited itong ano.
6: Oo, oh, by the way, happy Grandparents Month.
5: Kasi
6: nung Sunday is Grandparents Sunday. So, happy Grandparents Sunday. Day. Yeah. Mari, lola ka din, di ba?
5: Lola din ako. So I hope yung ating mga listeners po ay na-send ko na sa mga group chat ang ating link, ano, and I'm sure they will enjoy listening to us. Send ko na rin sa Phoebus College of Bible group chat at saka sa mga office mates ko dati, and I'm sure marami pong makaka-relate sa ating pong topic for today, the joy of grandparenting. But before that, Mars, I'd like for us to read the Bible muna, no, sa ang Bible reading po natin ay Proverbs 17:6. Can you read it in English?
6: Okay. Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their father's. Yun.
5: Nakakatuwa, di ba, Mars? Sa Tagalog kasi sabi naman, sa Pinoy version sabi niya, pride ng mga lolo at lola ang mga apo nila. Ang mga anak naman, proud sa mga magulang nila. O di ba, saan
6: Amen.
5: Ka pa?
6: Amen. O di ba?
5: Oo.
6: So, favorite verse ko na yan. Bagong favorite ko yan. Nung nahawakan ko yung unang apo ko, yun ang favorite ko na verse.
5: Oh, wow, talaga. Galing, ano?
6: Oo.
5: So, very biblical, Mars, ano? Yung pagiging lolo't lola at saka pag-parent din sa mga sunod na henerasyon. Napakaganda po. Mga kaagapay, alam niyo po kung bakit siya ang napili ko na guest for today. Kasi nga po ay she's going through this and she's just so happy. But before that, Mars, ano, yung mga principles for grandparenting, mamaya i-share mo yung mga testimonies mo, yung mga joy na yung na-experience sa pag-parent mo sa inyong mga grandkids, ano? Kasi ang unang core talaga, ang napakahalagang isipin natin bilang grandparents, ang value ng pag-parent is first and foremost is passing on faith, 'di ba, Mars?
6: Exactly. Oo. Amen. I agree. Pwede ako mag-share dito sa first principle?
5: Yeah, go ahead.
6: Oo. Alam mo, nung binasa ko tong core principle, yung number one, naalala ko yung dalawang apo ko. Siyempre, lola. So, yun ang topic, no? Yung panganay kong apo, 11 years old. Tapos yung pangalawa, 9 years old. Last 2 months ago, nagpa-baptize na sila.
5: Whoa.
6: Tapos, naka-experience pa sila. After the baptism, nagbigay pa ng testimony. Napaka-bless kami mag-lolo-lola. Tsaka bless na bless na ano yung parents niya. Kaya yun, passing on the faith. Amen. Sige.
5: Diba, napakaganda pong ano yung principle na itong number one is passing on faith. Kasi nga, napakasabi ng Panginoon no, sa Deuteronomy 4:9 at saka Psalm 78:4-7. Ang sabi po dyan ay command older generations to diligently teach God's works, commands and testimonies to their children and their children's children. O diba, raising a branch against your front row seat to fulfill this calling daily. Di ba, Mars?
6: Amen. Ang ganda, ganda, ganda nga. Kaya, ano ko yan, ha, Mare?
5: I-copy-paste
6: ko yan, ha? Ang ganda kasi yung apat na, yung mga core principles mo. Ganda, ganda. Yun. Yeah. Ano, second principle.
5: Okay. Second principle kasi is providing an inheritance. Ano ang takeaway mo dyan?
6: Okay, ang inheritance hindi lang sa pera. 'Di ba? Ang inheritance is yung spiritual inheritance that they will carry on. Siyempre, both side kasi yung lolo na sa father side ng apo ko, bishop ng church namin. Tapos si Pastor Danny, pastor din ng church. Kaya both side puro pastor saka ano bishop ng ministry. And so yung inheritance ng mga lolo at lola sa spiritual area saka sa wisdom and discernment in that area. And kitang-kita namin kasi si Nolan sa lahat ng awards sa school, yung panganay namin apo, lahat ng awards sa school, ang nakuha niya is everybody's friend. Ibig sabihin, meron siya yung pastoral heart na he wants to be friend with everybody, he wants to care for people. Si Piper naman, ang award niya sa end of school year is integrity award. Kaya kami mga maglolo-lola, blessed na blessed kami kasi nakikita namin sa apo namin na andun yung inheritance na spiritual wisdom, spiritual emotional stability. Kaya yun ang gusto ko i-share dun sa core value number 2.
5: Kasi Mars, ang karamihan ngayon karamihan ngayon sa mga grandparents ano, ang mas importante sa kanila yung kayamanan, material things na ibibigay nila sa sunod na henerasyon, di ba, Mars? So, yes. Napakaganda po ng sabi nga ni Maring Florence ay mahalaga po mamamana sa atin ng ating mga apo yung emotional stability, 'di ba? At saka yung wisdom, sabi nga niya ay maraming awards ang kanilang mga apo, 'di ba? Saan pa nagmamana yung kundi sa kanilang grandparents, 'di ba? And of course, napakahalaga yung spiritual ano grounding. And isa din, Mars, napakahalaga na i-pass on din natin na providing inheritance yung physical care. Ano ibig sabihin ng physical care na pwede natin i-pass on sa ating mga apo?
6: Mare, physical care. Minsan nagte-text tayo, sabi ko, may grandma duty ako. Kasi tuwing umaga, ako ang taga-prepare ng kanilang breakfast, saka kanilang baon ng lunch. Tapos hinahatid ko sila sa school, tapos wow, sinusundo ko sila. Kaya physical care, game na game ako dyan.
5: So kasama yun mga kaagapay, di ba? Sabi nga ng ating guest today, napakalaga na ang lola naghahanda ng pagkain sa mga anak. Imagine mo yun. Tayo sana po, yun po ang ating role as grandparents. Nalala ko Mars kasi I stayed with my daughter last August, no? After my eye surgery, cataract surgery. So I was advised by the doctor to rest for a month. So my daughter, si Kathy, ay siya ang nag-ano sa akin, madito ka sa amin, doon po sa kanilang bahay sa Northview. And salamat sa Lord, no? Na alam nila, very conscious ako sa pagkain, very conscious ako sa health, at yun po ang binabantayan nila, at I'm sure they are learning from that na kailangan din po natin ay alagaan natin ang ating kalusugan. Makikita po yun ng ating mga apo, diba? So
6: yeah, amen. Mari, ay hindi ko, mahina ang ano, pakisabi lang sa technique, mahina, hindi ko marinig, hindi ko alam.
5: Ah, okay.
6: Anyway,
5: so, mayroon ka bang
6: headset? May technical problem ako dito.
5: Do you have headset?
6: Oh, yan. Got it. Okay.
5: Okay.
6: Okay na. Okay.
5: Okay, very good. Kasi may headset ako.
6: Kaya pala. Yan. Okay.
5: Got it. So, yan po. Maganda na ang sounds ng ating ano guest sa New Jersey.
6: Thank you.
5: Tapos, Mars, ang sunod naman na core na kailangan natin ma-pass on sa ating apo ay strength in later years. Ano sa palagay mo itong, bakit in-emphasize itong strength in later years? Psalm 92 verse 14.
6: Yun, promises that older adults will still bear fruit in old age. Yun, dito sa strength, masabi ko more sa asawa ko. Ako kasi, alam mo, Mare, nasa edad na tayo na kailangan maging maingat. Sa past 3 years, 4 beses ako talagang nagtumba.
5: Oh.
6: Kaya maingat na ako sa balance. Kasi minsan, we forget our age. So, careless na movement. Mm-hmm. Yun. But in this area ng later years, to be able to be strong for the sake of our grandkids, dito, we have to do our part. Katulad ko ngayon, I obey my doctor's requirement. I do what is the, kaya mare, kung nahalata mo na nabawas ako ng maraming pounds. From the time I arrived in USA, talagang na the Lord is good. I was able to lose weight na just because I want to be effective as a grandma.
5: Mm-hmm. That's good, di ba? Talagang, ang sabi kasi Mars sa Psalm 92:14, yung sabi nga, alam mo yung nire-review ko itong ating discuss today, kasi yung still bear fruit in old age, they will still fresh and green, di ba? Parang, ano ba yan? Si Sarah lang yata ang nakaranas ng gano'n na still bearing fruit, kasi yung isip natin, bearing fruit in old age,

0: masisharean, ang buhay mo pa rin ay effective sa pagpapakita
1: Amen.
0: ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos, diba? Yun po ang ibig sabihin ng still bearing fruit in all days, na maganda pa rin yung ating influence sa sunod na henerasyon, diba, Mars?
1: Right. Ito, natutuwa ako kasi the Lord still gave me the ministry sa church. I've been serving the church for 40 years, no?
0: Wow.
1: And this 40 plus years or more, I think, I'm still with the youth and the children's ministry.
0: And
1: today, bago mag-prayer meeting, nag-small group pa ako ng youth.
0: Wow.
1: Anim na youth na core group ko na I have two core groups in my youth na, you know, discipleship. Nag-discipleship pa ako. And it's bearing fruit. Kasi dito sa grupo ko to, may kaibigan nila nagpapabaptize na sila nagdalo. So, yun din ang spiritual fruit, no? And si Piper, yung pinsan niya, nadala niya sa church. You know, so that's also, kasi sabi ko kay Piper noon, Piper, Ava loves you so much, ask her to come to church. So ngayon, ang prayer ko ngayon is that Ava would go through baptism class just like Piper. And these are the spiritual fruits na ang goal natin mga grandparents to aim at, na hindi tayo kampante na, tapos na ako, matanda na ako. Pwede na ako manonood lang ng television at makikip marites. That's not bearing fruit. You know?
0: Yeah,
1: so,
0: yeah.
1: Yun yung nakita ko rin na yun, aside from spiritual, physical, spiritual din, to be able to be effective. Yun.
0: Yan po, ang ganda ng na-share sa atin ni Maring Florence, diba? Sa kanya pong stage ngayon, ay very effective pa rin siya pag-reach out sa mga kabataan. Parang na-encourage naman ako dyan, Mars, kasi parang
1: amen. Makapokus. Kayo din, ha? Very effective ka. You direct, you work ka nun.
0: Hindi nakafocus ako masyado sa widow, sa senior citizen. Pero listening from you this morning, listening from you today, I think I have to go back in reaching out to the youth din, di ba, Mars?
1: Yes,
0: kasi
1: na,
0: yes. Yeah. Very nice, no?
1: Mga Gen Z, pag if you know where they're coming from, nako, they would text me. Minsan, hindi sila makakatulog. They call me Mama Flo, or Big Mama. Big Mama, pray for me. I cannot sleep. I'm worried about my grades. Or Big Mama, oh, what should I do? Ganon, I cannot hang out with these friends. They are influenced. Ganon ba? They are very honest. And nakaka-bless. Nakaka-bless, Mare.
0: Wow,
1: kaya challenge
0: nice.
1: Ko sa'yo. Balikan mo mga youth.
0: Nakaka-challenge, nakaka-encourage na ang ating kumari po ay, Mars, pwede bang sabihin ko 70 plus ka na rin o 70 pa lang?
1: Magiging 70 plus, 70 na.
0: Wow, pero look at her, di ba? Ang ministry niya mga sa mga kabataan, nakakatuwa naman, di ba? Kasi nga, di ba, Mars, yung mas kung tayo ay lulot-lola na, and then we love the younger generation, at siyempre mas alam nila na marami tayong experience, di ba? Hindi dahil sa matalino tayo or ganyan. Pero alam nyo, nakikita nila ang katalinuhan, kaalaman natin. Sabi nga, yung ating uban daw ay crown of glory. Diba?
1: Amen.
0: Yan po, hiwatig na tayo po ay full of wisdom. Ayan
1: amen.
0: Po. Diba?
1: Amen. So, amen.
0: Mga kaagapay, Maring Florence, ay magbe-break muna tayo, no? Pakinggan natin ang special feature for today. Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. And after that po, mapapakinggan natin ang Tupair ng Buhay from Papuri Album. At magbabalik po kami, pag-uusapan natin ano ba ang mga challenges sa pag-grandparenting.
1: And
0: the joy, of course, diba? So, Mars,
1: amen.
0: Mabalik tayo. Pakinggan
1: muna
0: tayo sa ano. Special feature.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning mga ka-HBHB! Another parenting session tayo, Bong, for this morning. At ang topic nga ng ating pag-uusapan, building your child's confidence.
4: Importante ito, honey.
3: Yes, kasi bilang mga magulang po, isa siguro sa pinakamaganda na

0: regalo na mabibigay natin sa ating mga anak, yung magkaroon sila ng confidence. Mm-hmm. Diba, honey? Kasi sa atin magmumula yan eh, na mga magulang eh. Every child needs to know that they are loved, that they are valued, that they are capable. At bilang mga magulang, yung pong words of affirmation, yung validation coming from us will really influence the way they see themselves.
1: Tama.
0: Come to think of it, kapag ang isang magulang, wala, lahat negative sinasabi sa anak. Ano mabibuild na confidence ng anak kung tayo mismo yung unang-una na magiging tagapagbaba nila, di ba? So, three ways to build your child's confidence, Bong. Unang-una na nga, appreciate their effort.
1: Yan.
0: Bata pa man sila, matuto po tayo na, wow! Di ba yung sa school nga, may mga sticker, may star, di ba? May mga kung ano-anong sticker na binibigay. Ganun din po yung prinsipyo na yon. We have to appreciate and validate their efforts no matter how small it is. Kasi po, para sa mga bata, ang maliliit na achievement, dyan po nagsisimula yung mga bigger achievements in life someday. Mm. Kapag pinupuri po natin yung something na pinagsusumikapan nila, natututo po sila na huwag mag-give up kahit anumang challenges yung mararanasan nila in the future.
1: Tama, Claire, no? At pansinin po ninyo, kita mo sa isang bata kung lumaki siya na merong confidence, na merong tiwala sa sarili.
0: Yes.
1: At mapapansin mo rin yung mga batang sabihin natin medyo kime. Introvert, medyo kime, sabi mo nga. Pero yung batang confident sa sarili niya, na pinalaki ng magulang na merong tiwala sa sarili, iba eh, di ba?
0: With the way
1: nag-excel. Sa lahat ng bagay, hindi lang
0: true.
1: Sa school. Pagka binigyan mo ng task sa bahay, delivered, di ba?
0: Yes.
1: So makikita mo talaga yung batang lumaki ng pagmamahal, yung batang lumaki na merong disiplina, yung batang simple nga na lumaki na merong confidence sa sarili. Mm-hmm. Number two, give them opportunities to learn. Ito, napaka-importante nito, no? Hayaan natin silang matuto sa kanilang experience. Huwag nating sinasanggalat o sinasalo natin yung mga dapat natututunan ng ating mga anak. Hayaan natin sila gumawa according to their appropriate age, yung mga task na binibigay natin sa kanila, and hayaan din natin sila na mag-commit ng mga small mistakes.
0: Yes.
1: Halimbawa, hanin dun sa mga task, kunyari yung mga batang maliliit, yung simple na pagliligpit o paglilinis ng kanilang kama, pagtitiklop ng mga punda o unan o yung bedsheets nila, pwede yan na ituro sa ating mga anak kasi dito sila nagiging responsible at independent.
0: And you know, Bong, that is one way we empower our children. It's a different thing to teach them everything or mga life skills, diba? But it's another thing to let them experience it themselves, to let them go through it, like tuturuan mo mag-commute, diba? So hayaan mo sila mag-commute. Sometimes kasi tayo mga magulang, we tend to do everything for them kasi naaawa tayo. Pero sabi mo nga kanina, let them experience committing mistakes and suffering the consequences kasi mas matututo sila doon. Okay?
1: Tama.
0: Ikatlo, remind them of their identity in Christ. Ito yung pinakamahalaga. Ipaalala mo sa kanila na anak, yung identity mo hindi naka-base sa achievements mo o sa looks or sa social media, kung ano yung sinasabi ng kaibigan mo. Pero tandaan mo, you are loved, you are valuable, di ba? Mahal ka ng Panginoon no matter what, you are unconditionally loved.
1: Importante na yung kanilang identity naka-angkla sa Panginoon.
0: Yes.
1: Di ba? So a happy home is one where children grow with confidence, character, and faith.
0: And tayo po bilang mga magulang, kailangan let us continue to remind our children that they are loved, that they are valued, they are created by God with a unique purpose in life.
1: Amen. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
0: Magtatagumpayan lahat ng suliranin.
1: Ako po si Bong Pineda.
0: Ako po naman po si Claire
1: para sa Happy Bahay,
0: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: For reminder po sa atin, and I will ask my dear friend, my dear Kumari, to close us in prayer. Sabi po sa isang reminder, I may not be able to choose the world my grandchildren grow up in, but I can choose what kind of grandparents they experience, and I can faithfully pray for the people they will become. Yun po, di ba mga kapatid?
1: Yes, mga kaagapay. Yes.
0: So, i-request ko po ang ating guest, Mars, can you close us in prayer? And of course, pray for the grandparents and the grandchildren.
1: Mare, can I pray in English?
0: Okay.
1: Pray in English kasi ano. Okay, let's pray together. Heavenly Father, we come before you. We just commit to you all the grandparents, especially in this community that are listening. I pray for a special spiritual anointing upon them, Lord, because we know that being a grandparent is a calling also. And I pray, Lord God, that we would create a community with our grandkids that is glorifying to you, that is godly, and one that would always show that you are in the midst of it all. So I thank you for this time. Thank you, Kumare. Thank you for FEBC and for Family Matters. I pray for anointing upon all of the people and everyone that are listening. Your empowerment and the Holy Spirit's work. Dismiss us now with your blessings. This I pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating guest ngayon, si Maring Florence nasa New Jersey, at saka yung husband niya si Pastor Danny ko, kumpari ko. Salamat po. And of course, salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, production tech na si Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena, sa RTV team na si Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio, at Nicole Estoy. Salamat din sa assistants ni Phil Lagtapon at si Shira Gabornes. Salamat din kay JB Tabo mula sa engineering team ng Far East Broadcasting Company. Ito po ang Family Matters, kung kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po yung kaagapay, Ate Marilyn Guillermo, at kasama natin si Miss Florence Chenko. Thank you so much, Mari.
1: Thank you, Mari.
0: God bless. God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala. Pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig, at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis.

0: Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga isyu bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
7: Masayang pabawin mula sa Maynila.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang.
9: 702
8: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Happy, happy, happy Webes, mga kaagapay! Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At salamat sa pagkakataon na makasama kita this wonderful Thursday morning. Alam ko ang dami mong ganap, pero salamat sa pagkakataong ibinibigay mo para makapag-tune in sa inyong mga radio. Kaya shoutout po sa mga gumagamit ng kanilang mga radio, sa PM Radio, Transistor Radio, or even sa Car Stereo na lagi tayong sinasamahan pagpatak pa lang ng ating sign-on mula alas 4:30 ng umaga. At ngayon nga, alas 11 ng umaga, nandito na pa rin kayo at naka-tune in sa ating program. We're so blessed and grateful kasi talagang nariyan kayo, kaagapay namin kayong tunay, no matter how difficult the situation you are in, eh talaga namang kaisa po namin kayo sa pagtataguyod po ng ating broadcast. Kaya shoutout din sa ating team online.
2: Good morning.
1: Yan, good morning po sa mga nanonood na sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At syempre, I do hope and pray na magandang internet nyo sa pag-tune in at panonood ng ating programa, 'di ba? Syempre, kumusta ba ang iyong Thursday morning? Ano ba, mabilis ba ang biyahe nyo sa mga pumasok po sa inyong trabaho or eskwela? Pero ako kanina, ha, talagang hindi naman traffic, pero walang masyadong sasakyan. Kaya alam mo ba, kaagapay, almost 30 minutes ako nag-antay ng sasakyan para lang makarating dito sa office. Kasi usually, paglabas ko pa lang ng gate ng bahay, kasi nga dumadaan sa amin ng UV, eh, meron ka na kagad ng sasakyan. Pero kanina, almost 30 minutes ako nag-antay. May mga dumadaan naman, kaso punuan. Oo. So, praise God, ba? Diba? Makalipas ang 30 minuto, eh, nakasakay tayo. Pero mabilis pa rin yun, Janby, kasi nakasakay na ako 5:30. Pero nakarating ako dito, nasa 6:30, di ba? 1 hour of travel, pwede na rin, di ba? So, ikaw ba kaagapay, kumusta ang iyong umaga? Ayan, alam ko nagpapatuloy kayo sa inyong pag-aaral, sa inyong eskwela. Salamat ha sa mga team online po natin na naka-tune in ngayon. At syempre, makakalimutan ko ba yung mga gumagamit ng radio app? Ayan, hello, hello po sa mga nakapag-download na ng ating official radio app sa Google Play Store at Apple App Store. At alam mo, ang kinagandaan dito, Phil, eh talaga namang libre. Libre yung madadownload sa ating App Store. And we're so grateful kasi growing talaga ang community natin dyan. Nasa around 11,000 na ang downloads natin, both on iOS and Google Play Store. At salamat ha, madami tayong audience sa overseas, sa US, sa Middle East countries, sa Europe, some parts ng Southeast Asia. Amen! Yan ha, salamat po kasi naman talagang nagpapatuloy kayong makinig. Alam mo, kinagandahan dyan, 24/7 po yung broadcast natin. Kung mag-sign off man tayo dito sa radyo ng alas 12 ng gabi, tuloy-tuloy po ang pagkasayang papawid po natin dyan. May mga replay programs po tayo, lalo na kung hindi ka makatulog sa gabi o hindi kaya ay graveyard shift ka, eh pwedeng-pwede kang mag-tune in. At syempre, ngayon ngang araw, ang tampok po natin ay patok na negosyo na kung saan later on ay meron tayong makakausap na entrepreneur na itatampok ang kanyang negosyo, ang kanyang business journey. Kaya encouragement po natin, sumama ka na sa ating kwentuhan. Kung may mga thoughts in minds ka, ayan, pakishare na sa ating ongoing streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Pero basahin ko na yung mga present na sa ating broadcast. Ngayon pa lang, ayan na yung mga nagko-comment. Kaya kung hindi ka pa nagko-comment, comment na para po ma-shoutout natin yan. Nago-good morning sa atin si Kuya Epifanio Salvador. Good morning, sure na daw.
2: Good morning.
1: Ito naman si Rosalinda Manzano. Sabi pa niya, blessed morning. Ang kanyang lunch ay adobong Pampano at Saging Nalakatan. Nakikinig na po sa radio pero salamat ha, nag-comment ka sa ating Facebook Live. Si Mylene Alviar, blessed morning!
2: Hi po!
1: Ito naman si Ate Telma Manjares, ang sabi niya, blessed Thursday! Ang ganda po ng panahon dito sa amin. Ang kanyang niluto ay ginisang gulay sa pako with mackerel tuna. Ayan, may kasama pa yung boiled egg. Tapos ito si Lerma Rehano. Good morning ka Agapay, maging si Belen Abante. Mapagpalang morning din po. Ito rin, nag-comment din sa ating live si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura. Uy, nagluluto daw siya ngayon ng ginisang pinakbet at pritong galunggong habang naka-tune in. Uy, ang sarap niyan. Oo. Pritong GG, no? Oo. Tapos sasawsaw mo siya sa sukang manyaman. Ay, panalo talaga ang iyong pananghalian. Pero dapat ang kapartner talaga ng galunggong, kailangan may pritong talong din. At saka syempre may gulay, kaya nga napakaganda ng pagmatch ni Ate Edna. Eto naman si Ate Genevieve Marie Anabeso. Good morning, watching na kahit naglalaba at naliligo. Grabe, multitasking si Ate Genevieve. Nanonood na siya, tignan mo, naglalaba pa, naliligo pa. Grabe talaga yung mga audience natin. Talagang multitasker. Tapos ang kanyang lunch ay ginisang upo with tokwa, pritong bangus, tapos may pritong tilapia with saging nalakatan, pipino, apple, carrot. Yan.
2: Oh, yes!
1: Yan. Tapos mula yan sa Concepcion, Tarlac. Tapos ito naman, si Ate Belsi Peralta. Ayan, blessed morning. Nagluto siya ng hubad na lumpia na gulay. Oo. Kung may hubad na lumpia dyan, B, meron kayang may suot, di ba? Kasi may hubad eh. Pero malalaman natin yan kay Ate Belsi pag nag-comment ulit siya. Ito naman, si Penson Budol. Blessed morning! Ang ulam nila ngayon ay saluyot at labong at daing na bangus. Watching from Baguio, Luwakan. Uy, may mga taga Baguio. Kumusta kaya ang weather ngayon sa Baguio? Kasi dahil nga sa Metro Manila ay nag-uulan the past days, for sure, mas malamig ang weather po sa inyong lugar. Ayan, nagpapasalamat din si Ate Genevieve Marie Anabeso. Ayan ha. At alam mo, nakakagutom po ang mga inihanda nyong pananghalian sa araw na ito. Pero for now, no kaagapay, shoutout muna sa may mga birthdays.

0: Alright, happy happy happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is September 17, 2026. Ayan, happy happy birthday. Unahin na natin ang kasama nating sa church, si Ate May Ann Magtibay Cantor. Happy happy birthday!
1: Happy birthday to you!
0: Ayan, of course, happy birthday din kay Kuya Take Picones.
2: Happy birthday!
0: At ito, makakalimutan ko ba ang gwapong-gwapong B1G coordinator ng CCF Angono, nariyan si Kuya Juni De La Cruz.
1: Happy birthday!
0: Ayan, ang dalangin po namin ang patuloy po na pagpapala ng Panginoon para sa inyo. Ay patuloy kayong palakasin, pagtibayin for another year of life na inyong haharapin. At sana no, mas patuloy na ma-enjoy po natin ang life and continue to serve Him in whatever capacity through your skills, talents, and passion. Pero ang lagi, ganun na lang ba yun? Diba? Pwede kayong mag-invite kung saan man yan. Ready tayo, no? Kuya Nat na sumama at umatin. Diba? Panalo yan. Ito ha, shoutout din sa may mga anniversary. Ayan, happy happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary, whether sa inyong pagsasama bilang mag-asawa or bilang mag-partner, or di kaya sa inyong mga negosyo, sa inyong organization, ministry. Ayan, nawa sa panibagong taon na ito, ang Panginoon lamang ang maging pundasyon at sentro lamang po ng inyong pagsusumikat sa buhay. And ito ha, shoutout muna tayo sa ating mga listeners. Ayan, nag-comment na sa ating YouTube live si Ate Joanne de la Fuente. Hello po. Tapos sabi pa ni Lemon po. Ang ganda ng pangalan niya, Lemon po. Ayan, sabi niya, pabati naman ng happy birthday kay Star Valerie Villania. Yan, happy birthday! Uy, eto, labas muna tayo ng Pilipinas, John B. Kasi may listener tayo, username lang kasi to. Sabi ni ASJ1225, hello DZAS from Greenbrook, New Jersey. Wow, ayan, hello po sa mga listeners natin. At sabi pa niya, uy, advance happy birthday daw kay Pastor Dave Serra Josef. Siya daw ang presidente ng Baptist Bible Seminary and Institute. Yan na, happy birthday po. At ito ha, nagko-comment na rin, humahabol sa ating Facebook Live, si Ate Penson Budol, maaraw daw ngayon sa Baguio. Yan na. Si Emma Inday Ilustrismo, sabi niya, good morning, God bless po. Ako po ay naglalaba pa lang. Ayan, tapos magluluto daw siya ng nilagang baboy. Watching from Montalban. Ayan, Rizal. Parang kahapon ang ulam namin sa bahay ay sinigang na baboy. Kaso ang siste, nung kakain ako, naubusan ako ng sabaw. Hindi siya sinigang kung wala siyang sabaw, di ba? So, nireinvent ko yung tirang, yung nakita kong baboy dun sa sinigang. So, ang ginawa ko siyang parang pork steak. So, nireinvent ko siya. Oo. Kasi wala nang sabaw eh. Ano, ang gusto natin sa sinigang, yung may nihigop tayo. Ayan. Maganda daw ang weather sa Montalban, Rizal. Salamat po. Si Ate Helen Estremera. Hello po. Sir Kael, listening here sa San Jose del Monte, Bulacan. Maaga po ako nakapagluto ng munggo. Oo. Talagang in advance na ni Ate Helen. Kahit nasa official yan eh, dapat Friday, pero in advance yan na ng Thursday. Oo, si Bebot Dakara, happy advance birthday sa kanyang apo na si Lexi and Kiefer. Happy birthday!
1: Happy birthday to you!
0: Uy, ito ha, nag-comment din si Brother Arnel Avisado. Sabi niya, pabati daw sa kanilang bunso ni Ate Rita na si John Daniel Avisado ng happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday to you!
0: Ayan. Ito naman si Ate Genevieve Marie. Mainit daw ang panahon sa Concepcion Tarlac. At si Dolores Galindez, gandang umaga. Gayon din sa Alcaraz Water Station kay Angel. At alam mo ha, nakakagutom po ang mga inihanda niyong pananghalian. At alam mo yung mga binaon po ninyo sa inyong trabaho, sa inyong eskwela, eh for sure, busog na busog po kayo. Pero for now, ito po muna ang hatid po naming baon.
3: It's baon time!
4: Morning kaagapay! Hindi lang sa Pilipinas ipinagmamalaki ang husay ng mga gurong Pinoy. Ito ay umabot na sa Florida. Kinilala bilang Teacher of the Year si Teacher Charles Darwin Magdaluyo. Isang Pilipinong guro na nagtuturo sa high school. Siya ay lumaki sa Maynila. Nagtapos sa Philippine Normal University bago nagtungo sa Amerika upang ipagpatuloy ang kanyang propesyon. Pero bago niya narating ang tagumpay na ito, hindi madali ang naging kanyang paglalakbay. Ayon kay Sir Magdaluyo, nakita niya ang hirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang para mapalaki at mapag-aral silang magkakapatid. Kaya naman naging inspirasyon niya ito upang magsikap, mag-aral at makamit ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang pagkilala bilang Teacher of the Year ay hindi lamang personal na tagumpay. Isa rin itong patunay na ang husay, sipag at malasakit ng gurong Pilipino ay kayang kilalanin saan mang panig ng mundo. Mula Maynila hanggang Florida, dala ni Sir Magdaluyo ang isang mahalagang aral. Kapag ang pangarap mo ay sinamahan ng sipag, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya, walang distansyang makapipigil sa tagumpay. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS at nasa Action 9 segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest job information and opportunities para po sa ating mga listeners and viewers na naghahanap po ng trabaho. Kung kayo man po ay isang Entre Pinoy at Entre Pinay na naghahanap po ng mga empleyado sa inyong kumpanya o organization ministry, pwede po kayo mag-email sa amin ng inyong mga job vacancy sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Pero for no kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan na ito mula sa DSWD.
6: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
0: At sa ilang anunsyo natin mga kaagapay this morning, patuloy po naghahanap ang inyong agapay ng sambayanan ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Office Administration or Business Management, may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. And also may mga hiring din tayo sa ating mga regional station. Para malaman yan, bisitahin po ang ating website na www.febc.ph. Once again, www.febc.ph. And if you have the desire to join the FEBC Philippines, particularly here in 702 DZAS, pwede po kayo mag-email ng inyong resume sa recruitment@febc.ph. Sa ibang anunsyo, ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magagana po ito sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fort, Manila. Para po sa pagpaparegister at karagdagang information, bisitahin po ang leadershipsummit360.org. Once again, leadershipsummit360.org. And another announcement, may bago tayong programa pong aabangan dito po sa Agapay ng Sambayanan, Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide. Magsisimula po ito sa October 5, araw ng Lunes, mula alas 4 ng hapon dito po sa inyong 702 DZAS. Ayan. At syempre no, alam kong very excited ka na na matuto sa ating mapagkukwentuhan sa araw po na ito. Kaya naman, tuto ka lamang po sa inyong mga radio and even sa ating online streaming. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entrepinoy. Espesyal, patok na negosyo.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang ating programa hatid sa inyo ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At dito nga po sa patok na negosyo, aba, nagpipeature po tayo ng iba't ibang mga entrepinoy, entrepinay, at syempre ano ba ang kanilang mga naging journeys sa buhay. Pero yan, ihabol ko lang na pagbate sa ating ongoing streaming. Sa ating Facebook Live, si Evelyn Jose, blessed morning, ang kanyang lunch ay broccoli with ground beef. Ayan. Si Maria Dolores Ambrosio Galindez, ayan, busy daw ang kanyang asawa na si Nonoy Galindez. Salamat po. Si Genebiba, hello po. And of course, kay ASJ1225, ay, thank you daw. At maging si Tina Geraldino, hi po, always listening. Dito yan sa Cabuyao, Laguna, nagluluto na siya ng adobong chicken feet habang nakikinig ng ating programa. At sa pagkakataong ito, sa mga audience natin both on radio and sa ating online streaming, alam mo, kapag sinabi po natin coffee, usually po familiar flavors po sa atin yung iniisip natin, di ba? Pero paano kung ang familiar na Filipino flavors ay bigyan po natin ng bagong anyo, di ba? So that is exactly what Banyuhay is all about. Ang Banyuhay po na ang ibig sabihin ay metamorphosis o bagong anyo ay isang Filipino beverage brand that transform nostalgic Filipino taste into creative and unique drinks while highlighting po locally sourced ingredients and local coffee. Kaya po sa pagkakataong ito, i-welcome po natin ang owner and founder po ng Banyuhay Cafe, the 2026 Philippine Bar Scene Ultimate Coffee and Cocktail Challenge Champion and 2023 Da Vinci Barista Craftsmanship Finalist. Wala pong iba yan kung hindi si Sir Jox Gonzales. Magandang morning, Sir Jox.
7: Magandang morning po, Sir Kael.
0: Ayan, Sir Jox, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, aba, i-shoutout mo muna ang iyong family, loved ones, and even ang mga suking-suki mo sa Banyuhay.
7: Ay, yes, syempre, sinashoutout ko yung mga family sa Antipolo, sa Laguna, kila Mama and Papa, alam ko nasa work kayo ngayon. Mm-hmm. Then sa partner ko sa Taytay na nasa sa clinic, yung mga Bethlehem Clinic. Yeah, ayan. Thank you.
0: Maraming salamat, Sir Jox, no, sa pagkakataon na makakwentuhan kita this morning. At syempre, ma-introduce din sa ating mga listeners, ano nga ba itong Banyuhay Cafe? Siguro start tayo din sa naging journey mo. Bakit ka napasok sa ganitong klaseng industry?
7: Ayun po eh, parang call na siya na pasukin tong gantong industry. Mm-hmm. So simula bata pa kasi ako, mahilig ako sa food. Mm-hmm. It just happened na into form of coffee or beverage yung napunta sa aking ano, mm-hmm, field. So, ganun siya. So, nung time na nagta-travel-travel pa ako, way back 2016, mm-hmm. mahilig na talaga ako mag-discover ng mga food sa iba't ibang province. Mm-hmm. So, every province na pinupuntahan ko, yun, nakakita ko ng mga unique na food, inaalam ko yung mga delicacy and nila, food nila. And then, eto, recently, nung before creating Banyuwai, ayun yung parang nagiging form sa akin. Like, parang what if gawin natin itong twist sa mga usual coffee natin or usual drinks natin. Mm-hmm. So, ganun po siya.
0: So, nabanggit mo, hilig mo na talaga ang pag-inom ng kape. So, may mga ganun po bang moment? Kasi sabi mo, nagtatry ka ng iba't ibang mga food.
7: Yes, po.
0: Sa iba't ibang lugar. Oo. So, paano yung naging transition mo? Kasi, ano ba, naging empleyado ka ba muna bago ka maging full-time dito?
7: Ah, yes po. BPO employee for more than 10 years. So, that time, parang medyo stable na kasi, no? So, mahilig din naman talaga ako sa kape. Kung saan kami mga coffee shop, etc. Nagka-try-try kami ng mga iba't ibang food and coffee. Mm-hmm. And then, it just happened na nung time na nasa peak na ako ng career ko sa BPO, na-promote ako, doon ako nagkaroon, parang naboboring na ako. Mm-hmm. Then, while working, parang, kasi nasa work from home na yung, ano ko yung setup ko that time. Nagkaroon ako ng chance na habang nagtatrabaho ako, since wala akong mga kausap or etc. Dahil alone na lang ako sa position ko. Nanonood ako ng mga ASMR sa mga YouTube, yung mga cafe vlog, ganyan-ganyan. Tapos nakita ko yung sa Korea, tsaka sa ibang bansa na parang ang gaganda ng mga drinks nila, ang gaganda ng food nila. Then why not here in Philippines, diba? Mm-hmm. So doon ko siya na, ano, doon ako nag-start na parang, ay, try nga natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So doon siya pinaka nag-start kung paano ako napunta sa journey into entrepreneurship po.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo na naging BPO employee ka for around 10 years.
7: Yes, Papa.
0: And then, mahirap kasi no, isa kang corporate person and now you're transitioning sa pagiging entrepreneur. Paano yung naging transition mo that time na sa pagiging empleyado, ngayon naman ay negosyante? Eh, syempre, do you have any background ba sa pagnegosyo?
7: Ayun, so wala tayong background sa pagnenegosyo. So lahat to is parang test and taking a risk. Mm-hmm. So I let God kung saan niya ako dalahin, parang ganun. Mm-hmm. So good thing that I have like a good support from my friends and family na they keep telling me na, kasi sila yung naniwala sa akin nung time na nagkakaroon ako ng business or paunti-unti na. Nung nasa BPO ako, hindi naman ako biglang tumalon into one, like bigla ang negosyo agad.
0: Oh, hindi career
7: kasi,
0: shift ka
7: yeah,
0: agad.
7: I don't have like enough money naman. Wala namin tawag dito, wala kami malaking puhunan. Mm-hmm. I remember that time, I only have like around 2,000 pesos. Mm-hmm. While working, parang ayun na lang yung pinaka-budget ko that time. Mm-hmm. Tapos, itong ano, side ko, sige nga, try natin to. So, namila ako ng packaging. Pinatry ko sa partner ko. Mm-hmm. Side ko, sige nga, dali mo sa clinic ninyo. And then, from there, nagulat ako, nagkaroon ng mga parang nasa 20 plus na orders na coffee tsaka sandwich. So doon, pinagbayad ko muna sila kasi wala na akong pera yung 2,000 na pumili ko na ng mga packaging. Mm-mm. So while working ng gabi, pagdating ng umaga, rat-rat ako sa paggawa ng sandwich, ng coffee. Mm-hmm. And then yun, doon na siya nag-start. Tapos nung nakaipon na paunti-unti, ganun siya. Ganun po yung nangyari yung transitioning ko. Mm-hmm. So while working, tapos doing ano, home base pa lang po kami.
0: Oo. So nabanggit mo, Sir Jokes, na hindi ganun kalaki ang puhunan.
7: Yes, ako.
0: If I may ask, gaano kalaki yung in-invest mo sa pagsimula ng negosyo mo? At ano yung naipundar mo that time?
7: Ato, nung time na nag-start ako, kasi meron kami kasing ng kapatid ko parang binild lang na small na coffee siya para sa mga estudyante. Yung mga nausong 2939. It just happened na hindi siya nag-work. So talagang naubos yung budget namin doon that time. Again, wala kasi akong background sa business, etc. Mm-hmm. Pero this time, nung pinasok ko tong Banyuwai, again, meron na lang around 2,000 pesos lang po talaga siya. Mm-hmm. Yun lang yung pinambili ko ng mga packaging that time. Tsaka pang sample sa partner ko. Mm-hmm. Tapos nung ayun nga. So from 2,000 pesos, now na nakapag ano na ako, nakakapag-aaral na ako ng kapatid ko. Wow. Patapos na siya actually, last year niya siya. Then nakapag-employ ako ng mga working student. Then, ayun yung mga greatest investment ko. Even the leisure ng mga barista ko, I make sure na mentally, okay sila. Pag kumikita kami, ginagala ko sila. Mm-hmm. Doon yung mga investment ko right now. Nakapag-bili na rin kami ng unit. Mm-hmm. Though hindi pa naman siya tapos, pero nagkaroon na kami ng unit na condo dyan sa Timog because of this one po.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, may mga na-produce na kayong mga, kumbaga, mga output from this business.
7: Yes po, po.
0: Pero ikwento mo sa amin, Sir Jox, kailan nga ito nag-start yung Banyuhay?
7: At 2023 lang ng October. Yeah, magti-third year na kami. Yeah.
0: Magti-3 years na kayo. So, happy anniversary
7: yes, so,
0: sa inyo. So, kwento mo sa amin, Sir Jox, sa tatlong taon ng Banyuhay Cafe, sabi nga nila eh, wala namang negosyo ang smooth sailing. May mga challenges kayo. Since then, from day one up until today, what are the challenges na kinakaharap mo at ng negosyo?
7: So far, yung pinaka is the economy talaga.
0: Mm-hmm.
7: Promise. Like the raw material, paakyat siya ng paakyat, pero the buying capacity ng tao, pahina ng pahina naman.
0: Mm-hmm.
7: So, ayun yung pinaka-struggle talaga namin. That's why, even up to now, tinatry namin babaan, maging student-friendly, kasi mas nakikilala kami sa mga schools.
0: Mm-hmm.
7: Sa mga, tawag ito, even sa mga corporate, tinatry namin para sa bidding, makakuha kami.
0: Mm-hmm.
7: So far, ayun yung pinaka-great challenge na kinakarap namin all throughout the, ano po, the journey ng Banyuhay.
0: Mm. Kumusta naman, Sir Jox, yung operations po ninyo? Kasi, paano ba nag-ooperate ang Banyuhay every single day?
7: Ah, okay. Well, kami naman is like for, kasi nag-start din kami sa pop-up.
0: Uh-huh.
7: 2023, October, sobrang like, nag-isip lang ako na ilabas ko nga tong mga kakaibang drink na to during coffee festival, music coffee festival sa Rizal.
0: Uh-huh.
7: So, dun lang ako nagtayo ng parang stall, nag-rent ako ng around 6,000 pesos isang araw.
0: Uh-huh.
7: Kasi ko di bali ng hindi mabawi. Ano lang naman, passion lang naman. Gusto ko lang ipakilala kung
0: uh-oh,
7: papatok ba. And then, from there na nag-pop up kami, then nagulat kami, tinangkilik ng tao.
0: Mm.
7: And then yun na, tas the following year, nag-start na kami mag-pop up, nagpunta na kami sa Intramuros, na nag-click na naman yung drinks namin doon, nagkaroon kami ng mga trending videos about our drinks, tapos yung sa sandwich din, puro trending videos na doon siya, ganun lang siya. And now, ano siya, good thing na pati sa corporate yan, nagkakaroon na kami ng mga coffee cart for events.
0: Yes.
7: We don't have a physical store.
0: Uh-huh.
7: So ngayon, parang nagpapahabol pa kami, mag-announce kami, dito kami papuesto for this week.
0: So kumbaga may heads up.
7: Yes po, opo. Tapos yun, more on corporate and bookings na kami online.
0: Nice. So ganito nagsimula pala at nag-ooperate po ang negosyo po ninyo. Pero sir, ano na nga ba yung mga ino-offer nyo mga produkto sa inyong mga customers? And of course, aside sa products, ano yung mga packages din? Kasi syempre may mga nagpa-partner din sa inyo.
7: Ah, yes po. So currently, meron kaming ano, ito yung pinakasikat namin na product, itong binitbit namin dito.
0: Mm-hmm.
7: So we have the overload chicken sandwich and ham and bacon.
0: Mm-hmm.
7: And then itong tatlong drinks na tawag dito, mga bottled coffee.
0: Mm-hmm.
7: So meron ako dyan bitbit, eh yung isa sa pinapanalo namin, it's
0: nice.
7: A chocolate inspired drink.
0: Mm-hmm.
7: So Filipino flavor pa rin na chocolate na kinakiligan ng mga bata, na ginawang kape, pang matanda na siya. Something like that.
0: Uh-oh.
7: And then we have also the Banyuhay blend. Para siyang Vietnamese coffee, pero since we are using the local coffee,
0: mga
7: so,
0: beans.
7: Yes po, from Sagada and Atok Benguet.
0: Oy, nice.
7: So, medyo chocolatey na creamy yung Banyuhay.
0: If I may ask, anong klaseng beans ang ginagamit nyo?
7: Mixed po siya ng Arabica.
0: Uh-huh.
7: And then, 20-30% ng Robusta from Atok.
0: Uh-huh. So, mini-mix nyo siya.
7: Yes po, sariling blend.
0: Sa mga audience po natin, lalo na sa team online po natin na din, ni-display po natin sa ating streaming yung mga pictures po ng Banyuhay Cafe. At kung makikita nyo kanina, very aesthetic ang kanilang bottle and even the sandwich, no? Eh, sir, if I may ask, lalo na sa pag-angkat din ng raw material, sinabi mo kanina, how do you source yung mga pinagkukunan ninyo?
7: Ayun, so sa lettuce galing kami, galing pa rin Benguet yung, or sa up north pa rin yung tawag ito, yung mga gulay sa lettuce. Then the rest naman po, may mga partner lang kami sa local market. Especially the chicken, yan. And,
0: so nabanggit mo yung lettuce na mula pa sa Atok Benguet, tama ba?
7: Hindi naman po. Somewhere lang po sa ano, basta sinosource namin.
0: Okay. Sa akala ko, inaakad nyo pa from there, medyo
7: hindi
0: malayo.
7: Naman meron naman third, tawag ito, may third person naman po in-involve.
0: Akala ko, bibili ka ng mga, okay, 2 kilo po. Paano?
7: Yun nga po eh, kasi minsan, ganun lang kaliit, 1 kilo, 2 kilo, pero minsan talaga umabot yung 15-20 kilos ng lettuce.
0: Is that for day or for week?
7: Or
0: depende sa
7: order. Depende sa order. Kasi minsan may 500 pieces. Pinakamalaki na yata namin is 980 pieces.
0: Wow, that's
7: na sandwich and then drink. Tapos whole sandwich pa sa. So, ganun po siya.
0: So, sa mga products nyo ngayon, Sir Jox, ano yung sa tingin yung patok sa inyong mga customers?
7: Kapag, depende. So, kasi ayun yung maganda sa amin, kaya Banyuhay, kasi talagang hindi talaga kami just like the regular cafe na in-offer. Talagang binago namin yung ano, nung even the field of marketing and offering products. So, depende. So, for example, if corporate siya, party, etc. So, and then usual bahay ka lang, then we have bottled drinks and packed sandwich. Pero, kapag nasa sa labas kami, kakaibang drinks na naman yung in-offer namin. Kakaibang experience, kakaibang lasa. So, depende sa tao. So, yung niche namin medyo nilawak-lawakan namin po.
0: Yes, yes. At ito may nanonood sa atin. Sabi ni Kuya Ray Kong Bondok. Good morning po. Listening and watching from United Kingdom. Hello po. Tapos ito naman si Nesan Garcia. Good morning po. Pag-greet kay Agnes Garcia. Mula yan sa San Mateo, Isabela. Ayan. Magandang araw po sa inyo. At syempre, no, sabi mo nga, ang Banyuhay ay evolving, di ba? Nagbabago. So, paano kayo when it comes to research and development ng products? Paano kayo nag-i-innovate?
7: So, ayun yung medyo, recently lang, medyo naging challenge na siya a bit. Kasi, yung mga, ang daming trending products and people, tried to line up for those trending drinks, food. So ngayon, dahil sa Banyuhay, medyo nawawala kasi kami sa tawag ito. Nawawala yung brand namin if magbafollow lang kami nagbafollow sa trend.
0: Correct.
7: That's why we stick lang sa kung ano yung offer namin, Banyuhay, Filipino flavor. So when it comes to innovating, we make sure na hindi kami lalayo sa route namin. Babalik at babalik kami kung saan kami, like kung ano yung brand namin. Doon lang muna kami yan ang umiikot po.
0: Alam mo, Sir Jox, napakadami na rin mga cafe ngayon. Sabi nga, parang bawat kanto na ata may tinatayo mga cafe. What makes Banyuhay different and unique sa mga ibang mga to?
7: Yes, thank you for asking for that. Actually, ayun din po yung isang reason kung ba't kami na, or bakit nabuo yung brand na Banyuhay. Kasi from the word Banyuhay, meaning it's bagong anyo or metamorphosis. So, when you visit cafe, kasi a cafe goer din po ako, di ba? So, what tawag ito? So, consumer din ako. So, alam ko kung ano yung hinahanap ko. So, by that time, na nakikita ko yung mga cafe, puro pare-pareha sila na Spanish, latte, etc. Caramel macchiato. Binago man nila yung name, same pa rin naman po ng ingredient. So that's why I reinvented or I recreated like different type of flavor na hindi malalayo sa panlasa ng Pilipino. So ganun pa rin siya. So that's why dun siya nabuo yung Banyuhay. Nag-isip lang ako ng mga drinks and food na pwedeng ipag-combine. And then yun na po, dun na siya na gana. Ayun yung pinagkaiba niya sa ibang cafe. And glad, ayun po yung naging advantage namin. Nung time na sumali kami ng coffee festival, dun ko na-realize kasi ang daming sikat na coffee brand. Kinakabahan kami talaga nun. Kasi imaginein mo sa Antipolo, ang daming coffee shop po talaga.
0: Correct.
7: Right?
0: Yes.
7: Sa Rizal. So nagsama-sama sa isang event for one day. So sabi ko kahit makasampu lang, nasa 50 yata or 40 cafes yung nandoon sa isang lugar. Tapos ako na parang first day lang yung Banyuhay, first day lang namin doon nag-launch. Tapos sabi ko kahit 10 baso lang, happy na ako. Makipakita ko lang yung itsura ng mga product na binibenta namin. And glad na grabe yung outcome po from morning. Kahit pa unti-unti yung tao hanggang sa dumami, grabe yung pila. And then doon ko na-realize na ay hindi lang pala ako nag-iisa na naghahanap ng bago. So yun, doon po siya. Ganun po yung pinagkaiba namin sa ibang cafe.
0: Pero balita ko, Sir Jox, nagsimula yung mga to sa pag-i-experiment mo.
7: Opo, yun po.
0: Ikwento mo sa amin that time na nag-i-explore ka.
7: Ayun, parang actually doon nga din ako natatawa kasi mahilig lang ako magsama-sama ng drinks eh. Visual, aesthetically na visual tsaka sa, syempre sa lasa pa din, importante po yun. So ganun lang, parang dahil mahilig siguro talaga akong kumain or mahilig ako sa food and drinks. That's why nakapag-create ako ng ganito. Kahit wala kaming proper background sa training, etc. Ganun po siya.
0: Mm-hmm. So ngayon ba, Sir Jox, paano nag-ooperate ang business? Sino ang katuwang mo? At ano yung mga, siguro, mga tasks and responsibilities nyo? Kasi mahirap everything na ginagawa mo mag-isa.
7: Opo. So ngayon po, I have like mga barista naman na. So I have also may parang katuwang na ako sa pagmamanage. Uh-oh. Minsan naiiwanan ko na sa mga booth, ganyan.
0: Mm-hmm.
7: So, ganun po. Pero right now, dahil yun nga po, dahil small business pa lang tayo, di pa afford magbayad ng mga accounting,
0: mm-hmm.
7: Marketing, etc. So, lahat po ako po yun.
0: Uh-huh.
7: Pero the rest naman, may katuwang talaga ako. Marami kaming mga bata, or sorry, mga working student po na, uh-huh. na willing, nagdaga-apply at tinutulungan po. Yeah, mm-hmm. Yan po yung sa picture. Yan uh-huh. po kami lahat. Recent na trip namin sa Zambales.
0: So talaga may mga Dabarkads ka dito, no? Talagang okay. Sinasama
7: kapatid,
0: mo rin sila.
7: Yeah, kapatid, oh, oh. Mga ano po.
0: Pero sir, isa din sa mga ginagawa mo is yung pag-input ng creativity doon sa kape man yan or sa sandwich. Paano ka nagkakaroon ng siguro ng creative freedom and creative juices to apply that sa mga products mo?
7: Wala tayo sarang product. Sayang wala kaming product na papakita sa our feature. Pero yun po, that's why siguro kaya sobrang ganda ng word na banyuhay.
0: Uh-huh.
7: Talaga kasing binago niya yung anyo. So,
0: uh-huh.
7: free kami to interpret sa hindi lang basta lagyan ng design, lagyan ng down, etc.
0: Uh-huh. Uh-huh.
7: So, binabagay namin siya depende sa kwento ng baso.
0: Uh-huh.
7: Kaya, ayun yung tagline namin naging kwento sa bawat baso.
0: Wow, kwento so, sa bawat
7: yes,
0: baso. Kasi hindi lang basta sa pag-inom ng kape, pero ano nga ba yung conversation
7: yes,
0: na nabubuo doon sa pagkakape. Pero ikuwento mo naman sa amin, Sir Jox, yung naging experience mo. You were the 2026 Philippine Bar Scene Ultimate Coffee and Cocktail Challenge Champion. Ano ba yung event na ito? Ano ba yung ginawa nyo doon para tanghalin ka bilang kampiyon?
7: Ah, yun po. Unexpected po yun. Parang God's will na lang talaga siya. So, pinag-recreate kami different bars sa Metro Manila
0: uh-huh.
7: and nearby provinces. Naglaban-laban for that coffee cocktail. Parang first coffee cocktail na ginanap sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
7: Sa WoFex, during WoFex 2027, mm-hmm. ay 2026 po.
0: Mm-hmm.
7: And then the time po, parang 12 yata kami mga barista,
0: mm-hmm.
7: mixologists na naglaban-laban for the title. Then nung top 2, last kasi ako nag-perform the time, so parang wala na ako. No? So top 2, nagkaroon kami ng mystery box.
0: Mm-hmm.
7: Sa mystery box na yon parang wala na. So lahat ng pinag-aralan mo, lahat ng inimbento mo, iwan mo na.
0: Uh-oh.
7: Kung ano lang nasa box na yun, dun ka lang gagawa ng cocktail.
0: So kung ano ingredients na available doon, yun lang gagamitin
7: yes,
0: mo.
7: Yeah. So uh-oh. doon ko nabawi, doon ko na-redeem yung sarili ko na uh-oh. Super glad na siguro dahil may link talaga nice. Ako mag-experiment. That's why kung ano yung mga nakita ko, napaka-resilient tsaka innovative. Yeah. Ganun ba siya?
0: Oo. At saka may mga ganito palang klaseng patimpalak na kung saan nagtatampok na iba't ibang mga klaseng mga mixologist ba?
7: Ah, yes. Mixology.
0: Kasi nagbe-mekos-mekos ng iba't ibang mga ingredients. Pero how's the experience joining that event and ano ba yung naging benefit nito sa'yo?
7: Yung experience, syempre, kasi pag nag-create ka ng mga like drinks, hindi lang siya basta maghalo-halo ka.
0: Uh-oh.
7: To be honest, parang it took like weeks before before I mastered the drink na uh-huh. pinanlaban ko. So, iba't ibang eksperimento,
0: mm-hmm.
7: nag-aral ka ng science, parang nag-aral ng science,
0: mm-hmm.
7: chemist, ganun siya, para lang may invento. Then, yung benefits sa amin, syempre, nagkaroon ako ng magandang connections. So, nagkaroon ako ng connection and also nakakatuwa dahil may mga nakakilala din naman po.
0: Mm-hmm.
7: Aside sa nag-trending kami sa banyo, nag-trending yung videos namin, napakilala ko pa ng maayos yung Banyuhay na brand po.
0: Oo. And speaking ng pagpapakilala sa Banyuhay, ano-ano yung mga ginagawa nyo mga marketing strategies to promote and to elevate your brand?
7: Ayun po. So siguro makakatulong din to sa mga magiging or plan to build a business, future entrepreneurship.
0: Mm-hmm.
7: Use the social media kasi free lang talaga sila.
0: Mm-hmm.
7: So kami, hindi naman kami may kilala na parang, again, wala kaming malaking budget. So wala kaming pambayad ng marketing,
0: mm-hmm.
7: wala kaming pambayad ng ads. So more on like the creativity on showing it sa social media lang.
0: Mm-hmm.
7: So ayun yung pinaka gamit namin for marketing talaga po. The social media platform.
0: Mm-hmm.
7: Free lang sila. Free lang yung gamit niya. And marami kang Malawak yung may engage mo po.
0: Mm-hmm. You started Sir Jokes no October 2023, and now next month you're gonna turn 3.
7: Yes po.
0: So kung babalikan mo ang day 1 ng Banyuhay at until today, ano na ang masasabi mo sa naging progress and transformation ng negosyo?
7: If may babalikan ako sa 2023, una sabi ko sa sarili ko, thank you for taking that risk talaga. Mm-hmm. Kasi hindi ako nag-take ng risk, mm-hmm, that time, hindi siya magiging build us kung ano meron kami ngayon.
0: Mm-hmm.
7: So ganoon siya. So sobrang laki talaga po eh. Like before, hindi ko maiwan yung boot nang wala ako.
0: Uh-oh.
7: Ngayon kaya ko na silang iwan. Ngayon, I can delegate the task properly. Mm-hmm. I have team na natutulong sa akin na pagkakatiwalaan ko.
0: Mm-hmm.
7: So, by that po, super layo na talaga.
0: Mm-hmm. Sir Jokes, baka may mga kaagapay tayo ngayon. Probably they're listening sa radio and even sa ating online streaming. Ano siguro yung maipapayo mo sa mga aspiring entrepreneurs, lalo na ngayon na madaming kabataan ang maaga nagnegosyo?
7: Yes, po.
0: So, ano yung siguro practical tips mo sa kanila?
7: Yeah, so take it slow lang, then do not like romanticize the entrepreneurship.
0: Uh-huh.
7: Kasi when you take it slow, you will parang hindi naman dapat perfecto agad pag nagsimula ka.
0: Mm-hmm.
7: Sometimes kailangan mo lang magtiwala sa produkto mo.
0: Mm-hmm.
7: You need to trust your product, you need to trust yourself, and then during the process naman matututo ka.
0: Mm-hmm.
7: And by that learning naman, ma-apply mo sa sarili mo, and yeah, allow yourself to grow. Huwag ka mag-focus, mm-hmm, sa comfort zone mo po.
0: Mm-hmm.
7: Ganun siya.
0: Napakaganda. At sana no, sa mga listeners po natin, maging inspirasyon niyo po ang kwento ni Sir Jokes na wala man siyang background sa pagnenegosyo, wala naman siyang proper training sa pagkakape, pero tignan niyo, 3 years na ang Banyuhay. And this time, no, Sir Jokes, no, sa pagkakataong ito, in the next coming years, ano ba ang binivision mo sa Banyuhay?
7: So in the next coming years, talagang ang vision namin is, number one is to create a commissary,
0: mm-hmm,
7: so that we can cater more people.
0: Mm-hmm.
7: Then second is, siguro pangalawa or ilalas na namin yung pagtatayo ng cafe.
0: Mm-hmm.
7: Siguro ayun yung ilalas ko. Kasi before ayun yung unang-una ko eh.
0: Uh-huh.
7: Atat na atat ako. Kaso nga lang, buti na lang, talagang si God na yung gumawa ng way na talagang laging delay, laging, uh-huh, nauunahan kami sa pwesto na gusto ko. Kasi, mm-hmm, pala, grabe yung economy na ngayon.
0: Uh-huh.
7: So siguro yun, magkakaroon kami ng commissary na malaki,
0: mm-hmm,
7: para ma-cater namin, mas marami kami ma-cater. And then, kung magtayo man kami ng cafe, abangan ninyo kasi we will make sure na talagang ito ay bagong anyo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So, bagong anyo, metamorphosis, yan po ang gustong ibigay ng Banyuhay Cafe. Pero ba, Sir Jokes, may mga naiisip pa ba kayong gustong siguro i-launch very soon sa inyong negosyo?
7: Ah, yes po. New launch namin sa, syempre sa flavor naman ng mga food.
0: Mm-hmm.
7: And again, pag nagkaroon kami ng cafe or commissary, mas malawak na yung magiging source namin and offerings namin.
0: Mm-hmm.
7: And abangan nyo lang siya.
0: Mm-hmm. And with that, no, siguro this is the best time. Anayahan mo na ang ating mga audience, no? Saan ba kayo pwedeng kontakin? Ano ba ang inyong social media and even your contact information so they can connect and engage with you?
7: Yeah, so you can visit our page, Banyuhay Cafe, all platforms po, from TikTok, Facebook, and Instagram. So, mabilis kami mag-reply pag sa Facebook and Instagram.
0: Mm-hmm.
7: Then, you can check all the products, tas yung mga in-offer namin dun sa mga social media platforms po.
0: Mm-hmm. So, alam nyo na mga kaagapay, ah. So, mag-connect na kayo sa social media po nila. At siguro, ano na lang ang iyong final words for our listeners, for your clients, mm-hmm, at syempre sa family mo na sumusuporta up until now sa Banyuhay.
7: Ayun, so thank you. As in, sobrang pasasalamat. Kasi, mm-hmm, hindi naman siya mag-work without you guys, without God, Grace, without my family, my, mm-hmm, partner, and my team. Without my family, my, mm-hmm, partner, and my team.

0: Sales. Alam niyo, patunay lamang po na ang kwento niya na talaga namang kayang ibigay ng Panginoon ang desires po natin. Basta align lamang po sa Kanya. Ang magandang lesson po natin today, sometimes your biggest opportunity starts as a simple experiment. Tulad po ng ginawa ni Sir Jox. Baka may idea ka ngayon na tingin mo eh maliit lang. Baka isang recipe, isang product, isang skill or even simple business concept. Don't be afraid to test it. Sabi nga ni Sir Jox, take the risk, di ba? Hindi mo alam kung sa kadadalhin yan. Learn from the response, di ba? And after that, allow yourself to grow. Because just like the meaning of banyuhay, metamorphosis, bagong anyo. Entrepreneurship is also about transformation. Kaya sana no, that's the best thing that we could have in our lives, yung room for improvement, everyday learning sa tao, sa mga ginagawa po natin sa buhay. At salamat kaagapay sa mga tumutok sa ating program this morning. Kung may natutunan ka, aba mag-comment ka na sa ating live and don't forget na pakishare ang ating broadcast. And of course, kung gusto mong mag-connect sa ating naging guest sa araw na ito, aba pwede mong bisitahin ang kanilang social media, mapa Facebook man yan, Instagram, and even sa mga contact na kanyang ibinahagi. And of course, they can also comment yung Facebook link ng kanilang page sa ating live streaming right now para po madaling yung ma-access. Muli, nagpapasalamat tayo kay Sir Jox Gonzales and even sa mga audience natin sa radio at sa ating social media. At alam nyo ha, madilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya ang pag-ulan. Kumukulimlim na dito po sa labas ng One Corporate Center. So, umuulan na ba? Umuulan na daw, sabi ng ating weather reporter sa control na si John B. Reyes. So, pumapatak na. So, mag-ingat po yung mga kaagapay natin, lalo na po yung mga nasa lansangan na bumabiyahe pa sa oras po na ito. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan si John B. Reyes.
1: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Maging kay Phil Lagtapon.
2: Phil Lagtapon. Ready in action.
3: Gagaan din ang buhay.
0: Sa ating radio TV, nariyan si Nicole Estoy. And of course, sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team.
4: No problem!
0: Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama kay El Garcia and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Espesyal. God bless you!

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa mapagpala.

0: araw po sa ating lahat, mga kagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
4: Hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Paalagaan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. Kawikaan 23:23. Ako po si Inigo Miguel. Dati ang buhay ko ay wala sa hulog. Isang kabataan na naumaling sa droga, kaya walang direksyon ang aking buhay. Pero isang araw, nakakilala ako sa ating Panginoong Jesus. Hayaan po ninyong isadula ko ito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
5: Hey girl!
6: Bibilyar ka pa ba, Inigo? Yayain sana kitang bumiyahe.
7: Kota na ako. Bimbo, biyahe tayo saan? Teka, lasing ka ba? Bakit di ka amoy alak? Ano ba nangyayari sa'yo, Bimbo?
6: Bagong bisyo to, tol. Dehens gin juice, kundi cup syrup. Ito ang nilalaklak ko ngayon. Try mo lang. Masarap ang trip. Kaya biyahe tayo.
7: Sige, sama ako sa'yo. Bagong bisyo, pampapogi. Okay na ba itong pera ko?
6: Magkano ba yan? Ah, okay na yan. Sagot ko na lang yung kulang.

0: Dito na tayo sa lugar kung saan tayo i-score ng gamot.
1: Hindi ba delikado rito? Baka mapatrouble tayo rito, Bimbo. Wala tayong kargada.
0: Huwag kang mag-alala. Puro peacemen ang mga tao rito, hindi sila war freak. Oh, ayan na si Venus. Masalubong sa atin. Look out yan. Ako lang kasi ang pwedeng umiscore. Di ka pa kilala. Bagito baga. Ayan, chichikain ka niya ni Venus. Bebot yan, pare.

0: Tipong ikaw na talaga ang kajam ngayon ni Kuya Bimbo, ha?
1: Oo, babot.
0: Eddie, tangay-tangay ka na niyan sa mga trips niya.
1: Oo naman. Teka, bakit di ko nakikita sa tambayan ng syota mo?
0: Wala na kami nun. Di ko na syota yun, no? Kaya di na kami tumatambay sa mothers.
1: Ah, kaya naman pala. Dati madalas ko kayong nakikita dun eh.
0: Oh, ayan na. Lumabas na ng kwarto si Kuya Bimbo. Enjoy na siya sa biyahe.
1: Minsan, tambay ako ron. Kung nandun ka, sige, labas na lang kami ni Bimbo.
0: Adios. Tatandaan ko yun. Kita tayo sa tambayan, ha?

0: Kinukulit ka ba ni Babot?
1: Hindi naman. Buti nga nakikipagkwentuhan na sa akin. Dati sungit nun.
0: Born again na daw siya, kaya nagbago na ugali.
1: Born again? Ano yun?
0: Tanggap naman ng mga olds namin kasi hindi na pasaway. Maaga nang umuwi, wala nang party-party. Kaya lang ginagabi yun tuwing Linggo dahil maraming kausap sa church.
1: Bagong reliyon?
0: Wala akong alam dun eh. Si Babot ang tanungin mo. Magkakasundo ko yun kapag pag-uusapan yung religion niyang born again. Pero ingat ka, far out yun. Kaya yung boyfriend niya, di siya maintindihan kaya nakipag-split.
1: Far out na si Babot? Out of this world? Parang yoga?
0: Higit pa dun! Teka, ito na yung bahay ni Sunny. Dito tayo i-score ng gamot.
1: Kaya pala kahit wala tayong reseta, makaka-score tayo ng gamot. Nurse?

0: Wala si Sunny eh. Inutusan ng biyenan ko sa Pierre. Pero nagbilin siya sa akin.
1: Very good. Heto. Heto ang napagkasunday naming cash.
0: Okay lang. Bahala na kayo mag-usap ni Sunny.
1: Sige, salamat. Tuloy na kami.
0: Sino yung kasama mo? Bagong mukha?
1: Ay nako, sorry. Inigo, halika. Ipapakilala kita sa Mrs. ni Sunny.
0: Hi, Pogi.
2: Hi, Miss.
1: Tara na, Inigo. Baka mamaya niyan, magka-developan pa kayo. Yari ka kay Sunny.

0: Kanina ka pa ba?
1: Kararating ko lang, mga 10 minutes.
0: Kaninong apartel to?
1: Sa ninong ko. Nasa Amerika na. Katiwala lang ako. Pero, sarili ko itong unit. Bigay ni ninong. Walang alam dito si Bimbo. Ikaw pa lang ang nakakarating dito.
0: Tamang-tama. May bago akong dalang drugs. Malakas to. Subukan mo.
1: Sasamahan mo ba ako? Baka kung ano mangyari sa akin.
0: Wala na naman si Sunny. Nasa Taiwan. Kaya pwede akong magtagal dito sa'yo.

0: Bakit mo pinatulan ng trip ni Nurse? Naku, sasabit ka niyan. Ibang magalit yun si Sunny, kilala ko yun. Papatay ng tao yun kapag pinakailaman ng misis niya.
1: Nainlove na ako, Bimbo. Hindi ko na maiwasan. Sarap magmahal ni Nurse. Alagang baby ako. Libre pa ang gamot ko. Ito pa yung iba, oh. Tirain na natin.
0: Sige na nga. Ayos. Ano yung sinasabi mong malakas?

0: Inigo, sama ka sa grupo namin. May session kami ngayon sa Building A.
1: Sa Building A? Ah, sige, join ako riyan. Pakilala mo muna ako sa mga magagandang chicks.
0: Chak naman na makikilala mo rin sila. Hindi na ikaw ang lalapit, kundi sila na.
1: May drugs ba ron?
0: Aba, walang drugs doon. Pero mayroong Jesus.

Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Tandaan po ninyo, mga kabataan, ang kasalanan ay pumapatay at nangwawasak. Sa simula kasi, nag-enjoy pa kayo sa pagkakasala at akala natin ay wala namang matinding epekto. Ngunit ang totoo, nangwawasak at pumapatay ang kasalanan dahil ito ay kalikasan ng kasalanan. Kabaliktaran ng pag-ibig ng Diyos na bumubuhay at nagbubuo. Wala tayong kapangyarihan na iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang isang tagapagligtas at siya ang ating Panginoong Hesus. Bakit di ka lumapit ngayon sa ating Panginoong Hesus? Tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, sariling tagapagligtas. Inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa Panginoong Hesus.

Sinasayang ang araw na yon nang isinama ako ni Babot sa pagdalo sa kanilang Bible study. Sa mga awitin pa lang ay blessed na ako, lalo na ng mangaral na si Pastor. Hindi ko po naiwasan ang matakot. Papaano nga kaya kung dumating na ang Panginoong Hesus sa araw na yon, na hindi po ako handa? Malamang nga, sa dagat-dagat ang apoy ako may natapon. Pero salamat na lang sa Diyos at may mga gawain ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig. Purihin nga po ang ating Panginoong Hesus.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Inigo Miguel. Mga nagsiganap,
0: Yul Serbonieto,
2: Byron De La Cruz,
3: Janelle Briones,
4: Nancy Lasarte,
5: Renz Ortiz.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 飘扬约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre po sa mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, saludo tayo sa ating mga nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang mobile application. Ayan po kaagapay ang opisyal na mobile application ng 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At syempre, ikaw kaagapay na aming nakakasama mula umaga, tanghali hanggang gabi sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay ngayong araw ng Huwebes ang ating talakayan ay isa na namang ahensya ng gobyerno na kung saan ang pangunahing mandato, ang pangunahing pagbibigay ng pagmamahal sa mga kabataan, mga bata sa usapin po ng pag-aampon. Ano nga ba ang kanilang programa? Ano nga ba ang kanilang magiging solusyon sa mga batang nasa edad 18 anyos? Sila ba ay tatanggalin na sa loob ng pamamahala ng NACC o may mga programa pa bang nakalaan para sa kanila? Bago yan mga kaagapay, alam nyo ba na inihahanda po ng National Authority for Child Care o ang tinatawag po natin na NACC ang mga kabataan na nasa foster care para sa mga malayang pamumuhay sa pamamagitan ng Kaya Ko program o ang tinatawag na kaalaman at abilidad. Target po ng programa nito mga kaagapay ang mga kabataang papalapit na o sasapit na po sa edad na 18 taong gulang. Tinuturuan sila ng mga praktikal na kaalaman at kasanayan para sa isang independent living, sariling pag-aalaga at pagharap sa responsibilidad sa pagiging isang adult. Isinasagawa ito katuwang po ang lokal na pamahalaan at iba pang organisasyon upang mas maraming kabataan ang mabigyan ng suporta habang naghahanda sila sa buhay matapos ang tinatawag natin na foster care. Bago tayo magsimula mga kaagapay, pakinggan muna po natin ang ilang detalye mula po sa NACC.
2: Anak, gusto mong kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba? Kain!

0: Yan nga po mga kaagapay ang pagkatampok po ng National Authority for Childcare. Kaya naman sa pagkakataon na to, hindi nila tayo bibiguin upang ibigyan tayo ng mahabang pagpapaliwanag. Ano nga ba ang Kaya Ko Program? Makakasama po natin mga kaagapay si Mr. Michael Palanca. Siya po ay Social Welfare Officer 3 ng Alternative Childcare Division. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mike.
1: Isang pag-arugang hapon din sa iyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapagsubaybay. Maraming salamat po for inviting us to your program.
0: Yan, maraming salamat sir. At syempre hindi ka nag-iisa dahil tatlo tayo na aagapay sa mga kaagapay natin sa usapin po ng ganitong uri po ng talakayan. At syempre makakasama ko po si Mr. Michael Ray Lopez. Siya naman po ay Social Welfare Officer 2. Mula rin po siya sa Alternative Childcare Division. Hello po sa inyo, Sir Michael.
2: Ang pag-arugang hapon po, mga kaagapay, salamat po sa pag-imbita po sa amin.
0: Ayan, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Pero bago tayo magsimula, syempre unahin ko na, Sir Mike, baka may mga gusto kang batiin sa pagkakataon na ito.
1: Well, thank you sa mga inaabot ng tinig na ito. I would like to greet all of you and I hope you're all in a safe conditions. Salamat po at sana may matutunan kayo sa programa ngayong araw na ito.
0: And Sir Michael, baka may babatiin po kayo na nanonood po sa inyo.
2: Sure po. Hello po to my friends and my relatives from Bicol and sa amin po mga foster children and mga foster parents.
0: Thank you so much po. Nakakatuwa po dahil kanina nga bago tayo magsimula ay nabasa po natin ang panuntunan ng programang ito na Kaya Ko Program o ang sinasabi na kaalaman at abilidad. At syempre medyo naiiyak nga ako, sabi ko 18 years old, ibig sabihin pababayaan na ba ng NACC? Wala na bang pagkakataon? Pero sige po, simulan na po natin. Ano po ba ang tinatawag na Kaya Ko Program ng NACC? Sino po ang gustong unang sumagot? Sir Michael? Or Sir Mike?
1: Ang Kaya Ko Program po, Kaya Ko is actually an acronym, no? Kaya Ko stands for Kaalaman at Abilidad. Yamang angkin ko. It is not only the name of the program, but it is also a statement na gusto naming maisabuhay ng ating mga foster youth na gagraduate sa foster care program na when they reach the age of 18, kapag tungo na sa age of majority, masasabi nilang kaya na talaga nilang mamuhay ng responsable, mabuhay ng malaya, maging produktibong mamamayan ng Pilipinas.
0: Sir, bago po tayo dyan, no? Sir, ang gusto kong tanongin, di ba ang sabi nyo kanina, 18 years old, meaning to say, napakalaki po ng porsyento ang ganitong uri po ng usapin at batay nga po dito, ay ibig sabihin ba, sir, tinatanggal na po ba natin yung pagkakataon sa kanila na maging bahagi po ng isang foster care program? Ano po ang inyong masasabi to, Sir Mike?
1: Gusto po naming i-debunk yung ganyang myth, ano? Kasi actually, may personal kaming karanasan dyan na yung nung narinig daw ng foster child na kapag nag-18 siya, ay aalisin na siya sa kanyang foster family. So, kinabahan yung bata, no? So, nais po namin itama yung ganoong notion o ganoong concept na hindi po natin basta-basta inaalis ang bata sa kanyang nakagis ng pamilya, whether foster family man yan, no? We value the care, the love, the guidance that our foster families give to our foster children. And actually po, wala naman po tayong mga families na pinapakawalan or pinapayagan na umalis ang kanilang foster child when they reach the age of 18. They're actually more than willing to support the needs of their foster child after they reach the age of 18.
0: Meaning nito, sir, di ba it's a Kaya Ko Program. So meaning to say po ba nito, paano po yung preparation na ginagawa po natin dito kung 18 pa lang doon silang i-equip? Ano to, sir? Parang 1 year nyo ba silang i-equip tapos after nun, aalis na sila sa kailang kinalakihang foster parent?
1: Yes, sir. Actually, magsisimula ang entry ng isang foster child pagka 14 years old niya. No, kasi bakit po 14? Dahil historically, sa ating bansa, kapag ang bata ay nag-reach na ng 14 years old, hindi na po siya mapapaampon domestic and inter-country. So wala na po tayong ibang exit plan for our foster children, kundi to prepare them for independent living. So as early as 14 years old po, we prepare them, we provide them with the necessary life skills. Actually, it's a three-phase program, tatlong bahagi, tatlong levels po ito. Sa unang bahagi po ng programa, ito yung paghilom stage. Dahil hindi naman tayo makaka-move forward if we're not fully healed, no? So mahalaga po na kahit papaano ma-resolve, ma-address yung mga traumatic experience ng mga batang ito. Because these children came from difficult situations. They came from hard places. And it is our duty to help them overcome these traumatic experiences through the paghilom stage. So dito pinoprovide natin mga psychosocial interventions, no, counseling, support group activities. Then after the paghilom, ang second stage po natin ay pagyabong. Dito na natin sila kinakapacitate. Tinuturuan ng mga life skills, nire-refer din natin opportunities, scholarship programs, para makatulong din, makasuporta sa kanilang pag-aaral. And finally, ang third stage po natin ay tinatawag nating paglayag. This is when we prepare our foster children to transition to adulthood. Ito mga 17 years old na po sila, ano? And continuous pa rin ang case management ng mga bata, continuous pa rin ang referral sa mga education opportunities, even employment opportunities, para magiging tools nila ito sa kanilang independent living.
0: So technically talaga parang ano yun, sir, parang 17 pa lang ba, sir? Parang, ito mag-18 na, wala talagang nag-ampun sa kanya. Parang pinapasok niya agad sila automatically sa Kaya Ko program.
1: That is correct, sir. Tama po yun.
0: Sir Michael, curious lang ako, no, kasi napakaganda nung talakayan po natin. Kung ating mapapansin, parang talaga namang hindi pinabayaan ng NACC kasi nga may foster care parents sila sa pangmatagalang panahon. And at the same time, sa edad na 17 years old, tumungtong sila at dito nga tayo nung preparasyon po natin. Sir, ipinapaliwanag ba natin sa mga bata, based on your own experience lang to, Sir Michael, sir, pinapaliwanag niyo po ba sa bata yung ganitong uri ng pagkakataon na syempre, sir, parang napakahirap arukin ng isang bata na walang umampon ba or walang nag-aampon sa kanya? Paano po natin pinapaliwanag na kailangan ka namin turuan sa ganitong uri ng pagkakataon dahil yung programa na to ay, ano sir, parang sinasabi niyo ba parang vocally na hindi ka na pwedeng amponin domestically and at the same time internationally? Sir Michael?
2: Yes, definitely po. Ini-explain namin sa bata. It's a process na kasama si social worker. Most cases, bata pa lang yung child at an early age, binibigyan na namin siya ng explanation. Social worker, tapos si foster parent, and explain yung kanyang process kung maaampun ba siya or temporary lang ba yung foster care. Ayun, tapos pag along the way, in-explain pag halimbawa 40 na yung bata, kumusta yung kanyang case management, na-explain naman po sa kanya.
0: So, ano to, parang pag-edad ba, Sir Mike, ng ganong parang teenager, pinapaliwanag na possible na di ka maampon? Pwede ba yun?
1: Oh, yes, sir. Actually, it's one of the challenges that that we face kasi it's heartbreaking for the child to know na walang mag-aampon sa kanya o hindi na siya maibabalik sa kanyang biological family. No, the first experience nila is they would feel unloved, unwanted, no, rejected, unaccepted. So kapag tuntong nila ng 14, very crucial yung stage na yan sa isang kabataan kasi you're building identity, no? And if you feel that, kung may nafi-feel kang ganung kakulangan sa sarili mo dahil wala kang permanenteng pamilya, so it really requires a lot of preparation for both the foster family, the social worker, and the foster children. It is a collaborative approach po na kailangang pagtulong-tulungan ng social worker, ng foster parents, at ng foster child para matanggap ng foster child yung susunod na prosesong kanya kahaharapin because hindi na siya maibabalik sa kanyang pamilya at hindi na siya mapapaampon.
0: So as early as 14 years old pala, ito yung pagkakataon mga kaagapay. Totoo yan na ito na yung hinahanap natin na ano ba yung identity ng meron ako. Ito yung pagkakataon na kung saan inaalam natin yung pagkatao natin. And Sir Michael, no, isa rin po sa mga nasabi nyo nga sa akin yung preparation, di ba, ng ginagawa po natin. Sir Michael, ang tanong ko, bakit kailangan special yung term? Di ba, kumbaga parang bakit kailangan dumating sa punto na ang gamitin nating word is foster youth na aging out. Bakit special yung term para for them? Ibig sabihin ba nito, hindi, I mean, di ba yung foster parent nila na nag-alaga sa kanila, alam naman nating mag-i-stay, pero darating na ba sa punto na bibitawan na sila ng NACC?
2: Pag nag-reach po ng age of majority or 18 yung bata, may support na binibigay sa NACC sometimes, hindi na niya yun makukuha, pero nag-i-stay pa rin yung bata sa kanyang foster parents. May mga foster parents tayo na nagsisignify sila na gusto pa rin nilang alagaan yung bata kahit nag-18 na siya and above para matulungan po sila sa kanilang higher education, things like that.
0: So parang nagkakaroon po ng scholarships, ganun?
2: We refer them po to scholarships. So basically yung Kaya Ko program, ihanda namin sila para maabot nila yung pangarap na gusto nila, makatungtong sila sa college, makakuha sila ng skills training.
0: Napakaganda po din pala, no? Kumbaga parang, ano to sir, nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na, siyempre 18 na, dumating pa po ba sa pagkakataon na nasa foster parent pa rin sila even until now?
2: Yes po.
0: Oh, napakahiwaga naman ng mga foster parent po natin sa
2: Yes.
0: ganitong pagkakataon. Kasi di ba if we look the other side of the story, pwede naman na nilang bitawan yung term kasi napalaki na, may sarili ng desisyon, at syempre may tinatawag pa nga, may sarili ng desisyon, at syempre may tinatawag pa nga

0: in some cases, yung reunification o yung pagbabalik sa kanilang biological family ay hindi na posible due to many reasons like impoverished din yung family, no? Hikahos din yung pamilyang babalikan or walang kakayanan yung pamilyang babalikan ng bata.
1: Sir, sa ganitong pagkakataon, it's aging out. Like for example, biglang magkaroon ng personal intention yung bata na gusto niyang ma-meet ulit yung biological parents nila. Pwede na lang gawin yun na bumalik na lang sila on their
0: May
1: own.
0: pro. Habang sila'y minor, sir, meaning to say 18 years old and below, yung ganong decision po ay kailangan isangguni sa social worker because ang foster parent po nila ang may substitute parental authority. Sila yung may pangangalaga sa kanilang foster child. Pero hindi po natin ini-alienate o hindi po natin ipinagkaka... what they call this, ini-alienate, na hindi natin inilalayo.
1: Ipinagkakait or inilalayo.
0: Ipinagkakait. Hindi na ipinagkakait na malaman ng foster child yung kanyang tunay na pamilya. But dahil minsan, yun pa yung kailangan ng bata para ma-feel niyang kompleto siya. No? Na kahit hindi siya nasa pangalaga ng kanyang tunay na pamilya, at least kilala niya kung sino sila. So hindi po nagkakait sa ating foster children.
1: So, maaari at pwede. Pero sir, dapat ito ay guided ba ng mga social workers?
0: Yes, sir. Definitely. It should be guided by the social workers. At ang pagtatagpo ng biological child should take place in a neutral place. No? Hangkat maaari, kailangan sa lugar na neutral. Hindi pwede sa bahay ni foster parent, hindi rin maaari sa bahay ni biological family.
1: Napakaganda naman, no. And Sir Michael, no, kay Sir Michael lang po ako, Sir Mike. Sir Michael, tama ba yung mga nabanggit na po ba ni Sir Mike po yung parang components ng Kaya program, yung naisa-isa po natin? Sir, sige sir, paano po nating masasabi na yung bata ay ito na yung kailangan, yung parang nalimutan ko sir, ano nga po pala ulit yung components ng Kaya ko program?
2: Yung components po na nasabi po ni Sir Mike kanina, sa loob ng Kaya ko program is yung paghilom phase, pagyabong phase, tapos yung paglayag. Basically, ang nilalaman po ng Kaya ko program is psychosocial healing and wellness support para sa ating mga bata, yung life skills and independent living training na ibibigay namin sa kanila sa second year po nung Kaya ko program, and vocational development, kasama na dyan yung mentorship ng ating mga bata, and yung patuloy na case management ni social worker. So sa loob ng Kaya ko program, yung mga batang pasok po sa 14 to below 18 ay mayroon po silang independent living program kung saan tailored po yon, gawa po ni social worker at kasama na dito si foster child and si foster parent na pag-usapan po yung plano para po sa bata. Ano po yung strengths ni bata? Ano po yung gusto niyang maabot in college? Ano yung gusto niya na skills? Pwede nating pag-usapan yun para may plano tayo na maayos. For example, i-refer siya sa TESDA, mag-apply sa scholarships. As early as now, pwede nating i-practice na matuto siya ng interview skills. And also, ayun, yes, well, that's all.
1: So, ibig sabihin, sir, lahat ng mga training, ba, pwede natin maging term ng training, is provided by NACC at wala namang babayaran si foster care parent.
2: Yes, po, most definitely. Wala pong babayaran.
1: Oh, pero sir, beyond those activity, ano pa yung ginagawa pa ni NACC kung nagkaroon na nga tayo ng ganitong uri nga po na ano, na mga programa? Ano pa yung mga beyond na ginagawa ni NACC dito?
0: Sir, if I may answer the question. Actually, naalala ko lang din, this is a great platform para mag-shout out, no, sa mga organizations po dyan, mga state universities and colleges, no. Kung ito po ay naririnig ninyo, we implore to you po, kami po ay gusto namin maging bahagi kayo ng program, napakagandang programa na ito para magbigay ng pag-asa sa mga kabataan na nasa foster care. Actually, sir, nationwide, we have 335 aging out foster children in the system. 335 po yan across the Philippines. And 266 sa kanila ay walang kapansanan. No? So 266 who are

0: fully functional, no? Mga able children without disabilities na they can be assets of this nation. Baka sa in the future, isa sila sa maging senador, maging presidente ng Pilipinas, and we don't want to lose that chance, that opportunity na matulungan sila. All they need is a chance, sir. Kaya sa ngayon po, sa aming 16 na regional offices, masigasig po ang ating mga social workers sa paghahanap ng mga katuwang, mga partner organizations para ma-provide itong mga pangailangan natin mga aging out foster children. Nakikipag-MOA po tayo, Memorandum of Agreement, sa iba't ibang organisasyon, iba't ibang state universities and colleges para magdagdag ng suporta sa ating mga foster children. And sir, on top of those support services, ang NACC po ay nagbibigay din ng subsidy.
1: Wow.
0: Monthly subsidy po sa ating mga foster children. Ito po ay intended to support their daily needs, especially sa ganitong edad, sir, magastos ng pag-aaral, no, maraming projects sa school, may field trip, at nakakatulong po ang subsidy para mapunan yung mga pangangailangan nilang ito.
1: Mm-hmm. Sir, sige sir, doon lang tayo dun sa bago tayo pumunta dito sa next question natin. Sir, etong mga universidad na ito, ano to, parang gagawa ba sila ng isang seminar skills o para let's say a classroom type para i-meet yung needs ng mga foster childrens na to?
0: Sir, our goal po is to mainstream to mainstream our children. So hindi dapat maramdaman ng ating foster children na iba sila, na special sila, na talaga ma-integrate sila in the community. So, wala pong special treatment, pero ang pakiusap natin sa mga higher education institutions na ito, mga state universities and colleges, is to take a chance for these children para mabigyan ng scholarship para may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral.
1: Wow, grabe no, mga kaagapay, kumakatok ang NACC tayo sa atin, lalo na dun sa mga pamantasan na mga nakausap po natin dito. Sir, meaning to say ba nito, parang since ito ay ano to eh, MOA to, ibig sabihin partnership. Sir, ilang taon basically yung partnership na ito?
0: Well, the partnership naman po sir prevails unless mag-express sila na i-terminate yung partnership. Pero with the beauty of the program, so far, tuloy-tuloy pa naman po yung mga partnerships natin sa mga organizations.
1: Nako, maraming salamat po sa mga pamantasan at mga state colleges and universities na umampon din ng mga kabataan sa pamamaraan po ng educational institution. At yun naman po yung pangarap po natin sa lahat po ng mga nandiyan po sa loob po ng Kaya Ko program. Sir, pwede mo ba akong bigyan, sir, ng sarili mong experience? Ikaw mismo, Sir Mike, na may nahawakan ka na ba, sir, na ganyantong uri ng kaso bilang isang social worker na nasa loob ng Kaya Ko program? Kamusta na siya ngayon? Kahit di natin ibaba yung name, alam kong it's confidential.
0: Actually, sir, at this moment, while we're talking, nasa Cagayan province po ako ngayon. Dahil kami po ay nagmamonitor ng mga regional offices po namin. Mm-hmm. So kahapon lang, to, mainit-init pa Sir Brian, mainit-init pa na yung isa sa mga binisita po natin na foster family ay pasok dito sa Kaya Ko program. At nakakatuwa na ang regional office po natin dito sa Region 2 sa Cagayan Valley ay may niluluto na partnership with an organization na magpo-provide ng scholarship, educational opportunity sa mga orphan children. So ito yung magiging i-endorse natin yung foster children natin sa organization na ito para maipagpatuloy ang kanyang tertiary or college education. Kasi sa ngayon, sir, junior high school po siya, no, sa isang public school dito sa Cagayan.
1: Sir, kino-contemplate ko kasi, 'di ba? Iba kasi yung parang pinapakalma mo yung bata na alam mong papunta na siya doon sa tinatawag natin na aging out, at iba yung kinakausap natin yung bata at ipinibigyan natin siya ng pagkakataon na sa edad yung 18, alam natin talaga na doon ka na papunta sa isang programa na yon. Sir, pagdating sa psychological and emotional needs po ng isang bata sa loob po ng Kaya Ko, pwede ba ilang tanungin, sir, kung ano yung nangyayari sa case management nila, ba't hindi sila naaampon, or it's between lang talaga sa social worker tsaka dito sa bata?
0: Yes, sir. Well, confident, we uphold confidentiality Kasi ayaw din natin na ma-break yung trust ng bata. But definitely, it is, I cannot imagine what they're going through. I cannot imagine what they're feeling. Yung feeling na uncertain. The uncertainty, sir. No, yung hindi mo alam saan ka patungo. Hindi
1: Tsaka
0: mo alam
1: mo
0: kung...
1: alam kung may sasalong pamilya sa'yo after.
0: Exactly. So, ako as an adult, kapag naiisip ko yon, hindi ko rin alam ang gagawin ko. More so, our children, na all their life, they're trying to fit in. They're trying to feel accepted. So we help our foster children, sir, to process these emotions. No, malaking bahagi ng case management yung may handa sila emotionally and psychologically. Kasi yung mga opportunities na yan, nandyan lang naman yan. Pero if you're not ready, if you not feel emotionally and psychologically ready, mahihirapan din sila mag-move forward. Kaya po ang unang phase po talaga ng Kaya Ko program is paghilom, no? Although we know that time heals, so kailangan ma-facilitate natin yung heal batang ito.
1: Kasi yung processing talaga yung pinakamahirap, 'di ba? Yung parang kaya sa processing kasi kailangan mong alalahanin lahat, bibigyan ka ng pagkakataon to think and to rethink those moments na mga nangyari sa iyo. And Sir Michael, gusto kong matunghayan, syempre nandito tayo sa usapin po ng psychological and emotional value po natin. Sir, pagdating sir naman sa independent living, meaning to say parang it's a practicality, yung tinuturo ba natin sa kanila or iba pa to sa independent living na tinatawag talaga natin? Which mean parang literacy program, tuturuan ba natin silang mag-ipon or something like that, Sir Michael?
2: Ay, yes po. Very comprehensive po ang Kaya Ko program. Yung mga nabanggit niyo po, kasama po siya. We want them to be ready pag tumungtong na sila ng 18 and above. They are literate, financially literate. May skills sila for work. And ready na sila na tumungtong ng tertiary education or mga work skills nila.
1: So technically yung pinaka-basic po natin dito, no. Sir Mike, ano pa ba sir yung mga pwedeng kaya sir, 'di ba? Una kinatok mo ang mga state colleges at kinatok po natin yung mga ilang pamantasan po dito sa buong Pilipinas. Sir, like for what if kunwari example, magpahayag po ang isang organization na para magbibigay sila ng mga livelihood training program, it can be a partnership ba within NACC and different program agencies as well.
0: Yes sir, tama po. Actually, maliban po sa SUCs, no, maliban sa state universities and colleges, we also have ongoing partnership with TESDA kasi may ibang bata, mas nag-excel sila sa mga vocational skills, no? Like welding. Actually, yung isa rin sa mga bata natin dito sa Cagayan ay naka-enroll sa welding course ng TESDA. And in demand yan abroad, no? So magandang opportunity kung sila ay makapag-avail nitong TESDA courses. So maliban po sa kanila, kami po ay kumakatok din. Kami po, gusto naming i-spread ang magandang balita na may mga foster children po tayo na naghihintay ng iba pang suporta na makakatulong sa kanila para maging maihanda sila sa maihanda ang kanilang kinabukasan.
1: Naku po, dalangin natin yan sir, no, na madaming organization ang mag-partner po sa inyo, hindi lang yung state colleges, hindi lang yung mga pamantasan dito sa buong Pilipinas, kundi pati yung mga sabihin, pati yung mga kumpanya na pwedeng magbigay sa kaila ng trabaho, and syempre negosyo as well, di ba? Naging TESDA na din tuloy tayo. Pero sir, no, sa pagtagal-tagal sir na magiging kwentuhan po natin, sir, ano kaya, kunwari sir, yung pwede po nating iwang mensahe sa mga kabataan na nasa loob mismo ng Kaya Ko program? Sige, Sir Mike, una ka na.
0: Yes, sir. Gusto namin, ang vision namin talaga ay masabi nilang kaya ko. Sana hindi lang siya manatili as a statement, but maging maisabuhay, maging buhay na patotoo sa mga kabataan natin na kaya talaga nila at nakakataba ng puso kung makakatulong ang NACC sa na masabi nilang kaya na talaga nila. No, so sa pamamagitan po ng Kaya Ko, nais namin na maipakita na ang bawat kabataan ay may kakayahang matuto, mangarap at mamuhay ng may dignidad. kapag nabigyan ng tamang suporta. So we always say that it takes a village to raise a child. It's indeed true na NACC can only do so much, but not all. Kaya we implore to all the organizations and other government agencies to work with us, to collaborate with us, para maging resilient, maging responsible, and empowered adults ang ating foster children. Salamat po.
1: How about you, Sir Michael? Ano ba ang mensahe mo sa mga kabataan na nandiyan na mismo sa loob ng programa ng Kaya Ko Program?
2: Una, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga foster children and mga foster parents kasi they are giving their best sa life nila para itaguyod ang kanilang mga sarili. And kami sa NACC at ang inyong mga regional alternative childcare offices ay naniniwala sa inyo na ang aming mga foster children na malaki ang maaabot natin sa buhay, kaya laban lang.
1: But ganun, wala pa ako nakikita ang mga social worker na naiyak ng NACC. Parang bawal siguro. No? Pero thank you so much po, Sir Mike and Sir Michael. Bago po tayo magtapos, baka may mga final po kayo na gustong batiin. Sige, Sir Mike, baka may babatiin ka na even the family, pwede.
0: Ah, talaga po?
1: Opo, go ahead.
0: Yeah, I would like to greet po may Palangka family. Hello po sa inyong lahat. And nakalimutan kong batiin mga foster family pero nabati na ni Sir Michael kanina. Sa lahat, sa ating 1,000 plus na licensed foster parents at 1,000 na foster children in the Philippines, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Yan, ikaw ba Sir Michael? Baka babatiin mo din ang mga Lopez family.
2: Hello po sa Lopez family and Pininoy family sa Ligao City, Albay. Ayan, thank you very much po.
1: Yan, maraming salamat po mga kaagapay muli na kasama ko po at muli pong pinataba ang ating puso ni Mr. Mike Palangka. Siya po ay Social Welfare Officer 3 mula po siya sa Alternative Childcare Division. At syempre po si Mr. Michael Lopez po, isa naman pong Social Welfare Officer 2. Nako mga kaagapay, ang dami nating natutunan dito at tayo po ay kumakatok sa puso po ng napakaraming pamantasan, na napakamaraming kolehiyo at anumang pong uri ng organisasyon ng inyong maibibigay tulong sa mga kabataan na nangangailangan ng tulong. Tandaan nating kaagapay na totoo talaga ang sinabi ng ating bayani na si Jose Rizal na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Kaya naman kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay John B. Reyes, kay Angelica Calayag, kay Nicole Estoy, kay Aileen Valdez at kay J. Besomancio at syempre sa assistant ni Ara Negad. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya katuwang ang National Authority for Child Care. Ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
5: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
6: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
8: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
4: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
3: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
4: Ikaw naman, anak.
3: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
4: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
3: Pero paano kung hindi ko po kaya?
4: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
3: Pwede ba yun?
4: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
3: So okay lang matakot minsan?
4: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
3: Okay po, excited na po ako tumanda.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
7: Kumonsulta na!
8: Magandang hapon, mga kaagapay. Welcome again dito sa Doctors Online. Samahan niyo po kami. Kami po ay mag-aatid ng libreng konsultasyon on air. At dito po yan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Christopher Cheng, o pwede niyo pong tawagin Doc Chris or Doc Cheng. Isa po akong heart surgeon at makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Recently, naging usap-usapan isang insidente involving sa isang politician na sinilbihan ng warrant of arrest habang naka-confined sa hospital. Sa ganitong sitwasyon, paano malalaman kung kailan pa talagang manatili sa ospital ang isang taong may warrant? Ano po ang mga kondisyon sa kalusugan na kailangan tingnan ng doktor bago siya maaaring ilipat sa detention facility? Hospital detention when warranted. Ayan po. Yan po ang topic natin today, mga kaagapay. At ano mga dapat natin malaman tungkol dito? Upang mabigyan po tayo ng kaalaman, makakasama natin again ang ating co-host na family physician, Attorney Dr. Dr. Melford Tuquero.
6: By
8: the way, before that, kung kayo po ay makatanungan o may idea na kayo, huwag kong masyadong heavy politics ang usapan natin ngayon. Kung kayo po ay may ideas o mga questions tungkol sa ating topic, pwede na po kayo mag-type ng comment sa itong chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel also na 702DCAS FEBC Radio TV. Mag-like na kayo at mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hello rin sa mga nakikinig ngayon sa radio, sa 702DZS AM band, and sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng internet stream. By the way, kaagapay, napapakinggan rin tayo sa 1062DXKI Coronado and also sa 1116DXAS Zamboanga.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
9: Today's Doctor Online.
8: Tuloy po kayo sa health center ng bayan kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako niyang kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon po, magandang hapon na po sa ating magandang lalaking partner, Attorney Doctor. Napakabait, napakagaling, available. And
6: magandang hapon din sa iyo.
8: The hair. Magandang hapon, Doc Mel. Long time no see po.
6: Long time no see, talaga.
8: Talaga, hindi pa tayo nakikita in person again, Doc Mel. Totoo lang.
6: After 2 years.
8: Oo nga, no? Ano kayang parting o special event na gagawin ulit ng FEBC para tayo ay mapasugod
6: ulit? Ulit.
8: Yes. Baka mayroon, before anything po, baka mayroon kayong gustong batiin sa ating mga taga-subaybay?
6: Actually, meron sana akong babatiin pero nasa ano yung aking listahan. May
8: belligerent program. Mag-detend kayo, hindi kayo paalis. Yeah. Papa-offline, mababati niyo lahat yan ng maayos.
6: Sige, meron kasi akong bagong listener na natagpuan. Matagal na daw siyang nakikinig sa FABC, sa 702DZAS. And she's very happy to meet me na ako pala daw yun. Hindi daw ako mukhang nasa...
8: mas ikaw magandang lalaki kayo sa tunay na...
6: Hindi siya makapaniwala na ako yung harap.
8: And in person, face to face.
6: Yeah, so sabi ko, sige. Promise ko babatiin kita, pero yung kanyang medical record na misplace ko, maganda.
8: Ayan po, meron po tayo, wala tayo, may perfect disclosure po tayo, hindi po tinatago ng doktor.
6: Natatawa ko kasi yung kanyang pagkakasabi, by accident lang naman yun na-mention ko na, nasaan mo tayo ha? Nasa radio, pwede kayo makinig sa mga pinag-uusapan namin ni Dr. Chris.
8: Mukhang kayo ang pinag-uusapan ngayon.
6: Baka may sakit ka sa puso, pwede kita i-refer doon for operation. Anyway, sabi ko, babatiin ko kayo. Kaya pagkatapos ng break, hahanapin ko yung record niya. Anyway, Dr. Chris.
8: Dr. Mel, ano po yung topic natin ngayon? Ayun po, na-mention natin earlier po, no?
6: Yeah,
8: ano po ngayon? What are your thoughts about this? No?
6: All over ang mga natutuwa ko kasi.
8: I'm sure mga marami nagtatanong din sa opinion niyo, Dr. Mel.
6: Hindi naman siguro, pero ang gusto ko lang maliwanagan, hindi lang naman yung hospital detention because of a criminal na nahuli. Mm-hmm. Yung hospital detention na hindi ka palalabasin kung ayun, hindi ka nakakabayad.
8: Kasi ang hospital yun, detention, sabi hindi ka pinapaalis. Pwede, gusto mo na umuwi, pwede ka na umuwi, medically, pero hindi na pinapauwi.
6: Dahil sa malaki ang bill, hindi pinapauwi.
8: Ayan, sige po. I'm sure meron, hindi naman lahat ng porket idiniten ka mali. So, yeah, explain
6: niyo,
8: Doc Mel.
6: Siyempre, kaya patay nandito. May babasahin lang akong in the legal framework of the Philippines, ang hospital detention is strictly unlawful. When?
8: So, when hindi lahat ng hospital detention ay masama?
6: Yes. When done purely on reasons of non-payment of medical expenses. So, ito yung under sa Republic Act number 9439 Hospital Detention Act. So hospitals are prohibited from holding a fully or partially recovered patient or a decreased patient's remains yun, as collateral for unpaid bills. That's the act that was enacted by our legislature. So, ito yung pinatutukoyan ko kanina na hindi naman lahat na detention ay because of a criminal act. Kaya lang naging very glaring kasi yung court trial sa mga news because of a big fish. So, we will not be centering on that maybe in a later time. However, may mga hospital detention that are more accurately involuntary containment within a medical facility, legally warranted and valid under specific public safety, medical or criminal exemptions. So, when is involuntary hospitalization warranted? Yun isang question. Kailan?
8: Ibig sabihin ng involuntary, wala kung ito gusto ang mag-stay.
6: Yes, pero gusto nila i-demain.
8: Yes. Yeah.
6: Okay, a hospital or medical facility is legally authorized or required to restrict yung tao of liberty under the following conditions. Number one is public health and quarantine orders. Mm-hmm. Yung mayroon siyang hindi siya pwedeng basta lumabas ng hospital kung meron siyang number one contagious disease that will affect the public. So that's under the law on reporting of communicable diseases. So yan isang reason for not being able
8: legal
6: to
8: reason.
6: Be free. Yes, legal reason. Then, yung gobyerno naman can order the forced isolation or quarantine of individuals carrying highly infectious or and dangerous disease. Severe acute respiratory syndromes. Do you remember no COVID, di ba? Hinuhuli ang pakalat-kalat kasi bukod sa endangered sila, kundi kung may COVID sila, manghahawa pa sila. So that was the situation 5 years ago. This is a very classic example of this law. So severe acute respiratory syndrome, that was really COVID. And then active tuberculosis or viral hemorrhagic fevers. These are all contagious that are supposed to be contained. Mm-hmm. And then warranted action. The patient is detained in a facility, a medical facility, to prevent a major public health crisis, mm-hmm. regardless of their desire to leave. Mm-hmm. Well, that is one very important condition. Second condition for hospital detention against anyone is if there is an imminent harm because of a mental health emergency. Alam na natin dito, under the Philippine Mental Health Act, which was RA 110-36, yung involuntary confinement is legal if a professional psychiatrist evaluated and examined a person that suffers from mental derangement, sakit pag ganyan derangement eh, mental health condition na lang na pwede
8: mag- That is the reason bakit yung mga yan kailangan talagang ilagay sa
6: institution. Restricted yan, institutionalized. And it, they can pose imminent danger to themselves. Not only to others, but also to themselves. Severe suicidal or homicidal tendencies. Yun ang example doon. And then, the patient can be restricted. Paano i-restrict? They can be put to a facility where 24 hours guarding is there. And then in a hospital ward for emergency treatment and stabilization of the condition even without consent. That is one reason. Diba, Dr. Chris, we were educated in legal medicine that there should be a medical certificate is a consent between, it is a contract between the patient and the doctor. So, yung pag-perform na isang procedure na walang consent ay illegal para sa ating side. Yes. Pero in this situation, this mental health emergency, imminent harm, it is warranted that he can be detained in the hospital without his consent. Number three. Ang bilis natin, nanak na number three. In criminal law.
8: Makarating din po tayo sa number 5 in 1 hour.
6: ito na yung ating, yung criminal law and police custody. Arrested suspects. Arrested suspects under medical care. If, you know, a criminal suspect is injured during a crime or arrest, and requires medical treatment, they are placed under hospital arrest. So, mayroong police dyan sa likod, mayroong dyan sa...
8: Ito po yung mayroong nagawang crime, pero may valid, tunay na dahilan, medical reason for staying
6: at saka may injury din siya, to Chris, may injury. There's a need for medical treatment.
8: Involuntary, hindi ka pwedeng lumabas kahit na gusto mo lumabas.
6: Hindi talaga. Andun ka para bantayan ka ng police.
8: Kahit gusto mo dyan, sa hospital o doon ka sa kulungan.
6: Okay, warranted action dito. The police guards the patient in the hospital and cannot release the individual to the public. The patient is technically under the detention of the law, custody of the police, the Philippine National Police or Bureau of Jail Management and Penology, and not the hospital. So walang pananagutan ng hospital dito, kundi ang panggagamot doon sa kriminal na nagkaroon ng injury. Okay, so yung isang point dito na pang number 4 is the lack of medical clearance, medical facts. So this is the one. Clinical unreadiness. If an attending physician, ako yun, not ikaw, do not sign a discharge order because the patient is medically unstable or requires life-saving care, keeping the patient in bed is a clinical necessity rather than an illegal detention. So, mark that. Kapag ka tayo ay nag-aalaga sa isang pasyente na hindi stable ang kalagayan, lagi siyang merong unstable angina.
8: Pero gusto ko umuwi eh. Pero gusto ko umuwi.
6: Hindi natin pwedeng payagan yan. We will be liable for letting him go.
8: Alam para alam natin minsan parang suicide.
6: Yes.
8: Yes. Yan medical reason for actively ano parang detention of a patient.
6: Oh yes.
8: Yan ang legal reason.
6: Ang warranted action dito is legal detention issues only apply once a patient is medically cleared or demands to leave against medical advice. So, yung sinatawag natin sa ating medical term as AMA, against medical advice. Assuming no other public safety threats exist.
8: Yun. Kasi po ang patient, di ba, Doc Mel, is may karapatan mag-decide para sa kanilang sarili.
6: Yes, yan of course.
8: Medyo binabalance-balance natin. Sasabihin natin, delikado, alam niyo ba, when you go home, maaari kayo hindi na mag-continue mabuhay. And as, di ba may pinapipirma tayo dyan, Doc Mel? Kasi kung hindi meron, tayo ang...
6: meron tayong yes, pinipilipit natin pirmahan kasi...
8: Kailangan maintindihan nyo na maayos. Ito, in-explain namin sa inyo. Alam nyo na, yes po.
6: Ayun.
8: Sometimes ako, Doc Mel, I make them write in the chart themselves eh, para hindi masasabing pinilit lang sila at pumirma.
6: Ang gamit ko, Doc Chris, kwantong laging cellphone. Picture dito, picture dyan.
8: Ah, pwede na naka-video or what?
6: Picture lang. Basta may privacy limit. Sa ating kwan, sa ating hospital setting, arrest can be considered necessary only when standard jail confinement poses a real, imminent, and irreparable damage to an accused person's life. So, mayroon akong mga facilities na kinuha, the medical condition. Because there is no specific statute, wala daw na tatangi na batas explicitly codifying house or hospital arrest in the country, it is treated as an exceptional discretionary privilege granted by courts rather than a right. So we don't have a right na aangkinin natin na magpa-detain sa hospital kung tayo ay gustong makatakas sa pananagutan sa batas. Tayo po ay hindi pwedeng magpumilit. At nakita nyo naman na walang nakapalag.
8: Eh, syempre po kasi kung it's either, kung ayaw nyo magpa-stay sa hospital, dito pa tayo sa kulungan. Kaya.
6: Okay. Ang sabi ng Supreme Court, kung narinig mo yung kwan, ayaw ko ba kung bakit nahihiling ako makinig sa mga opinions.
8: Ano po ang comment ninyo, CJ?
6: Christian. hindi Chief Justice, kundi Christian Christopher Jones. Anyway, the Supreme Court is currently deliberating proposed reforms to codify alternative modes of detention through formal custodial hearings. So up to now, nagkakaroon pa sila ng mga pag-uusap para ito ay maisabatas, yung hospital detention.
8: Thank you very much, Doc Mel, sa mga clarification sa mga yan. I'm sure maraming na-entertained sa mga...
6: Kung meron pa tayong konting oras, actually meron akong very brief story about this.
8: Sige po, Doc Mel. Ito na po patient, sa last portion po. Last part
6: may isang patient ako, Doc. May isang patient that was detained in a certain RTC detention center. And then, being a family friend and a long-term patient, ako po ay naatasan na mag-issue ng medical certificate examining ko yung pasyente in front of the fiscal so that he can be can avail of a hospital arrest. It was very, very nakakatuwa kasi that was the arrest was done on the same day. It was about 12 noon and then tinawag ako ng family doon mismo sa detention center para kausapin yung pasyente, examinin ko kasi the blood pressure was so high, the sugar was very, very high. Kung sa lugar mo naman, kung sa lugar ka niya, talagang matatakot ka naman kahit tataas ang GP. So, ganito kasi ang procedure. If you are requesting for a hospital arrest or a house arrest or hospital arrest, it has to be a facility na kompleto ng kailangan ng pasyente. For example, the patient urgently needs a scanning in order to, I mean, a procedure that can declog the arteries in order to prevent an impending heart attack. So, do you think you can bring it to a hospital, for example, a government hospital without the facility? Of course, we need a hospital where the doctor is ready to do the procedure and the hospital is equipped completely with all the necessary needs in the procedure that will be done. So, ultimately, meron akong kasamang magaling na lawyer, we were able to be granted a hospital arrest in no time. In front of the patients, in-examine ko siya. The physical was in front also. Ay, ang taas ng BP nito, kailangan nito ma-hospital diretso. Ang sakit ng dibdib niya, ang sugar niya nasa 300. So, those were the factors that, you know, in an hour, we were on our way to the medical center. So, nakaligtas siya na magkaroon ng detention doon sa facility.
8: Yeah.
6: So, that is one classic example of, you know, of a patient that needs immediate treatment and granted by the court a hospital arrest.
8: Yes. Ako, maraming papers yan. Kasi I have a big-time patient na ano rin, nasa yes. jail na kailangan namin dalhin dito. Ang dami yan. It's a pass-through. Buti na lang na it has to pass through me kasi I was the OIC director dude. And it's my patient. Parang mahirap, ano? Parang patient pa dadaan sa ikaw. But it has to pass through a court order. May court order yung kailangan.
6: Yeah. Ikaw ba, Dr. Chris, ng expert testimony ka na sa isang nag-testify?
8: Sa awa ng Diyos, hindi pa naman po. Pero itong patient, anytime might be called on.
6: Oh, yeah. We cannot refuse.
8: We just have to fulfill our work as a our doctor duties, tayo, and dapat ano tayo, fair tayo and apolitical. And siyempre, naniniwala tayo sa Diyos. So we have to do the right thing. Say the
6: right thing. We always have to do the right thing.
8: Yes. We have to consult God for help. Yes. Kasi minsan, the right thing and right things to say sometimes medyo nasa sway ng situation sometimes eh. Pero we just have to be guided tama sa sakin natin.
6: Yes.
8: Doc Mel, I'm sure you did that in po.
6: And ako, maraming instances na yan, pero you know, I always consult the you know, the best doctor really is you know what. Don't you know who.
8: Yes. Ay, Doc Mel, so we have, I think we have discussed this, and ako, sayang usapan ito, dapat pinag-uusapan ito sa cafe eh, para andi ang discussion. Nako, nakikinig mga kaagapay natin, no? Mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan na tayo sa health tips and para sa karagdagang kaalaman ng pangkalusugan. And after the break, isusunod na po natin ang inyong mga questions para i-consulta kay Doc Mel. Para sa mga questions, again, pwede na po kayo magpadala ng mga inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayo tumutok mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik pakalipas ng ilang paalala.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health tips.
11: Kung ang isang taong nasa kustodiya ng mga otoridad ay may iniindang sakit, mahalagang hindi maputol ang kinakailangang medical care. Ayon sa World Health Organization o WHO, dapat may access ang mga taong nasa detention sa naaangkop na antas ng pangangalaga, kabilang ang primary care, diagnostic test at specialist services kung kinakailangan. Mahalaga rin ang continuity of care mula sa pagpasok sa custody hanggang sa anumang transfer o release. Kabilang dito ang maayos na health assessment, pag-review ng mga iniinom na gamot at paglilipat ng mahalagang medical information para magpatuloy ang gamutan. Kung kailangan naman ng mas specialized na treatment na hindi kayang ibigay sa detention facility, dapat may paraan para ma-access ang kinakailangang specialist o hospital care. Ayon din sa WHO, ang medical decisions ay dapat nakabatay sa clinical assessment at pangangailangan ng pasyente at hindi basta sa lugar kung saan siya naroroon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Doctors Online. Iyo ang tanong.
10: Kay Doc ang sagot.
8: Nagbabalik na po ang Doctors Online. Muli ako niyo kagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Hospital detention when warranted. Yan po ang focus ng ating discussion today. At tayo po napapakinggan sa 702DCAS at febc.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702DCAS FEBC Radio TV. Ngayon po, babalik na po tayo sa ating partner na si Dr. and Attorney OIC Attorney today upang sagutin kung meron tayong mga katanungan. Yes, of course. Paano tayo mawala na hindi maubusan ng katanungan? Nandito si Doc Mel. Ang sarap-sarap po tanungin ni Doc Mel. Doc Mel, magandang hapon
6: yes,
8: po again.
6: Yes, magandang hapon.
8: Are you still there? Are you detained now there? Hindi ka na yung makatakas.
6: Okay. Salamat sa Diyos at yung background ko na bago na. Ito yung mga gusto ko ipakita sa ating mga manonood na mas magandang i-detain sa government hospital. You know, ang background ko po ay Philippine General Hospital. Mm-hmm. And then the other one is the Philippine National Police General Hospital, PNP Hospital. This is in Crami, I think. Not if I'm not mistaken.
8: Di ba yung panipar sa atin sa PMH tayo, di ba?
6: Ano yung PMH?
8: NMH pala yun.
6: No, Chris.
8: Question number one po, Doc Mel.
6: Yes, yes.
8: Ask ko po, kagagaling niya sa operation ng isang tao, kailangan po mag-follow up yan. Ano po dapat malaman niya bago siya matransfer sa detention facility? So, ang pasyente ay malamang PDL, no? May kaso. Na-operahan?
6: Na-opera lang. Walang specific na operation. Oo. Ano ang question na Dr. Chris? Hindi ko ma...
8: Anong dapat malaman niya bago siya matransfer sa detention? Kailangan pa ng follow-up care, sabihin.
6: There's a need for a lawyer because, you know, being detained is just not himself. Kailangan siyang ipagtanggol. Kahit na lawyer halimbawa siya, nakita mo naman sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang kahit ano ka, kahit lawyer ka, you need to have another lawyer to defend you. So, ang gagawin ng pasyente, magpa-file ang kanyang lawyer ng request for detention, ng whatever.
8: Hindi lang extension or what, ano?
6: Extend, yeah, because he's still healing. Now, the doctor has a say to that kasi siya yung mag-a-assess ng kung ano ang condition niya, whether it is stable or not stable. Of course, it's the doctor's duty to give a full assessment.
8: Oh, may malapit na rin sa stable and unstable itong question, question na ito, Doc Mel. Paano sasabihin natin stable ang pasyente? Ano ba talaga ibig sabihin ng stable? Ibig sabihin nito ba ay completely recovered na siya?
6: Ganito yan, Doc Chris, diba? We are always saying, we monitor, you know, the stability of a patient is really upon the doctor's judgment. Kung tayo ay mga, kung ang mga huwes ay nagde-judge, tayo ay nagkakaroon din ng judgment mm-hmm. sa ating findings, physical, emotional, and mental assessment of a patient to say whether he is already stable or not and capable of leaving out of the hospital. But in case the patient has a problem with the law, now ang magandang pangalan sa mga nakasala sa batas ay persons in conflict with the law. Ang tawag doon ay PCL, PCL, persons in conflict with the law.
8: Para TV brand
6: so, na, di ba? hindi na tayo nagsasalita ng kriminal, hindi na tayo nagsasalita ng kung ano-ano pang mga labels.
8: Pero yung acronym malapit na sa criminal, ah, PCL. That's only a joke po. Pero ibig sabihin, yeah. Pag sinabi kasi may mga PCL na confined and sasabihin niya, Doc Mel, stable na siya, pwede siya bumalik. Pag sabi niya stable, yung present status niya mukhang walang, di ba kasi unstable is minsan relative. Hindi, yeah, pag sinabing stable siya ngayon, ha? Pero hindi ko alam mamaya, parang gano'n.
6: Di ba subjective, bigla na lang magko-code si kasi yung pala, nag-0-0 yung passport.
8: Yes.
6: Yung blood pressure, di ba?
8: Pero there are situations like that. Ibig sabihin na stable siguro is sa ngayon from his current stage status po, no? Kasi tinatanong dito, ano ibig sabihin ng stable? Eh, hindi pa siya. Not always means completely recovered. Diba? Kasi stable is ano, vital signs pa tayo usually?
6: Ang stability talaga is subjective. So, kung halimbawa, at the moment that he was, kaya nga tayo, very, very careful tayo. We will be talking about that in the next episodes natin. Yung pag-issue ng medical certificate, sasabihin, he was stable at the time of examination. Yun ang very important clause that will, you know, release us from being
8: sa ngayon, parang
6: liable. Yeah, yeah. Sa ngayon, sa pag-examine ko ngayon, pero hindi natin malasasabi yung bukas.
8: Okay. Yan po ibig sabihin ng stable. It's not a permanent thing po.
6: Yes, it can change.
8: Hindi po ibig sabihin stable yung away in a manger. Hindi po yun ang stable. Meron pa ako nakita isang question dito, Doc. May sakit po ba hindi makikita ng physical? May sakit po bang hindi agad nakikita sa physical appearance? Pero dahil lang para kailangan para hospital monitoring.
6: Oh yes, marami yan.
8: Kaya check ng doctor, di ba?
6: In your field of specialization, yan eh, very common, di ba? Tinatawag nga yan ng mga common people na yung sakit sa puso ay traidor, di ba?
8: Yes.
6: So, kasi you wouldn't be able to tell kung kailan siya

0: Dokmel.
1: No,
0: So,
1: you know, the
0: meron pa ka
1: personal
0: final na
1: person.
0: gusto closing remarks, Dokmel?
1: Gusto ko tong i-share na ko na isang background ko dito. This is patient that I got from a certain publication na ano siya, nahuli siya. Ano siya? Bundok, taga-bundok siya. Sabihin na natin taga-bundok. So yung nag-aaruga sa kanya ay mga sundalo. Alam mo naman sa ating bansa, di ba? Magkaaway ang mga
0: Tagabundok, tagalupa, hindi naman po.
1: yung mga no permanent address, di ba? At saka yung mga soldiers. Pero there was an encounter na nangyari and the seriously injured itong tao. So he's in the hospital being taken care of by the two soldiers. So that is how it is when you are, even if you are mortal enemies, kapag ang in danger ang life, talagang kailangan na asikasuhin para mabuhay lang. Ganon.
0: Very nice
1: Ito
0: to
1: yung
0: hear po
1: kwan,
0: yan.
1: yung ito yung kwan na nakahabol pa rin kahit nalalit kanina. Anyway, we have, I think we are all our audience, some more discussions about this matter. Ano, Doc Chris, what do you think?
0: Baka kailangan natin mag-extend into another episode, Doc Mel.
1: Yes, Doc Chris.
0: Again po, narito na po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang saligan ng ating pag-asa. Ang wika sa Awit Kabanata 50, Talata 1 hanggang 2. Ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Mula sa Zion na kasakdalan ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Naririto ang saligan ng ating pag-asa. Ang pinaniniwalaan nating Diyos ay makapangyarihan. Siya'y omnipotent, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Siya'y omniscient, nalalaman niya ang lahat, walang nalilihim sa kanyang anuman. Siya'y omnipresent, siya'y nasa lahat ng lugar. Sa makatuwid, ang ating Diyos ay higit na malaki kaysa ating takot, pangamba, pag-aalinlangan, karamdaman, pagsubok o suliranin. Ang ating Diyos ay darating. Ang Diyos ay Diyos ng mga taong naghihintay at hindi sila mabibigo, sapagkat ang Diyos ay tiyak na darating. Doon sa unang pagdating ng Diyos, dumating siya bilang maamong sanggol. Ngunit sa muli niyang pagdating, siya'y darating upang iligtas ang sa kanya'y nanghihintay at hatulan ang masasama at hindi sumasampalataya. Babasagin ng Diyos ang kanyang katahimikan kapag laghanap na ang kasamaan at kasinungalingan. Natutokso tayong magtanong, bakit tila tahimik ang Diyos? Darating ang panahong ang Diyos ay magsasalita. Sinasabi sa ating talata, ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos sa banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ikaw ang sandigan ng aming pag-asa at sa iyo kami lubusang nagtitiwala. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Para po sa ating Glosaryo Medico, comorbidity. Ito ay pagkakaroon ng dalawa o higit pang medical condition sa isang pasyente. Muli, ang ating Glosaryo Medico, comorbidity. Tayo po'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Mga kagapay, papasalamat na po tayo kay Dr. Melchor Tuquero sa pag-share ng kaalaman para sa ating lahat this afternoon. And

0: Salamat din sa inyo, of course, sa pagsama sa amin dito sa programa ng Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ang inyong programa ng Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyong lahat ng aming mga kagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, John P. Reyes, Nathaniel Peralta, Lourdes Magtunaw at Nicole Estoy, and of course, sa ating mga interns. Nagpapasalamat din tayo sa mga ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Every Thursday po, nandito po kami ni Dr. Melchor Tuquero. Ako po si Dr. Chris Chang. Nagpapasalamat na po kami ngayon at patuloy na nagpapaalala sa inyo lahat na pangalagaan ng kalusugan dahil po ang kalusugan ay kayamanan.
1: Kayamanan.
0: Kaya po nakahabol si Dr. Mel. See you po next week, mga kaagapay. And hope you have a nice weekend.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
3: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Operations Unlimited. Webests.
1: Mapagpalang Webes, kaagapay, at kayo ay naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At anuman ang iyong pinagkakaabalahan, kaagapay sa mga oras na ito, samahan mo kami sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia, at isang mabiyayang araw po ng Webes sa bawat isa, kahit na may nag-order ng ulan sa hapong ito, sana po ay yung mga, lalo na yung mga pauwi natin kaagapay, no? Ingat-ingat po sa biyahe, and of course, no, nagbabadyayan maya-maya lamang, kasi dito po habang tinatanaw po namin sa labas po ng One Corporate Center, talaga namang madilim na ang kapaligiran, mababa na ang ulap, diba, Abs? Pero kahit ganun pa man, samahan mo kami kaagapay sa loob po ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, magbahagi na po tayo ng inspirasyon dito po sa ating program. Kaya special shoutout tayo, Abs, sa mga listeners natin sa radio, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Kaya join ka na po sa ating kwentuhan ngayong hapon.
1: Yes, at hindi rin natin kinakalimutan i-shout out ang ating mga kaagapay na present na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming hiling kaagapay sa inyo, no, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming, at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, maging ang inyong mga update.
2: Yes.
1: Ano po bang ginagawa ninyo sa mga oras na ito? Kayo po ba'y nagme-merienda? O kaya naman, gaya ng sabi ni Kael, baka kayo'y pa-uwi na.
2: Mm-hmm.
1: At nasa commute, nasa bus, ano man ang gamit ninyong pang-transportation, no? Ingat po kayo. Mm-hmm. O kaya kayo'y nagda-drive, ayan, drive safely po mga kaagapay. At i-share nyo na nga, no, ang ating ongoing streaming at ano po ang merienda ninyo. Syempre, hindi natin malilimutan itanong yan sa tuwing talagang may ayo, no?
2: Correct.
1: Madalas natin tanungin kung ano merienda nila kapag ganitong oras.
2: Pero nga tayo, absinthe tayo nakapag-merienda kasi yun nga po, kaagapay, nakapag-late lunch kami.
1: Diba? Dahil syempre, no, marami. Tuloy-tuloy po tayo, pero praise God, diba? Sa biyaya talaga. We praise God sa mga taong talagang, ano eh, iba eh, diba? Bubuhos ng biyayang pagkain.
2: Oo,
1: diba?
2: Naman.
1: Kaya naman, thank you so much po. At yun nga, i-share nyo na. Para na kailan sa amin. Pag ito, hindi pa na-share ng kaagapay natin.
2: Kaya i-share muna.
1: Tatlong beses na yun, ha? Ayun po, happy listening po sa inyong lahat.
2: Oo. And of course, dahil nga panibagong Webes na naman po, panibagong pagkakataon para po tayo ay magkwentuhan, every Thursday nga po dito po sa Inspirations Unlimited ay tampok po natin ang mga best, pinaka greatest, no, lahat ng top and most. Kaya gusto natin, oh, dito po ay chill kwentuhan lang tayo.
1: Oo, chill lang, ha.
2: Yes.
1: At yun nga, no, syempre, ang dami nating pinagkakaabalahan, di ba? Pero kahit gano'n ka man ka-busy kaagapay, thank you dahil talaga intentional mong kinlik ang ating ongoing streaming at nandito ka, nanonood, nakikinig sa amin, no, sa mga oras na ito. Pero bago tayo mag-start ng topic natin, Ben, no, kumusta ka?
2: Ito, okay naman, pero busy-busy sa dami ng ganap.
1: Kaliwat-kanan din ba?
2: Kaliwat-kanan, taas-baba.
1: In all directions?
2: Yes.
1: Wow, grabe, no? Talaga na. Oo, hindi naman makakaila.
2: Oo.
1: Talaga na.
2: Sige, tatanungin na rin kita. Baka sabihin, hindi magtatanatanong. O, kumusta ka naman today?
1: Ganun din.
2: Oo.
1: Pero ide-detalye ko ba? Okay na yun. Basta ganun din.
2: Oo.
1: Marami man tayong kinabibisihan sa personal, sa work, 'di ba? Maraming aspect ng ating buhay. Eh syempre, Ito nga eh, nakakatawa lang. No? Kung iisipin mo, ang dami nating kinabibisihan in this life.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, may mga pagkakataon na, alam mo yon, yung pag nagkakape ka.
2: Ayan.
1: Yan, nagko-commute ka.
2: Ayan.
1: O kaya naman eh, naghihintay ka sa pila. Diba, bigla na lang dumadating yung mga random realizations.
2: Oo, napapaisip tayo.
1: Oo. Ano ba yung mga random realizations mo lately?
2: Mm-mm, madami.
1: Para ayaw natin maging ano, no?
2: Specific.
1: Pero yun nga, nabanggit natin, no? Yung mga random realizations natin kapag tayo eh, alam mo yun, bigla na lang napapatigil.
2: Oo.
1: Ayan. Or kaya naman kapag nakahiga ka at biglang, alam mo yun, nagre-replay yung mga nangyari sa buhay mo in the past. At mapapaisip ka talaga, no, na parang, sana pala alam ko na to noon.
2: Mm-hmm.
1: Or parang, sana nung pinagdaanan ko to, or may pinagdaanan akong specific na sitwasyon, eh sana alam ko agad yung dapat kong i-respond or i-action upon it, no? Tapos, yung mga bagay na ngayon, eh, obvious na sa atin, pero dati kailangan pa nating pagdaanan para matutunan. Ikaw ba, may example ka ng ganito? Yung talagang parang pinagdaanan mo talaga siya, tapos may natuto ka, may natutunan kang something out of it.
2: Siguro yung sa pag-iipon.
1: Ayan, na talagang sana, very kael.
2: Hindi na ako sana kung mas maagang nakapag-ipon.
1: Ayan.
2: Mas malaki sana ang magiging savings.
1: Oo,
2: at saka mas mapagagamitan pa. Eh, syempre, medyo late bloomer na tayo sa ganung bagay. Lately na lang to.
1: Oo, nung nag-work na.
2: Oo.
1: Sa bagay, ako din. Nung nag-work lang din ako na nakapag-ipon.
2: Mm.
1: Kasi nung mga bata pa ako, syempre, di ba, parang ang saya-saya mo pag binibigyan ka ng baon.
2: Tapos gagastusin mo lang.
1: Oo, lahat, no? Tapos hindi mo alam yung talagang value nun nung nakaraan, nung bata ka pa.
2: Yes.
1: Tapos ngayon, marirealize mo na nandun ka na rin sa point ng buhay mo na kailangan mong kumayod para kumita.
2: Oo.
1: Tapos marirealize mo yung mga sacrifice ng iyong parents.
2: Correct.
1: Paano nila napapagkasya?
2: Saka mabavalue mo yung every peso na lumalabas sa'yo, no? Talagang, you will spend wisely, di ba?
1: Di ba? Napaka napapanahon. At yun nga, kaagapay, no, bilang napapag-usapan nga natin yung mga realizations, di ba? Eh, medyo related. Medyo. Hindi, related dyan.
2: Mm-hmm.
1: Ang ating question of the day. Ito, ang ating katanungan. Kung may rewind button.
2: Ayan.
1: Kung meron lang naman, ah.
2: Mm-mm.
1: Ano ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman?
2: Ayan.
1: So medyo deep ang ating pag-uusapan ngayong hapon. At syempre excited kami ni Kael na mabasa kaagapay yung mga bagay na parang iniisip mo. Sana nalaman ko na to nung mas maaga, diba? Or mas natutunan ko to ng mas maaga. So yan, share mo kaagapay ang iyong kwento, ang iyong answer dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At huwag nyo rin kalimutan na i-mention na ang inyong friends, ang inyong loved ones, ano pa ba, kaklase, kapitbahay, eh, no? O kaya naman katrabaho, para naman eh, marami tayong makasama, no, dito sa ating ongoing streaming. At ma-shoutout din natin real time, 'di ba?
2: Kaya aantayin po namin ang inyong mga kasagutan, ha? Kaya yung encouragement po namin, hindi lang basta kayo nakikinig or nanonood, pero nag-i-involve po kayo sa ating discussion. True, 'di ba? Yung pagsagot niyo po sa aming question of the day. So, ulitin ko, kung may rewind button po, ano po yung pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman? At alam mo, Abs, no? Marami nang sumagot sa ating mga listeners and audience dito sa ating poster kaninang umaga. So, simulan na natin.
1: Pagbasa. Bago ko tapusin ang aking tinatype. Unahin na natin, basahin ang sagot na ating kaagapay, no? Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, ang kanyang kasagutan sa ating question of the day ay yung kahalagahan daw ng education. Diba? Sana hindi daw napahinto para magtrabaho. At totoo talaga, no, makikita mo talaga yung value ng education. At isa yan sa mga ano eh, 'di ba, madalas natin marinig yung parents natin na isa yan sa kayamanang kaya nilang ibigay or talagang pinagsisikapan nilang ibigay sa iyo dahil that is something na hindi mananakaw ng iba.
2: Yes, yung diba? Kayamanang hindi nga mananakaw ng ibang tao. And alam mo, I really value this kind of ano, yung pinapahalaga ng education. Kasi just want to share, Abs, parang lalo na siguro nung elementary or even high school, parang and even college, I almost siguro stop na to go to school. Kasi nga, wala namang kakayahan, wala namang sapat na pera just to finish my studies. And the only way talaga na ginawa is to, ayun nga, magkaroon ng scholarship.
1: Magsipag
2: talaga. Yes. Yun ang ginagawa. And then, praise God naman dahil may scholarship sa university and sa outside, na itawid ang 4 years ng kolehiyo. And sabi ko nga nun eh, praise God kasi may allowance na from, may tuition fee na from the school and then may allowance na from outside. So kumbaga, papasok ka na lang.
1: Oo.
2: Parang you don't have any excuses to stop your ano, studies na eh.
1: Totoo. Diba? At talaga nandun yung ano, no, may kaakibat na pagsisikap din.
2: Oo.
1: Talagang kailangan mo nga humayon, diba? Paghirapan din, no, para nga naman makatapos ka ng pag-aaral.
2: At sa, now, ano, sa mga kaagapay natin, lalo na sa mga kabataan po nakikinig ngayon, lalo na kung ano, nag-sumikap yung mga magulang po ninyo na mapag-aral kayo, ma-provide po yung mga pangangailangan po ninyo, always value that investment po na binibigay po ng mga parents or guardian po ninyo, even those people na nag-support po sa inyo, diba?
1: Totoo yan. At sino pa ang next?
2: Ito, sumagot din si Ate Gina Lozada. Ang kanya naman, kung nakilala niya daw kaagad si Jesus Christ as Lord and Savior, sana hindi daw siya nagkamali sa mga ginagawa niya. Pero namulat siya ng may isang pastor na pumunta at nag-invite sa church anniversary nila at umaten daw siya at saka lang daw siya naliwanagan.
1: And praise God, no, talagang ang Lord ang nag-orchestrate nun ng pangyayaring yon. At least, eh, diba, siya'y nakakilala kay Jesus through doon nga sa kanyang inatenan na church, diba? At si Ate Ariola Villanueva, Gina, ayan, si Ate Gina, parang same sila ng answer ni Ate Gina din ang name. O, diba? Ang galing. Ang sagot niya ay, sana nakilala ko ng mas maaga si Lord.
2: O,
1: diba? Same na same. At same din ang kanilang pangalan. At ito naman si Ate Lani, sabi niya, siguro po yung mga choices sa buhay. Habang tumatanda pala ang tao at binabalikan ang nakaraan, daming wrong choice na sana di ko ginawa. But still, thank you Lord dahil hindi pa naman huli ang lahat. Habang may hininga, pwedeng itama. And salamat dahil nagsilbi ang mga maling choices bilang aral at nag-iwan ng leksyon at paalala. Diba? Yun din yung isa sa mga bagay talaga na tandaan natin. Huwag nating hayaan yung mga maling choice or yung failure. Eh, alam mo yun, yung para magdudwell tayo doon. Kumbaga, baunin natin yung bagay na matututunan natin from that experience. Diba? Para hindi na maulit.
2: At saka sana, if we commit mistakes, diba, ang goal natin is to learn from that, not to repeat the mistake over and over again.
1: Totoo.
2: Kasi there's no lesson, there's no wisdom if you don't really get the learnings from it. Diba? So, ito naman, in-next natin si Ate Mary Grace Kisinamahal. Sabi niya, pahalagahan ang mga taong nagpapahalaga sa akin. Mahalin ang walang pero at bakit. Si Mamang, no holding back sana. Kung pwede ka lang sana ibalik. So, parang ano siya, may regret, no? Pero tama yun, no? I-value natin those people who value us also, diba? Lalo na yung mga loved ones natin, yung mga taong nariyan kapag dumadaan tayo sa mga challenges ng buhay, sa mga pagkakataong nahihirapan tayo, sa mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan na ba tayo patungo. And we thank those people who are really become our support system, diba?
1: Totoo yan. At si Ate Evelie Aquino, sabi naman niya, ang kanyang kasagutan, kung may rewind button daw, ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga niyang natutunan or nalaman, ay sana naniwala daw siya sa mga Kristiyanong kaibigan niya.
2: Mm-hmm.
1: Oo. At yun nga din, no, isa sa mga bagay din talaga na dapat natin tandaan or ipagpasalamat sa Diyos is yung mga tao na piniplace niya sa buhay natin as spiritual mentors.
2: Correct.
1: Diba? Dapat, ano eh. Kumbaga, yes, may mga time, diba, parang nakukulitan ka na sa kanila.
2: Oo.
1: Hindi ka nila talaga tinatantanan. Kasi, syempre, ayaw nilang mapariwara ka, mapalayo ka sa Diyos. Kaya, isa talaga sa mga bagay, no, na dapat ipagpasalamat natin is our spiritual family.
2: Correct.
1: Diba? Kasi parang tumatayo rin sila as our accountability partner, mm-hmm, 'di ba? Pag meron kang mga pinagdadaanan, eh meron kang ano, godly counsel.
2: Oo, diba? Tama 'yun. And of course, I'd like to thank those people lalo na here, no. Mm-hmm. Sa Ilocanan, 'di ba? You became a good friend, 'di ba? Talaga oh, namang good counsel, 'di ba?
1: Ikaw din, mentor. Power. Hindi, 'di ba? Totoo 'yan. Agree.
2: Yeah.
1: Tatawa.
2: Ito, si Kuya Raymart Gonzaga Oledan, ayusin ang sarili at magkaroon ng self-esteem, diba? Self-esteem.
1: Yes.
2: Hanggang ngayon kasi, tinatry ko pang i-workout. Pero okay lang yan, Kuya Raymart. No? Talagang yung mga ganyang character and behavior and attitude, na-workout naman siya. Basta you are trying to improve yourself daily. Sabi nga eh, that's the biggest room should be in our lives. The room for improvement, di ba? Hindi ka matututo kung hindi mo i-open ang sarili mo sa pagkatuto. So allow yourself to learn, allow yourself to grow, and let the people around you support you on that journey, di ba?
1: Totoo, di ba? Maganda talaga yung make a journey ka.
2: Mm-hmm.
1: At ito si Ate Len Dizon. Ang kanyang sagot naman ay, kung nung dalaga ako, natutunan ko agad ang pagmimisyon. Ayan. At wala daw siyang araw na sasayangin.
2: Mm-hmm.
1: Oh, diba? Thank you so much po. At si... sino pa ba? Si Ate... Wait lang. No? Nag-move.
2: Oo.
1: Nag-move. Wait lang, pumunta sa baba. Basahin ko na lang.
2: Oo.
1: Si Ate Ella De Juan. Sabi niya, sa akin, noong kumikita pa ako, ayan, sana daw ay nakapag-ipon siya at hindi daw todo-todo ang kanyang tulong. Hindi daw niya naisip yung para sa kanya. No? Kumbaga parang hindi yata siya nakapagtira para sa kanyang sarili. At ayun. So, yun ang kanyang sitwasyon. So, isa to sa mga bagay din na dapat natin tandaan, no? Kapag, yes, there are times talaga na may lalapit at lalapit sa atin to ask for help.
2: Mm-hmm.
1: Pero, ano din eh, maalaga din or wisdom din. No? Hingi tayo ng wisdom kay Lord and spirit of discernment to know or what to do sa mga ganong pagkakataon.
2: Mm-hmm.
1: Kasi, syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon you are able to give.
2: Correct.
1: Lahat-lahat. That to the point na parang naubos ka naman.
2: Correct.
1: Diba? Parang ano lang din. Yes, help them. Pero turuan mo rin silang tumayo sa sarili nilang paa.
2: Exactly.
1: Hindi ka lang lagi nag-i-spoon feed, paulit-ulit lang magiging cycle hanggang sa ikaw naman yung naubusan.
2: Mm-hmm.
1: So, kailangan may wisdom din from the Lord kapag nag-help ka.
2: Mm. At saka biblical din yung apps, diba? Teach them to fish, di ba? Hindi mo hayaan na inaalam mo lang sila, ini-spoon feed mo lang sila kung anong kailangan nila, but you let them do the things, di ba? And it's part of their growth, right?
1: Mm-hmm.
2: So, ito naman sabi ni Ate Donna Manrique, sana maaga kong nalaman na hindi na rin aabuti ng maraming taon si nanay.
1: Mm-hmm.
2: Di sana nagbakasyon ako na kahit 1 week daw sa trabaho noon, para isa daw siya sa mga nag-alaga sa kanya. Na yung work namin ay hindi rin nagtagal at nagkaroon daw ng retrenchment. So, dito mapapansin mo sa message ni Ate Donna na meron siyang regret na sana pala nandun ako sa time na kailangan ni nanay ng mag-aalaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero, I believe naman that the Lord is with you during that season. No? And, sinamahan kayo at itinawid kayo ng Lord Ate Donna.
1: Mm-hmm. At parang halos same ang sitwasyon ni Ate Donna kay Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya, ang kanyang kasagutan ay, siguro yung time na mas pinahalagahan ko pa at sinipagan sumulat sa tatay ko na nasa ibang bansa noon.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nakilala ko siya noon, 9 or 10 years old ako, then namatay na siya after 2 years nung bago ako nung bago ako mag-birthday.
2: Mm-hmm.
1: Nung nag-high school ako, dun ko po na-realize na sana pala nag-request pa ako kay tatay na umuwi siya ng Pinas ng mas matagal para makabonding ko pa siya. 17 years na rin mula nang mawala siya and di ko natuloy na kwento lahat ng mga achievements ko sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: So parang itong mga sitwasyon ng ating mga kaagapay, no, na parang nagpapaalala sa atin na seize the moment or
2: yeah,
1: i-cherish natin yung or grab the opportunity, mm-hmm, to spend quality time sa ating mga mahal sa buhay,
2: yes,
1: diba? Sa mga parents natin, sa mga kapatid natin, o kahit sinong mahal natin sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi one day, kumbaga parang, yes, hindi naman natin sila kasama habang buhay. Mm-hmm. And pag maaalala natin na sana nagawa ko to or sana nasabi ko to bago siya nawala. O, mm-hmm, diba? So, yun lang. Para lang din na wala kang ano, wala kang burden na dala-dala.
2: Mm.
1: Hindi ba? Kasi nasabi mo sa kanya kung gaano siya kahalaga.
2: Yes.
1: Diba? Yeah.
2: Ito naman, nag-comment din si Ate Elma Dinapo Sariano. Glory to God. Dahil nakilala agad namin ang Panginoon at tinanggap na Panginoon at tagapagligtas. Mm-hmm. Salamat po Ate Elma. Si Gloria Del Rosario Espanyol.
1: Yon.
2: Ito daw sa kanya.
1: Yeah.
2: So, ang mag-ipon daw at bumili ng lupa para doon daw ilagak yung pag daw siya ay
1: namayapa.
2: Mm-hmm. Ayan, para hindi daw pabigat. Pero alam mo, yung mga ganitong mindset, maganda raw to na pinaghahandaan din.
1: Mm-hmm.
2: Na, kasi iniisip mo na ayaw mo maging burden din sa mga taong maiiwanan mo.
1: Oo,
2: diba?
1: Oo, yun nga. Kumbaga parang ano na rin to eh, practicality.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At ito si Kuya Aris Pe Benito. Sabi niya, it's okay to not be okay.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, may teleserye siyang sinubaybayan.
2: Oy.
1: Wala. Parang K-drama rin
2: K-drama to. K-drama to yung na in-adapt.
1: Oo, na may Filipino adaptation din. At ito sabi niya, don't rush things. Let life take its course the way God planned it to be. Ayan. Mm-hmm. Ah, syempre, nagpapa-shoutout siya.
2: Ayan.
1: Sa kanyang buong Heriberto Elementary School. Ayun. Hello po sa inyo. At sila'y nakikinig mula sa Santa Cruz, Manila. Hello.
2: Oy, salamat po.
1: Po,
2: ah. Ayun, diba? Lalo na sa mga teachers and mga students po dyan.
1: Mm-hmm.
2: Ito naman si Kuya Jose Verweco. Hello po. Si Reynald Estimo, tanggapin ng Panginoon nung mas bata pa daw siya.
1: Mm-hmm.
2: Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya John Lawrence, Caceres Andaya, sabi niya, yung po sana ay nakapag-aral ng mas maaga o mas nagsipag.
2: Uh-huh.
1: At si Ate Lori P. Bautista, sabi niya, sa akin, sana nung bata pa ako, tinanggap ko na si Jesus way back elementary time. Ang kapitbahay namin always invited me to attend Sunday school. Then, may college time, lagi ako napapatingin sa Morita. Ayan, yung University Baptist daw. Ayun, and gusto ko nun pumasok, kaso nahihiya daw siya. Then, nung working naman na siya, lagi ako niyayaya mag-Bible study pero I refuse. Hanggang nag-asawa na ako, doon ko tinanggap si Jesus. Pero marami ng beses na si Lord ay nagpakita sa akin ng way. Kaya sana noon pa daw niya tinanggap siya.
2: Uh-huh.
1: Pero syempre ang Panginoon hindi yan late.
2: Yes.
1: Diba? Lahat ng nangyari in the past, Ate Lori, in-orchestrate niya yan. At
2: yes,
1: ayan ang naaayon yan sa kanyang will sa buhay mo. Kaya,
2: and he is always on time.
1: Yeah, he is always on time. Kaya on time lang na nakilala mo siya nung ikaw ay nag-asawa na, Ate Lori.
2: Yes.
1: Diba? Yes.
2: At ito naman, si Ate Jubilee Navante, ang makilala daw sana si Jesus Christ noon pa. Ayan,
1: mm-hmm,
2: pare-pareho sila.
1: Yes.
2: Si Ruby Morillo, yung sana tinanggap ko na mas maaga ang Panginoong Jesus sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. And same as well,
1: mm-hmm,
2: with Kuya Eduardo Casas.
1: Oo, at si Kuya Christian Lawrence ko, yun din, same answer, nag-agree siya kay Kuya Eduardo Casas. At si Ate Anita Lucha Vez, sabi niya, to obey my parents and follow our Lord Jesus early.
2: Uh-huh.
1: Ayan. Ayan. Thank you so much po sa inyo mga answer kaagapay. Ah. Pero patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Sagot po kayo sa aming ongoing question of the day kung may rewind button. Ano ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman? I-share mo naman dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Kaya hihintayin po namin ang inyong kasagutan at syempre kung may mga pagbati din kayo, kung may mga pa-shoutout kayo, i-comment nyo na po sa ating live streaming and don't forget to share our broadcast. Kaya magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: Para laging inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited. Webests.
2: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
3: Inspirations Unlimited.
2: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po si Kael Garcia. At maraming salamat to all our listeners na nasa radio man at even sa ating online streaming na patuloy na nakasubaybay sa ating programa.
2: Mm-hmm. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang kung may rewind button. Ano ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman?
3: Oo. Ayan. At alam mo, Absa, may mga nag-PM din sa atin.
2: Yes.
3: Diba?
2: Kaya nga eh. Kaya babasahin na natin isa-isa. Sino ba dyan ang
3: ito,
2: unahin mo?
3: Aba, unahin ko na si Ate Jessa Marie Santos.
2: Oo, ang sabi niya.
3: Nag-PM siya. Sabi niya na hindi pala ako mayaman.
2: Mm-hmm.
3: Akala ko dati, basta may pera sa wallet, mayaman na. Hindi ko alam na kailangan pala siyang pagkasyahin hanggang payday.
2: Ayan.
3: Sana mas maaga kong natutunan ang budgeting kasi ngayon, every sweldo, may reunion kami ng bills.
2: Ayan.
3: Ako ang invited, pero ako ang hindi excited.
2: Hello?
3: Diba? O nga, hindi kasi nakaka-excite talaga magbayad ng bills.
2: Oo, parang hard truth to, no?
3: Diba?
2: Adulting, talagang kalakip ng adulting, no?
3: Pero maganda tong ano, Absa, siguro magandang financial tip din for all, to all our listeners,
2: yes,
3: na na bago ka gumastos, isipin mo muna what needs to be paid, di ba? Ano
2: muna
3: yung mga kailangan bayaran muna? Huwag mo muna isipin yung mga wants mo, di ba? Ano ba yung mga need bayaran? Mm. Yun ang priority natin.
2: Totoo.
3: Di ba?
2: Yes. Thank you for that wonderful reminder.
3: Yes.
2: At ito, si Kuya Carlo Mendoza. Sabi niya, ang kanyang sagot sa ating question of the day, sana mas maaga ko nalaman na on the way na ako is not a valid substitute for leaving the house on time.
3: Oh,
2: ayan.
3: Yes.
2: Dati akala ko kapag sinabi mong on the way, technically, on the way ka na kahit naliligo ka pa.
3: Yun lang.
2: Naku, may kilala ka bang ganito kaagapay?
3: Ayan.
2: At ngayon, alam ko na may consequences pala ang pagiging optimistic sa traffic at sa sarili mong oras. Oo. So talagang kailangan, no? Alam mo yun, kumbaga dapat i-respect natin.
3: Yes, exactly.
2: Yung oras ng bawat isa. Totoo yung kasabihan, di ba? Time is gold.
3: Correct.
2: Kahit sobrang cliche siya pakinggan at talagang gasgas na yung linyang yun. Eh, totoo.
3: Mm-hmm.
2: Talagang isa kasi yun eh. That's the most valuable commodity.
3: Uh-huh.
2: Di ba? Time. Kasi yun,
3: yes,
2: yung hindi mo na maibabalik once you spend it.
3: At saka once you spell the word love, it is time. Di ba?
2: Quality time bigla. Love language.
3: Parang naging Wednesday love to.
2: Alright.
3: Anyway, eto, sabi naman ni, ano ha, ni Micaela Cruz.
2: Ayan.
3: Sabi niya na hindi lahat ng sale ay opportunity.
2: Hala, parang ikaw.
3: Mm-hmm. Minsan, temptation lang talaga siya na naka 50%.
4: Correct.
3: Ayan. Dati kapag may nakita daw siyang sale, feeling ko kailangan ko nang bilhin kasi daw sayang.
2: Oh.
3: Ngayon, natutunan niya na mas malaking discount ang hindi paggastos.
2: Mm.
3: Sana mas maaga kong nalaman yon para hindi daw puno ng cute pero wala namang purpose yung bahay nila. Yan nga eh. May madami tayong napapansin niya. Ay, ang cute nito. Ay, ang ganda nito. Diba? Ay, pwede to sa ganyan. Hanggang sa una lang pala.
2: Oo. Grabe naman. Parang hindi ako nakailag doon.
3: Tamang-tama.
2: Pero yun nga, no? Nakakatuwa lang kasi minsan kapag kunari may pag-usaping budget, no? At natutuwa ka talaga doon sa discount. Uy, sabi, uy, makakasave ako ng ganito. Kunyari, 500 pesos off.
3: Uh-oh.
2: Pero yung item is, sabihin natin, 2,000.
3: Uh-oh.
2: Dati siyang 2,500. Pero, ang katotohanan doon, mag-i-spend ka ng 2,000.
3: Uh-oh.
2: Talaga.
3: Gagastos ka talaga.
2: Maglalabas ka talaga ng pera. Kumbaga, na save mo lang is yung 500. So, dapat talaga, no, maging wise tayo sa pag-spend ng ating kaperahan.
3: Mm-hmm.
2: At ito, tungo tayo sa ating ongoing streaming ha, dahil marami-rami na rin ang bumabati sa atin. Si Kuya Edgar Araza, ayan, watching daw siya. Sa mga oras na ito, hello po sa inyo. Gayun din si Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya na ulan daw sa Santa Cruz, Laguna. Ayan. Happy listening po and ingat-ingat po.
3: Mm-hmm. At nanonood sa atin ngayon si Avi Genova Dailo. Tapos si Ate Mare Chris Sandoval, Shalom. Blessed day daw. Nanonood siya mula sa Israel.
2: Yun. Hello po sa inyo. Si Ate Chris Rivera. Ayan. Solid daw siyang listener, no? Through radio. Ayan. Hanggang gabi daw siya nakikinig sa atin. Thank you so much po si Ate Dolly Vergara Hanopol. Pa-shout out and pa-support daw, no? Pa-shout out kila or yung kanyang piano voice students at Hanopol Music Lesson. Salamat po, Teacher Dolly. Here, ayan. I used to listen to, yes, at ito, si Ate Yuporcina Bernardino, bumabati na rin sa atin. Siyempre, hindi natin yan nakakalimutan dahil, ano mo, present to lagi.
3: Always.
2: Nakikita natin madalas ang kanyang pangalan sa ating mga ongoing streaming. At ihabol ko na rin, mm-hmm, ha, pa-update ni Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, makulimlim na hapon. At siyempre, hello daw sa atin. Listening siya from Nueva Ecija. Ayan, Palayan, Nueva Ecija.
3: Yan, salamat po. At kagapaya, pwede ka pa rin ipahabol ng mga shoutout nyo po or any comments for this program. Once again, ang ating pong question of the day, kung may rewind button, ano po ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman? Kaya ishare mo ang iyong kasagutan dito po sa ating streaming sa Facebook and sa ating YouTube. O ibasahin ko yung sa ating YouTube channel, si Ate Merlin Guillermo, nanonood sa atin ngayon. And si Florencia Revilla, hello po sa inyo. At alam mo, Abs, si Ate Eunice Ong Tangko, sabi niya, shoutout daw sa mga churchmate niya from Philippine Outreach for Christ Church dyan po sa Barangay Bagumbayan sa Santa Cruz, Laguna. Naulan na daw ngayon doon.
2: Yes. At si, ayun, ingat-ingat po, umuulan na pala. No, dito rin po eh. Grabe, makulimlim na. Talaga nagbabadya na ang pag-ulan. Si Ate Edna Buenaventura, sabi niya maulan na hapon, pabati daw sa kanyang anak. Happy birthday, John Elijah. Ayan, watching from Baras, Rizal. Uy, happy happy birthday and God bless sa'yo, John Elijah. At ito, ihabol ko na rin si Ate Guy Santos. Sabi niya, at sumagot na rin siya sa question of the day. Sabi niya, pagpili sana ng Kristiyanong makakasama sa buhay. At yung paglalaan sana ng maraming oras para sa aking nanay. Sana sinulit ko lahat ng libreng oras para makakwentuhan siya. Kaso di na pwede. Lahat talaga ng bagay sa huli mo na lang maiisip. Lalo na pag wala na yung mahalagang tao sa buhay mo. Mm-hmm. Diba? Napaka hard-hitting realizations.
3: Correct. Oo. Ito naman, nag-happy day sa atin si Ate Lita Merania. Yan, salamat po. Si Carmen Termulo, good afternoon. Si Jill Coaching, hello po, magandang hapon. At ito ah, si Ate Lita Merania, ang kanyang kasagutan ay kahalagahan daw ng education dahil hindi daw siya nakapagtapos dahil mahirap daw sila.
2: At ito, namimiss na daw ni Ate Dolly ang mga preaching daw ni Pastor Clem Guillermo. At si Melon Saturday. Wow, cute naman ang kanyang name. Sabi niya, kung nalaman ko sana na mas maaga na ang buhay ay may purpose, 'di ba? No regrets naman. Kaso daw parang nanghihinayang daw siya sa kanyang half ng kanyang buhay. Dahil naubos daw dahil hindi niya nauunawaan yung purpose niya noon. Pero thank God, nung naunawaan ko na ito, buhos ko at alay para sa Lord.
3: Amen. Mm-hmm,
2: diba? Natagpuan niya ang kanyang purpose nang makita niya yon kay God.
3: Amen. Talaga, sa kanya lang nagmumula ang ating purpose and identity. Ito, sumagot si Jennifer Soriano Aga. Sabi niya, Blessed noon pa, ako po yung value ng pagkakaalam ng salita ng Diyos. Kasi po hindi ko naranasan yung tulad sa mga anak ko na active sa Sunday. Sa Sunday school, alam nila yung mga kwento sa Bible. 23 years old na lang po ako nung makilala daw niya ang Panginoong Jesus.
2: Mm-hmm. At si Ate Dolly, ayan, dumaan ulit sa ating ongoing streaming at sumagot na siya. Sabi niya, ang pag-save daw ng money at mag-invest sa property. Oo, diba? Kahit ngayon, diba? Pwede pa yan gawin sa mga panahong to. Lalo na ngayon talaga sa panahong to, diba? Dapat mas maging wise talaga tayo sa pag-spend
3: Correct.
2: Ng ating finances.
3: Ito naman, nag-comment din si Ate Joy Raniola. Ayan, mm-hmm. Sabi niya, hello po. Watching daw sa school. Haba daw, nagko-compute daw siya ng grades
2: yes.
3: ng kanyang mga estudyante. Mm-hmm. Kung may rewind, gusto daw niya magkaroon ng mas mahabang time na nakakasama ang kanyang mga anak at mas na-lead pa sila deeper sa Panginoon. Mm-hmm. Pag malaki na ang mga choices nila, ayan, na minsan iba yung ine-expect mo. After work, parang pagod na. Nakukulitan na sa mga bata. Dapat pala, treasure ang time noong maliliit pa sila. Mas naipakita na love mo sila. Salamat daw sa Lord. Alam ko na lagi silang iniingatan ng Panginoon dahil mahal namin sila at lalong mahal sila ni Lord.
4: Amen!
2: Amen! At ito, si Ate Nelia Palma. Ayan, napakaganda nung ano niya, sagot. Talaga napakagandang reminder sa bawat isa. No? Sabi niya, sana natuto agad akong pangalagaan ang health ko.
3: Ayun.
2: Para walang masyadong nararamdaman pagtanda. Usually ka, no? Talagang pag nagkakaedad tayo, doon natin makikita yung result ng ating naging habits, ba? Diba? Naging lifestyle nung tayo'y medyo bata pa.
3: Ba?
2: Diba? At ngayon, nasa trentahin, medyo nakikita na natin yung pagsakit-sakit ng likod.
3: So, madalas na sa'yo, abs.
2: Sa'yo ba? Hindi. Nasa trentahin ka na rin,
3: yes,
2: right?
3: Yes, talagang nag-i-reveal na.
2: Oo, huwag na natin ikaila, right?
3: Uh-oh.
2: Nandun naman tayo.
3: Hindi kahiya. Anyway.
2: Ayun, okay. Uh-oh. Sino pa?
3: Si Lester Martirez mula sa Taytay, Rizal. Nakikinig daw siya ngayon at magandang hapon sa atin. Hello po, Lester.
2: Ayun, si Ate Marites Katli Layaog. Ayan, ingat daw at maulan na Thursday daw sa atin, mga kaagapay. At si Ate Candice, Journey, ako yung magmahal sa tamang panahon. Di dapat minamadali, dapat unahin mo nang mahalin si Jesus at ang sarili, no? Kilalanin muna natin. At respetuhin at pahalagahan ang sarili, then
3: Correct.
2: Susunod ang kanyang kapwa.
3: Ay, ganda niyan. Oo.
2: Totoo yan. Lalo na kapag papasok talaga sa relationship, dapat kilala mo na muna ang iyong, syempre, si Jesus at syempre yung sarili mo.
3: Mm-mm. Totoo.
2: Yes.
3: Si Ate Marites Catilayag, may pahabol siya.
2: Ah, anong pahabol?
3: Watching from Bacoor, Cavite. At maulan na daw sa kanila ngayon. Naka-cellphone daw, listening, busy kasi sa laptop daw ang kanyang hobby na si Kuya Arnold Layaog. Ayan daw, nagugas daw siya ng pinggan. And hello once again kay Chris Rivera. At aba, ito ang nanay ni Shaira,
2: yes.
3: Si Mami Vicky Gabornes. Isang maulang hapon. Kagigising lang po. Ayan.
2: Hello po sa inyo. Ano pong merienda ninyo?
3: Ano ba ang pinamerienda sa inyo ni Shai? Oo. Aabangan natin yan.
2: Yes. At si Ate Flora Velasco, ayan, nagtrabaho at nag-asawa. Kaya hindi daw siya nakapag-college. At si Ate Lolit Malyari Adya, ayan, bumabati na rin sa atin at maulan na hapon. Then sa kanila, naidlip daw siya, kaya ngayon lang daw siya nakadaan.
3: Mm-hmm.
2: At, yan, nandun siya nakikinig mula sa Taytay. Hello
3: Ayan.
2: Po, at ihabol ko na rin.
3: Sige.
2: Si Ate Aida Kukilia, sabi niya makulimlim na morning sa Norway. Ayun, so makulimlim din sa Norway, no? Sa bandang Norway.
3: Oh.
2: Parang malapit eh, no? Pero ito, sabi niya, pabati daw sa kanyang mga anak na si Angelo dahil birthday din niya bukas. Ayan, happy birthday kay Angelo Advance.
3: Oo.
2: At ito, sa PM natin, isunod natin si Joshua Reyes. Ayan. Sabi niya, sana mas maaga kong natutunan na matulog ng maaga.
3: Ayan.
2: Alam mo, isa to sa mga regret talaga.
3: Actually,
2: ng
3: same.
2: Generation natin.
3: Oo.
2: Na sana natuto tayong pinahalagahan natin yung mga sinasabi ng nanay natin na matulog kayo ng tanghali.
3: Tanghali, ayan. Hmm.
2: At ito sabi niya, noong bata ako, excited ako magpuyat kasi feeling ko freedom yon. Ngayon, isang gabi lang na kulang sa tulog, parang kailangan daw niya mag-file ng leave para makabawi. Ayan. Kung may rewind button, babalik ako sa childhood. At sasabihin ko sa sarili ko, tulog ka na.
3: Mm-hmm.
2: Ayan. At hindi daw yun, nood-nood lang. Nagnood-nood lang, no? Napupuyat sa kay-drama.
3: Ayan na nga.
2: Sa mga series.
3: Series, oo.
2: Okay, sino pa?
3: Ito naman, nag-comment din si Angelica Flores.
2: Ayun.
3: Oo. Sabi niya na, bahala na is not typically a financial plan. Dati, ang dali kong sabihin na, basta may pera naman next month.
2: Mm-hmm.
3: Tapos darating ang next month, at sasabihin ko naman, Lord, ikaw na po bahala. Sana mas maaga akong natutunan ang emergency fund,
2: mm-hmm,
3: savings, at ang sacred art ng hindi pag-check out kapag bored daw siya.
2: Ayun.
3: Oo, mahalaga tong learning, ha. Thank you for sharing, Angelica.
2: Oo, minsan nga, no, bigla ka nalang napapa-check out sa iyong online shop kapag madaling araw. Hmm. Parang lahat nakakatakam. Kunyari, may nakita kang Dubai Chewy Cookie.
3: Ayan.
2: Para relate na relate, no. Sobra specific na sample ko.
3: Mukhang ginawa mo yun. Ah, nag-order ka ba?
2: Hindi pa.
3: Ah, hindi pa. Pero naka-add to art.
2: Pero anyway, ayan. Sige, sunod na natin yung sagot na ating kaagapay. Ay, bago yan. Yan, bumabati si Kuya Angel, no? Kuya Angel.
3: Uh-huh.
2: Villaflor Gorospe. God bless din po sa inyo. At si Mark Villanueva. At ang sabi niya, sana mas maaga ko nalaman na kapag sinabi ng nanay mo na magdala ka ng payong, hindi siya nagiinarte. Ayun, every time na hindi daw siya nakikinig, umuulan daw talaga. So mahalaga daw ang pagdadala ng payong, lalo na ngayon. Very unpredictable talaga ng weather, no? Kasi may mga panahon talaga na ang araw-araw ng umaga, tapos pagdating ng hapon, para tayong umorder ng ulan.
3: Ayun na nga. Ngayon kayang hapon, Kuya Nat, sino ba nag-order ng ulan? Uuwi pa naman tayo.
2: Yes.
3: Ito naman, may pahabol sa ating live streaming, mm-hmm, si Ella De Juan. Ang sa kanya naman, ako dapat una kong natutunan mag-ipon, mm-hmm, dahil binuos niya daw ang pagtulong sa kamag-anak. Ngayon daw, na kailangan, wala daw tumutulong. Mm-hmm. Kaya it's really important to help yourself also to, mm-hmm, save money, di ba? Hindi lahat na ibibigay mo to extend your whole self sa ibang tao.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mas maganda may ano kang savings, reserve.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mas maganda may ano kang savings, reserve.

0: friendliness and romantic interest, diba? Oh. Dahil ilang imaginary wedding plans daw ang ginawa niya dahil nag-reply siya. Medyo nag-escalate, no? Uh-oh. Grabe pala escalation ng kanyang iniisip. Advance mag-isip si Trisha. Pero yun, magandang realization yan, Trisha, no? And thank you so much sa iyong answer. At yun, kaagapay, no? Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin ni Kael simula pa kanina hanggang ngayon. At yes, wala man tayong rewind button, kaagapay. Thankful tayo kasi binibigyan tayo ni Lord today. Yes, today ha, ang opportunity to learn, to grow, and make better choices, diba? Hindi natin mababago yung kahapon, yung mga nangyari in the past. Pero, pwede natin isurrender kay Lord ang past and trust Him with what's ahead.
1: Yan, napakaganda, no? At sabi nga po sa Philippians 3 verses 13 and 14, let us forget what is behind and press on toward what is ahead. Hindi sayang po ang mga lesson ng kahapon kapag ginagamit po natin ito para mas lumapit at magtiwala po tayo kay Lord today.
0: Yes, kaya naman maraming salamat kaagapay sa pagsagot ninyo sa aming question of the day at sa pagsama sa amin dito sa ating program. Nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Nat Peralta, gaya sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po si Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa aming kwentuhan at sa pagbabahagi po ng inyong komento. And thank you for tuning in sa Webes edition ng Inspirations Unlimited.
0: Bye!

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Tugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 17, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, personal assistant at kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez kumpirmadong nakalabas ng bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. National Capital Region sasailalim sa full alert status bilang paghahanda sa 54th anniversary ng deklarasyon ng martial law. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nakalabas ng bansa ang isa sa mga kapwa akusado ni Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na si Jocelyn Serenio, personal assistant ni Romualdez, ay umalis ng bansa bago pa ilabas ang hold departure order laban sa kanya at iba pang respondents. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng biyahe dahil sa Data Privacy Act. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na maaaring humingi ng tulong sa ibang bansa para mahanap ang isang akusado. Kaugnay nito, nag-plead ng not guilty sa 7.4 billion na plunder case si Romualdez sa isinampa laban sa kanya at tatlong iba pa kaugnay ng umano'y flood control anomalies.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Panawagan ni Vice President Sara Duterte Carpio na magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may conflict of interest. Dalawang prosecutors na isyuhan ng show cause order sa impeachment court. Para sa mga pinakahuling balita mula sa Kamara, narito si Eddie Galvez.
4: May conflict of interest ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa tungkulin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press conference, sinabi ni House Trial Spokesperson Representative Zia Lonto Adjong bakit ipananawagan ni VP Sara ang pagbibitiw ng Pangulo kung siya mismo ang magbebenepisyo rito. Sa kasamaang palad, sinabi ni Adjong marami sa mga Filipino ang hindi nakikibahagi sa posisyon ng pangalawang Pangulo. Sa maagang pahayag ni VP Sara sa kanyang kagustuhang tumakbo sa 2028 presidential election, sinabi ng mambabatas ang pangalawang pangulo dapat ang huling tao na magsabi sa sitting president na mag-resign dahil isa itong ganap na political stand. Hiniling din ni Adjong sa Senate Impeachment Court kaugnay sa pagpapahayag ni VP Sara ng kawalan ng tiwala sa Impeachment Court at impluensya ng Pangulo sa Senado. Isaan niya itong pag-atake sa integridad at nag-a-apply sa sub-judice rule sa defense at sa prosecution at pag-atake sa hukuman mismo. Dagdag pa ni Adjong, dapat magtakda ng panuntunan para sa lahat ng involved sa impeachment trial na sundin ang due diligence, iwasang labagi ng sub-judice at dapat din anya itong i-apply sa pangalawang pangulo. Kaugnay nito, dalawang House Prosecutors ang inisyuhan ni Presiding Officer Francis Escudero ng Siokos Order. Kinumpirma ni Adjong ang Siokos Order. Isaan niya si House Prosecutor Representative Terry Redon, subalit hindi niya pinangalanan ang private prosecutor. Hindi pa anya napag-uusapan kung ano ang magiging course of action ng prosecution. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Hustisya para sa bayan at hindi para sa pananaw ng Senator Judges, ipinanawagan ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
5: Buong pusong hinikayat ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban ang mga senador na taong bayan ang dapat nilang bigyan ng hustisya o katarungan sa kanilang pinal na hatol sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Sa kanyang pagharap bilang isa sa amici curiae o friends of the court sa Senado, binigyang diin niyang hindi balakid ang bilang o numero sa paghahatol batay sa katotohanan at pagiging patas. Ang tinig ni retired Chief Justice Artemio Panganiban.
6: The 16 or even the 15 remaining can still render justice, can still examine witnesses in front of our people in order to be able to render truth and fairness to our people. To me, it doesn't matter. Legalities do not matter very much because our people are not lawyers. They are not jurists. They are not used to objecting to leading questions or misleading questions. They're not used to technicalities. In fact, technicalities to them merely delay justice.
5: Ang dating punong mahistrado kasama ang dalawa ring dating Chief Justice at isang dating Associate Justice ng Supreme Court inimbitahan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Senado upang magbigay ng kanilang pananaw kung ibabatay ang two-thirds vote sa kasalukuyang 24 na miyembro ng Senado o doon lamang sa mga nakasaksi at nakalahok sa pagkilatis ng ebidensya at nakadinig sa mga testigo sa 4 na impeachment articles na inihain kay Duterte Carpio, kasama na ang akusasyong gumamit siya ng confidential funds sa pansariling benepisyo. Idinagdag ni Panganiban na wala nang kinalaman ang Korte Suprema sa magiging huling hatol ng Senator Judges.
6: If our people wanted technicalities and legalities, then the Constitution should have said the Supreme Court shall be the body that will determine impeachment cases. Hindi po ganun ang ginawa eh. Kaya po sa akin, bagaman ako eh isang former Chief Justice, naging mahistrado ng ating Korte Suprema, hindi po ako naniniwala na dapat na gamitin ay ang mga batas ng sinusunod ng Supreme Court.
5: Sa bandang huli, ibinalik ni Panganiban ang pananagutan ng mga senador sa taong bayan sa kanilang magiging hatol kay Duterte Carpio.
6: Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan bilang senador, ang inyong pagkaintindi kung anong tama at kung anong mali. Hindi po ang Supreme Court ang mag-uustisya rito. At naman natin tatanungin kung anong gagawin ng Supreme Court sa lugar ninyo. Sa aking pong palagay, hindi ganun ang dapat tatanong. Ano ang gagawin nyo bilang halal ng bayan?
5: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill habang siya pa ang Pangulo. Payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang ito sa mga priority bill ng Pangulo at nais niyang mapabilis ang pagpasa nito. Inatasan na rin ng Korte Suprema ang Kongreso na gumawa ng batas laban sa political dynasty matapos ang 39 na taon na hindi ito na ipapasa. Sinabi ni Castro na sang-ayon ang Pangulo sa Korte Suprema na panahon na para magkaroon ng batas laban sa political dynasties. Gayunpaman, Kongreso pa rin ang magdedesisyon kung gaano kabilis maisasagawa ang panukala dahil anya marami rin itong ibang batas na kailangang talakayin.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Isang empleyado umano ni Senador Dante Marcoleta ang nagbayad ng donor's tax para sa bahagi ng 75 million pesos na donasyon sa senador. Ito ang sinabi sa Sandigat Bayan ni Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaya Henson. Anya, si Ebenezer Santos na nagtatrabaho umano kay Marcoleta ang nagbayad ng donor's tax ng dalawang donor na sina dating party list representative Michael Defensor at businessman Joseph Espiritu. Sinabi rin niyang may nakitang posibleng pagkakasundo sa pagitan ng mga donor batay sa mga dokumento. Ayon sa testigo, pare-pareho silang nagpunta sa iisang notaryo para sa mga dokumento ng donasyon. Batay sa kaso, ibinigay kay Marcoleta ang 75 million pesos noong January 2025.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Dapat pa rin ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Christina Conti, dapat ipatupad ng Philippine National Police o National Bureau of Investigation ang warrant kahit may mga usaping politikal. Nabigo ang NBI na maaresto si De La Rosa noong Mayo 11 matapos ilabas ng ICC ang warrant laban sa kanya dahil sa papel sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi ni Conti na nakatuon muna ang ICC sa kaso ni Duterte bago maglabas ng iba pang arrest warrant. Anya, inuuna ng ICC ang mga taong itinuturing na may pinakamalaking pananagutan sa isang kaso.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Isa sa ilalim sa full alert status ang National Capital Region Police Office simula Sabado bilang paghahanda sa inaasahang mga protesta sa Metro Manila sa Lunes, Setyembre 21 o ang 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, mahigit 15,700 na kapulisan ang ide-deploy sa buong rehiyon. Magsisimula ang deployment pagsapit ng alas 12 ng umaga sa Sabado at inaasahang kumpleto na ang puwersa pagsapit ng alas 5 ng hapon. Sinabi ni Co na walang dalang baril ang mga pulis na itatalaga sa protest operations. Anya, maximum tolerance ang ipatutupad sa mga raliista. Hinimok naman ng PNP ang mga magpoprotesta na igalang ang karapatan at kaligtasan ng ibang tao habang isinasagawa ang mga aktibidad.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Maaari namang patuloy na makatanggap ng ayuda ang ilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries kahit tumampas na sa 7 taon sa programa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, pinapayagan nito sa ilalim ng Executive Order 120 pero sa mga espesyal na sitwasyon lamang. Kabilang narito ang pamilyang patuloy na nakakaranas ng kahirapan o naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Ngunit hindi automatic ang extension dahil muling susuriin ng DSWD ang mga pamilya bawat taon para malaman kung kwalipikado pa sila. Inaasahan namang magsisimula ang extension sa Disyembre.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang ahensya ng gobyerno na gumawa ng bagong sistema sa pag-aanunsyo ng class suspension dahil sa mas pabago-bagong panahon ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo nitong maiwasan ang kalituhan ng mga magulang at estudyante kung may pasok nga ba o wala. Iminumungkahi na magsimula ang anunsyo sa local government units at dapat itong tugma sa anunsyo ng Mayor, Governor at Department of Education. Ani Castro, ipinamamadali umano ito ng Pangulo.
7: Hudyat, pangunahing balita.
3: Naiproklama na ang kabuuang 80 nanalo sa unang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Commission on Elections, 40 ang party representatives, 32 sa distrito at 8 sectoral representatives. Pinakamaraming pwesto ang nakuha ng Bangsamoro Federal Party na may 16 party seats at 17 district seats. Kabilang sa mga nanalo si dating BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua na nahalal bilang district representative ng Maguindanao del Norte. Magsisimula sa October 30 ang termino ng mga bagong miyembro ng Parliament. Sila rin ang pipili ng bagong chief minister ng rehiyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 62.73, Canadian dollar 44.85, Singaporean dollar 49.12 at sa Saudi riyal 16.70.
7: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Juan 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo.
7: Hudyat Balita.
3: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 17, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
7: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras, 4:45 ng hapon.
0: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, where we will go to places, eat different kinds of food, and try out new experiences. But more than that, have an amazing adventure and learn together. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels. And syempre, for our Facebook viewers naman, comment down below what other travel content you want to see in our next episode. And join me for today's adventure to Victoria Peak. It's actually the tallest hill in Hong Kong, where you can see a 360-degree view of Hong Kong skyline and see the two islands of Hong Kong from the top of a very beautiful hill na very presko and puno ng nature. Tapos, isi-share ko din sa inyo guys where you can find the best view in Victoria Peak all for free. Because there are tourist traps kasi, again, where they try to market yung Victoria Peak na may bayad because you need to avail the admission ticket to a certain viewing place. But guys, this attraction is a free attraction. Libre lang naman tumingin and just see the beautiful, breathtaking view of Hong Kong from above. Of course, I will also tour you around the whole area of Victoria Peak and show you a good alternative amusement place if you have been to Hong Kong Disneyland or Hong Kong Ocean Park already. Kasi meron din hidden gem na amusement place here in Victoria Peak. So very exciting ang ating episode for today. So join me for today's Day in the Life here in Hong Kong sa Real Travels. So guys, if you haven't watched the previous episodes of Real Travels, you can actually watch it here in our Facebook page. Again, it's 702-DZAS-FEBC Radio. Actually, makikita mo here all the episodes of our Hong Kong Travel series. So sa first episode, I shared to you guys a very practical guide in traveling to Hong Kong. So it's perfect for first-time travelers. In our second episode naman, I shared to you the top 7 food you need to try here in Hong Kong. So it's all the snacks and drinks na must try. Sa third episode, it was all about the top 7 free places to go in Hong Kong, as in free. So check them out guys in our Facebook page. Again, it's 702-DZAS-FEBC Radio and click on the Real Travels playlist. So for today's episode, samahan niyo ako kasi we will go to Victoria Peak. Again, it's the tallest hill in Hong Kong na may 360 degree view of Hong Kong from above. So first things first, to go to Victoria Peak, actually you need to go to the Peak Tram. It's a train station going there. So nag-walk trip na lang kami going to the Peak Tram. Actually building siya din nasa loob yung tram going up to Victoria Peak. Actually here sa tram, you can use your Octopus card, which is the universal card for transportation here in Hong Kong. Kaya don't forget to top up your card before going to the Peak Tram. It's really a must to maximize your Octopus card, guys. And actually, praise God, you know, when we went to Hong Kong, sobrang rainy and gloomy season. But today, it was a sunny day and wala masyadong tao sa tram. Unlike days na super jam-packed and grabe yung pila ng tao. So if you can see in the video, no, nakasakay agad kami kasi walang pila sa tram. Tapos yung nakasakay na kami, as in, wow, paakyat talaga siya guys. As in, diagonal yung andar namin pataas ng Victoria Peak. Kaya feeling namin, nasa roller coaster kami. Pero walang pababa na moment. Puro pataas lang. And then yung tram, actually hindi siya parang MRT na small yung windows. Sobrang ganda ng pagkakabuild ng tram. Because all the sides are full size yung window. So left and right and then sa taas, full size din yung window. Like it gives a panoramic view of going up Victoria Peak. So the view going up was so nice kasi kitang kita mo na paakyat yung tram sa mountain. So going up, you can see so much nature. As in, left and right, puro puno, tsaka mga dahon, mga leaves. Humahampa siya sa window nyo. So parang IMAX, pero super nakaka-relax kasi totoo eh. Totoo yung nature around you. Actually, medyo mahirap lang pala mag-take ng video sa loob. Kasi going up yung tram, grabe yung gravity na mahila ka pababa pag tumayo ka to take a video. Pero for today's video, kinaya naman natin for this episode, no? Kahit parang mahuhulog na ako. So, this is for you guys. Ayan. There, medyo nasa bandang top na kami ng mountain. Kaya sa loob pa lang ng tram, we saw na agad a very beautiful glimpse of the Hong Kong skyline. As in, grabe, it was so breathtaking. And it takes a total of 10 minutes going up Victoria Peak. So after a few more minutes, actually, paglabas namin, it's located inside a mall, which is called the Peak Tower Mall. So you will also see some attractions like Madame Tussauds, a wax figure store with iconic people and celebrities. And then, you will also see more shops and restaurants. Kaya you can explore din the mall after you exit the tram. So ayan guys, nakalabas na kami ng mall, naglakad na kami ng onte, and we saw na the signage. going up to Lugard Road. And guys, that is a hidden gem, but not so secret place naman to see the best view in Hong Kong for free. So ayan, we started walking na. Actually, medyo excited ba kami nung una. Very energetic, but I realized medyo challenging pumunta pala. Kasi uphill siya. Kaya don't forget to bring water, guys, going here. Kasi hiking talaga ang peg going to Lugard Road. Ito kasi total of 30 minutes to go there. Kasi we made a mistake. Nag-detour kami. Nawala kami ng onte. And nakarating ng dead end. So if you can see sa video, dead end yan, guys. But yun pala, sa kabilang side yung daan towards Lugard Road. But praise God, after a few minutes, talagang nasa tamang daan na kami to Lugard Road. And may mga nakita na kaming mga tao nakasabay going there. So medyo nawala na yung panic namin. So nakita namin yung mga cleaners, may mga old people na locals ng Hong Kong maintaining the road to Lugard Road clean. And nakakatuwa kasi yung mga old people sa Hong Kong, they're so active. Talagang nag-engage pa rin sila na mag-work and to maintain their area clean. So ganun, nakakatuwa talaga. I was really happy. If you can see in the video, medyo haggard na ako. But I was so happy that time kasi parang malapit na kami makakita ng magandang view ng Hong Kong. And the good thing is, hindi masyadong madaming tao going here because most of the tourists are in the paid viewing points. So after a few moments, finally, parang feeling namin finally, no, we've made it to the view in Lugard Road. It's actually an open space where you have a better view of Hong Kong. It's the best view, as some may claim, and for me personally, it was the best view. Because number one, it's a wider view of Hong Kong compared to the paid viewing point. Mas unobstructed yung view. You can see na walang nakaharang na puno. Unlike the other viewing points na may mga harang na puno. So here in Lugard Road, you see everything clearly. So it's very photo worthy. Pwede ka magpicture ng marami dyan. So ayun. And number two, it's a closer view. Mas malapit yung skyline here compared to the other viewing points na medyo parang from afar pa yung skyline. So, if makikita nyo, no, parang matatapik na namin yung building. So, ganun tayo kalapit sa skyline in Lugard Road. And number three, of course, the best reason, hindi siya crowded. So, when we were on the way to Lugard Road, may mga pa isa-isa kaming nakita na tourists, nakasabay. Unlike the paid viewing na tourists, nakasabay.

0: Real Travels.
1: Value for money.
0: Food trip.
1: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
1: Because adventures are the best way to learn.
2: Sumasa sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Pabuti Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. At maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ayan, babatiin po natin at babasahin ang mga iniwang mga mensahe at komento ng ating mga kaagapay sa ating Facebook page. Ayan, mula kay Lilian Guerrero, mapagpalang Huwebes ng umaga, Miss Kathy, o hapon, Miss Kathy, sa Diyos ang papuri. God bless you all, Papuri singers. Mula yan kay Susie Larena. Maraming salamat sa iyo, Susie, at God bless you din. At ang sabi naman ni Marian Lozada Pedro, I miss the Papuri live, Papuri singers singing live Papuri songs. Ayan. Meron po tayong darating na concert sa November. I-announce po natin yan kapag malapit na. At shout out kay Maribel Billion. Ganon din kay Samuel Mateo Magpala. Tampok po natin ngayong hapon ang mga awitin mula po sa Papuri 11, ang Mission Album. At ang una nating tampok na awit ay Ang Ligaya ng Kaligtasan. Isinulat ni Nina Ismael Ansaldo at Jojo Rivella, at inawit naman ng pangdalawahang tinig ni Maestro Arnel Depano at Janet Rodrigo Mame. Bago po yan, atin pong talakayin ang ating pinapaksa ngayong hapon, at ito ay ang mga oras at mga panahon sa buhay ng tao. Nasa saad sa Ecclesiastes Kabanata 3, nagsisimula sa tanyag na talata na ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Paano ba natin haharapin ang mga panahon sa ating buhay? Ito ang sinasabi sa mga awit 30, talatang 5. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit pang habang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha ay pumapatak. Pagsapit ng umaga ay may sigaw nagalak. Bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa sapagkat ang habag ng Diyos ay di nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga sapagkat dakila ang katapatan niya. Halina po't ating pakinggan ang ligaya ng kaligtasan na susundan pa ng iba pang mga awiting, papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli po tayo ay magbabasa ng mga komento at pagbatik ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Ito ay mula kay Ruby Santo Tomas Dado. Gusto ko pong makinig ng Papuri. At ang sabi naman ni Des Tenedero, nasira yung radyo ko po. Meron po ba sa YouTube Live? At ang sabi naman ni Annalisa Lumang Garcia, sayang wala na akong radyo. Nasira na daw at hindi na magagawa. Miss ko na ang Papuri. Sa inyo po, Annalisa, Ruby at Des, pwede kayong pumunta sa ating FEBC PH Stream app. Ito ang 702 DZAS Kaagapay ng Sambayanan. I-type nyo lamang po ang small letters na dzas.febc.ph. Ayan. At mapagpalang pakikinig po sa inyo. At mula naman kay Maribel Bilien, sana maabot din ang station nyo dito sa Abra. Nakikinig ako noong kabataan ko sa Manila. Dito lumago ang buhay spiritual ko. God bless and more power, DZAS. Ayan, maraming salamat sa iyong na-share sa atin dito, Maribel. Pinag-iigting pa po ng ating management ang paraan upang mas malawak pa at mas malayo ang maabot ng ating mga programa. Maraming salamat sa iyo, Maribel. At ganun din katulad nila Ruby, Des, at Ana, punta ka lang sa muna habang naghihintay sa ating FEBC PH Stream app. Ito ang 702 DZAS Kaagapay ng Sambayanan. Ayan, i-type mo lang ang DZAS FEBC.ph. At happy listening sa inyo. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa Papuri 11, ang Mission Album. At ang ating pangalawang tampok na awit ay ang Diyos ay Buhay na isinulat ni Rading Homacio at inawit ng mga Papuri singers. At bago po yan, sa pagpapatuloy ng ating pinapaksa na mga oras at panahon sa buhay ng tao. At sa pagpapatuloy, there is a time to get and a time to lose. May oras na makakakuha at oras na mawawalan. Ang katibayan na ika'y pinagpala ay hindi dahil nakatatanggap ka ng maraming mga bagay. Ang mga panahon na mawalan ay dumarating upang subukin ang iyong pananampalataya. Mananampalataya ka ba o mananampalataya ka pa ba sa Diyos sa oras na ika'y walang wala? Susubukin ka ng Diyos upang malaman kung ika'y tunay na mananampalataya. Sasabihin mo sa iyong sarili, marahil nagkasala ako, kaya ako'y walang wala. Ngunit hindi, ito ay dahil ika'y dumadaan lamang sa isang panahon. Narito na po at ating pakinggan, ang Diyos ay Buhay, na susundan pa ng iba pang mga awiting Papuri.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. At muli tayo ay magbabasa ng mga komento at pagbati ng ating mga kaagapay. Mula po kay Thelma Manjares, blessed afternoon po, Ma'am Kathy, sa Diyos ang papuri. God bless po. Always listening po, ang sabi ni Cory Alejandro. At mula kay Emmy Cristobal, blessed afternoon, Ma'am Kathy, listening sa mga mapagpalang, mga awiting papuri sa Panginoon. At mula naman kay Rosalinda Ohano Manzano, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Kathy. At ang sabi naman ni Jennifer Arlie Cristalino, sa tingin, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Kathy. Amen. At maulan at

at God bless you more. Shout out kina Grazy, Fresh Norm, Butter Ocampo, Effie Remitar, gayon din kay Kristen Wyatt, Wyatt V. Gulay at Adamar Armero Estrada. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa Papuri 11, ang Mission Album. At ang ating ikatlong tampok na awit ay ang Gamitin Mo ang Buhay Ko, isinulat ni Doji Simon at inawit naman ng Nina Richard Yaga at Papuri Singers. Bago po yan sa atin pong pagpapatuloy na ating pinapaksa na mga oras at panahon sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia, manatili ka sa pananampalataya sa gitna ng panahon na ika'y walang wala. Sa pananampalataya ka dapat nabubuhay, hindi sa mga bagay na material lamang. For we live by faith, the Bible says. Anong uri ng pananampalataya mayroon tayo? Sa oras lamang ba ng pagtanggap at sa pagkawala sumasama ng mawala ang ating pananampalataya? Naway ituon natin ang ating paningin sa may akda at siyang kabuuan ng ating pananampalataya. Atin na pong pakinggan ang Gamitin Mo ang Buhay Ko, na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At hari nawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At ito ay Ang Ako Ay Susunod na isinulat ni Maestro Arnel De Pano at inawit naman po ni Jim San Juan. At tayo po ay may tinatampok na paksa at ito po ay tungkol sa mga panahon at mga oras sa ating buhay. Sa bawat panahon ng ating buhay, ating napapatunayan ang katapatan ng ating Diyos. Siya ay may bagong awa araw-araw. Sinasabi yan sa Panaghoy 3:23. Siya ay may gabay sa gitna ng pagsubok. Ito ay nasasaad sa Deuteronomy 31:8 at may katuparan ng kanyang mga pangako. Lahat ng kanyang salita ay totoo at maaasahan sa lahat ng panahon. Kaya tayo'y patuloy na magpasalamat, patuloy na magtiwala, at patuloy na ibahagi sa iba ang tungkol sa kanyang dakilang pag-ibig. Bago po tayo magtapos, nais kong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating segment producer, script writer, si Kayla Escalante, ang mga prod tech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Tabua. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpol at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy pong pasalamat sa lahat ng ating mga partner stations, ating pong nasusubaybayan yan sa radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. So iba-ibang oras po yan, iba't ibang dako, iba-ibang stasyon. At syempre yung ating mga online platforms sa Facebook, YouTube at ating mga streaming apps. Maraming salamat din sa mga nangangalaga sa mga estasyon na yan at sa mga platforms na yan para matiyak yung ating programa ay inyong masubaybayan. Atin hong pag-uusapang patuloy ang tungkol sa paghahari ng Panginoon at nitong nakalipas, tinalakay po natin ang paghahari ng Diyos at yung ating kapasyahan. Ano po, kinakailangan na yung ating desisyon ay pumapailalim sa pagnanais ng Diyos. Alam nyo, napakagandang bagay niya na sinasabi ho sa Proverbs chapter 3, very familiar sa atin to, verse 5 to 7, "Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success." Napakagandang bagay, di po ba? Kanais-nais at marahil po eh, kagaya ng ating napag-aralan, talagang masasabi natin na isang napakagandang biyaya na tayo po ay pinangakuan ng katagumpayan na tagumpay isang ayon sa pamantayan ng Diyos kung ipapailalim natin ang ating mga desisyon, ang ating mga lakad, gawi at gawa sa kalooban ng ating Panginoon. Pero dadako po tayo ngayon sa isang mas malalim na katanungan. Kung meron palang pangako ang Panginoon at sinabi niya, "He will crown your efforts with success," eh bakit kadalasan po nahihirapan pa rin tayong sumunod? Nahihirapan pa rin tayong piliin ang kanyang kalooban? Yan. Yan po ay napakahalagang pag-usapan kasi kagaya ho ng palagi nating sinasabi, hindi lamang naman ito issue nung alam ng isip na maganda ang kalooban ng Panginoon, kundi alam natin na ito po ay pagtatagumpay din sa ating sinful nature at sa ating kayabangan na para bang sa ating kaisipan, ang ating pamantayan, pamamaraan, ang ating mga pagkilos, eh yun lamang ang tama at marapat. So gusto po nating harapin yan, unawain yan, at mapagtagumpayan yan. So how do we align with God's agenda? So pag-uusapan natin yan sa ating pag-aaral ngayon. Una sa lahat, eh mahalaga muna nating maunawaan, ano bang nangyayari sa saloobin natin? Ano? Kailangan maintindihan natin to. Kung kayo po ay may personal na pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, marahil iniisip natin, madali namang matuklasan ang kalooban ng Diyos dahil syempre, kung nagbabasa ka ng Bible, eh, nariyan naman yan. Pero mahalagang maunawaan din yung tendency natin na hindi ito piliin dahil po sa sinasabi nitong Galatians chapter 5, verse 17. Na ang sabi po ng talata, "The sinful nature wants to do evil." Meron po tayong sinful nature. Kung kayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nalagyan po tayo ng spiritual nature o yung Holy Spirit nasa atin, pero hindi pa ho nawawala yung sinful nature. Nariyan pa rin yan. Ngayon, kaya mahalagang banggitin yan dahil sa totoo lang, pag tayo po ay nagpapasya, hindi lang naman isipan ang gumagana dyan, hindi lang naman din puso. Sabi nga ng iba, kundi daw isip, puso, di ba? Kaya dapat pag-isipan, wag lang puro puso. Pero ang totoo po, aside from yung ating isipan at puso, nariyan din po yung ating desires. Kaya nga kung itutuloy natin, ang sabi rito, verse 17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So pinapaliwanag sa atin dito, ano yung nangyayari sa saloobin natin? Bakit hirap tayong magpasya? Hirap tayong piliin ang kalooban ng Diyos? Alam nyo, napakahalaga nito dahil hindi lang pala intelektual ang ating pagpapasya, hindi lang pala emosyonal, kundi napakahalagang makita yung aspeto ng espiritual. So paminsan, yung isipan, yung intellect, ay punong-puno ng impormasyon, sinanay pagdating sa mga kapasyahan, at marahil yung pong damdamin ay naturuan, sabi nga, do not follow your heart but lead your heart. Pero maaaring nakakalimutan nating patibayin at palakasin yung spiritual. So in the end, nagkakasala tayo na alam natin yung hindi dapat pero yun ang napipili natin. Nagagawa natin yung bagay na labag sa kalooban ng Diyos kahit na maliwanag na hindi ito tama. Sa kadahilanan nga po na pag pinag-usapan yung weakness ng ating spirituality, diyan papasok yung vulnerability. So the more we understand this, the better, no, na maa-address po natin yung issue. Kasi kung gusto mo na mapili ang tama, so ang usapin dyan, hindi lamang alamin mo yung tama, hindi lang gustuhin mo yung tama, kundi pagtagumpayan mo yung sinful nature. So because it's a spiritual issue, kaya dito sa ating pag-aaral ngayon, paano ba natin uunawain ito? So ilang bagay po, ano? Una, gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano tayo mag-a-align sa agenda ng ating Panginoon. Maganda hong gamitin sa puntong ito yung itinuro ni Henry Blackaby at saka ni Claude King sa aklat na Experiencing God. Yan po ay isang aklat na marahil po kung kayo matagal ng tagapakinig, nababanggit ko po yan na naging napakalaking tulong para sa akin at nagbigay ng perspektibo. Ano po? So meron po siyang 7 bagay, no? 7 realities of experiencing God. And I believe we have to learn this para tayo po ay magkaroon din ng pagkaunawa na kahit saang dako ay may agenda ang ating Panginoon. And we have to align with His agenda. So ano-ano po itong 7 ito? Number 1, God is always at work around you. Ang Diyos po ay palaging kumikilos sa ating buhay at sa paligid natin. Ibig sabihin, we have to be mindful. Pag alam mong may pagkilos ang Panginoon sa ating paligid, iisipin mo eh. So ano yung pagkilos na yon? Paano yung pagkilos na yon? At paano tayo sasali sa pagkilos na yon? So that's number 1. Number 2, God pursues a continuing love relationship with you that is real and personal. So nagnanais ang Panginoon ng isang relasyon sa atin. Ngayon, mahalaga po ito kasi kagaya ng ating napag-aralan, kung wala tayo ng relationship sa Diyos, hindi naman natin mapagtatagumpayan yung sinful nature natin. Pangalawa, ay hindi rin natin gugustuhin yung gusto niya. So tandaan niyo po na yung paglago sa spiritual life ay nagsisimula at nagpapatuloy sa isang relasyon sa Diyos. Kailangan ho yung relationship na yan. Kaya paminsan may mga tao, sabi nila, nagbabasa naman ako ng Bible pero bakit walang dating, o kaya naman ay parang hindi naman ako natatransform. Alam niyo ho, hindi lang naman yung nagbasa ka for the sake of getting information. Yung pagbabasa po ay kinakailangan parisan ng isang tunay na relasyon. Dahil kung wala ka namang relationship sa Panginoon, eh malamang yung mga nabasa mo, you treat it as what? As suggestions, as options, hindi po bilang mga utos na dapat nating isabuhay at gawin. At kung wala po yung relationship na yon, ay hindi mo rin pahahalagahan ang mga bagay na iyong nababasa. Kaya hindi pwedeng ihiwalay eh, yung kaalaman sa Biblia sa isang lumalagong relasyon sa Panginoon. Pangatlo po, and this is very crucial, God invites you to become involved with Him in His work. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon na sumali sa Kanyang ginagawa. Alam niyo ba na isa po sa malaking balakid sa pagsunod natin sa gawain ng Panginoon at paghahangad ng Kanyang agenda? Eh kasi po, meron tayong sariling agenda. May sarili tayong gusto, may sarili tayong iniisip, may sarili tayong mga pamamaraan at plano. At paminsan ang tendency, sa halip na alamin ang kalooban ng Diyos, gagawa tayo ng sarili nating mga agenda at pilit nating isinasali ang Diyos sa gusto nating mangyari. Hindi po dapat ganoon. Ang kailangan po, tuklasin natin ano ba yung agenda ng Panginoon. Talagang pag binasa mo kasaysayan, may agenda ang Panginoon. At nais siya na tayo po ay mag-involve sa Kanyang agenda. Hindi po yung kanya-kanya tayong gawa. Tapos ipipilitin nating sumali ang Diyos. Kaya paminsan mapapansin mo, maraming mga religious activities ang nagdudulot ng mga hindi magandang resulta. Bakit po? They may be religious in nature, but they are not necessarily from the Lord. May anyo ng pagiging relihiyoso, pero hindi naman talaga galing sa Panginoon. Marahil po ay naisip ng tao, pamamaraan ng tao, pinlano ng tao, at hindi necessarily yan ang gusto ng Panginoon. Kaya napakahalaga itong punto na ito, no? Na maintindihan po natin na ang Panginoon, ever since, may agenda yan. At tayo po, ang ating responsibility is to find out ano yung agenda niya. Kaya nga, di ba, kung kayo po'y kumilala kay Kristo, napakaliwanag sa Ephesians chapter 2, verse 10, you are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus, so you can do the good things He planned for you long ago. Long ago. Ano po? Na wala pa tayo, nandun na yung plano. Wala pa tayo, naroon na itong mga nais ng Panginoon na gawin natin. So, ibig sabihin, matagal na hong may ginagawa ang Panginoon and we have to be involved with Him. Paminsan ho, para bang naiisip natin kanya-kanyang ano eh, no? Yung umisip ka ng sayo, iisip ako ng sakin, is later on, magkakompetensya na tayo. Kaya tingnan nyo yung attitude ng iba paminsan, kampi-kampi, di ba? Nade-divide ang body of Christ dahil kanya-kanya ng naisip, kanya-kanya ng kaharian, kanya-kanya ng naplano, gustong mangyari. Kaya ang nangyari po, we are serving the same God and yet why are we so divided? Ang simpleng kasagutan, dahil may kanya-kanya tayong agenda. But if we are aligned with God's agenda, sa palagay niyo ba magkakawatak-watak tayo? Sa palagay niyo ba magkukompetensya tayo? Hindi. Kung iisang pinupursue natin at yan yung agenda ng Panginoon, magkakaroon tayo ng alignment. Hindi tayo magkakakompetensya, tayo po'y magkakakampi sa iisang layunin. Pinaliwanag ni Apostle Paul yan eh. Sa aklat po ng Korinto na kung saan, nagkagulo-gulo na nga dahil nagkakampihan eh. Sabi ng iba, susundin ko si Apollos. Yung iba, susundin ko si Pablo. Yung iba, si Pedro. Eh, nagkaroon ng kampi-kampihan. Paano yan dinil ni Apostle Paul? Ang sabi niya, hindi naman mahalaga kung sino ang nagtanim o nagdilig. Ang importante yung Diyos na siyang dahilan ng lahat ng ito. So, ibig sabihin, ibinabalik ni Apostle Paul sa realidad itong mga taong ito na natangay na po ng kanilang admiration sa tao na para bang yun na ang importante at hindi na yung agenda ng ating Panginoon. So, tandaan niyo po ha, God invites you to become involved with Him in His work. Kung lahat tayo align sa agenda ng Panginoon, I don't think meron pong mga disunity mangyayari. I think merong unity, walang competition, we will complement each other, we will complete each other, and we will serve properly. Number four, God speaks by the Holy Spirit through the Bible, prayer, circumstances, and the church to reveal Himself, His purposes, and His ways. So, mahalaga po ito, no? Kailangan makita natin na ang pangungusap ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi na ho yung parang minsan ang nangyayari, sinasabi ng iba, eh yung Biblia ay naglalaman ng mga sinabi ng Diyos nung unang panahon. At ngayon, nangungusap na naman ng Diyos sa kung sino-sino at hindi na yung Biblia ang binabasa. Delikado ho yan. Kaya nga binigay sa atin ang Bible, kaya nga ang Panginoon binigay sa atin at yung kanyang sinabi, katuruan at yung pinasa niya sa mga apostol ay nasulat para yan ngayon ang ating basihan. Hindi ho yung ang mangyayari, ipe-face out mo yung tinuro ng Panginoon tapos gagawin mong mas authoritative yung sinasabi mo kaysa sa salita ng Diyos. Aba, hindi ho dapat ganun. Kailangan maunawaan po natin, yes, nandyan po ang circumstances, pero ang mga nangyayari po sa ating circumstansya must only be understood in light of God's Word. Hindi ho yan pang substitute, hindi yan pangunahin, hindi yan mas mataas. Palagi pong ang salita ng Diyos ang mas mataas. Ano po? So, at ang nire-reveal, napakahalaga, Himself. Si minsan na alam lang natin, ano kayang kalooban ng Diyos? Pero wala tayong pakialam na makilala ang Diyos. So, understand that when you desire His will, you must desire God Himself. No? Ano kaya yung kanyang layunin? So, number four yan. Number five, ito, God's invitation for you to work with Him always leads you to a crisis of belief that requires faith and action. Sa tuwing tayo po ay susunod sa ating Panginoon, palagi hong merong crisis. Bakit? Ano yung cause ng crisis na yon? Kasi ang task is always God-sized. Alam nyo, bilang tao, minsan naman masunurin tayo, pero yung susunod tayo according to our preferences. Kaya paminsan kahit sumusunod, walang paglago eh. Bakit? Kasi may hangganan eh. Kung hanggang saan yung gusto natin, hanggang kailan, sino kasama, yan ang isang problema. We serve according to our preferences. Lord, ha, susunod ako, pero sabi ni Lord, labanan mo yung sarili mong gulayat. Ang nilabanan mo, yung mga maliliit, o ano nangyari ngayon, di ka lalago. So yung crisis of belief is a point where you realize the task is big and you are not capable of fulfilling the task unless meron po tayong faith sa ating Panginoon. Yan, napakaganda nun, ano? Merong crisis of belief, but it requires faith and action. Okay, number six, you must make major adjustments in your life to join God in what He is doing. Napaka-importante nito. You must make major adjustments in your life. Kung sasali tayo sa Diyos, tayo ang mag-a-adjust, hindi ho ang Panginoon ang pinipilit nating mag-adjust. Naku, nakakalungkot ho yan. Paminsan po kasi ang Panginoon ang ating pinipilit na mag-adjust. Ano ho? May sarili tayong timeline, may sarili tayong gustong mangyari, may sarili tayong paraan kung paano mangyayari. Para bang bandang huli, Lord, bakit nagkaganito? Kasi bakit? Pinipilit natin na siya mag-adjust sa halip na tayo mag-adjust. Eh palagi ko nga pinapaalala, hindi naman lahat ng good idea ay God's idea. Kaya paminsan, yung bang parang dalangin tayo ng dalangin, tapos magtatampo tayo sa Panginoon, eh dapat tanungin muna natin, kalooban ba niya yan o ikaw lang nakaisip niyan? Baka mamaya ikaw lang nakaisip, tapos hinahanapan mo ang Diyos ng isang bagay na hindi naman niya pinangako, hindi naman niya pinagagawa, hindi naman niya nais. Naisip lang natin, di ho ba? We have to check. Importante ho yun. Kaya tayong mag-a-adjust sa Kanya so that we can join Him in what He is doing. And then number seven, you come to know God by experience as you obey Him and He accomplishes His work through you. Napakahalaga nito. Yung salita na dati naririnig, nababasa, ngayon po ay nagiging karanasan. Nakikilala natin siya by experience habang tayo ay sumusunod. Yung dating sinasabi nating tapat ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, hindi na lang siya mga salita, kundi mga realidad na ating nararanasan, mga realidad na ating nakikita. Bakit po? Kasi nandun tayo sa point na tayo po ay sumusunod sa Kanyang pagtawag. Kaya paminsan po, talaga darating talaga yung sinasabing crossroad of faith. Kasi ang laki-laki ng task eh. Kung tutuusin, malaki ho ang task. Ang laki ng pinagagawa ng Panginoon. At bakit malaki? Kasi hindi naman talaga dinisenyo nyo na gawin mo yan gamit ang lakas mo. Dinisenyo yan na ang task is God-sized so that you can experience what He can do at hindi yung kung ano yung kaya lang natin. Yan naman ang ministry eh. Kaya pagka ganon, mapapansin mo as you obey, yung mga accomplishment, sabi nga ng Ephesians 3:20, more than what we may ask or think, higit pa sa ating mahihiling at inaasahan, o ganong katindi, no? At ang bottom line po, mga kapatid, pagka ganon ang pagkilos ng Panginoon, talagang mamamangha at mamamangha tayo sa kanyang pagkilos. Natututo tayo as we obey. Kasi merong side niya na ating mararanasan . Parang yung mga Israelita nung nasa Egypt, ano? Sanay na sila, alam na nila yung katayuan nila doon. Pero inilabas sila ng Panginoon sa comfort zone. Imagine, ha? Ang kalaban mo, imperyo ng Egypt, napaka makapangyarihan nung panahong yon. Kaya nagpadala ng Panginoon ng salot. Yung salot po, nagpakita na nung una, kayang-kayang gayahin ng mga magicians nung paraon. Pero later on, wala. Lahat sila suko na. So, pinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Yung mga Israelitang nasanay magtiwala sa probisyon ng mga Ehipto, natutong magtiwala sa Diyos sa wilderness. Nako, kung meron hong lugar na kung saan talagang matututo ka magtiwala, sa wilderness yon. Bakit? Kasi wala . Walang kahit ano. So, unless you trust in the Lord, you will have nothing. Kaya napaka-importante po doon yung lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. At yan naman ang napakagandang bagay dyan. Pag tayo po ay nagtiwala at sumunod, mararanasan talaga natin yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggawa sa ating buhay. At yun naman ang makikita natin dyan. Kaya napakahalaga po that we obey God. Kaya wag ho kayo magugulat kung sakali may pagagawa ang Panginoon at parang, Lord, ang bigat naman ito. Hindi ka dinala ng Panginoon doon para atrasan mo. Marami ho ganyan . No? Pagdating doon aatras na lang. Hindi mo mararanasan ang napakagandang pagkilos ng Panginoon unless you take that step of faith. Totoo yan. Minsan, maliwanag, kalooban ng Diyos to. Ayaw mo ngayong kumilos. Kahit alam mong kalooban ng Diyos, ano ngayon ang nangyari? Nagugulat tayo. Bakit? Hindi mangyari. O kaya iba gagamitin. Bakit po? Ikaw sana yun. Kaso lang, ayaw mong humakbang. Gawain ng Panginoon yan. Mangyayari yan. Pero gagamit siya ng iba. Kasi ikaw na ayaw humakbang, ayaw mo magpagamit. Kaya bandang huli, hindi mo naman pwedeng mapigilan yung pagkilos ng Diyos. Gagawa siya, pero hindi ikaw ang kanyang gagamitin. Kaya napakahalagang reminder ito, no? Kagaya ng ating pinag-aaralan, we're talking about the Lordship of God o yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. And we really need to understand kung ano po nangyayari sa ating saloobin. At the same time, kailangan nating maintindihan din paano ang pagkilos ng Panginoon para maintindihan natin it's not just about the task. It's also about developing you and me as we follow God. Kaya habang sumusunod tayo, hinuhubog din tayo. Hindi ho yung iisipin nyo, susunod ako para exempted na ako sa problema. Hindi po, magkakaroon ka rin ng problema kahit sumusunod ka. Bakit? Because in the context of those problems, we will experience God's faithfulness and work. Sana po ay naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. kaysa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw.

0: patang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

Minsan, tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan ding magbalik tanaw sa mga pangyayari sa buhay. Maaring ang mga pangyayaring ito sa buhay ay mga suliranin at sagabal. Subalit sa ganitong kalagayan ay makikita natin kung papaano tayo ginabayan ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. Ayon kay F.E. Mars, ang mga sumusunod na bagay ang makikita ng isang mananampalataya sa sandali na balikan niya ang kanyang nakaraan. Una sa lahat, ang kalayaang ibinigay ng Diyos. Pangalawa, ang paraan ng kanyang paggabay. Pangatlo, ang mga pagpapala na kanyang ibinigay. Pangapat, ang katagumpayan. At ang panglima, ang kalakasan na kanyang ibinibigay. Sa tuwing kumakaharap tayo sa mga suliranin sa buhay, malimit nating nakakaligtaan ang katapatan ng Diyos. Ang tangi nating nakikita ay ang mga daang liko na walang ibang patutunguhan kundi ang panganib. Subalit subukan

0: balikan ang nakaraan at makikita mo ang kagalakan ng tagumpay, ang hamon ng buhay at ang presensya ng Diyos na gumagabay sa iyo. Siya na nangako na hindi ka niya iiwan. Minsan pa itong hayan natin ang mensahe sa oras na ito dahil minsan ay nagbaliktanaw din si Job sa kanyang lumipas. Yahati dito sa atin ni Pastor Fino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Job Kabanata 29:30. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa 29 na kabanata, simulan po natin sa unang talata hanggang sa kabanatang 30. Hindi masasabi ng kanyang mga kaibigan kung ano talaga ang kailangan ni Job. Makikita natin ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Si Job ay nagdurusa ng matinding karamdaman. Ang sakit na ako kapag ang maliit na salitang ito ay naging masyadong mahalaga at ito na lamang ang ating nasasabi, ay nagkakaroon tayo ng malaking sakit ng pagiging makasarili. Kung mapapansin ninyo, si Job ay puno ng pagmamataas sa kanyang puso. Ipinapakita nito na kahit na ang mga matutuwid na tao ay kailangan din nilang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Nababalutan si Job ng kanyang sarili. Ang kanyang sarili na lamang ang kanyang nakikita at pinahalagahan. Kaibigan, kung ang ating sarili lamang ang ating nakikita at hindi natin nakikita na kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos, ay malaki ang ating kailangang ayusin sa ating buhay. Hindi ba niyo napapansin na kahit na sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagiging makasarili tayo? Kadalasan sa ating mga pananalangin, palaging nakatuon ang ating mga pangungusap sa ating sarili. Palagi na lamang ang ating hingi sa Panginoon ay para sa ating mga sariling pangangailangan lamang. Hindi lamang tayo ang nagiging makasarili sa ating panahon. Kahit na ang mga simbahan ay nagwawalang bahala sa mga pangangailangan ng ibang simbahan, nagiging malaking balakid ang relihiyon sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang simbahan. At kahit na sa loob ng isang malaking denominasyon, ay laganap pa rin ang pagiging makasarili ng mga simbahan. Kung sino ang pinagpapala ng Panginoon upang palaganapin ang kanyang kalooban, ay hindi makita ang pangangailangan ng iba. Hindi natin lubos na nagagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At ito ang tumatakip sa mata ni Job, ang pagiging makasarili. Ngayon ay balikan po natin sa ating pag-aaral ng aklat ni Job. Tayo ngayon ay nasa 29 na kabanata at basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nagpatuloy si Job sa pagsasalita. Kung maibabalik ko lang yaong mga unang araw noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. Palaging ako, ito lamang ang makikita natin sa mga sinabi ni Job. Nais niyang balikan nang wala siyang ibang inaalala kundi ang maghandog sa Diyos. Nais niyang balikan ang mga panahon nang napapalibutan siya ng mga pagpapala ng Panginoon. Sa talatang 3 ay ganito po naman ang sinabi. Nang ang liwanag niya sa aki pumapatnubay, sa paglakad ko sa dilim, siya sa aki ay tanglaw. Ito ang mga magagandang panahon sa buhay ni Job. Sa 4 na talata ay ganito po naman ang kanyang binanggit. Noon ako ay sagana, maluwag sa pamumuhay. Iniingatan ng Diyos ang buo kong sambahayan. Narito ang isang tao na mula pa sa kanyang kabataan ay naglilingkod na sa Diyos. Ginugunitan niya ang mga panahon na iniingatan ng Diyos ang kanyang kabuhayan. Sa talatang 5-7 ng kabanatang 29 sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi. Noon ang Diyos sa akin ay nakamasid. Anong lapit at ang aking mga anak lagi sa aking paligid? Masagana yung gatas mula sa akin, ngunit sa kabatuhan. Sa pagtungo ko noon sa puok ng kapulungan upang makipagpulong sa matatanda ng bayan. Siya ay tunay na mayaman at parang lahat ng kanyang hawakan ay lumalago at pinagpapala. Hindi lamang siya mayaman kundi isa siya sa mahalagang tao na kilala siya kahit na ng mga matatanda sa bayan. Sa talatang 8 hanggang 10, ganito po ang patuloy na sinabi ni Job. Makita lang nila ako, tayuan ang mga kabataan. Yaon namang matatanda sa akin ay nagpupugay. Ito namang mga puno'y titigil na ang usapan. Hindi sila makakibo, ang bibig ay tinatakpan. Pati mga maharlikay, nauumid at tahimik, hindi sila makakibo ni hindi makaimik. Sangayon sa mga talata na ating nabasa, si Job ay isang mahalaga at tanyag na tao na nagtatago pa ang mga bata dahil sa kanyang kadakilaan. Tumatayo ang mga kabataan kung siya ay dumarating at inaalis nilang kanilang mga sombrero upang magpugay sa kanya. At kung siya ang dumadating, ang iba ay tumitigil sa kanilang mga usapan. At kahit na ang mga pinuno at mga maharlika ay tumatahimik, bibig ay tinatakpan. Hinihintay nila ang pagsasalita ni Job. Hindi nagsasalita ang mga maharlika hanggang sa hindi sinasabi ni Job. Sa talatang 11 ay ganito po naman ang sinabi, silang lahat ay sang-ayon, basta ako ay marinig, at lahat ng makikita ay agad na pumapanig. Marahil ay siyang pinakamahalaga at pinakatanyag at iginagalang sa buong bayan ng Oz. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi, pag lumapit yaong dukha, tinutulungan ko kaagad, ang ulilat walang wala ay akin ding nililingap. Nagbibigay siya sa mga matatanda at gayon din sa mga nangangailangan. Si Job ay tunay na mabuti ang kalooban. Ang bawat dukha, balo at ulila ay kanyang tinutulungan. Sa talatang 13 patuloy po niyang sinabi, pinupuri ako niyong dumanas ng kasawian, natulungang mga balo, tuway hindi magkamayaw. Tinutulungan din niya ang mga balo, tuning ang mabuti itong si Job sa mga tao sa kanyang kapaligiran, kaya't hindi malayong mangyari na kilalanin siya ang pinakamabuting tao sa kanilang bayan. Sa talatang 14, ganito po naman ang ating mababasa. Ang lagi kong sinisikap, ang katwiran ay umiiral. Hindi lamang siya kilala dahil sa mabubuting bagay na kanyang ginagawa sa mga tao, subalit gayon din ay pinaiiral niya ang katwiran. Sa talatang 15 po naman patuloy ni Job, yaong bulag, mga pilay ay akin ngang natutulungan. Kilala din si Job na matulungin sa mga may kapansanan. Maaring nagpagawa pa siya ng tahanan para sa mga batang lansangan. Ganito ang uri ng pagkatao ni Job at kilalang kilala siya sa lipunan. Sa talatang 16 po'y ito naman ang kanyang sinabi, sa dukha ako'y naging isang ama at sinisiyasat ko ang usapin niyang hindi ko nakikilala. Kinikilala muna niyang mabuti ang mga taong kanyang tinutulungan. Ito ang hindi nagagawa ng maraming Kristiyano sa ating panahon ngayon. Tinutulungan lamang niya ang sa kanyang palagay ay karapat dapat natulungan. Sa talatang 16, basahin po natin ang susulat na ganito, ang lakas ng masasama ay akin ding sinisira, mga taong bihag nila'y sinisikap mapalaya. Naniniwala din siya sa katarungan at kayusan. Siya ay merong sapat na kapangyarihan upang maipatupad ang mga batas na umiiral. Sana kung lahat ng mga nasa pamahalaan ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang umunlad itong bayan, magiging mapayapa at matiwasay ang ating pamumuhay. Hindi ko naman sinasabi na pumasok sa pamahalaan, ang dapat lang nating gawin ay maging mabuting mamamayan. Ang sinabi ni Jesus, kayo ang asin dito sa lupa at ilaw ng sanglibutan. Sa kabanatang 29 sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi, matatag ang pag-asa kong hahaba ang aking buhay at di ako maghihirap sa oras ng kamatayan. Katulad ko'y punong kahoy na sagana sa patubig, pati na ang mga dahon ay palaging nadidilig. Akala ko'y di kukupas yaong aking katanyagan, ganoon din naman itong taglay na kapangyarihan. Sinabi ni Job sa kanyang sarili na nagawa ko na ang lahat. Nasa akin na ang lahat ng aking kailangan hanggang sa aking kamatayan at ako ay mamamatay sa maganda kong tahanan. Pasasayahin ko pa ang aking mga panahon at mabubuhay ako ng mayroong katiwasayan sa aking katandaan. Inakala niya na nasa kanya na ang lahat. Meron siyang mabuting pamilya, kayamanan at mabuting kalusugan. At marahil ay wala na siyang naisip na kulang sa kanyang kabuhayan. Sa talatang 21 hanggang 23 ay ito po ang pagpapatuloy na sinabi ni Job. Sa mga payo ko sila'y nananabik at buong taimtim silang nakikinig. Agad itong nakukuha, di na dapat pang ulitin. Ano man ang sabihin ko sa isip ay tatanim agad. Itong nakukuha, di na dapat pang ulitin. Sa anumang sasabihin, lagi silang naghihintay. Salita ko'y waribagang ulan sa tag-araw. Ang lahat ng tao ay humihingi ng kanyang payo. Bago sila gumawa ng kanilang mga pagpapasya, ay hinahanap muna nila si Job upang hingin ng pagpapayo. Hinahanap kahit ng mga pinuno ang kanyang mga sasabihin ay mahalaga bago sila gumawa ng pagpapasya. Tunay nga na si Job ay tao na mayroong kapangyarihan at katanyagan. Kinikilala nila ang lahat ng mga sinasabi ni Job. Sa talatang 24 at 25 ay ganito po naman ang kanyang sinabi. At ang aking mga ngiti pampalakas loob nila, sa saya ng aking mukha sila'y pawang nahahawa. Parang wari nitong hukbo na siyang laging nagpapasya, umaaliw sa may hapis katulad ng isang ama. Si Job ay nasa taluktok ng kabutihan at katanyagan. Nabubuhay na may karangalan, kasaganaan at kapangyarihan. Siya ay maibigin sa kapayapaan at kinikilala sa buong bayan. Siya ay isang uliran, mabuti ang kanyang katauhan na hinahangad at hinahangaan. Nabubuhay siya sa mabuting pamamaraan at alam niya ang kahulugan ng mabuhay sa karangyaan. Subalit hindi nagtagal ang lahat ng ito sa buhay ni Job. Sa isang iglap ay nawala ang lahat ng kanyang kabuhayan. Kung inyo pang natatandaan, ang sinabi niya sa 3 sa talatang 25 hanggang 26, sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumating na sa akin at aking pinangingilabutan ay nangyari na sa akin. Hindi ako mapalagay at hindi rin matahimik, wala akong kapahingahan. Pagkat dumating ang kaguluhan, dumating na kay Job ang kanyang kinatatakutan, ang mawala ang lahat ng kanyang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Wala na siyang masasandigan, kahit na ang kanyang mga kaibigan ay hindi na siya matulungan. Nawasak ang kanyang tahanan, nawalang lahat ang kanyang kabuhayan, mga anak ay pumanaw, ang asawa niya siya ay pinabayaan. Subalit nanatili ang kanyang kalinisan sa harap ng Diyos. Pakinggan natin siyang muli sa 29 sa 14 na ganito ang sinabi, ako'y nagbihis ng katwiran at ako'y dinamtahan, parang isang balabal at isang turbante ang aking katarungan. 52 niyang ginamit ang salitang ako. Wala man lamang tayong marinig na umamin siya ng kanyang kahinaan. Walang makikita ang espiritu ng kapakumbabaan sa buhay ni Job. Makikita po natin ang pagpapatuloy ng paghihirap ni Job. Sa 30:1 na ganito ang sinabi, ngayon ako'y tinutuya ng mga bata kaysa akin. Sila ang mga anak ng mga taong di ko pansin. Ni hindi ko itinulot, di ko sila pinayagang sumama sa mga asong nagbabantay sa aking mga kawan. Wala na siyang kayamanan at kapangyarihan, kung kaya't wala na siyang halaga, lalo't higit sa mga taong hindi niya natulungan. Makikita po natin na siya ay tinutuyanan ng mga kabataan, ng mga taong hindi niya pinahintulutang magbantay sa kanyang mga kawan. Sa 23 ng 30 kabanata ay ganito po ang sinabi, "Matipuno nilang bisig ay hindi ko maasahan. Ngayong itong lakas nila ay wala na at naparam. Sa tindi ng gutom sila'y napipilitang kumain noong taong mga ugat ng mga halaman sa bukirin at mga dakong ilang sa gitna ng dilim. Patuloy niyang tinitiis ang kanilang mga pangungutya sa kanya na sa mga panahong iyon ay wala na siyang halaga at wala na siyang magawa." Basahin naman po natin ang sinabi sa talatang 9. "Ngayoy ako ang kanilang binabalingan, siyang laging binibiro at paksa ng usapan. Iniiwasan nila ako at kanilang tinutuya, at maging sa harapan ay kanilang tinutuya." Kakaiba na ang Hob na makikita natin ngayon. Ang Hob na noon ay iginagalang at pinakikinggan ng lahat, ngayon ay naging paksa ng mga usapan. Kinukutya at inuuyam. Ang mga taong hindi niya pinapansin noon, ngayon ay siya naman ang binabalingan. Kung kaya't nadaman niya kung ano ang pakiramdam ng taong tinutuya ng mga tampalasan. Kung ating lilimiin, marahil ay masasabi natin na nakasasawa na ang mga sinabi ni Hob. Una ay pinagmamalaki niya kung gaano siya kagaling at kadakila, at ngayon ay tila humihingi siya ng awa at tulong. Ang sabi niya, "Noon ako ay dinadakila, ngayon ay tignan ninyo kung sino ako ngayon. Sino kaya ang dapat sisihin sa kanyang kalagayan? Marahil ay ang Diyos, ngunit hindi niya naunawaan na sinusubok lang ng Diyos ang kanyang katapatan." Maraming mga Kristiyano ngayon ang nasa ganitong kalagayan. Napakadali sa kanila nasisihin ang Diyos, subalit ginagawa nila ito sa makadiyos na pamamaraan. Sinasabi ng ilan sa atin na noon ako napakaraming pagpapala mula sa Diyos at damang-dama ko ang kanyang pag-ibig. Subalit ngayon, tignan ninyo kung ano ang nangyari sa akin. Hindi man lang nila sabihin na sinisisi nila ang Diyos, ngunit sa himig ng kanilang pananalita ay iyon ang ibig nilang sabihin. Kaibigan, kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ay ituring mong kalooban ng Diyos at meron siyang mabuting layunin para sa iyo. Kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, ay gumagawa ang Diyos para sa iyong ikabubuti at ikalalago ng iyong pananampalataya. Isa sa mga mahalagang bagay na aking natutunan sa gawain ng Diyos ay ang magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Kung wala tayong pusong mapagpasalamat, hindi natin matatanggap ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ng maluwag sa ating kalooban. At kung wala tayong pagpapasalamat, napakadali sa atin nasisihin ng Diyos sa mga nangyayari sa atin. Kung ikaw man ay may pagsubok sa sandaling ito, pasalamatan mo iyan sa Diyos sapagkat mahal ka ng Diyos. Sa aklat ng 1 Pedro, 1 Kabanata, talatang 17, ganito po ang sinasabi, "Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus." Sa talatang 31 ng kabanatang 30 sa aklat ni Hob, ganito po naman ang sinasabi, "Matatamis na awitin ang dati kong naririnig. Ngayon ito ay panaghoy, panambitan at panangis. Noon ay mabuti pa ang kanyang mga inaawit sa Panginoon, subalit sa pagkakataong ito ay pawang panaghoy ang kanyang nasasambit. Minsan ay mayroong isang Kristiyano na umaawit nang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Subalit nang magkaroon ng suliranin ng kanyang pamilya, nalimot niya ang diwa ng awit, at ganito ang buhay ni Hob sa mga pagkakataong ito. Humihingi siya ng awa at tulong at habag ng Panginoon. Gayunpaman ay hindi pa rin pakakitaan ng pagpapakumbaba si Hob. Mapagmataas pa rin siya at mas idinadahilan niya ang mga tao sa halip na makita niya ang katuwiran ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ang problema ni Job? Ang kanyang pagiging palalo. Ito ang isang malaking sakit na kumakain sa buhay ng maraming mananampalataya. Kapag ang pagmamataas ang nasa puso ng isang tao, lalamunin ka nito hanggang sa ang lahat ng iyong makita ay ang iyong sarili lamang. Kaibigan, ang buhay ni Job ay isang halimbawa lamang ng mga tao na walang ibang nakikita kundi ang kanilang sarili. Subalit ipakikita naman sa atin ng Diyos ang kanyang pagkukulang sa huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat na ito. Hindi lamang siya isang halimbawa, subalit babala rin na kailangang suriin natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Wala tayong maaring iharap na karapat dapat sa Diyos na lumikha sa atin. Wala tayong magagawa kundi ang magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi natin maaring iharap sa Diyos ang ating mabubuting gawa lamang. Sang-ayon sa sulat ni Santiago, Kabanatang 4, Talatang 10 ang ganito, magmakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog at lumalapit sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin't pinasasalamatan sa iyong mga salita. Sapagkat, Panginoon, sa oras na ito'y napag-alaman namin ang tunay na kalagayan ni Job. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na maging mapagpakumbaba at mawala sa amin ang kapalaluan ng buhay upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ikaw ang maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito na siyang nakikinig ng iyong mga salita. Kung merong ilan sa kanila, Panginoon Diyos, na katulad ni Job, nawalan siya ng mga mahal sa buhay, nawala sa kanya ang kanyang kayamanan at kabuhayan. Ang mga kaibigan ay itinakwil siya, Panginoong Diyos. Ang kanyang asawa ay pinabayaan siya. Subalit, Panginoon, siya ay naging matapat at hindi nagkasala laban sa iyo. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng aming mga pag-aaral sa oras na ito. Dakilang Ama, pagpalain mo rin ang kanilang pananampalataya na manatili silang matatag at matibay sa kanilang pananalig sa iyo at turuan mong magmakababa at maging masunurin sa iyong kalooban. Ganyan din po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga himpilan ng radyo na aming ginagamit sa paghahayag na iyong mga salita. At ganyan din po, Panginoong Diyos, ang aming bayan, ang aming bansa. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang mga nasa pamahalaan na makapaglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: This story of Jonah is about God pursuing His disobedient servant. What He did with Jonah, He still does with us. He corrects and disciplines us because He loves us.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
5: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Aris Lopez ng Household of Faith Community Church. Inaanyayahan ko kayong lahat na tayo manalangin para sa espiritual na paggising ng ating bayan. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng habag at biyaya. Aming inalalapit ang aming mga kababayang Pilipino na matutunan nilang lumapit at magtiwala sa iyo na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming bansa. Walang sino mang makapaglilingkod ng tapat sa iyo maliban ang kanilang buhay ay naisuko sa iyo ng lubusan. Dinadalangin din namin sa

0: Na ito ang kaayusan at kapayapaan ng aming bayan, maging ang revival, Panginoon, ng bawat simbahan sa aming bansa. Dalangin po namin sa oras na ito ang spiritual na revival, Panginoon, ng hindi lamang ng simbahan, maging ng mga namumuno ng simbahan sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na apart from you, we can do nothing. Salamat po, dakilang Diyos. At sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agabay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang mga alituntunin patungkol sa pagkain o sa pag-inom o patungkol sa araw ng pista o bagong buwan o patungkol sa mga araw ng pamamahinga ay mga anino lamang ng mga bagay na darating. Ngunit ang mahalaga ay si Kristo. Ito ang dahilan kung bakit huwag nating hahayaan na husgahan tayo ng sinuman dahil sa hindi pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pagkain at araw ng pista. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."
3: So, ang conclusion niya, it seems that Paul's mention, conclusion ko na to, so parang ang pinapakita nito, no? Na yung pagbanggit ni Pablo ng food and drink at itong mga festivals na to, itong new moon, itong Sabbath keeping na to, ito ay may Jewish flavor. Ibig sabihin, malamang yung mga nagsasabing bawal itong mga to, mga Hudyo, ang background nila, Jewish yung background nila. Pero, may nabasa po akong komentaryo, nagsabing, posible, hindi lang ito Jewish in nature. Sabi doon, sa isang commentary na nabasa ko, yung Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament. So, ito ay isang bagong komentaryo na nagpapakita ng mga recent studies. At ito ang kanilang nadiskubre. Nadiskubre nila that, etong sabi no, sa komentaryo na to, "The church father Hippolytus describes the teaching of a Christian leader named Elchasai who lived at the end of the first century. Elchasai was not from Colossae, but his teaching is an example of how a Christian could mix Jewish, Christian, and pagan cult practices." Hindi ko na lang babasahin, pero ang summary ay parang ganito. Base sa turo ni Elchasai, sinasabi niya na merong mga araw na hindi nyo pwedeng gawin itong mga ito. Merong araw na pag lumabas yung buwan, dapat gawin nyo itong mga to, pero bawal ang mga ganito. Pero walang pinag-uutos na ganun ang salita ng Diyos. Pagka Sabbath day, pagkalipas ng tatlong araw, dapat gawin ninyo itong mga ganito. Hindi nyo pwedeng gawin yan or else. And then he would talk about demons ruling itong mga nangyayari in the planets or in the solar system or whatever. So, ang point na gusto niyang sabihin doon, ito ay isang example during the first century na pinaghahalo na nila yung festival days, yung days of yung holy days, yung Sabbath day, pinaghahalo nila dun sa pagan religious cults. So, hindi lang ito Jewish in nature. So, naisip ko nga, yan, ang ibig sabihin niyan, pag meron tayo mga maririnig ngayon na hindi manggagaling sa mga Hudyo, walang connection sa Bible, pero sasabihin nila, bawal yung ganyan. Bakit? Sabi ng horoscope mo, pag ganito, dapat, ito lang araw na to, gagawin mo tong ganito, pag araw ng ganyan, nako, hindi yan maganda para sa'yo, kasi ano ka eh, Sagittarius ka eh, kasi ikaw ganito ka eh. O, yung pinaghalo-halo na nila. Yun yung sinasabi dito. Don't let anyone judge you on these matters. So ngayon, punta tayo sa ikatlong major point. Ano ang rational? Bakit? Bakit ganon ang command ni Paul? Ito ang dahilan, verse 17. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Anong gusto niya sabihin? Itong mga ito, itong mga utos na to, itong mga bagay na ito na may connection sa kakanin o hindi pwedeng kanin, o yung inumin o hindi pwedeng inumin, o yung mga festivals during the year, or monthly festivals, or weekly Sabbath. Sabi niya, lahat ng mga yan ay mga anino lamang. Anino, shadow ng mga bagay na darating. Ano yung darating na yon? He was talking about Jesus Christ. Mga anino lang ito nung totoong substance. The substance, sabi niya, belongs to Christ. Si Kristo yung importante. Hindi itong mga bagay na ito na bawal o dapat kainin, bawal kainin o dapat na piyestang sundin. Hindi yun ang importante. The important thing is Jesus Christ. Paano nangyari yun? I think ang sinasabi dito ni Paul ay ganito, no? Kasi kanina, ang nabigyan ko ng diin, for example, Sabat. Bakit hindi na natin dapat sundin yung Sabat? Because we are no longer part of the Mosaic Covenant. New Covenant na tayo eh. So hindi na tayo nasasaklaw ng Mosaic Covenant. Hindi yon ang paraan ng pagpapaliwanag ni Pablo. Dito sa verses na to na tinitingnan natin, ang rational niya, ang dahilan niya kung bakit wag kayong padadala dun sa mga nagsasabing bawal kumain, bawal ang ganito, dapat magsamba kayo ng ganitong mga special days. Ang dahilan niya ay because the substance belongs to Christ. Sa tingin ko, ito ang ibig niya sabihin. Okay, tingnan niyo ha. Pag-usapan natin ang pagkain. Yung mga pagkain na sabi ng mga Hudyo o sabi ng mga pagans na naghalo ng Jewish understanding or rituals at saka pagan cult rituals, sabi nila, importante pagkain. Sabi dito, si Jesus ang substance. Anino lang ito. Bakit? Ito ang dahilan. Tingnan nyo. Sabi ng John chapter 6 verses 48 up to 51. Very interesting. Ano sabi ni Jesus? I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. So this is the bread that comes down from heaven so that one may eat of it, not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. 52, sabi ng mga Hudyo, the Jews then disputed among themselves saying, how can this man give us his flesh to eat? Sagot ni Jesus, verse 53. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Ano yung sinasabi niya rito? Ang sinasabi ba niya rito yung talagang kainin natin yung katawan ni Jesus Christ, inumin yung kanyang dugo na parang cannibal? No, this is metaphorical. Ang gusto niya sabihin dito, eh yung tatanggap kay Jesus Christ, eh parang kinain ng kanyang kaluluwa, ng kanyang spirito, ang spiritual na si Jesus. Parang ganun ang ginawa niya. Hindi ang ibig sabihin nito, eh literal na kakainin mo yung katawan ni Christ. Of course not. At hindi rin ang ibig sabihin nito, yung tinuturo ng Catholic Church na ano? Yung transubstantiation. Ano turo ng Catholic Church? Yung hostia, pag blines ng pare, during the Mass, magiging katawan ni Kristo. Yung alak, pag blines ng pare, magiging dugo ni Kristo. And so, sabi nila, yan ang application nito. Pag kinain mo yung hostya, kinain mo yung katawan. Pag ininom mo yung alak, ininom mo yung dugo. Hindi. Hindi yan ang pinag-usapan doon. Kahit gawin mo yun, kung hindi ka nananampalataya na si Jesus ang nagbayad na iyong kasalanan, ikaw ay magtitiwala pa kay Mary, ikaw ay magtitiwala sa mga anghel, ikaw ay magtitiwala sa mga santo para ikaw ay maligtas, ikaw ay magdadagdag pa ng mga sacraments para sa in addition to your faith in Christ, pag ginawa mo yan, wala. Hindi ka mapupunta ng langit. Mali yun sinasabi ng Roman Catholic Church. So hindi yon ang ibig lang sabihin ni Jesus Christ dito na siya yung substance, eh kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong puso, mananampalataya sa Kanya, tatalikuran mo yung mga kasalanan at sabihin mo, Jesus, sa iyo lang ako nananampalataya dahil sa sakripisyo mo, namatay ka para bayaran ang aking mga kasalanan, wala na akong pinagkakapitan pang iba, kundi yun lang ginawa mo para sa akin at naniniwala akong nabuhay ka mula sa mga patay. At ginawa mo yon upang patotohanan yung ginawa mong sakripisyo ay katanggap-tanggap sa Ama. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, ligtas ka. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Sa John, dito sa John chapter 6. O ngayon, pag-usapan natin yung drink. Inumin. Sabi ni Paul, shadow yon. Yung food at saka drink, ang substance, si Christ. Paano naging substance si Christ? O, naalala ninyo yung kwento? Doon si Jesus Christ ay may kausap na Samaritan woman doon sa balon. Ano sabi doon sa John 4 verses 13 and 14? Jesus said to her, sabi niya sa Samaritana, everyone who drinks of this water, itong tubig dito sa balon, will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Anong pinag-usapan dito? Again, ang sinasabi niya, kung tatanggapin mo ako bilang yung Panginoon at tagapagligtas, para kang bibigyan ng tubig na manggagaling sa isang bukal, na walang tigil na umaahon, na walang tigil na dumadaloy yung tubig na yon. Eternal life, it's eternal, walang katapusan. Again, it can only be found in Jesus. So whether it is food, or whether it is drink, or bread, the substance is Jesus. O, ngayon, pag-usapan natin yung festival. Example, Passover. O yung mga Hudyo, gagawin pa nila yung Passover. Pati nga yung, ano ba yung minsan may nag-invite sa akin? Na isang grupo, Mason. Parang may special, ano siya, parang Passover yata yun. In-invite ako para magturo about the Passover. That was special for them. Pero hindi nila naintindihan kung para saan yun. O may mga iba ganun, may festival ng Passover, kailangan gawin at ganyan. Sabi ni Pablo, these are shadows. What is the substance? Jesus Christ. Bakit shadow? Kasi yung Passover, kaya sineselebrate ng mga Hudyo yun, because in the Old Testament, alam niyo yung kwento, when the Israelites were in Egypt, sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, magpatay kayo ng tupa, lahat ng mga Israelita, salub lang kayo ng bahay, lagyan niyo ng dugo yung pintuan ninyo, at pag nakita ng destroying angel na may dugo yung pintuan, lalaktawan niya yung bahay ninyo. He will pass over. Yun ang ibig sabihin ng Passover, lalaktawan niya yung bahay niya. Hindi siya papasok para patayin yung firstborn dun sa loob. So kaya nila ginagawa yon every year yung mga Hudyo to remind themselves of the deliverance na ginawa ng Panginoon, because yun ang last straw para sabihin ng Pharaoh, sige, umalis na kayo dito sa Egypt. Kaya nakalaya na sila. Again, it is just a shadow. Ano yung substance? Jesus Christ. Ano ginawa ni Jesus? Yung kanyang dugo, nung siya'y pinako sa cross, nabuhos yung kanyang dugo, at yung dugo niya, parang yun yung pinahid dun sa pintuan ng puso natin upang ang Panginoon at yung kanyang galit ay hindi na niya ibubuhos sa atin upang patayin tayo at parusahan tayo at dalhin tayo sa impyerno, kundi lalaktawan niya tayo. Dahil pinatawad na niya tayo dahil sa dugo ni Kristo na namatay at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Jesus is the substance. Yan ang sinasabi niya. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong magpapadala doon sa mga nagsasabing, dapat sundin natin itong mga festivals na to, dapat gawin natin itong Sabbath keeping na to, dapat, sabi ni Pablo, hindi na kailangan yung mga yon. O ngayon, ibalik ko na naman doon sa tanong na, so, ang ibig ba sabihin nito, dahil dito, itapon na lang natin lahat yung mga, kunyari, ikaw ay Hudyo, at lumaki ka nga sa ganun. No? Pamilya mo, mga Hudyo, hindi pa Kristiyano. So, sasabihin mo ba sa kanila, Mami, Daddy, mga Hudyo kayo, Kristiyan na ako. O, kita mo itong lechon? Hindi yan ang ibig sabihin nun. Paano silang gaganunin? Ano ka ba naman? Ang ibig sabihin lang nito is, kung gusto mong kumain, okay, pwede na. Pero hindi na to pinagbabawal na makakaapekto sa iyong kaligtasan. Ito sa Romans 14 ay may connection, as I said a while ago, sa pag-iibigan ng mga Kristiyanong mahina konsyensya because they are Jewish Christians at yung mga Gentile na mga Kristiyano na malakas ang kanilang konsyensya, they could eat anything so that they can relate with one another in one church properly and peacefully. Walang connection yun sa kaligtasan nila. Ito ay may connection sa kanilang relationship and understanding one another. And so, kung gusto mo na hindi ka kumakain ng ganito, for the Lord, because you just love the Lord, dahil yun ang naintindihan mo pa sa kanyang salita, okay, no problem. You're doing it as unto the Lord. Pero ganun din yung isa, kaya ako kumakain ng lechon, puro, Lord, praise God, nasarap nitong lechon na to. Hallelujah, I really worship you, Lord. Kain ka na kain ng lechon, hindi ka naman pinagbabawal ng doktor. Okay din. Pwede rin. Pero again, napansin nyo, nabanggit ko na nga yung doktor, pagka rin may sinabi yung doktor sa'yo na bawal sa'yo, huwag mong gagamitin itong pag-aaral natin. O, sabi ng Bible, sabi ni Lord, pwedeng kainin kahit ano. So, kinain mo lahat ng mga atay, lahat ng mga bawal. Na pag kinain mo, 3 buwan na lang, patay ka na. Huwag mong gagawin yun. Sundin mo pa rin. But again, bakit mo sinusunod yun? It has no connection with salvation. It has some connection with your health. Okay lang yun. So again, ika-clarify ko lang para wag natin itong ma-misunderstand. But again, what is the point? Again, ito yung pinakapunto. Because you are in Christ, because you are connected to Christ, because Christ, in Christ, the fullness of deity dwells in bodily form, because Christ is the head of all rule and all authority, because in Christ you were spiritually circumcised in Him, because when you were baptized, you were united to Christ and you died with Christ and rose again with Christ. Because of Christ, all of your spiritual enemies, demons who are trying to attack you, have been destroyed by Jesus Christ. Yung weapons nila have been removed. And so, you can be victorious over demons. You need not be afraid of demons. Because of Christ. Because of all of that. Don't let anyone judge you in matters of dietary laws and in matters of following itong mga holy days. Don't let that affect you. Follow Christ. Love Christ. Obey Christ. Be united to Christ. Reflect on Christ. Make sure you are in Christ. That's the most important thing. Sana pag-isipan natin ito ng mabuti. So, alam nyo, yung tulad nga ng kwento ko dati, minsan may mga iba, hindi nila pinag-isipan ito ng mabuti. Mamaya, biglang nahulog ang kanilang damdamin sa isang lalaki o isang babae belonging to a cult group. Pagkatapos, yung cult group na yon nire-require na sila kumain ng ganito, umatay ng Sabbath, etc. O anong ginawa ng tao? Nahulog yung kanyang damdamin, kinalimutan si Kristo. Sige, di bali nang sumunod dito sa mga pag-araw ng pagsamba, etc. Basta makasal lang kami. No, don't do that. Kung yung gawin yon, huwag ka nang makasal. Huwag mo lang tatalikuran si Kristo. Dahil si Kristo ang pinaka-importante. At huwag kang padadala dun sa sinasabi nilang hindi ka maliligtas kung hindi ka susunod dito sa mga pinagbabawal na ito na pagkain at hindi ka mag-o-observe ng Sabbath day. Don't believe that. Huwag kayong padadala. dito sa mga ito. And so, ito, dito ko gustong tapusin ang ating pag-aaral. Kung merong mga nagpe-pressure sa inyo, nagki-criticize sa inyo, nagja-judge sa inyo, nagko-condemn sa inyo, at pine-pressure kayo na sumunod sa mga food laws and observe holy days, don't give in. Christ is the substance. Christ is our Savior. Christ is our Lord. Follow Him. Follow Him. Sana pag-isipan natin ito mabuti at ito mag-protect sa ating mga puso mula sa maraming mga false teachings na ngayon pinipilit na umatake sa atin upang ilayo tayo sa Ebanghelyo at kay Kristo. Huwag sana tayo magpapadala. Tayo pa'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po na dito po sa turo na ito ni Apostle Paul ay pinaalam niyo sa amin kung ano ang kalooban ninyo. Lord, thank you. Maraming mga tao pa rin na nabibihag dito sa mga napakaraming kautusan tungkol sa ano bawal, ano ang hindi pwede, ano yung pwede, lalo na may connection sa pagkain o mga araw ng may connection sa Sabbath day. Lord, thank you. We have liberty in the Lord Jesus Christ. Dear God, pinapag-pray po namin nawa sa inyong malaking awa, papayagan ninyo na itong mensaheng ito ay makakarating sa mga taong nabihag sa isang kulto. At nawa po, Lord, maliwanagan sila. Kumilos po kayo upang makita nila ang Ebanghelyo, makita nila ang kalayaang na kay Kristo, makita nila na si Kristo ang substance at ang lahat ng kanilang pinininiwalaan ay mga anino lang. Lord, have mercy. At Lord, pinagpe-pray namin yung mga Kristiyano na posibleng nagpapadala sa mga pressures na ito mula sa mga cult groups o di kaya hindi nila naliliwanagan, hindi nila alam itong mga katotohanan ito. Nawa dahil sa pag-aaral namin ngayon ay meron ng bagong pananaw na mangyayari sa kanila, na magdadala sa kanila ng kalayaan. At Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na mag-meditate tungkol kay Jesus at patuloy kumapit sa Kanya at i-anchor ang buhay namin kay Kristo lang. Dahil wala nang iba para sa aming kaligtasan at aming perfection, kundi kay Kristo lang. Thank you, O God. Lord, pagpalain niyo po kaming lahat at pagpalain niyo itong mensaheng narinig namin dahil itong lahat ay hinihingi namin through Jesus our Savior.

0: Si Kristo ang tinapay ng buhay. Ang kumain nito ay hindi mamamatay. Si Kristo ang nagbibigay ng bukal ng tubig na magdudulot ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang kordero ng Paskwa ay inihandog na. Ang lahat ng mga pista sa lumang tipan ay nakaturo kay Kristo. Kaya't huwag hayaang husgahan ng sinuman dahil sa hindi mo pagsunod sa mga kautosang may kinalaman sa pagkain at sa araw ng mga pista, dahil ang mga ito ay anino lamang. Si Kristo ang mahalaga. Siya ay sapat na. Kung nasa iyo si Kristo, ikaw ay ligtas at kumpleto ka sa Kanya. Konektado ka na kay Kristo at ikaw ay tinatanggap na ng Diyos Ama. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Always working and no need for slumber. The Bible says both are true of God, and yet that's also what some forms of AI are trying to do. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today as we take a fresh look at what God's Word says about sleep and rest in a series called God's Gift of Sleep.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Settlers. I-type ang FEBC Philippines.

0: 9.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Bakit po ba tayo nananalangin? Tayo nananalangin dahil tinaman ito ng Panginoon Diyos at siya po'y naluluwalhati kapag tayo po ay nananalangin. Nananalangin tayo kasi po na-prepare po ang ating puso kung naman yung ating matatanggap mula sa Kanya. Tayo po ay nananalangin dahil po maraming na-accomplish ang panalangin. Tayo po'y nananalangin kasi sinasamba natin siya. Pinapapurihan natin siya. Na-express natin ang kanyang wonder at his majesty, ang kanyang sovereignty at kanyang mighty acts. Tayo po ay nananalangin kasi humihingi tayo ng tawad sa ating napakaraming kasalanan para ma-experience po natin ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad. Tayo po ay nananalangin kasi po nagpapasalamat po tayo dahil siya po ay Diyos natin at ang mga bagay na ginagawa niya sa atin. At tayo po ay nananalangin para ang ating mga hinaing, kahilingan ay maparating po natin sa Kanya to fulfill the invitation He has left us. Tayo po nananalangin, lagi dapat natin tatandaan na kung sino

0: ang ating Panginoon Diyos at ano po tayo sa kanyang paanan. We must remember first and foremost that yung pangalan ng Panginoon must be kept holy. But we must remember also that He is the source of our provision. At ang lahat ng mga mabubuting bagay ay nanggagaling sa Kanya lamang. At tayo rin po ay mamuhay upang ang ating buhay ay maging visible na parang Kingdom of God sa mundo natin ngayon. We must also regularly confess our sin, for that is one of the surest mark of a Christian. Tayo po ay nananalangin para tayo ay magkaroon ng protection from the evil one. We must always remember that God is God and owes no man anything. Katulad nga ng sinabi ng psalmist, He does all that He pleases in Psalms 118 verse 3. Tayo po ay inaanyayahan na humarap, lumapit sa Panginoon Diyos, but never arrogantly or presumptuously in Ecclesiastes chapter 5 verse 2. And finally, if there is a secret to learning how to pray, it is also no different from that of any other endeavor. Para po mas marami tayong ma-accomplish, we must practice. Katulad po ng sa ibang mga larangan, sa sports, sa pag-aawitan, we must practice to accomplish anything. And also, if we want to learn how to pray, then we must pray and continue to pray. At sana po ay huwag nating kalilimutan na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Lagi po ang paanyaya niya sa atin ay manalangin, lumapit upang ma-accomplish ang mga bagay sa ating buhay at tayo po ay maging bahagi sa kanyang mga layunin. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Sa ating nakaraang pagtalakay, pinag-usapan natin ang cancel culture. Ang cancel culture ay ang hayagang pagpapahayag ng pagtutol laban sa isang tao o sa isang institusyon dahil sa kanilang hindi magandang ginawa na nakasakit, halimbawa sa damdamin ng ibang tao. Nauuwi ito sa public shaming o lantarang pamamahiya. Ang malungkot, mismong tayo mga Kristiyano ay nagka-cancel sa isa't isa. Halimbawa, kapag may naituro ang isang mangangaral na sa tingin natin ay hindi katanggap-tanggap, para bang ang dali sa atin na mag-label o tawagin siya na bulaang guro. Maaring mali nga ang kanyang naituro, subalit hindi automatic na bulaang guro na siya. Tama na ituwid natin ang kanyang naging katuruan, subalit hindi natin siya dapat i-cancel o ituring agad na hindi na mananampalataya. Totoo na may mga pinangalanan ang mga apostol na mga bulaang guro. Subalit, hindi kaagad sila tinawag na bulaan ng mga apostol. Makikita na may proseso na pinagdaanan muna bago itinuring na bulaang guro ang isang tagapagturo. Ayon sa Titus chapter 3, verses 9 to 11, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Dapat nating iwasan ang mga walang kabuluhang pagtatalo. At may mga pagkakataon na dapat din nating iwasan ang mga taong mahilig sa ganitong pagtatalo. Ayon sa The Bible Exposition Commentary ni Warren Wiersbe, "We wish we did not have problem people in our churches, but wherever there are people, there can be problems. In this case, Paul warned Titus to avoid people who like to argue about the unimportant things of the faith. I have learned that professed Christians who like to argue about the Bible are usually covering up some sin in their lives, are very insecure, and are usually unhappy at work or at home. Ngunit dapat nating sawayin ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ayon pa sa The Bible Exposition Commentary, "But there is another kind of problem person we should deal with, the heretic. This word means one who makes a choice, a person who causes divisions. This is a self-willed person who thinks he is right and who goes from person to person in the church, forcing people to make a choice. Such a person should be admonished at least twice and then rejected." Pansinin natin na kailangan muna nating matiyak na lumilikha na nga ng pagkakabahabagi ang taong ating itutuwid. E may mga pagkakataon kasi ginagamit ang proseso na ito upang magpaalis lang ng mga tao na di gusto ng isang church. Kapag napatunayan na natin na divisive o gumagawa nga ng alitan sa isang church ang isang tao upang magkaroon ng pagkakabahabahagi, kailangan na siyang ituwid. Bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Subalit kapag nakita na may batayan nga ang akusasyon, kailangan siyang sawayin at bigyan ng pagkakataon na ituwid ang kanyang pagkakamali. Subalit kung nagmatigas pa din matapos ang pagsaway, doon na natin kailangan siyang iwasan. Ngunit dapat maingat tayo sa gagawing pagtutuwid. Hindi lahat ng pagsalungat sa atin ay mali. Ayon kay R. Kent Hughes at Brian Chappell sa kanilang aklat na 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit mula sa Preaching the Word Commentary Series, "There is a difference between needing to divide and loving to divide. A divisive person loves to fight. The differences are usually observable. A person who loves the peace and purity of the church may be forced into division, but it is not his character. He enters arguments regrettably and infrequently. When forced to argue, he remains fair, truthful, and loving in his responses. He grieves to have to disagree with a brother. Subalit kapag hindi na maganda ang pagpapahayag ng saloobin, maari nga na ang kausap natin e taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ayon pa kay Hughes at Chapel, those who are divisive by nature lust for the fray, incite its onset, and delight in being able to conquer another person. Sabi nga, a divisive person loves to fight. And for them, victory means everything. So in an argument, they twist words, call names, threaten, manipulate procedures, and attempt to extend the debate as long as possible and along as many fronts as possible. Tandaan natin na wala tayong control sa reaksyon ng tao na ating itinutuwid sa kanilang pagkakamali. Subalit tandaan natin na may control tayo sa ating pakikipag-usap at pakikitungo sa kanila. Hindi natin pananagutan ang reaksyon nila. Pananagutan natin ang tugon natin sa kanila. Ayon nga sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
2: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Masay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
2: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
2: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
2: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Akuin muna. Diba? Diba?

0: Mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon dito po sa Thursday edition ng Heartline, kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kanina nabanggit ni Ma'am Joyce yung telephone number. Pwede mong mabanggit ulit?
1: Yes! Kung kayo man ay may mga questions, you can call in sa 0916-296-6620 or 0998-962-6779. If you need some counseling, pwede kayo tumawag sa 0933-824-1475. Ang counseling po ay by appointment. And this is at the Back to the Bible building along West Avenue. Alright, You can also call the landline, which is 8371-9488.
0: Mm-hmm. Okay, Ma'am Joyce, kung may tanong sila sa'yo, saan sila magpapadala ng questions?
1: Right, so kung meron man kayong questions personally directed to me, pwede naman mag-message sa akin sa Dr. Joyce Piapgo sa Messenger. For appointments, You can also message Dr. Joyce Piapgo. Mm-hmm.
0: Ayan, so mga kaagapay, balikan natin. Alam nyo yung pinag-uusapan natin ay parang ano lang, reminder sa atin to avoid na sabihin natin patay na yung relationship ng mag-asawa. Kanina nabanggit po namin ni Ma'am Joyce yung 5 stages before you say that your marriage is dying. So ito naman, mga kaagapay, pag-uusapan natin ngayon ay steps to revive your marriage, na hindi po mamamatay, hindi na kayo gi-give up sa inyong marriage. Kasi ang una, palagi namin sinasabi, Ma'am Joyce, palagi sinasabi, seek professional counseling. Yun po talaga ang pinaka-unang advice namin.
1: Right. Kasi minsan, pag kayo-kayo lang ang mag-resolve ng problema nyo, may mga biases. Wala nang accountability, right? So, if you have the chance, no, it will be nice if you can seek some professional counseling, no? If you can solve it on your own, definitely, we are more than happy. But sometimes, you know, it's hard to see. So, you can always go for the first session, the professional counseling, you will be guided and given some assignments, then you can do it on your own. Pwede naman yung ganon, no? Kasi a lot of times, hindi kasi natin makikita yung mali natin, no? Usually, in a marriage, you know, you feel na, tama ako eh, tama yung ginagawa ko. Yung isang, yung may mali. So, it's harder to fix your own mindset, but it's a lot easier for you na makikita mo yung mali ng ibang tao. Yeah, so, correct. That's what we were asking, that if you go seek some counseling professionally, then it will be unbiased. Then, he or she will be able to see it in a different perspective.
0: Nalala ko, Ma'am Joyce, yung ano eh, paglalaro ng chess, di ba? Kasi marunong ko maglaro ng chess eh.
1: Oh, so, good.
0: Minsan yung mga tao na nanonood, sila yung magdidikta sa akin, ano, i-move mo yung king, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi kapag yung naglalaro sa chess, naka-focus lang ako doon sa ano. Pero yung outsider, nakikita nila the whole picture, no? Nakikita nila. Katulad din po sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang Panginoon, nakikita niya po the whole picture ng ating buhay. Kaya we should always be, listen to the dictate ng ating Panginoon through His Word or advice po ng nagdidiktat sa akin habang naglalaro ng chess. Sabi niya, i-move mo yung yung king or queen, di ba? So, madalas po ay nakakatulong po yung mga tao na kaibigan natin o kaya yung mga messages ng pastor or sa inyong discipleship Bible study group or alam niyo yun, nakakatulong po talaga yun para kayo po ay maging aware kayo ano bang pinagdaanan nyo sa inyong marriage. Not necessary. Of course, gusto natin counselor, no? Minsan, ang ating mga listeners, Ma'am Joyce, ay malayo sila. Halimbawa, yung sa Bicol region. Of course, meron naman siguro mga marriage counselors doon. Pero minsan, nandito lahat sa Manila ang mga counselors, ano? So I hope you have to seek advice from people you respect, di ba, Ma'am Joyce?
1: Kasi, yeah, maski na online, pwede naman, no? I have one that is faithfully, no? Coming from time to time, online lang kami kasi nasa probinsya nga sila.
0: Oh, okay.
1: Yes.
0: Oh. So that's good, ano?
1: Nothing is impossible, no?
0: Yeah.
1: Yes.
0: So, Ma'am Joyce, you also You encourage online
1: Zoom. Zoom. Oo, kasi kung malayo sila, it's better to have some form of counseling kesa
0: Right.
1: wala.
0: Right, right. Oo. So yan po mga kagapay, ano, nabanggit ni Ma'am Joyce, ay you're all welcome. Of course, kung mayroon kayo, halimbawa sa Back to the Bible, may mga counselors po tayo dyan, si Dr. Benny Guillermo, yung aking anak si Pastor Ken Guillermo, ay pwede rin yung matawagan, katulad po, mayroon naman silang website or messenger, tulad nung sinabi ni Ma'am Joyce kanina, yung mga numbers. Kasi Ma'am Joyce, isa pa rin na kailangan ng advice natin for the couples not to, you know, think of dying, I mean, letting their marriage die, ay yung ano po, rebuild communication.
1: Oo naman, no? Talagang palagi namin paulit-ulit that what blood is to the body, communication is to
0: The
1: the marriage
0: marriage.
1: as well too, right? Pag may problema, may solusyon. Ang solusyon ay communication. So, if there's... And communication is something that we learn all the time, right? Kasi pabago-bago, nagbabago din tayo, nagbabago tayo ng ugali. So yung minsan yung communication din natin, kailangan din natin baguhin. Pero if there's one thing na hindi mo kailangan baguhin, ito ay to practice your active listening skills. No? Listening without judgment, listening without lecturing, listening to the emotions of the other person, listening without being defensive, listening and listening. Make sure that your spouse would feel safe. Make sure that they would feel heard as well and being seen as well. So I hope that it's a practice of a lifetime, and so we will continue communicating.
0: So, kagapay, ano, paulit-ulit po namin sinasabi dito na communication is talaga napakahalaga sa marriage. So, any relationship, di ba, sa inyong magkaibigan, alala ko, Ma'am Joyce, meron nung nag-message sa akin, no, nag-chat. Sabi ko, sino kaya ito? Nung tiningnan ko yung profile, yung pala, matagal ko nakaibigan kasi pangalan lang nakalagay. Ang dami kong kilala na ang pangalan Zen, di ba? Zenny, ganyan-ganyan. So, minsan nag-message ako, kumusta ka na, Zen? I'm praying for you, ganyan-ganyan. Buti na lang, Ma'am Joyce, yung message ko ay generic.
1: Generic, yes.
0: Generic, kung sino mang Zenny, kung sino mang Zenny ang makatanggap noon, ay ma-appreciate niya. Otherwise, kung sinabi ko, Zen, kumusta na yung ano mo sa itong hospital? Kasi ang sumagot sa akin, Ma'am Joyce, yung nasa New Jersey. Pareho silang ano, Zenny, parehong may sakit, ano, parehong may cancer. So yung isa dito sa Philippines, yung napadalhan ko ng message na I'm praying for you, ganun mo sa kanan. Sa New Jersey, buti na lang yung message ko ay napaka-generic, ano. So, nag-message siya, ganyan-ganyan. So, praise God, no? Na minsan nakakalibutan natin yung mga dati ng kaibigan. Lalo
1: God's
0: na sa
1: sovereignty. Diba? God's sovereignty.
0: Oo, God's sovereignty talaga, Ma'am Joyce. Yun ang prayer ko talaga din, Ma'am Joyce, kahit yung maliliit na bagay, no? Lord, help me not to be ano, offensive or baka may sabihin ako mali, ganyan. Pinagpipray ko din yun, no? Na hindi baka magkamali ako ng sasabihin sa ibang tao pala yun. So, yun po mga kaibigan, rebuild communication. Kung kayo nung ligawan noon, sobra-sobrang pag-uusap ninyo, pinapagalitan na kayo ng inyong magulang kasi lagi na lang kayo sa phone, pero bakit nung nag-asawa na, di ba? Parang hindi na gano'n.
1: Wala nang bayad pag mag-usap, pero hindi na mag-uusap.
0: Oo nga, eh di ba? Nakakalugkot naman yun. So again, mga couples dyan, try to rebuild your communication. Sabi nga ni Ma'am Jess kanina, ano yung mga itatanong mo na pag-usapan niyo? Kasi yung nagtanong kanina sa atin, ano? Yung question niya na 8 years silang married. Tapos yung, yung may mga tanong pala na pwedeng makita sa AI.
1: AI is a very friendly ano naman tool that we can use for good, right? Tanungin mo talaga, what are the questions I should ask my spouse to build up our relationship. Questions that will not lead to a fight.
0: Wow. Ganun. Grabe, no? Napakaganda ng ano, artificial intelligence. Nag-ano sa atin ng katamaran. Anyway, mga kagapa, ito pa isang advice natin, ano? yung when you feel that your marriage is dying, restore positive interactions. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oh, you know, nobody likes negative interactions,
0: right?
1: Everybody wants positive interactions.
0: Mm-hmm.
1: Kung you get the negative interactions from your spouse, why do we need enemies, right? Why do we need critics? So sharing positive and fun experiences with your partner can definitely make a difference and a healthy difference, no? So I hope that you will be able to be kind. That's perfectly one, right? And I hope that you will consider negotiating naman or compromising some of the things, no? Baka gusto ng asawa mo ganitong klase ilaw, ayaw mo, pero magsasabi ka na lang, hindi na bale, yung ilaw na yon will not matter 5 years later, so hindi na bale, right? So in other words, positive interactions, more negotiable or compromising situations, replace criticism with more encouragements and affirmations, diba? Focus on the daily repair that you can have rather than the daily, what do you call that, hindi repair, opposite of repair, yung daily na namimintas ka every single day, right? So let us create yung matani mo, yung eyes mo is for a detective's eye to look for good things rather than bad things.
0: Kasi isa din po, Ma'am Joyce, ano, simple lang na simple lang na pwede nating advice sa couple ay ano ba yon, yung be humorous, alam mo yon.
1: Dapat
0: you make fun of your relationship, find something that would make you laugh, di ba? Kasi sabi nga, Ma'am Joyce, kanina, pag negative lagi yung pinag-uusapan, wala nang gana, wala na kang gana mag-usap kasi nakaka-stress yun, mga kaagapay, nakakapagod kapag ka lagi na lang problema ang pinag-usapan nyo, katulad yung kanina, yung erosion, ano? Pag lagi na lang problema ang pinag-usapan. So find things that would make you both enjoy, di ba? Kung mayroon silang, halimbawa, Ma'am Joyce, may mga pwede nang panoorin sa Netflix, di ba? O kaya, wag kayo mag-usap tungkol sa politika, magkagalit kayo.
1: Sinabi ko ba yun? Ay, hindi yata ikaw si Pastor Jerry yata yung sinabihan ko. Pumunta ko ng isang ano, pumunta ko ng Gideon's International. Tapos, sabi nila, there are a few things that they don't discuss daw. Ano man, what are the things that we don't discuss? Number one, politics.
0: Wow.
1: No, number two, church denominations. Church. Eh, kasi mag-aaway tayo, di ba? Kung Calvinist ka ba, pre-tribulation ka ba, or ano ba dyan. So,
0: nawawala ba ang kaligtasan?
1: So, bawal daw yung pag-usapan, kundi mag-aaway-aaway siguro mga tao ba, di ba? Because we have different opinions, different belief system. So, yun. So, even as husband and wife, we have different belief system, but we just have to respect each other, no? And respecting each other means to say, you don't have to pull others down. Ako, kung pwede, marami akong gustong gawin sa buhay, Ate Merlin. Meron pa akong gustong sulatin. It's called Golden Nuggets. Which means to say, mga maigsi-igsi lang yan siya, na mga golden nuggets. Like for example, do not pull yourself up by putting others down.
0: Wow.
1: Kasi nakikita ko marami mga couples, di ba? Gusto nila iangat yung sarili nila. So, kailangan nila i-put down yung misis nila. Ay, pwede mo naman iangat yung sarili mo by not putting your wife down, di ba?
0: Right.
1: Kailangan pa niya sabihin na, ikaw, hindi ka marunong mag-isip, hindi ka gaya ko, nag-iisip talaga ako. Why do you have to put your wife down, di ba? You can say, alam mo, thank God, marunong ako mag-isip, binigyan ako ng kaisipan na ganito. Eh, di maganda, right? So, isa pa yan, golden nuggets na libro.
0: Oh, sige, pag-pray natin, simulan mo na agad.
1: Magsulat-sulat na ako, di ba?
0: Oo, magsulat-sulat ka na, ayan. So, I wish I could also write. Anyways, mga kagapay, ang sunod, Ma'am Joyce, ano, para yung hindi nyo naisipin na patay na yung marriage na ito, walang kwenta ang marriage, ay express appreciation daily. Wow, daily talaga.
1: Totoo yun, no? Count your blessings, name them
0: Name them
1: one
0: one
1: by
0: by
1: one.
0: one.
1: Pareho, no? So as the song says, this is you express your appreciation daily. Or in fact, you can express your appreciation moment by moment.
0: Wow.
1: Which means to say, hindi lang isang beses sa isang araw, but maraming beses sa isang araw. Kasi pag nagsalita ka ng appreciative words, nagbabago yung brain thoughts mo. Iniwala na siya sa negative, di ba? Kasi naglipat na siya sa positive. So I hope that we practice more gratefulness.
0: Ayun. Tapos kasi Ma'am Joyce, yung appreciation kasi nabanggit mo yung lagi na lang negative ang nasasabi doon sa partner, and then you're not aware na habang pinuput down mo yung partner mo, binabagsak mo rin ang sarili mo, di ba, Ma'am Joyce? Akala
1: Totoo
0: mo,
1: yan.
0: inaangat mo sarili mo, putting down your partner. You're also, you know, it reflects to you, mga kaibigan.
1: Nag-reflect
0: po sa inyo yun, yung putting down your partner. Hindi po healthy yun. So, kaibigan, consciously notice and voice the things that you value about your spouse. Speak out the positive things about your spouse, di ba? I'm sure kahit naman po sabihin nyo na lahat-lahat na ng negative sabihin nyo about your partner, pero may makikita pa rin kayong positive. Kaya nyo nga niligawan yan eh. Kaya nyo nga pinakasalan. Kasi may nakita kayong maganda sa taong yan. So, yun po ang i-magnify natin. Bigyan natin ng pansin yung maganda. Tapos, sabi nga dito Ma'am Joyce, small gestures like holding hands or hugging before work, we build emotional safety, di ba?
1: Tama, tama. So, you know, the sweetest words will always be the I love you still, no? Another sweet words will be I'm so sorry.
0: Wow.
1: Right? Oh. So hopefully we can practice those words, no? Those phrases like I'm so sorry, I forgive you, I love you. Those are the phrases that we should always be present in our relationship.
0: Ayun mga kaagapay, ano, nabanggit na namin ni Ma'am Joyce yung mga para ano ito, yung nasabi natin na that would destroy your marriage. 5 stages po yun. Tapos nabanggit po namin ang makakatulong po sa inyo para hindi po tuluyan mamatay ang inyong marriage. And I hope ito po yung isipin po natin para yung maluwalhati ang Panginoon dahil sa inyong mag-asawa, di ba? At syempre, very rewarding po yan mga kaagapay. Yun po mga anak ninyo, nakita nila yung nagsimula kayo na lagi nag-aaway tapos nag-i-improve. Aba, na-amaze po yung mga anak ninyo. Ah, ang parents namin, dati masyado silang masyado silang nag-aaway lagi. Pero ngayon, masaya na sila kasi nga po nakita ninyo kung ano yung dapat yung gawin sa inyong pong marriage na hindi mamatay. Nakupatay talaga, di ba? Ma'am Joyce, punta natin ng questions, ha? Sabi
1: okay.
0: dito, sa question, sabi, nag-away kami dahil bumili yung asawa ko ng malaking appliance nang hindi man lang ako kinukonsulta. Para sa kanya, pera naman niya yon dahil siya ang nagbayad. Para sa akin, malaking financial decision yun bilang mag-asawa. Sino ba ang tama sa sitwasyon ng ganito?
1: Okay. Kung hindi niyo yan pinag-usapan before, walang may kasalanan. So, i-decide niyo, i-discuss niyo, no? And this is also one of the things that we have been discussing sa premarital counseling, which means to say, pera mo nga yun. Pero, kung it's 5,000 and above, sana mag-consulta mo na tayong dalawa. So, dapat meron ganun. So, if your question is, tama ba ito? Wala namang mali, wala namang tama, kasi hindi nyo naman pinag-usapan, hindi naman yet agreement ninyo, di ba? Hindi lang natin alam na gaano kalaki, pero sabi mo naman, pera naman daw niya, pinag-usapan nyo ba na kung ganitong kalaki ang halaga, kailangan mag-konsulta. So kung wala, well, moving forward, magkaroon kayo ng kausap, magkaroon kayo ng agreement na pag 5,000 na naman, sana pag-usap man lang tayo. Kasi after all, what benefits you will also benefit me. Pag-usap tayo. So hopefully, magbago na yung setup niyo.
0: Kasi baka may nakita yung wife, kung si wife yung nag-question, baka may nakita siya sa market sa online na mas mura.
1: Napuyat na daw siya sa paglalaba gamit ang kamay. Kaya bumili na lang daw siya ng washing machine. Hindi
0: Oo
1: na
0: nga
1: lang siya
0: naman.
1: nagkonsulta kasi siya naman daw ang maglaba. Joke lang yon, pero ang ibig ko sabihin, depende nga, di ba? Pag-usapan nyo, moving forward na kasi tapos na eh. Di ba?
0: Ayan, mga kaagapay, ano? So, may question din sa atin dito. Sabi niya, kapag ano, kapag kasama namin yung family ng asawa ko, napapansin ko kung lagi niyang kinakampihan yung parents niya kapag may disagreements kami. Last weekend, may sinabi yung mother-in-law ko tungkol sa pagpapalaki ko sa anak namin at hindi ako nagsalita. Pero hanggang ngayon, naisip ko pa rin paano ko po ito haharapin.
1: Alright. So mag-usap kayo mag-asawa, magkaroon kayo ng agreement na pagdating sa paglalaki ng mga anak nyo, sabihin sa mga in-laws mo na salamat sa comment mo. Sige, pag-usapan namin yan ng misis ko. Pwede naman ganun, no? Kasi I am sure ang comment ng mother-in-law is for the good sa bata. Pero maybe yung paraan ay mali, o maybe yung paraan ay iba, or maybe hindi mo lang type yung solusyon, pwede din naman. Pero kaya lang, hindi naman natin control ang ibang tao. So, sana, wahas man, pwede mo naman sabihin sa mama mo na salamat ma sa pag-comment mo, ha, sa pagtuturo. Sige, hayaan mo ma. Pag-usapan namin yan ni Mrs., no, para turuan si anak. Right? So, pwede naman ganun. Pero kasi, if you can set that rule or set that tone ahead of time before pa kayo nag-meet ng mother-in-law mo, that would be better. Kesa nangyari na, tsaka ka pang magsasabi, mas mahihirapan. Naiisip at naiisip mo dahil hurt ka pa. Pero what we would like to advise you is that nangyari na yung nangyari, wala ka nang magawa. Mother-in-law will always be a mother-in-law. Mag-comment talaga yan siya. Pag-usapan yung mag-asawa kung paano i-handle ang situation.
0: Naalala ko, Ma'am Joyce, I stayed with my daughter, di ba, for 1 month. So, minsan, very conscious ako, very aware ako na may boundary ako. I don't have, siyempre, nag-uusap sila sa family, tapos mayroong mga pagkain na, ibig sabihin ay very oily, alam mo yon, magpa-deliver sila, yung ganon. Hindi ako mag-comment, talagang pinipigilan ko sarili ko. I mean, alam ba, maayos naman, maganda naman ang atmosphere doon, ano? Wala naman ako nakita. Pero siyempre, first time ko kasi magsama sa mga anak ko, first time ko to eh, nakasama ko sa kanila. So I have to control myself kasi baka mag-comment ako, baka ma-hurt naman yung son-in-law ko, o kaya yung daughter ko, ganyan-ganyan. So, I was really very careful, Ma'am Joyce. And I thank God na, alam mo, wala naman akong napapansin na beyond na doon sa pag-control ko, na beyond doon na kailangan ko na magsalita. Praise God, wala. So,
1: amen.
0: Talagang totoo, Ma'am Joyce, na may tendency talaga ang mother-in-law or in-laws to comment, di ba? Na... Pero dapat ang in-laws din, Ma'am Joyce, para naman sa in-laws katulad ko, maging maingat po kayo. Maingat po kayo sa pag-comment kasi nasasaktan po ang inyong in-laws, yung son-in-law or daughter-in-law. So yan po din naman ang advice ko sa mga in-laws, ano, na tayo po nagdadagdag sa conflict na mag-asawa. Kapag tayo may kinakampihan, no, sana hindi po ganun.
1: Always so, remember, pag kayo ay with your daughter-in-law or son-in-law, kayo ay isang bisita. So, isang bisita ay hindi masyado magko-comment. Alam mo, this goes through with visiting back your family. For example, when I go back to Davao, no, I will be able to visit my dad was still alive, you know, I will be visiting my brother's family, etc., etc. I will always have to remind myself, I'm just a visitor. Even though that was our old home, even though may right naman siguro ako mag-comment, ay naku, hindi malinis ang bahay, or dapat ganito ang room ni Papa, ganito. But I always remember, I'm just a visitor.
0: So, very good, no?
1: Yes, if you remember that you're just a visitor, you will set your boundaries, you know, you will comment less, you will talk less, that will
0: Yeah,
1: help
0: yeah.
1: others. Kasi
0: Oo,
1: hindi mo na
0: oo.
1: siya bahay.
0: Oo nga, ano? Sana nga, ma'am, just ang ganda ng ano mo, no? Yung decision or you made yourself na, you decided to yourself na maaring marami ka rin napapansin na kung ikaw yon, di
1: Correct.
0: ba? Oo.
1: Oo. So,
0: So,
1: ilagay ko lagi yan sa libro ko, Golden Nuggets.
0: sige, sige. Agad-agad, gawin mo na habang ano.
1: Alam ko na, para matapos ng mas mabilis, dapat it's a Golden Nuggets natin. Oo.
0: Oo, oo, oo.
1: Diba? O, yung Golden Nuggets mo, Golden Nuggets ko, o baka Golden Nuggets pa ng ibang tao. So, this is a
0: Tama.
1: compilation of all Golden Nuggets.
0: So, mayroong explanation yon? Golden nuggets, kunyari, mayroong
1: Oh,
0: ganon
1: pwede naman wala
0: quotation.
1: explanation din or pwede naman meron, no? Pero
0: Meron, pwede
1: golden
0: meron.
1: pwede meron, hindi na siya nuggets.
0: Ah, ganon.
1: Golden burger na siya. Kasi malaki na. Joke, but we
0: Ayun.
1: pray if it is God's will, di ba?
0: Sige, ayan. Yan po ang naisip ni Ma'am Joy. Sana nga ay magawa niya kagad yung golden nuggets na yan. At pwede mag-contribute ng ating mga listener kung ano yung mga kaisipan nila, di ba, Ma'am Joy?
1: Totoo. Why don't you write it right now? Ano ba mga golden nuggets ninyo, no? That you would like to share to others? Ilagay niyo sa comment namin at basahin din namin next week. Okay? Thank you.
0: Ayan, so my question, Ma'am Joyce ulit, ano? May question sa atin. Sabi niya, may 4-year-old kami at halos lahat ng parenting responsibilities nasa akin. Kapag sinasabi kong pagod na ako, sinasagot niya na pagod din naman siya sa trabaho. Hindi ko naman gustong ikumpara kung sino ang mas pagod. Paano namin hahatiin ng mas fair yung responsibility sa 4-year-old anak nila? Hindi ko alam kung lalaki
1: okay.
0: yung anak kung babae.
1: Alright, okay. There are many ways, no, kung paano maghati ng responsibilidad. For example, magpakain sa anak, ikaw. Magpaligo sa anak, ako. Magturo sa kanya sa school projects, any school matters, ikaw. Any other non-school matters, maglalaro, magbabasa lang ng libro, ikaw. So, pwede kayo maggawa ng ganong klaseng responsibilidad, no? So, it all depends on both of you on paano nyo hahatiin. Meron naman akong isang kaibigan, ganito naman ang gawa nila. Pag every MWF, ako. Pag PTHS, ikaw. Pag Sunday, tsaka na natin pag-usapan kung sino.
0: Oh, tutor na lang, tutor.
1: So, kumbaga pa, ganun ang ginawa nila. So, pag MWF, umiyak yung bata sa gabi, kung sino yung toka sa MWF, siya ang gigising.
0: Okay.
1: Eh, kung hindi nagising yung bata sa MWF palagi, ikaw ang swerte, di ba? TTHS lang magising yung bata, di ikaw na yun. Kasi nahihirapan nga nila, kasi pareho naman sila nagtrabaho, eh pareho naman sila pagod, sino ba dapat ang magising?
0: Wow.
1: Men will usually say, oy, responsibilidad dyan ng nanay. Eh, hindi na ngayon eh. Noon pa siguro, kasi ang mga wives hindi naman nagtrabaho. Eh, ngayon lalaki nagtrabaho, babae nagtrabaho. So, hindi mo pwede sabihin, when it comes to those kind of matters, babae lang. Diba? If you want your wife to do all those things, then you do your part by providing.
0: Yeah.
1: Then walang trabaho ang wife. Or minimal lang ang trabaho ang wife.
0: So yun, mahirap din Ma'am Joyce. Halimbawa, wala akong trabaho, ako lahat, di ba?
1: Oo,
0: sa
1: kasi
0: bahay.
1: Trabaho naman talaga yung ang gawaing bahay is trabaho din.
0: Trabaho nga eh, no?
1: Did you know that at Merlin, I have this client. Ang babae, malaki ang sweldo. Ang lalaki, mas maliit na sweldo. So, they decided, ganito na lang. Ang babae, magtrabaho. Ang lalaki, mag-house husband. So, ang role ng house husband, magluto, mag-alaga ng bata, etc., etc., etc. Eh ngayon, pag humihingi yung lalaki ng pera, nagagalit si wife. Kasi, diba, walang trabaho si house husband eh. So, ang solusyon na lang namin, ganito na lang.
0: Oo.
1: Trabaho si house husband sa bahay, bigyan mo siya ng allowance.
0: Tama.
1: Kasi wala siyang, hindi siya nag, doon may trabaho siya. Sabi niyo, wag, sa house husband na lang. Uso kung mag-house husband siya, bigyan mo siya ng allowance. So, yun ang resolve nila, nagbigay siya ng allowance. Kasi total kung kukuha ka man lang ng helper, babayaran mo rin ng pera ng
0: Correct.
1: helper. O di bayaran mo yung husband mo para may konting allowance siya to have the freedom to buy the things that he likes.
0: Tama,
1: So,
0: ano?
1: para
0: So,
1: sa akin, ay solution
0: oo.
1: talaga pag may problema.
0: Basta, mga kaibigan, ako may problema lahat. Tayo may problema, may solution lahat. Sabi yan. That's a nugget, ha?
1: Correct.
0: May problema, may solusyon. Eh, ira-rhyme natin.
1: Oo. Pag may problema, may solusyon. Ang solusyon, komunikasyon.
0: Ah, okay. Nag-rhyme na. Very good.
1: Oo. Oo.
0: Oo.
1: So, no solution with communication. Oo.
0: Oh, yan. Ayan. So, another question, Ma'am Joyce, sabi niya, nalaman ko recently na may separate savings account pala ang asawa ko na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi naman niya ginastos sa masama at may sarili rin akong pera. Pero bothered ako dahil feeling ko may part ng buhay niya na hindi niya binabahagi sa akin. Overreading ba ako? Yun po ang sabi ng ating ano.
1: Okay. Hindi naman siguro over. Siguro, ano lang, nag-grieve ka pa lang. Nag-grieve ka. Akala mo kasi na lahat alam mo na. Ngayon, alam mo na na meron ka palang hindi alam, right? Pero I'm sure na eventually, you will get over it. The beautiful thing ang i-concentrate mo ay hindi naman niya ginastos sa masamang bagay.
0: Right,
1: The
0: right.
1: beautiful thing is alam mo na ngayon, right?
0: Oh.
1: The beautiful thing is, meron ka rin pera na sarili mo ah. The difference lang, sinabi mo at hindi niya sinabi. I am sure, binigyan ka rin siguro niya ng reason kung bakit niya hindi sinabi. Reasons could be, hindi mo kasi alam na importante pala ito sa'yo. Uy, nabaliktad yung camera mo. O yan.
0: Ayan.
1: It could be, data, hindi ko sinabi sa iyo, napakaliit lang na bagay ito, hindi naman malaking amount eh, right? So, whatever that reason is, I hope that you can forgive him and then start afresh. No? What is more important now is alam mo.
0: Siguro, Ma'am Joyce, pag-uusap nila tungkol dito, no? Hindi yung ano niya na investigative or, di ba? Parang ikaw talaga, ganyan-ganyan, no? Pero marami sa ipagpasalamat, sabi mo nga, di ba? Ipagpasalamat niya, itong nagtanong sa atin na buti na lang may savings account ka, natuwa naman ako nung nalaman ko, di ba? No? Parang ganun, kaysa sabi na, hindi ka man lang nagsabi sa akin, mayroon ka palang savings, pero kaya sabi niya, overreading ba ako? Kasi kapag overacting, overreacting, or over-investigative ang dating mo, yun talaga ay nakaka-offend sa partner mo. So just be thankful, ano? Tingnan mo ano yung pagpasalamat mo doon sa ginawa ng partner mo. Ayan, Ma'am Joyce, yung isa nating tanong, sabi niya, magkaiba kami ng opinion tungkol sa pag-aaral ng anak namin. Gusto niyang private school dahil yun daw ang mas magandang opportunity, habang gusto kong public school muna para makapag-ipon kami para sa college. Nauwi lang sa argument yung topic. Paano namin dapat pagdesisyonan ng ganito?
1: This is what we called personal conflict, no? Kumbaga pa, meron siyang belief system na mas maganda ang private school, no? At ikaw, iba yung belief system mo, no? At tama naman din na it's better to save up para sa college din, no? Kung ako ang tatanungin niyo, kung hindi kayo makakaresolba ng isang compromisable solution, ito ang gagawin niyo, ha? Okay? Hindi ito pangkaraniwan na solusyon. Mag-draw lots kayo. Private school or public school? Eh kasi hindi kayo magkakatumba eh. Ayaw niyo mag-give way eh, right? So, paano na? Oh, sige, di mag-draw lots na lang kayo kung sinong panalo dyan. Of course, I meant it for a joke, no? But the truth is, talagang there's pros, there's also cons as well too, right? Pero kung ako ikaw, kung sino man yung lalaki dyan, sana yun na lang ang susundin natin. After all, he's the head of the household. After all, the responsibility is more on him na maghanap ng pera for your college. Pero kung ako ang tatanungin, I would go for public school para
0: Very good.
1: makapagtipid, para makapag-ipon for the college years. Because para sa akin, you know, public school, private school, they're all good schools. It all depends
0: Amen.
1: sa bata. It all depends
0: Yes.
1: on your child. As we can see and as we have witnessed and as we have heard, maraming mga graduate from public schools, but they are good, intelligent, successful
0: Totoo.
1: people.
0: Totoo yan, oo. So,
1: Correct.
0: ako din, pareho tayo, Ma'am Joyce, ng opinion, no? Na mayroon kaming churchmate, Ma'am Joyce, na ano, tawag nito. May churchmate kami, yung anak nila, simula kinder hanggang elementary, no? Public sila lahat. Sa Magsaysay Elementary School, dito sa May Cubao. Tapos yung college sila, lahat sa private na. Tama yun, di ba, Ma'am Joyce? Tama yun kasi ang public school, mas minomonitor talaga ng DepEd yun, di ba? Mga teachers talagang masipag sila kasi napaka-strict ng DepEd sa kanila. Of course, sa private din naman, no? So, yun po, sana ay you agree na doon sa advice ng husband mo na sa public school muna. Napaka-practical po na ano yun, na decision, no?
1: Correct.
0: Sa pag-usapan nila. Pag-college, siyempre doon na kayo sa private school. Siyempre, yung mga buti na lang yung apo ko nasa UP, Ma'am Joyce.
1: Amen.
0: Oo, oo. Amen talaga. So mga kaagapay, mabilis po ng panahon, ano? And I want to thank everyone who have sent their questions, ano? So ngayon naman po mga kaagapay, i-request si Ma'am Joyce, ano po ba yung take away, Ma'am Joyce, para ma-remind yung ating mga couples na your marriage should not go to that stage ng dead marriage, di ba? And how they can cope with it in a practical way.
1: We need to have a belief system that no matter how difficult our marriage is, there is hope, there is help from our Lord, and you have to stay committed in your marriage, right? At kung kayo man ay nahihirapan na, do know the doors of the counselors are open. Do know it's not something that you have to be shameful about because what you're going through ay dinadaanan din ng ibang mga couples. So may the Lord give you strength. May the Lord give you wisdom in your everyday decisions. But you will never go wrong if you forgive. You will never go wrong if you continually say I love yous. You will never go wrong if you are being kind to one another.
0: Okay. Samahan po natin si Ma'am Joyce sa closing prayer.
1: Let us pray. Our Lord, our God, thank you because you are the author of all our marriages. And thank you, Lord, because you will be the third person in our marriage that will help us through. And Father, for those struggling marriages, we just pray that you give them hope. You also allow them, O Lord, to find the right mentor to help them and the right attitude to be able to change whatever that they need to change. We commit all these things to you, trusting in your goodness, Lord, that you will help us through. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen, amen. Maraming salamat sa kaagapay sa inyong pagtutok sa ating program, Heartline, kung saan ang inyong pong naramdaman ay aming pinapakinggan. Patuloy lang po kayo magpadala ng mga katanungan at mabigyan po natin ng advice yan. Sana patuloy lang po kayo sa inyong marriage. Sabi nga natin sa yung insight ni Ma'am Joyce ay I hope na hindi po natin isipin na namamatay ang inyong marriage. So sa lahat ng production tech, maraming salamat kay Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena at Benji Masura. Maging sa RTB team natin, si Arlene Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho. Salamat din sa nag-assist sa atin sa broadcast transmitter site. Ito po ang inyong kaagapay, Ate Marlene Guillermo.
1: Ako naman si Dr. Joyce Piacgo.
0: Yan, so magsama tayo ulit next time. I hope you stay tuned po sa ating program sa radio sa FEBC 702 Business. Ito po ay a proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo lahat and see you again next time, next Thursday. God bless!

0: ang iyong nararamdaman.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Dan pa ang motor. Kakapanood natin ng ganun. Marami sa atin ang umaasam na, ay sana, madapuan rin ako ng biyaya niya. Sana magbago rin ang inog ng aking mundo. O naghahanap ka ba ng bagay na pampaswerte o magpapa-attract ng kapalaran sa buhay mo? Tamang-tama ang iyong napakinggan. Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. May message sa iyo si God tungkol sa karanasan na yan. May checklist ako, baka naman kasi mayaman ka na o kaya ikaw ay pinagpala, di mo lang obvious. Magandang approach ito para sa practical checklist ng kayamanan o ng blessing. Kasi hindi lang naman pera ang sukatan ng yaman, kundi yung kung ano'y meron ka na hindi kayang tapatan ng pera. So ngayon, meron kang exam, okay? Ang isasagot mo lang, yes or no, at bibilangin mo yung number na nag-yes ka sa tanong ko. Ready ka na ba? Una, humihinga ka ba ng maayos? Nakaka-inhale, nakaka-exhale. Kasi kapag oxygen dependent ka, magkano babayaran mo na kada tangke ng oxygen, di ba? Remember, nung pandemic, nagkakaubusan ng tangke. Tila ba di metro ang paghinga? May kaibigan nga ako na ang kanyang magulang ay both senior parents, aba bumili ng tangke in case daw na may mangyari sa mga magulang niya. So kung nakakahinga ka ng maluwag, inhale, exhale, aba ikaw ay pinagpala. Nakakalakad ka ba ng walang saklay o walang tungkod? Pinagpala ka. Kung nakakalakad ka ng may saklay o may tungkod na may o may wheelchair, nakakakilos ka, you are mobile, you remain to be blessed. Nakikita ko ang mga taong mahal ko, pinagpala ka. Nararamdaman ko ang mga tao na nagmamahal sa akin. Naririnig ko ang boses ng mga mahal ko. Nalalasahan ko ang kinakain ko. Nakakaamoy ako ng mabango, sabon man yan o pabango. Nakakatulog ako ng mahimbing. Aba, kung nakakatulog ka ng mahimbing, ay pinagpala ka din. Magkano ba ang gamot pampatulog at papakonsulta sa doktor, di ba? Para ikaw ay makatulog lang. Nakakabangon ako sa umaga at may panibagong pagkakataon. Pinagpala ka rin. Wala kang tulog pero ikaw ay may gising, aba pinagpala pa rin. May damit na maisusuot, may pagkakataong matuto at magbago, may oras makapagpahinga. May tao na nangungumusta sa akin, may taong maaari akong tawagan kapag may problema ako, may pamilya o kaibigan na nagmamahal sa akin, may taong natutuwa kapag nakikita ako, may pagkakataon akong magmahal at mahalin, may taong nagbigay sa akin ng kapatawaran at nakapagpatawad ako. Alam mo, meron ka lang 5 check sa mga tanong ko. Pinagpala ka na. Kaya bago mo sabihin na hindi ako mayaman, hindi ako pinagpala, think again. Depende yan, baka kailangan mo munang balikan ang kabutihan ng Panginoon. Dahil ang mga taong wala ng mga bagay na meron ka ay nagbabayad ng 100,000 para lang maging maayos ang kanilang pakiramdam. Gaya ng pagtulog, pagkaroon ng pang-amoy, even yung maging mobile, maglakad. Alam mo, marami kang hinahanap sa buhay pero dapat pala mag-start muna sa gratitude. Sa pagpapasalamat sa Panginoon kasi natagpuan mo ang bagay na mahalaga. Madalas kasi sinusukat natin yung blessing ni God base sa mga nakikita. Pera, trabaho, ay mas maganda yung trabaho niya, ay mas malaki yung sweldo niya, ay mas maganda yung cellphone niya. Magandang kalagayan. At na-equate natin ito lahat sa success, sa tagumpay. At ang pagsubok naman, agad nating tinatawag na sumpa o kaya ay parusa. Pero mas malalim ang gustong ipahatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang biyaya ng Diyos ay maaaring nasa anyo ng biyaya at ng pagsubok. Sabi po sa John 1:35-39 at Matthew 6:33. May iisang mensahe yung dalawang passage na yan. Sabi sa John 1:38, lumingon si Jesus at nang makita niya
sumusunod sa kanyang

mga ito, ang dalawang disciple, ang tanong niya, ano ang kailangan ninyo? Ano ang kailangan ninyo? Hindi niya pinangako sa dalawang alagad ang kayamanan o ang kaginhawaan. Binigyan niya ng kaliwanagan ang isip ng dalawang ito para i-process nila ang kanilang thoughts. Ano ang kailangan mo? Ano ang inyong kailangan? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Hali kayo at tingnan nyo. Sinabi ni Jesus. Napakaganda ng kanyang statement. Come and you will see. And this is the same with Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin muna siya. Sa John 1, ini-establish ni Jesus sa kanyang mga disciple-to-be, isipin mo ano ba ang kailangan mo sa buhay, ano ba ang mahalaga sa buhay. And that is His message to you as well. Kapag mali ang hinahanap mo, hindi mo talaga makikita ang biyayang nasa harapan mo. Iniisip mo, wala akong biyaya, mas pinagpala yung kapitbahay ko kasi ako wala akong dagdag na income, hindi bagong pintura ang bahay ko. Pero if you will open the Bible at may naunawaan kang katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanyang salita, sa message niya, that in itself is wealth, it is blessing. Hindi lahat ng kayamanan nabibili. Ang karunungan, ang pangunawa, ang pagkakaintindi mo mula sa reflections natin ngayon, ang pagkakaroon mo ng faith, meron kang kapayapaan, that is a blessing from God. At hindi rin lahat ng pagsubok ay sumpa. Minsan, ang mismong pagsubok ang ginagamit ng Diyos na anyo ng biyaya para ilapit tayo sa Kanya, baguhin yung puso natin, palalimin ang ating faith, at turuan tayong umasa na hindi lamang sa material na bagay tayo kakapit. Kaya, ang paghahanap sa Diyos ay intentional. That's why it was emphasized in John 1:38. Ano ang kailangan ninyo? Ano ang kailangan mo, kaagapay? Ano ang mahalaga sa buhay mo?

0: Kapag tumingin ka sa Diyos at siya ang una mong hinanap, mas nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa lahat ng bagay. Ang ordinaryong araw, nalalakipan pala ito ng limpak-limpak na biyaya mula sa Panginoon. Ang karunungan, kayamanan yan. Ang pagsubok, nagiging pagkakataon para tayo ay mag-grow, lumago bilang isang tao, mag-mature sa ating spiritual life. Pero hindi natin ito ma-figure out, not unless we sit down, we pray, and humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos para malaman natin ano ba ang kailangan natin sa buhay para tayong mga sanggol. Diba, ang sanggol kapag pagod, gutom, irritable, naiinitan, nawiwi, napupo, may discomfort sa katawan, may karamdaman, umiiyak. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang kailangan. Hanggat hindi kinakarga, pinapadede, hanggat hindi namimit yung pangangailangan, yung demand. Kasi wala naman silang kakayahang magsalita na magsabi, ay pagod lang pala ako, ay kailangan ko palang matulog. Kapag may nararamdaman, kailangan umiyak. Ganito rin tayo. Baka kailangan natin umiyak sa Diyos. At ang Diyos ang tutulong sa atin. Baka naman inaantok lang tayo, o kaya nagugutom, o kaya ilang araw ka na palang hindi natutulog. Or kailangan mo ng kalinga mula sa Panginoon. Kapag may problema, agad nagre-reklamo syempre. Kapag may hindi nangyari na yung nasa plano natin, iniisip na natin, hindi tayo pinagpala. Pag may pagsubok, ang tawag ay sumpa. Pero ngayon, ang challenge sa'yo at sa akin, to pause, to stop, to process everything. Baka hindi kawalan ang nararanasan natin, merong tinuturo ang Diyos. Maybe it's a redirection. Baka yung tinitingnan mong sumpa ay isang paghahanda. Baka kulang pa ang iyong season at tinuturuan ka pang makita ang mga biyayang matagal na palang nasa harapan mo. Huminto. Instead of asking, Lord, bakit hindi pa dumarating ang panalangin ko? Lord, bakit wala pa rin akong ganito? Lord, bakit hindi pa rin ako mayaman? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Let's pray. Lord, our Heavenly Father, wala po kaming gagawin ngayon kundi magpasalamat. Salamat po sa biyaya po ninyo, sa pag-ibig ninyo sa amin, sa pagbigay po ninyo sa amin ng panibagong araw, and hopefully, bibigyan niyo pa po kami ng panibagong araw. Lord, thank you po na nalalampasan namin ang bawat mga pagsubok. Thank you rin na sa bawat araw, may kalakip itong maturity. Thank you, Father, for your goodness, for your love, for your mercy. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Salamat ka agapay sa iyong pakikinig at nawa ay ma-experience mong lalo ang kabutihan ng ating Panginoon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Do you know what your sleep score is? This fashionable trend is taking over the conversation in the health industry as people turn to wearable tech like the Oura Ring to track their sleep in hopes of improving their sleep score.

At isang mapagpalang araw sa inyo, kaagapay. Kumusta ang inyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar, maulan man o kaya'y maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat sa ating Panginoon at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayo na kasama natin ang ating Diyos at hinding-hindi niya tayo iniiwan. At narito tayo sa Hardin ng Panalangin, isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin ang Kanyang mga kamay sa ating mga pasasalamat, tanong, mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng panalangin, pagdinilay at pag-asa. Kaya, kaagapay, huminga ka ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sapagkat totoo at wagas ang iyong pag-ibig sa araw-araw, sa aming paggising, sa bawat umaga. Kami ay inaabot ng iyong mapagmahal na mga kamay. Ang iyong mga pangako mula sa iyong salita ay matibay, Panginoon, at maaari naming sandalan. Sa mundong ito, Panginoon, ay nababalot kami ng mga kaguluhan, mga kabigatan, at sa bawat umaga, kailangan po namin ng panibagong pasimula, panibagong katatagan, panibagong kagalakan, panibagong kaaliwan. At lahat pong ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Pinagyayaman, Panginoon, ang iyong salita sa aming kaisipan at sa aming puso. At ipinagtitibay, Panginoon, ng iyong Espiritu. At O Diyos, sa umaga nga pong ito, sa bawat aming request, Panginoon, na ihahatid sa iyo, bigyan niyo ng katugunan, sangayon, Panginoon, sa iyong mga pangako mula sa iyong salita, na ang lahat ng aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ay iyong dinidinig sapagkat naroon ang inyong patuloy na pag-aniaya sa amin, Panginoon, na kami ay dumako sa iyo because you care for us, that we can cast all our cares upon you because, O God, you are a God who cares. Thank you, dear God, for this. Nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpupuri sa iyong pangalan sa simula ng araw na ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayan nakikinig hindi lamang sa iba't ibang panig ng ating mahal na bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dalangin namin ay kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasamang pisikal, magkakasama naman tayo sa panalangin dito sa programang Hardin ng Panalangin. Sa umagang ito ay puntahan natin ang mga kalalagyan sa ating kalooban, sa ating buhay, sa lipunan, sapagkat kahit tayo'y nakay Kristo at mga mananampalataya tayo, hindi tayo exempt. Hindi tayo bagay na nakaaalis sa mga kabigatan sa mundong ito. Kung kaya nga, binibili ng Panginoon kay Josue nung siya'y nagpasimulang maging leader sa Israel.
At ang sinabi ng Panginoon ako'y nagbigay ng kautusan sa iyo na ika'y kinakailangan maging malakas. Be strong and of a good courage. Be not afraid. Huwag kang matatakot. Neither be thou dismayed. Huwag kang babalutin ng kahinaan o kaya naman yung bang ikaw wala ng mapagtiwalaan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, for the Lord thy God is with thee, kahit saan ka tutungo. Alam po ninyo, magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang ating Diyos ay hindi nagbabago at kailanman ay hindi nagbago sa kanyang pag-abot sa kanyang mga minamahal. Ano po, lalo na sa bagong tipan ay doon natin nasumpungan ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang ibigay, sa atin. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kapahamakan? Yung bang wala kang kapag-apag-asa. Ngunit sa pag-ibig, sa kahabagan at dakilang biyaya ng ating Diyos ay inabot niya tayo. At hindi lang tayo niligtas mula sa kapahamakan at kasalanan, kundi tayo ay inabot pa niya ng kanyang kamay, ng kanyang kalinga. Binalutan niya tayo ng mga pangako. Kaya nga itong pinanghahawakan ni Josue, ang sabi did not I command you be strong and of you be of a good courage? Sapagkat ako'y nagbigay na ng kautusan. Ako ay nagbigay na ng salita. Ako ay nagbigay na ng oath. Ako ay nagbigay na ng covenant na hinding-hindi ko kayo iiwan. Ano po? Doon sa Hebreo, kapitulo 13, versikulo 5. Ang sabi let your conversation be without covetousness. Ang ating pong buhay, ang ating mga kilos, madalas ay nababalot tayo ng yung bang parang mawawalan tayo. Mawawalan tayo ng mga kung ano-anong mga bagay na pwede nating ma-enjoy sa buhay. Ano po, mawawalan tayo ng mga ari-arian, mawawalan tayo ng mga pinagpapahalagaan sa buhay. Kung kaya nangunguna sa atin ang pagiging covetous, ika nga. At alam niyo, yung salitang covetous sa lahat ng bagay, totoo yan. Okay? Ang sabi, and be content. Imbis na ikaw ay parabang inaagawan o nawawalan, kung ano ang naririyan, abay, matuto kang tanggapin. Sapagkat, ako'y narito. Ang sabi niya, for he hath said, I will never leave you, nor will I forsake you. Okay? Now, alam niyo po, may nagtanong sa akin na sabi, Bishop, hindi ba sa kaligtasan ng binigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin niya na sa buhay na ito ay hindi na tayo aabuti ng mga kabigatan, persecution, mga sakit, mga kawalan sa buhay? Sabi ko, for as long as we are in this life at sa mundong ito at sa laman na ito, palagi tayong subject sa lahat ng bagay na iyan. Hindi tayo makakatakas. Okay? Mismo ang ating laman, kung malakas tayo ngayon, ay bukas mahina na tayo. Kung halimbawa ay siguro bata pa tayo ngayon, abay, sa susunod na mga taon, may edad na tayo. Okay? Kung medyo makinis pa ang mga balat natin, mga ilang dekada siguro, kulubot na. Ano po? Maluluma na tayo. Babalutin tayo ng kahinaan. Babalutin tayo ng mga sakit. Ano? Malusog ka ngayon, mahina ka na. Kung kaya nga ang biyaya ng Panginoon ay dapat nating intindihin. Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi lamang sa atin nagbigay ng kaligtasan, kundi nagbigay sa atin ng bagay na magkaroon tayo ng dahilan upang maglingkod sa ating Panginoon. Sa ating mga pagkilos, bigyan siya ng luwalhati at bigyan siya ng kaluguran. Makapaglingkod tayo sa bawat isa at makita sa ating buhay ang kanyang pangunguna,
ang kanyang biyaya. Yun po ay galing lahat sa biyaya ng Panginoon na nasa atin. At kung paano ang biyayang yan ay naikikilos natin, ay itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Okay? Kung kaya, intindihin po natin ito. Alam niyo I would like to tell you everyone, ano po, na ang lahat tayo ay kinakailangang matibay sa bagay na ito. Nung si Kristo ay ibinigay ng ating Diyos, ang lahat-lahat ng kanyang maaaring ibigay sa atin ay ibinigay niya. Ibinigay niya ng lubos, ibinigay niya ng wagas. Kaya ang lahat ng maaaring tinatawag na spiritual blessings ay nasa atin na sa pamamagitan ni Kristo. At yung bagay na siya ay nasa atin, na buhay sa atin, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng kapatawaran sa kasalanan, binigyan tayo ng araw-araw ay buhay na pag-asa. Ano po? Hindi lang tayo nag-aantay na tayo tumungo sa ating Panginoon upang maranasan natin ang lahat ng kaluwalhatian. Ngunit sa buhay natin na ito, ay luwalhati na ang pagiging nasa Kanya at Siya'y nasa atin. Yun po ang katotohanan na iyan. Subalit sa mundong ito, binabalot tayo ng mga kalungkutan, binabalot tayo ng mga pangungulila. Siyempre, tayo nasa buhay na ito at nasa laman na ito. Ngunit palagi nating iisipin na ang ating taglay kay Kristo ay higit pa sa mga bagay na ito. Kung meron tayong balance, ika nga, alam niyo yung balance na hindi ko lang alam kung anong Tagalog niya, ano, yung weight, no? Ibig sabihin yung luwalhating na kay Kristo will far outweigh anything na idunudulot sa atin ng mundong ito. Sakit man yan, kabigatan sa buhay, problema, pinansyal man yan, okay? Lahat pong ito ay hindi papantay sa lahat ng ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung kaya, kinakailangan lamang tingnan natin ang katotohanan ng kanyang salita sapagkat wala na tayong ibang maaaring tanganan kundi ang kanyang salita. Kung kaya nga sa araw-araw na sumasa atin, sumasa inyo, ang hardin ng panalangin, hindi natin inaalis ang pagpapahayag ng salita ng Diyos upang lahat tayo magkaroon ng katibayan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon kay Josue, I have not commanded you. Ako'y nagbigay na sa iyo ng lahat. You be of good courage, no? Huwag kang panghinaan, okay? At huwag kang matakot sapagkat narito ako. Okay? At alam niyo doon sa aklat ng Tito, Titus chapter 2 and verses 11 to 15. Ito ang sinasabi ni Apostolo Pablo kay Titus. The grace of God that brings salvation hath appeared to all men. Nahayag na sa lahat ng tao. At yung parehong biyayang ito na nagbigay ng kaligtasan ay nagtuturo po sa atin. Teaching us. Okay? Paano nagtuturo ang biyaya ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Because ang salita po ng Diyos, no, ang banal na kasulatan, it is actually referred to as the Word of Grace. At ang kanyang Espiritu is also the Spirit of Grace. Kung kaya, kapag tayo'y ipagyayaman natin ang ating mga kaisipan sa salita ng Diyos, kukunin natin ang lahat ng mga katuruan, lahat ng mga warnings, lahat ng mga ehemplo, lahat ng mga instructions, ano po, at ibubuhay natin, ikikilos natin, ano ang gagawin ng Espiritu? Ay pagtitibayin po, no, ang ating maaaring bawat pagkilos. Now, alam po ninyo, ipinagyayaman tayo ng ating Panginoon sa mga virtues, mga bunga ng Espiritu. Okay? Ano po yan? Sabi doon sa Galacia na ang bunga ng Espiritu ay love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. The fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Ang ibig sabihin po yan, ano po, lahat naman tayo nakakakilos ang ayon sa kung ano ang pagkilos ng mundong ito.
lahat tayo may pinag-aralan, lahat tayo pumupunta sa mga eskwelahan, nakaka-graduate, nagkakaroon ng mga degree. At ang mga pagkilos po natin, sa ayon sa mga pinag-aralan natin, ano po, ay alam niyo makukuha naman lahat ng mga degree kahit ikay hindi mananampalataya. Subalit, kapag ikay na kay Kristo at ang kanyang salita ay matibay sa iyo, kakaiba ang iyong pagkilos. Sapagkat sa pananahan ng ating Panginoon sa atin, okay? Abay, nagkakaroon tayo ng pagkilos sang-ayon sa kanyang espiritu. Sapagkat ito ang kanyang tinuturo sa kanyang salita. Yan ang pinaka-equipping na binibigay sa atin ng ating Panginoon sang-ayon sa kanyang biyaya. Yun yung sinasabi, teaching us that we can actually do things na nagdi-deny tayo ng ungodliness and worldly lust. Tayo mabubuhay soberly, righteously, godly sa mundong ito. At tayo ay maaaring tumingin palagi sa isang blessed hope at sa pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat lahat ito'y matibay, sapagkat ibinigay niya na ang lahat-lahat sa atin. Okay? Alam niyo po, kung ang ating pakiramdam ay hindi tayo parang inaabot ng ating Panginoon, iyan din naman talaga ang kalalagyan ng laman. Kinakailangan lang natin balikan ng kanyang salita. At ayusin natin ang ating kaisipan at ang ating kalooban sa kanya. Manahan tayo sa kanya. Kaya palagi kong sinasabi na ang taong sumasampalataya sa kanya at masusumpungan siya na tapat sa lahat ng bagay, hinding-hindi magkukulang ang ating Panginoon. Wagas na ang kanyang ibinigay sa atin. Okay? The salvation that we have in Christ. The eternal life that we have. The forgiveness that we have. The grace, the mercies that came to us by Jesus Christ. Puspos po ito at wagas. Tanganan po natin yan. And He said, I will never leave you nor forsake you. Pagtibayan tayo sa salitang ito sa ating buhay.

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigay niyo sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala, na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila Panginoon Diyos makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin Panginoon Diyos na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa pisikal, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin Panginoon Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan. Sa pamamagitan ninyong dugo, Panginoong Isus, at ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga naiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Isus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Isus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patutuot, sa kanilang mga buhay ngayon na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ka, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan din ng matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Dumako na po tayo sa ating mga panalangin at may mga nagpadala ng kanilang mga request at narito mayroong mga nangangailangan, no, ng mga tugon ng Panginoon sa panalangin sa kanilang edukasyon, sa scholarship. Si Nico, pagpasok sa scholarship na eskwelahan. Si Aliza, ano po, panalangin natin na sila ay makapasok sa kanilang mga nananais na scholarship. Meron namang nagre-request ng guidance sa kanilang mga career. Si Shirley, patuloy na gabay ng Diyos sa kanyang career, ano po, sa early childhood education. At may mga nagseselebra ng kanilang kaarawan, no? At nagpreprepara pa nga para sa kaarawan. Si Lolit Adia sa kanyang 70th birthday. Panalangin din natin si Heidi kasi birthday niya bukas. Ano po, isama na rin natin siya. Sa mga kagalingan, si Hazel. Tapos na ang chemo session at panalangin para magandang resulta. Si Eden, patuloy na mabuting kalusugan. Si Matthew, ganun din, healing, ano po, from focal seizure at provision para sa kanyang medication. Si Imel, sa kanyang blood sugar, ano po, para sa kanyang problema din sa mata. Si Cecilia, recovery from stroke, panalangin sa kanyang dementia. Si Karen Damian, healing from ovarian torsion. Si Lizelle Rubia, sa kanyang surgery sa gallbladder, naway maging successful ito at pati ang kanyang recovery. Si Tess, panalangin na maging mabuti at maayos ang kanyang pakiramdam. Alam nyo, maraming may kabigatan ngayon. Usong-uso ang sakit sa respiratory. Okay? Pati nga ang misis ko, medyo inuubot nila lagnat. Si Renren, healing and recovery from dengue. Si Divina, Kitaleg Corrales, healing from stomach abdominal pain. Meron din naman ng mga nananalangin patungkol sa kanilang mga upcoming medical procedure. Si Roland Guevara, sa kanyang darating na scan procedure. Para naman sa safety protection sa maraming bagay, si Imar Ignacio de la Cruz, ano po, pati sa kanyang pamilya. Okay? Si Arlie Ilagan, kagalingan din, healing sa kanyang cancer. si Zaira Montesilio, gayon din po kagalingan, si Elian Vergara para sa kanyang anak naman na madalas ay magkasakit, si Maureen Alcantara para naman sa kanyang kidney problem, si Jethro Manansala, recovery sa kanyang operasyon, si Kezia Villarreal, panalangin para sa kanyang nanay na sa kasalukuyang nagpapagamot, si Natalie Yumol, panalangin po dahil erratic ang kanyang blood pressure. Ako, alam niyo, napakaraming mga kahilingan. At hindi lang itong mga may mga request mula sa ating bayan. Panalangin natin ang ating mga OFW sa lahat ng kanilang kalalagyan. Ano po, lalo na yung mga nasa Middle East. Okay? Pangungulila sa mga pamilya, negosyo, kabuhayan, trabaho. Alam niyo, kaya nga napakaganda ng ating pagpapahayag ngayon. Katibayan natin mula sa kanyang salita at pangako. Kapitan natin yan sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. Manalangin na po tayo. Muli, O Diyos, kami dumudulog sa iyo. Kayo ay aming Diyos. Kayo, Panginoon, ang nag-abot sa amin sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kami sa pamamagitan ng pananampalataya ay kami iyong mga anak. At tumatawag kami sa iyo bilang aming hindi lang Panginoon kundi Ama. At O Diyos, salamat po sa katibayan ng iyong salita. At ngayon, Panginoon, aming idinudulog sa iyong luklukan ng awa at biyaya ang lahat ng mga request na ito. Marami na pong nabanggit sa ere at marami pang nagpapadala, Panginoon. At sa lahat, O Diyos, kung meron man kaming hindi naisabi ngayon, Panginoon, ngunit alam po ninyo ang kalalagyan ng bawat isa. O Diyos, hindi lang po kayo sa amin ay matibay na nag-aabot, kundi alam niyo ang bawat kalalagyan po namin. Sa katotohanan, Panginoon, hindi pa nga kami nanalangin, alam niyo na kung anong lahat ng aming kalalagyan. At sa bagay pong ito, Panginoon, lahat ng may kahilingan ay itinataas namin sa iyo. Una, Panginoon, ay pagtibayin po ninyo ang sinasabi ng iyong salita para sa aming lahat. Maaari po na wala kaming pangangailangan ngayon, wala kaming prayer request. Subalit, Panginoon, ang kalalagyan namin ngayon ay magbabago sa kinabukasan. Ang mga may pangangailangan ngayon, Panginoon, lalo na. Kaya, O Diyos, turuan niyo kami na manampalataya sa iyo sa pamamagitan ng iyong sinasabi sa iyong salita. Sinabi mo kay Josue, "Have not I commanded you that you be of good courage and do not be afraid?" Gayun din po ang sinasabi mo sa amin. Hindi ba't nagbigay na kayo sa amin ng iyong salita at matibay ito? Panghawakan po namin ng matibay. Binigyan niyo na kami, Panginoon, ng lahat ang kailangan namin para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, ng may karamdaman, Panginoon, kabigatan sa buhay. Ano mang bagay, trabaho, Panginoon, pangungulila, bagay sa negosyo, relational problems, Panginoon, mga problema sa kaisipan, Panginoon. O Diyos, may mga nangungulila, may mga nasa ibang bansa. Lahat po ito, Panginoon, ay hayag sa iyo. At salamat, Panginoon, sapagkat matibay ang salita. Ang iyong Espiritu, Panginoon, ay nangungusap sa amin. Pagtibayan niyong lahat, bigyan niyo kami ng kagalakan sa bawat sandali. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung meron kayong iba pang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo sa radio, sa online, at sa GCTV Digital. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante. Nagpapaalala po sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat sangayon sa salita ng Diyos ay may kasapatan sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Kanya at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Ang pinakamahirap kontrolin sa atin ay hindi ang kamay, hindi rin ang paa, kundi ang bibig. Kasi may mga pagkakataon na bago pa natin ma-process kung tama ba ang sasabihin natin, huli na ang lahat. At ayun, kumawala na sa ating bibig ang mga salita. Masasakit na salita. Parang kapag may ikatsa tayo at naiinis tayo sa kanya, nagtatype pa lang tayo ng pagkahaba-habang message, tapos pagkatapos nating isend, saka natin maiisip, ay sana hindi ko na lang sinabi. Kaya ayun, dali-dali nating i-unsend bago pa man ito makita ng kachat natin. Relate ka ba dito, Kaagapay? O kaya naman may nakikita tayong mali sa isang tao at dahil feeling natin tama naman tayo, sasabihin natin ito kaagad. Pero pagkatapos, makikita natin na sobrang nasaktan yung taong yun. Minsan kasi, ang problema ay hindi naman kung tama o mali ang sinabi natin. Ang nagiging problema ay kung paano natin ito sinasabi. Basahin natin kaagapay ang Ephesians chapter 4 verse 15. Muli, Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi ni Paul doon, "Instead, speaking the truth in love." Napakasimple pakinggan pero parang malalim at matalinhaga pa rin ano. Speaking the truth. Hindi pala sinasabi ng Bible na huwag tayong magsabi ng totoo. Hindi niya sinasabi na kailangan nating manahimik kapag may mali tayong nakikita at kung iyon naman ang katotohanan. Ang challenge sa atin ay ito. Ang matutunan na magsabi ng katotohanan ng may kalakip na pag-ibig. Kasi possible na tama ang words natin pero mali ang attitude at intention ng ating mga puso. Possible na correct ang point natin pero wrong ang ating delivery, ang delivery ng ating mga salita. Possible rin na gusto nating itama ang isang tao pero ang nararamdaman niya pagkatapos nating magsalita ay rejection, embarrassment, o even condemnation. Minsan kasi iniisip natin, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero hindi lahat ng totoo kaagapay kailangang sabihin sa kahit anong paraan at kahit anong oras o kahit anong tono natin gusto. Truth without love can hurt. Pero ang love naman na walang truth, maaari ring maging misleading. Kaya balance ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 15. Truth and love should go together. Hindi truth or love, kundi truth in love. Isipin natin ang isang taong mahalaga sa atin. Halimbawa, may kaibigan kang gumagawa ng desisyon na alam mong hindi makakabuti sa kanya. Nakikita mong paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong mistake. Bilang kaibigan, gusto mong sabihin, tama na yan, alam mo, ikaw never ka talaga matututo Hanggang ganyan ka na lang talaga. Parang ang sakit-sakit pakinggan, di ba? Tanong, totoo ba na may problema? Maybe yes. Pero nakatulong ba ang paraan ng ating pagsasalita? Hindi necessarily. Pwede nating sabihin ang parehong concern in a different way. Pwede nating sabihin, alam kong ikaw pa rin ang magdi-decide, pero bilang kaibigan mo, concerned ako sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ulit. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Diba? Same truth, different heart, same concern, different delivery. At minsan, doon nagkakaroon ng difference. Kaya ang unang lesson natin siguro ngayon kaagapay, kung may think before you click, meron ding think before you speak. Sabi sa James chapter 1 verse 19, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang ganda ng order, no? Quick to listen, slow to speak. Hindi sinabing quick to react, hindi rin quick to reply, at lalong hinding quick to post. Ang sabi doon kaagapay, quick to listen, slow to speak. Sa panahon ngayon na isang click lang, pwede nang mag-comment, mag-post, o mag-reply, o mag-send ng message, kailangan nating matutong mag-pause. Hindi lahat ng naiisip natin kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman natin kailangang i-post. At hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo. Minsan, kailangan muna nating itanong sa sarili natin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Tama ba ito? Makakatulong ba ito? At kung sasabihin ko to, masasabi ko ba na ito ay may kasamang love? Kasi may mga words na kapag lumabas na, kaagapay hindi na natin maibabalik. Pwede tayong humingi ng sorry, pero hindi natin mabubura agad ang impact ng sinabi natin. Proverbs 15 chapter 15 verse 1 reminds us, a gentle answer turns away wrath. Minsan hindi naman kailangan ng mas malakas na boses, kailangan lang ng mas gentle na puso. Ikalawa, speak to build kaagapay, not to break. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Napakaganda ng standard na to, no? Does my speech build people up? Hindi ibig sabihin na puro compliments lang ang ibibigay natin sa kanila. Hindi naman din ibig sabihin na kapag may mali, eh, sasabihin natin, di okay lang, kahit hindi naman talaga. Ang ibig sabihin lang nito kaagapay, kahit na nagko-correct tayo, ang goal natin ay restoration at hindi humiliation. Ito ang challenge, lalo na sa mga relationships, sa family, friendship, marriage, workplace, church, o kahit sa online. Minsan, mas gentle tayo sa strangers o sa hindi natin kakilala kesa sa mga taong mahal natin. Kapag ibang tao, excuse me, okay lang po ba? Pero kapag kapatid o asawa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Diba? Minsan, yung taong pinakamalapit sa atin, sila pa ang nakakatanggap ng pinakamatalas nating mga salita. Pero kung tunay na love ang meron tayo para sa kanila, dapat hindi lang sa strangers natin pinapakita ang ating gentleness. Dapat especially to those people closest to us, they deserve our gentleness too. Also, kaagapay, remember that love changes the way we communicate. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient, love is kind. Notice that love is not only a feeling. Love has a way of speaking. Love has a way of responding. Love knows when to correct, but it also knows when to listen. Love knows when to be honest, but it also knows how to be gentle. May mga pagkakataon na kailangan ng tao ay hindi lecture, kundi pakikinig. Hindi lahat ng umiiyak ay naghahanap agad ng solusyon. Hindi lahat ng nagkukwento sa atin ay kailangan nating sabihan kung ano ang dapat nilang gawin. Minsan, kailangan lang nila ng taong magsasabing, I hear you, nandito ako, hindi kita huhusgahan. That can also be speaking with love. At syempre, may pagkakataon din na kailangan nating magsabi ng difficult truth. Hindi love ang mananahimik habang may taong unti-unting nasisira. Hindi love ang pagiging okay lang yan kahit alam nating hindi talaga okay. Real love is courageous enough to tell the truth Pero kapag sinabi natin ang truth, dapat mararamdaman pa rin ng tao na mahalaga siya. Imagine natin ang isang doktor, kapag may sakit ang kanyang pasyente, hindi sasabihin ng doktor, okay ka lang, wala kang problema. Kung alam niyang may kailangang gamutin, that would not be love. Pero hindi rin naman sisigawan ng doktor ang pasyente niya at sasabihin, ayan, buti nga sa'yo, hindi mo kasi inaalagaan yung sarili mo. Instead, sasabihin niya ang truth with care, with compassion, and with the intention to help. Ganin din dapat kaagapay ang communication natin. Kaya bago tayo magsalita, magandang magkaroon tayo ng simpleng filter. Is it true? Is it necessary? Is it loving? Sa Tagalog, totoo ba? Kailangan ba talagang sabihin? At masasabi ko ba ito ng may pag-ibig? Kung yes ka doon sa tatlo, then speak. Pero kung true nga, pero unnecessary at hurtful ang delivery, maybe kaagapay, it's time for you to pause. Pray, think, saka magsalita. Kaya ngayong araw, kaagapay, ito ang challenge ko sa'yo. Before you speak, check your heart. Before you correct someone, choose compassion. Before you respond, choose love. Dahil minsan, isang salita lang ang kailangan ng isang taong pagod para muling magkaroon uli ng lakas. And who knows, baka ikaw ang taong gagamitin ng Diyos para sabihin iyon.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pinapakinggan. Ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan. 702 DZS. Agapay ng Sambayanan. 702 DZS.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Oh, ang ganda ng linggo natin, mga kaagapay. Ano? Ang dami nating natutunan, di ba? Ito po si Beth Flores. Lagi pong nangangamusta sa inyo. At kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Eh, bago po natin simulan, di ba? Na-excite ako talaga. Ang dami nating natututunan. Kami rin po ng daddy ko natututunan. Marami din po natututunan. So, bago po tayo magsimula, syempre kakanta muna tayo, mga kaagapay. Yan po ang ating tone.

0: Amen.
1: Gusto, gusto ko talaga yung amen na yan ng Dandy. Kasi narinig ko pa yung timbre ng boses niya. Narinig ko pa yung ganda ng boses ni Founder dear. Amen, amen, amen. Diba? Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Kami po ng tatay ko. Tatay ko po yung magaling kumanta na yan. At kami po'y pareho ng senior. Nag-i-enjoy ng programang Gabay na praying na lalo po kayong pagpalain ng Panginoon. So kung kayo po'y nakikinig, o bagong salta lang, bago na padaan, yun po yung ating program, program ng Gabay. So kung kayo po'y nakikinig gamit pong inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao. At gamit niyo rin po ang transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas, gamit niyo po yung Facebook live stream. Oy, meron din tayong 702 app, ha? So kung narinig niyo po kami through the internet, kung maganda yung inyong internet connection, definitely maganda din po rin yung reception. Salamat po sa mga kaagapay natin na nasa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito, na nag-check in doon sa atin sa Facebook live stream at sinasabing kamusta kayo, pagpalain kayo, God bless you. Oh, maraming maraming pong salamat. That's a great encouragement for us and for DJIS. So, patuloy lang po tayong manalangin sa bawat isa, patuloy tayong mag-suportahan baga sa bawat isa. So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa atin pong pagpapatuloy sa atin na maging thriving Thursday ito. At ihanda natin ang ating puso, no, in preparation sa worship natin this coming Sunday. So huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras at sa ganitong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center of Tigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng makalangit na mga awitin at hindi lamang yan. Sa pamagitan ng matandang tipan at bagong tipan, isang tunay na kaganapan ng isang aklat na tanging pagtitiwalaan sapagkat ito'y kay Kristo Jesus lamang nagaganap, kung kaya't alam nating hindi tayo namamali kundi tayo'y nagtatagumpay. Amen, amen, amen.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin 5 biblical principles for better mental health. Kasi nga dapat nagtutulungan tayo bilang family, bilang mga magkakaagapay, bilang sa church, di ba po? Kasi nga po, kaya ta ako naging concerned kasi nakita ko yung September 10, World Suicide Prevention Day. At naging concerned din ako kasi ang ating suicide mortality sa Pilipinas, 3.4 hanggang 3.5 sa bawat 100,000 population. Ayon po sa data ng World Bank. Kaya nakakabagbag ng puso. So, nung Monday, sabi nga, ang una nating biblical principle, pagsikapan natin makaranas ng mas mababang anxiety. So, let us choose not to. Diba yun yun? Dahil alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Nung Martes naman, sabi nga, nung tanggapin ang araw, one day at a time, at huwag na nating isipin ang kabalisahan bukas dahil sapat na ito para sa atin. Enough for the day is the worry therein. Kahapon naman na pag-usapan natin ang mga benepisyo ng huwag maging magagalitin. Kasi pag magagalitin ka, mas lalong sasabog. At ang kahalagahan, ang ganda nung pinag-usapan natin, kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos ng lubusan sa mga ganit sa araw-araw. So ngayon naman,

0: And ito, maganda din. Let compassion play a key role in your life. Kung ipapahayag natin ang compassion at mercy sa tao, tulad ng nais natin mula sa kanila, mas magiging maayos ang mundong ating ginagalawan. So subukan gumawa ng mga isang compassionate acts sa bawat araw. Naniniwala tayo na mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So subukan gawin ito ng isang buwan at tingnan kung paano mababago ang ating buhay at perspective. So ang compassion ay may benepisyo sa mental at physical health, sa pagpapababa ng stress, sa pag-improve ng emotional resilience, sa pagpapatibay ng relationship, at kahit sa pag-protect ng puso. So ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang practice ng compassion ay nagpapataas ng mood-regulating chemical at nagpapababa ng inflammation at nagpapatatag ng overall health well-being. So tingnan natin yung tulong na gagawa ng compassion. So ang mental health benefits ng compassion, it reduces stress and anxiety. Ang compassion ay nagpapababa ng cortisol, which is the stress hormone, at nagpapataas ng serotonin at dopamine, happy hormone. Diba, nagpapromote ng calmness at happiness. It also improves emotional resilience. Ang mga compassionate na tao, mas maayos mag-cope sa challenges, nagpapakita ng mas mababang rate ng depression at burnout. Oh, it also enhances empathy and connection. Ang compassion ay nagpapatibay ng social bonds, nagbabawas ng loneliness, which is a major risk factor ng poor mental health. At it also boosts self-compassion. Ang pagiging mabuti sa sarili, nagpapababa ng harsh self-criticism, nag-i-improve ng self-esteem at emotional balance. O ano pa? Ang compassion meron ding physical health benefits. So ano yun? Cardiovascular protection. An acts of compassion ay nagpapababa ng blood pressure at ng chronic inflammation na parehong kaugnay sa better heart health. It also helps our immune system support. Ang compassionate behavior ay kaugnay sa mas matibay na immune responses na tumutulong sa katawan na labanan ang mga diseases. It also gives us better sleep. Ang pamumuhay na may compassion, nagpapababa ng stress level at nag-i-improve ng kalidad ng pagtulog. O diba? Ang compassion din, physical benefit, longevity. Ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang mga tao na regular na pinapractice ang compassion at kindness o kagandahang loob, nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. O, meron din to. Meron ding benefits sa brain and body ang compassion. Ang compassion ay nag-a-activate ng region sa brains na kaugnay sa pleasure, yun nga yung sa dopamine, empathy at reward na lumilikha ng quote-unquote helper's high. O, diba? At ang neurochemical changes mula sa compassion ay ginagaya ang mindfulness at meditation. Yun yung gusto ko eh. Na nag-rewire ng brain para po sa calmness at empathy. So, anong mga practical ways to cultivate compassion? Maybe daily acts of kindness, maliliit na gestures tulad ng pakikinig, pagtulong, pag-encourage sa iba. Pwede rin yung self-compassion practices. Ito yung for ourselves, kausapin ng sarili na may gentleness at hindi criticism. Yung sabi mo, alam mo, ikaw, likha ka ng Panginoon. I am a child of God. So, pag naging yung positive mindset yun. Tapos, syempre, may mindfulness and prayer, ang spiritual practices nagpapalalim ng awareness ng pangangailangan ng iba. We can see that. At yung community service, ang pag-volunteer ay nagfo-foster ng empathy at purpose. Tandaan mga kaagapay, sa ating pagkalinga at pagtulong sa iba, nagdudulot ito ng iba't ibang uri ng saya sa ating puso, sa ating isipan na nagpapatatag ng ating purpose, nagpapahaba rin ng ating buhay. Ang ganda ng reminder sa Proverbs 19:17. Sabi ganon, parang pagpapauntang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ulitin ko ha, Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayan. Ang ganda, di ba, mga kagabay? So let us continue practice compassionate. Pagiging maging compassionate tayo, compassion, para po sa iba. Kasi it is good for our health. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you uli, anak. Ganda. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Hunger, ang kagutuman. Isang malaking problema sa mundong ibabaw, mga living human beings. Kanino tayo babaling upang humingi ng tulong? Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Feed, brothers. Pakainin ang mga kapatid. Mateo 25:31-46, pag dumating ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono, haharap sa kanya ang lahat ng klaseng tao sa bansa at paghihiwalay niya bilang isang shepherd ang mga tupa at kambing. Ilalagay niya ang tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos sasabihin ng hari sa mga taong nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng tatay ko, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa noong kinreate ang mundo. Dahil noong nagugutom ako, pinakain ninyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom ninyo ako. Nung naging dayo, pinatuloy ninyo ako. Nung wala akong isuot, dinamitan ninyo ako. At nang may sakit ako, inalagaan ninyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw ninyo ako. Kailan namin kayo nakitang may sakit at inalagaan namin kayo, nakulong at dinalaw namin kayo?" At sasagot ang hari, "Tandaan ninyo, nung ginawa ninyo ang mga bagay na ito sa mahihinang mga kapatid ko, sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sa lahat ng lahing taong nilalang sa wangis ko, ginawa ninyo yun sa akin," sabi ng guro. Tapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na inanda ng devil at sa kanyang mga angels. Why so? Dahil nang nagugutom ako, din niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, din niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang tutuluyan, din niyo ako pinatuloy. Sa bahay ninyo, nung hubad ako at din niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako at nagkaroo at nakulong, hindi niyo ako dinalaw." Sagot naman, "Lord, kailan ka namin nakitang nagutom, unauhaw at walang matuluyan at hubad? O may sakit at nakulong, hindi ka namin dinalaw at hindi ka namin tinulungan?" Sasagot ang hari, "Sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan ninyo at natulungan ang mga kawawa at ang mahihina, nilalang ko sa aking wangis, dapat lamang tulungan kung kaya't itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumanggi na tumulong, pero pupunta sa bahay na walang hanggan ang kay Kristo Jesus lamang nagtiwala dahil sa faith. Feed hungry enemies, pakainin ang mga gutom na kaaway." Romans 12:20, sinabi sa scripture, "Pag nagugutom ang mga kaaway mo, pakainin mo sila. Kung nauuhaw sila, painumin mo sila. Pag ginawa mo yan, mahihiya sila sa sarili nila." Hunger for righteousness, maghangad ng totoong katuwiran. Mateo 5:6, "Blessed ang mga nauuhaw at nagugutom sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kasi bubusugin sila." Jesus fasted for 40 days. Si Jesus nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Mateo 4:2, "Hindi Kumain si Jesus ng 40 days at 40 nights, kaya nagutom siya. Luke 4:2, doon tinukso siya ng devil sa loob ng 40 days. Hindi siya kumain ng mga araw na iyon, kaya nagutom siya. Jesus feeds hungry thousands. Nagpakain si Jesus ng libong mga nagugutom. Mark 6:30-34. Pagbabalik ng mga apostol, ikwento nila kay Jesus ang mga ginawa nila at itinuro nila. Dinagsa sa Jesus ng sobrang maraming tao. Halos di makakain si Jesus ng mga disciples niya. Sinabi ni Jesus, punta tayo sa di masyadong lugar na maraming tao. Magpapahinga tayo doon. Sumakay sila sa bangka at umalis para pumunta sa isang ibang lugar upang magpahinga. Pero maraming tao ang nakakita sa kanila pag-alis at alam nila kung saan sila pupunta. Kaya umalis sila mula sa bayan nila at inunahan nila sila doon. Pababa na si Jesus at ang mga disciples, napakarami ng mga tao. Naawa siya sa kanila dahil sila parang tupang walang shepherd. Jesus hunger. Nagutom si Jesus. Mateo 21:18. Kinabukasan bumalik siya sa city at nagutom siya. Kinabukasan dumating sila mula sa Bethany. Gutom na gutom si Jesus sa mundong ibabaw. No more hunger in heaven. Wala nang gutom sa langit na bayan. Revelation 7:16. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila masusunog ng araw. Hindi na sila o kahit ano pang nakapapasong init. Paul knew hunger. Nakaranas si Paul ng gutom. 1 Corinthians 4:11. Hanggang ngayon nagugutom kami at nauuhaw. Mukhang basahan ng mga damit namin. Binubog at walang matirahan. Worker's appetite ang lasa at gana ng isang lingkod ng Diyos. Proverbs 10:26. May irita ka kapag tamad ang inutusan mo para siyang suka sa ngipin, nakangingilo parang usok, masakit sa mata. Pero ang masunurin kay Lord ay hahaba ang buhay at puno ng pagpapala galing sa langit. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba anak?
0: Opo, Ama. Totoo po yun. So, kaya mga kaagapay. Tama-tama din naman. Pinag-usap natin compassion. Kailangan meron tayong compassion sa iba. Gayahin natin ang Panginoon. Kasi paano malalaman ng iba kung hindi natin tinutulungan sila? Kagaya nun, sa amin po sa mission sa church, sa MCF, meron po kaming project para dun sa mga tricycle driver. So, meron yon free grocery, voucher, ganyan. Pero pag meron pa lang training for family, basta ang gusto namin how to be a good father, paano alagaan ng pamilya, yun po lahat. Kaya nakakatuwa. So sabi niya, maging compassionate tayo sa pangangailangan ng iba. Paano natin sasabihin mahal natin sila sa Panginoon? Di ba? Pag nakikita natin nangangailangan, hindi naman natin sasabihin ipapanalangin kita. Pag nakita natin may pangangailangan, nag-reach out tayo kasi ganun ang ginawa ng Panginoon. Diba?
1: Amen.
0: So, dapat ganun. Yun yung pinaka-main gist ng message ni Dad. Kailangan, nakikita natin yung need, tinatapata, yung tinutulungan natin sila. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na binigay mo po sa amin. Talagang, Lord, nare-reinforce na kailangan po talaga kami po ay compassionate. Kami po ay nakikita namin, Panginoon, na dapat ay patuloy na nananangan at ginagawa yung aming responsibility sa mundong ito, Panginoon. Opo, hindi kami ma-abuse kasi kung kami po ay nagtitiwala sa iyo, ikaw po yung gumagabay sa amin kung sino po yung mga taong dapat naming tulungan. So Lord, marami pong salamat kasi talagang iniligay mo yan sa puso namin para po magliwanag ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po kay Ate Elma Orjales. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at si Pastor Leo Orjales. Gabayan mo po sila sa kanilang gawain, kanilang ministeryo, Panginoon. Ganun din kay Rowena Estilong. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Kay Noel Gole Cruz. kay Edna Hernandez, kay Junke, kay Jonah Garcia Yabyabin, ganun din kay Joanna Tamayo. Ganun din po kay Jock Torres, Panginoon. Marami pong salamat. Pinagpipray ko na rin po, Panginoon, si Heidi Sampang. Dalangin ko po, you bless her, Lord, kasi alam ko you're using her life tremendously in many ways. So continue to bless her and her whole family. Ipinagpipray ko rin po, Panginoon, ang mga taong napaka-generous sa gawain, hindi lang po sa FEBC, kundi po sa kanilang gawain at ministry. I pray for Pastor Manny and Ma'am Lisa Atendido. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Continue to bless their business and continue, Lord, na patuloy na gamitin mo ang kanilang buhay for your glory and honor. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ma'am Beth Ilmedo at ang Ilmedo family at ang Amazing Grace School sa kanilang ministry, Panginoon, of transforming young people to a knowledge of you. Yung talagang buhay. Kasi yun po talaga ang gawain ng mga Christian schools, Panginoon. As they plant the seed of the gospel in the lives of the student, alam ko, Panginoon, lalo kanilang makikita at makikilala. So maraming pong salamat. Thank you, Lord, kasi ikaw po'y laging at work at hindi ka po nagbabago sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging sensitive sa needs ng aming mga kasama sa church, sa community, at kahit sa aming workplace. Thank you, Lord.
1: So Proverbs 10:26, maiirita ka pag tamad ang inutusan mo para siyang suka, sangipin, nakangingilo, parang usok, masakit sa mata. Pero ang masunurin kay Lord ay hahaba ang buhay at puno ng pagpapala galing langit. Amen, amen. Dahil sa katotohanan ngayon, paanong tayo kanyang lalampasa. Hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, tama yung sinabi ni Daddy, hindi tayo lalampasan. Masumunod lang tayo sa kanya. Totoo yan. Obedience is the key. Sumunod sa Panginoon. And that's a choice we have to make every day. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasambang, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belgena.
0: At ni Lourdes Magdunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukabe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

0: Operations Unlimited. Webests.
1: Mapagpalang Webes, kaagapay, at kayo ay naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At anuman ang iyong pinagkakaabalahan, kaagapay sa mga oras na ito, samahan mo kami sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pong inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia, at isang mabiyayang araw po ng Webes sa bawat isa, kahit na may nag-order ng ulan sa hapong ito. Sana po ay yung mga, lalo na yung mga pauwi natin kaagapay, no? Ingat-ingat po sa biyahe. And of course, no, nagbabadyayan maya-maya lamang, kasi dito po habang tinatanaw po namin sa labas po ng One Corporate Center, talaga namang madilim na ang kapaligiran, mababa na ang ulap, diba, Abs? Pero kahit ganun pa man, samahan mo kami kaagapay sa loob po ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, magbahagi na po tayo ng inspirasyon dito po sa ating program. Kaya special shout out tayo, Abs, sa mga listeners natin sa radio, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Kaya join ka na po sa ating kwentuhan ngayong hapon.
1: Yes, at hindi rin natin kinakalimutan i-shout out ang ating mga kaagapay na present na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming hiling kaagapay sa inyo, no, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming, at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, maging ang inyong mga update.
2: Yes.
1: Ano po bang ginagawa ninyo sa mga oras na ito? Kayo po ba'y nagme-merienda? O kaya naman, gaya ng sabi ni Kael, baka kayo'y pa-uwi na.
2: Mm-hmm.
1: At nasa commute, nasa bus, ano man ang gamit ninyong pang-transportation, no? Ingat po kayo. Mm-hmm. O kaya kayo'y nagda-drive, ayan, drive safely po mga kaagapay. At i-share nyo na nga, no, ang ating ongoing streaming at ano po ang merienda ninyo. Syempre, hindi natin malilimutan itanong yan sa tuwing talagang may ayo, no?
2: Correct.
1: Madalas natin tanungin kung ano merienda nila kapag ganitong oras.
2: Pero nga tayo, absinthe tayo nakapag-merienda kasi yun nga po, kaagapay, nakapag-late lunch kami.
1: Diba? Dahil syempre, no, marami. Tuloy-tuloy po tayo, pero praise God, diba? Sa biyaya talaga na we praise God sa mga taong talagang ano, iba eh, 'di ba? Bubuhos ng biyayang pagkain,
2: 'di ba?
1: Kaya naman, thank you so much po. At 'yun nga, i-share niyo na. Para na kailan sa amin. Pag ito hindi pa na-share ng kaagapin natin.
2: Tayo share muna.
1: Tatlong beses na yun, ha? Ayun po, happy listening po sa inyong lahat.
2: Oo. And of course, dahil nga panibagong Webes na naman po, panibagong pagkakataon para po tayo ay magkwentuhan. Every Thursday nga po dito po sa Inspirations Unlimited ay tampok po natin ang mga best, pinaka-greatest, no? Lahat ang top and most. Kaya gusto natin, oh, dito po ay chill kwentuhan lang tayo.
1: Oo. Chill lang, ha?
2: Yes.
1: At yun nga, no, syempre, ang dami nating pinagkakaabalahan, di ba? Pero kahit gano'n ka man ka-busy kaagapay, thank you dahil talaga intentional mong kinlik ang ating ongoing streaming at nandito ka, nanonood, nakikinig sa amin, no, sa mga oras na ito. Pero bago tayo mag-start ng topic natin, no, kumusta ka?
2: Ito, okay naman, pero busy-busy sa dami ng ganap.
1: Kaliwat-kanan din ba?
2: Kaliwat-kanan, taas-baba.
1: In all directions.
2: Yes.
1: Wow, grabe, no? Talaga na. Oo, hindi naman makakaila.
2: Oo.
1: Talaga na.
2: Sige, tatanungin na lang kita. Baka sabihin, hindi magtatanatanong. O, kamusta ka naman today?
1: Ganun din.
2: Oo.
1: Pero ide-detali ko ba? Okay na yon. Basta ganun din.
2: Oo.
1: Marami man tayong kinabibisihan sa personal, sa work, 'di ba? Maraming aspect ng ating buhay. Eh syempre, Ito nga eh, nakakatawa lang. No? Kung iisipin mo, ang dami nating kinabibisihan in this life.
2: Mm-hmm.
1: Tapos may mga pagkakataon na, alam mo yon, yung pag nagkakape ka.
2: Ayan.
1: Yan, nagko-commute ka.
2: Ayan.
1: O kaya naman eh, naghihintay ka sa pila. Diba bigla na lang dumadating yung mga random realizations.
2: Oo, napapaisip tayo.
1: Oo. Ano ba yung mga random realizations mo lately?
2: Mm-mm, madami.
1: Para ayaw natin maging ano, no?
2: Specific.
1: Pero yun nga, nabanggit natin, no? Yung mga random realizations natin kapag tayo eh, alam mo yun, bigla na lang napapatigil.
2: Oo.
1: Ayan. Or kaya naman kapag nakahiga ka at biglang, alam mo yun, nagre-replay yung mga nangyari, ayan, sa buhay mo in the past. At mapapaisip ka talaga, no, na parang, sana pala alam ko na to noon.
2: Mm-hmm.
1: Or parang, sana nung pinagdaanan ko to, or may pinagdaanan akong specific na sitwasyon, eh sana alam ko agad yung dapat kong i-respond,
2: yes,
1: or i-action upon it, no? Tapos, yung mga bagay na ngayon, eh, obvious na sa atin, pero dati kailangan pa nating pagdaanan para matutunan. Ikaw ba, may example ka ng ganito? Yung talagang parang pinagdaanan mo talaga siya, tapos may natuto ka, may natutunan kang something out of it.
2: Siguro yung sa pag-iipon.
1: Ayan,
2: na
1: talagang
2: sana,
1: very kael.
2: Hindi na ako sana kung mas maagang nakapag-ipon.
1: Ayan.
2: Mas malaki sana ang magiging savings.
1: Oo,
2: at saka
1: no,
2: mas mapagagamitan pa. Eh, syempre, medyo late bloomer na tayo sa ganung bagay. Lately na lang to.
1: Oo, nung nag-work na.
2: Oo.
1: Sa bagay, ako din. Nung nag-work lang din ako na nakapag-ipon.
2: Mm.
1: Kasi nung mga bata pa ako, syempre, di ba, parang ang saya-saya mo pag binibigyan ka ng baon.
2: Tapos gagastusin mo lang.
1: Oo, lahat, no? Tapos hindi mo alam yung talagang value nun nung nakaraan, nung bata ka pa.
2: Yes.
1: Tapos ngayon, marirealize mo na nandun ka na rin sa point ng buhay mo na kailangan mong kumayod para kumita.
2: Oo.
1: Tapos marirealize mo yung mga sacrifice ng iyong parents. Sa
2: correct.
1: Paano nila napapagkasya?
2: Saka mabavalue mo yung every peso na lumalabas sa'yo.
1: Oo.
2: No? Talagang you will spend wisely.
1: Oo.
2: Diba?
1: Diba? Napaka napapanahon. Yeah. At yun nga, kaagapay, no, bilang napapag-usapan nga natin yung mga realizations, oh, diba? Eh, medyo related. Medyo. Hindi, related dyan.
2: Mm-hmm.
1: Ang ating question of the day. Ito, ang ating katanungan. Kung may rewind button.
2: Ayan.
1: Kung meron lang naman, ah.
2: Mm-mm.
1: Ano ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman?
2: Ayan.
1: So medyo deep ang ating pag-uusapan ngayong hapon. At syempre excited kami ni Kael na mabasa kaagapay yung mga bagay na parang iniisip mo. Sana nalaman ko na to nung mas maaga, diba? Or mas natutunan ko to ng mas maaga. So yan, share mo kaagapay ang iyong kwento, ang iyong answer dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At huwag nyo rin kalimutan na i-mention ang inyong friends, ang inyong loved ones, ano pa ba, kaklase, kapitbahay, eh, no? O kaya naman katrabaho, para naman ay marami tayong makasama, no, dito sa ating ongoing streaming. At ma-shoutout din natin real time, 'di ba?
2: Kaya aantayin po namin ang inyong mga kasagutan, ha? Kaya yung encouragement po namin, hindi lang basta kayo nakikinig or nanonood, pero nag-i-involve po kayo sa,
1: yes,
2: ating discussion. True, 'di ba? Yung pagsagot niyo po sa aming question of the day. So, ulitin ko, kung may rewind button po, ano po yung pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman? At alam mo, Abs, no? Marami nang sumagot sa ating mga listeners and audience,
1: yes,
2: dito sa ating poster kaninang umaga. So, simulan na natin.
1: Oo,
2: ang
1: sige,
2: pagbasa.
1: Bago ko tapusin ang aking tinatype. Unahin na natin, basahin ang sagot na ating kaagapay, no? Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, ang kanyang kasagutan sa ating question of the day ay yung kahalagahan daw ng education. Diba? Sana hindi daw napahinto para magtrabaho. At totoo talaga, no, makikita,
2: yes,
1: mo talaga yung value ng education. At isa yan sa mga ano eh, di ba, madalas natin marinig yung parents natin na isa yan sa kayamanang kaya nilang ibigay or
2: oo,
1: talagang pinagsisikapan nilang ibigay sa iyo dahil that is something na hindi mananakaw ng iba.
2: Yes, yung diba? Kayamanan hindi nga mananakaw ng ibang tao. Mm-hmm. And alam mo, I really value this kind of ano, yung pinapahalaga ng education. Kasi just want to share abs, parang lalo na siguro nung elementary or even high school, mm-hmm. parang and even college, I almost siguro stopped na to go to school kasi mm-hmm. nga wala namang kakayahan, wala namang sapat na pera just to finish my studies. And the only way talaga na ginawa is to magkaroon ng scholarship.
1: Mm-hmm.
2: So, magsipag talaga. Yes. Yun ang ginagawa. And mm-hmm. then, praise God naman dahil may scholarship sa university and sa outside, na itawid ang 4 years ng kolehiyo. And mm-hmm. sabi ko nga nun praise God kasi may allowance na from my tuition fee na from the school and then may allowance na from outside. So mm-hmm. kumbaga, papasokan na lang.
1: Oo,
2: parang
1: oo.
2: You don't have any excuses to stop your studies ni.
1: Totoo.
2: Diba?
1: At talaga nandun yung ano, no, may kaakibat na pagsisikap din.
2: Oo.
1: Talagang kailangan mong humayod, mm-hmm. diba? Paghirapan mm-hmm. din. No? Para nga naman makatapos ka ng pag-aaral.
2: At sa, sa mga kaagapay natin, lalo na sa mga kabataan po nakikinig ngayon, lalo na kung sumikap yung mga magulang po ninyo,
1: yes.
2: na mapag-aral kayo,
1: mm-hmm.
2: ma-provide po yung mga pangangailangan po ninyo, always value that investment po,
1: yes.
2: na binibigay po ng mga parents or guardian po ninyo, even those people na nag-support po sa inyo,
1: mm-hmm.
2: di ba?
1: Totoo yan. At sino pa ang next?
2: Ito, sumagot din si Ate Gina Lozada. Ang kanya naman, kung nakilala niya daw kaagad si Jesus Christ as Lord and Savior, mm-hmm. sana hindi daw siya nagkamali sa mga ginagawa niya. Pero namulat siya ng may isang pastor na pumunta at nag-invite sa church anniversary nila at umaten daw siya at saka lang daw siya naliwanagan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. And praise God, no? Talagang ang Lord ang nag-orchestrate nun ng pangyayaring yon. At least, eh, diba, siya'y nakakilala kay Jesus through doon nga sa kanyang inatenan,
2: yes.
1: na church, 'di ba? At si Ate Ariola Villanueva, Gina, ayan, si Ate Gina. Parang same sila ng answer.
2: Oo.
1: Ni Ate Gina din ang name. O, 'di ba? Ang galing.
2: Galing.
1: Ang sagot niya ay sana nakilala ko ng mas maaga si Lord.
2: Oo.
1: O, 'di ba? Same na same at same din ang kanilang pangalan.
2: Mm-hmm.
1: At ito naman si Ate Lani, sabi niya, siguro po yung mga choices sa buhay. Habang tumatanda pala ang tao at binabalikan ang nakaraan, daming wrong choice na sana di ko ginawa. But still, thank you Lord dahil hindi pa naman huli ang mm-hmm. lahat. Habang may hininga, pwedeng itama. And salamat dahil nagsilbi ang mga maling choices bilang aral,
2: uh-huh.
1: at nag-iwan ng leksyon at paalala.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: 'Di ba? Yun din yung isa sa mga bagay talaga na tandaan natin, no? Huwag nating hayaan yung mga maling choice or yung failure, alam mo yun, yung para magdudwell tayo doon.
2: Kumbaga, yes.
1: baunin natin yung bagay na matututunan natin from that experience.
2: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Para hindi na maulit.
2: At saka sana if we commit mistakes, mm-hmm. 'di ba? Ang goal natin is to learn from that, not mm-hmm. to repeat the mistake over,
1: yes.
2: and over again.
1: Totoo.
2: Kasi there's no lesson, there's no wisdom if you don't really get the learnings from it,
1: mm-hmm.
2: 'di ba? So, ito naman, inext natin si Ate Mary Grace Kisinamahal. Sabi niya, pahalagahan ang mga taong nagpapahalaga sa akin. Mahalin ang walang pero at bakit? Si Mamang, no holding back sana. Kung pwede ka lang sana ibalik. So, parang ano siya, may regret, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero tama yun, no? I-value natin those people who value us also, di ba? Lalo na yung mga loved ones natin, yung mga taong nariyan kapag dumadaan tayo sa mga challenges ng buhay, sa mga pagkakataong nahihirapan tayo, sa mga pagkakataon mm-hmm. na hindi natin alam kung saan na ba tayo patungo. And we thank those people who are really become our support system, di ba?
1: Totoo yan. At si Ate Evalie Aquino, sabi naman niya, ang kanyang kasagutan, kung may rewind button daw, ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga niyang natutunan or nalaman, mm-hmm. ay sana naniwala daw siya sa mga Kristiyanong kaibigan niya.
2: Mm-hmm.
1: Oo. At yun nga din, no, isa sa mga bagay din talaga na dapat natin tandaan or ipagpasalamat sa Diyos is yung mga tao na piniplace niya sa buhay natin as spiritual mentors.
2: Correct.
1: Diba? Dapat, ano eh, kumbaga, yes, may mga time, diba, parang nakukulitan ka na sa kanila.
2: Oo.
1: Hindi ka nila talaga tinatantanan. Kasi, syempre, ayaw nilang mapariwara ka, mapalayo ka sa Diyos. Kaya, isa talaga sa mga bagay, no, na dapat ipagpasalamat natin is our spiritual family.
2: Correct.
1: Diba kasi parang tumatayo rin sila as our accountability partner, mm-hmm. 'di ba? Pag meron kang mga pinagdadaanan, eh meron kang ano, godly counsel.
2: Oo, diba? Tama 'yun. And of course, I'd like to thank those people lalo na here, no. Mm-hmm. Sa Ilocano, 'di ba? You became a good friend, 'di ba? Talaga oh. Namang good counsel, 'di ba?
1: Oh, ikaw din, mentor. Power. Hindi, 'di ba? Totoo 'yan. Agree.
2: Yeah.
1: Natatawa.
2: Ito, si Kuya Raymond Gonzaga Oledan, ayusin ang sarili at magkaroon ng self-esteem, diba? Self-esteem.
1: Yes.
2: Hanggang ngayon kasi, tinatry ko pang i-workout. Pero okay lang yan, Kuya Raymond. No? Talagang yung mga ganyang character and behavior and attitude, na-workout naman siya. Basta you are trying to improve yourself daily. Sabi nga eh, that's the biggest room should be in our lives. The room for improvement, di ba? Hindi ka matututo kung hindi mo i-open ang sarili mo sa pagkatuto. So allow yourself to learn, allow yourself to grow, and let the people around you support you on that journey, di ba?
1: Totoo, di ba? Maganda talaga yung make a journey ka.
2: Mm-hmm.
1: At ito si Ate Len Dizon. Ang kanyang sagot naman ay, kung nung dalaga ako, natutunan ko agad ang pagmimisyon. Ayan. At wala daw siyang araw na sasayangin.
2: Mm-hmm.
1: Oh, diba? Thank you so much po. At si... sino pa ba? Si Ate... Wait lang. No? Nag-move.
2: Oh, oh.
1: Nag-move. Wait lang. Pumunta sa baba. Basahin ko na lang.
2: Oh, oh.
1: Si Ate Ella De Juan. Sabi niya, sa akin, noong kumikita pa ako, ayan, sana daw ay nakapag-ipon siya at hindi daw todo-todo ang kanyang tulong. Hindi daw niya naisip yung para sa kanya, no? Kumbaga parang hindi yata siya nakapagtira para sa kanyang sarili. At ayun. So, yun ang kanyang sitwasyon. So, isa to sa mga bagay din na dapat natin tandaan, no? Kapag, yes, there are times talaga na may lalapit at lalapit sa atin to ask for help. Pero, ano din eh, maalaga din or wisdom din. No? Hingi tayo ng wisdom kay Lord and spirit of discernment to know or what to do sa mga ganong pagkakataon. Kasi, syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon eh, you are able to give.
2: Correct.
1: Lahat-lahat. That to the point na parang naubos ka naman.
2: Correct.
1: Diba? Parang ano lang din. Yes, help them. Pero turuan mo rin silang tumayo sa sarili nilang paa.
2: Exactly.
1: Hindi ka lang lagi nag-spoon feed, paulit-ulit lang magiging cycle hanggang sa ikaw naman yung naubusan. So kailangan may wisdom din from the Lord kapag nag-help ka.
2: At saka biblical din yung abs, diba? Teach them to fish, diba? Hindi mo hayaan na inaalam mo lang sila, ini-spoon feed mo lang sila kung anong kailangan nila, but you let them do the things, diba? And it's part of their growth, right? So, ito naman sabi ni Ate Donna Manrique, sana maaga kong nalaman na hindi na rin aabuti ng maraming taon si nanay. Di sana nagbakasyon ako na kahit 1 week daw sa trabaho noon, para isa daw siya sa mga nag-alaga sa kanya. Na yung work namin ay hindi rin nagtagal at nagkaroon daw ng retrenchment. So, dito mapapansin mo sa message ni Ate Donna na meron siyang regret na sana pala nandun ako sa time na kailangan ni nanay ng mag-aalaga. Pero, I believe naman that the Lord is with you during that season. No? And, sinamahan kayo at itinawid kayo ng Lord Ate Donna.
1: At parang halos same ang sitwasyon ni Ate Donna kay Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya, ang kanyang kasagutan ay siguro yung time na mas pinahalagahan ko pa at sinipagan sumulat sa tatay ko na nasa ibang bansa noon. Kasi nakilala ko siya noon, 9 or 10 years old ako, then namatay na siya after 2 years nung bago ako nung bago ako mag-birthday.
2: Mm-hmm.
1: Nung nag-high school ako, dun ko po na-realize na sana pala nag-request pa ako kay tatay na umuwi siya ng Pinas ng mas matagal para makabonding ko pa siya. 17 years na rin mula nang mawala siya and di ko natuloy na kwento lahat ng mga achievements ko sa kanya. So parang itong mga sitwasyon ng ating mga kaagapay no, na parang nagpapaalala sa atin na seize the moment or
2: yeah,
1: i-cherish natin yung or grab the opportunity mm-hmm. to spend quality time sa ating mga mahal sa buhay,
2: yes,
1: diba? Sa mga parents natin, sa mga kapatid natin, o kahit sinong mahal natin sa buhay.
2: Mm.
1: Diba? Kasi one day, kumbaga parang, yes, hindi naman natin sila kasama habang buhay. Mm. And pag maaalala natin na sana nagawa ko to or sana nasabi ko to bago siya nawala. O mm. diba? So, yun lang. Para lang din na wala kang ano, wala kang burden na dala-dala.
2: Mm.
1: Hindi ba? Kasi nasabi mo sa kanya kung gaano siya kahalaga.
2: Yes.
1: Diba? Yeah.
2: Ito naman, nag-comment din si Ate Elma Dinapo Sariano. Glory to God. Dahil nakilala agad namin ang Panginoon at tinanggap na Panginoon at tagapagligtas. Mm-hmm. Salamat po Ate Elma. Si Gloria Del Rosario Espanyol.
1: Yung.
2: Ito daw sa kanya.
1: Yeah.
2: So, ang mag-ipon daw at bumili ng lupa para doon daw ilagak yung pag daw siya ay
1: namayapa.
2: Mm-hmm. Ayan, para hindi daw pabigat. Pero alam mo, yung mga ganitong mindset, maganda raw to na pinaghahandaan din.
1: Mm-hmm.
2: Na, kasi iniisip mo na ayaw mo maging burden din sa mga taong maiiwanan mo.
1: Oo,
2: diba?
1: Oo. Yun nga. Kumbaga parang ano na rin to eh, practicality.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At ito, si Kuya Aris P. Benito, sabi niya, it's okay to not be okay.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, may teleserye siyang sinubaybayan.
2: Oy.
1: Wala. Parang K-drama rin
2: to. K-drama to yung diba? Na-inadapt.
1: Oo, oo, na may Filipino adaptation din. At ito sabi niya, don't rush things. Let life take its course the way God planned it to be. Ayan. Mm. Ah, syempre, nagpapa-shoutout siya.
2: Ayan.
1: Sa kanyang buong Heriberto Elementary School. Ayun. Hello po sa inyo. At sila'y nakikinig mula sa Santa Cruz, Manila. Hello
2: po. Salamat po,
1: po
2: ah.
1: Ayun, diba?
2: Lalo na sa mga teachers and mga students po dyan.
1: Mm-hmm.
2: Ito naman si Kuya Jose Verweco. Hello po. Si Reynald Estimo, tanggapin ng Panginoon nung mas bata pa daw siya.
1: Mm-hmm.
2: Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya John Lawrence, Caceres Andaya, sabi niya, yung po sana ay nakapag-aral ng mas maaga o mas nagsipag.
2: Uh-huh.
1: At si Ate Lori P. Bautista, sabi niya, sa akin, sana nung bata pa ako, tinanggap ko na si Jesus way back elementary time. Ang kapitbahay namin always invited me to attend Sunday school. Then, may college time, lagi ako napapatingin sa Morita, ayan, yung University Baptist daw. Ayun, and gusto ko nun pumasok, kaso nahihiya daw siya. Then, nung working naman na siya, lagi ako niyayaya mag-Bible study pero I refuse. Hanggang nag-asawa na ako, doon ko tinanggap si Jesus. Pero marami ng beses na si Lord ay nagpakita sa akin ng way. Kaya sana noon pa daw niya tinanggap siya.
2: Uh-huh.
1: Pero syempre ang Panginoon hindi yan late.
2: Yes.
1: Diba? Lahat ng nangyari in the past, Ate Lori, in-orchestrate niya yan. At
2: yes,
1: ayan ang naaayon yan sa kanyang will sa buhay mo. Kaya,
2: and he is always on time.
1: Yeah, he is always on time. Kaya on time lang na nakilala mo siya nung ikaw ay nag-asawa na Ate Lori.
2: Yes.
1: Diba? Yes.
2: At ito naman, si Ate Jubilee Navante, ang makilala daw sana si Jesus Christ noon pa. Ayan,
1: mm-hmm,
2: pare-pareho sila.
1: Yes.
2: Si Ruby Morillo, yung sana tinanggap ko na mas maaga ang Panginoong Jesus sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. And same as well,
1: mm-hmm,
2: with Kuya Eduardo Casas.
1: Oo, at si Kuya Christian Lawrence ko, yun din, same answer, nag-agree siya kay Kuya Eduardo Casas. At si Ate Anita Lucha Viz. Sabi niya, to obey my parents and follow our Lord Jesus early.
2: Uh-huh.
1: Ayan. Thank you so much po sa inyong mga answer kaagapay. Ah. Pero patuloy po ang encouragement mm-hmm. namin sa inyo. Sagot po kayo sa aming ongoing question of the day kung may rewind button. Ano ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman? I-share mo naman dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Kaya hihintayin po namin ang inyong kasagutan at syempre kung may mga pagbati din kayo, kung may mga pa-shoutout kayo, i-comment nyo na po sa ating live streaming and don't forget to share our broadcast. Kaya magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: laging inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited. Webests.
2: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
3: Inspirations Unlimited.
2: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po si Kael Garcia. At maraming salamat to all our listeners na nasa radio man at even sa ating online streaming na patuloy na nakasubaybay sa ating programa.
2: Mm-hmm. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang kung may rewind button. Anong pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman?
3: Oo. Ayan. At alam mo, Absa, may mga nag-PM din sa atin.
2: Yes.
3: Diba?
2: Kaya nga eh. Kaya babasahin na natin isa-isa. Sino ba dyan ang
3: ito,
2: unahin mo?
3: Aba, unahin ko na si Ate Jessa Marie Santos.
2: Oo, ang sabi niya.
3: Nag-PM siya. Sabi niya na hindi pala ako mayaman.
2: Mm-hmm.
3: Akala ko dati, basta may pera sa wallet, mayaman na. Hindi ko alam na kailangan pala siyang pag-cash. Hindi ko alam na kailangan pala siyang pag-cash.

0: isipin mo muna what needs to be paid, di ba? Ano yung mga kailangan bayaran muna? Wag mo muna isipin yung mga wants mo, di ba? Ano ba yung mga need bayaran? Hmm. Yun ang priority natin.
1: Totoo.
0: Di ba?
1: Yes. Thank you for that wonderful reminder.
0: Yes.
1: At eto, si Kuya Carlo Mendoza. Sabi niya, ang kanyang sagot sa ating question of the day, sana mas maaga ko nalaman na on the way na ako is not a valid substitute for leaving the house on time.
0: Oy, ayan. Yes.
1: Dati akala ko kapag sinabi mong on the way, technically, on the way ka na kahit naliligo ka pa.
0: Yun lang.
1: Naku, may kilala ka bang ganito kaagapay?
0: Ayan.
1: At ngayon, alam ko na may consequences pala ang pagiging optimistic sa traffic at sa sarili mong oras. Oo. So talagang kailangan, no? Alam mo yun, kumbaga dapat i-respect natin.
0: Yes, exactly.
1: Yung oras ng bawat isa.
0: Oh,
1: totoo yung kasabihan, di ba? Time is gold.
0: Correct.
1: Kahit sobrang cliche siya pakinggan at talagang gasgas na yung linyang yun, ito totoo.
0: Mm-hmm.
1: Talagang isa kasi yun eh, that's the most valuable commodity.
0: Uh-huh.
1: Diba? Time. Kasi yun, yes, yung hindi mo na maibabalik once you spend it.
0: At saka once you spell the word love, it is time. Diba?
1: Parang naging quality time bigla. Language.
0: Parang naging Wednesday love to.
1: Alright.
0: Anyway, eto, sabi naman ni, ano, ha, ni Micaela Cruz.
1: Ayan.
0: Sabi niya na hindi lahat ng sale ay opportunity.
1: Hala, parang ikaw.
0: Mm-hmm. Minsan, temptation lang talaga siya na naka 50%.
2: Correct.
0: Ayan. Dati kapag may nakita daw siyang sale, feeling ko kailangan ko nang bilhin kasi daw sayang.
1: Oh.
0: Ngayon, natutunan niya na mas malaking discount ang hindi paggastos.
1: Mm.
0: Sana mas maaga kong nalaman yon para hindi daw puno ng cute pero wala namang purpose yung bahay nila. Yan nga eh. May madami tayong napapansin niya. Ay, ang cute nito. Ay, ang ganda nito. Diba? Ay, pwede ito sa ganyan. Hanggang sa una lang pala.
1: Grabe naman. Parang hindi ako nakailag doon.
0: Tamang-tama.
1: Pero yun nga, no? Nakakatuwa lang kasi minsan kapag kunwari may pag-usaping budget, no? At natutuwa ka talaga doon sa discount. Uy, sabi, uy, makakasave ako ng ganito. Kunyari, 500 pesos off.
0: Uh-oh.
1: Pero yung item is, sabihin natin, 2,000.
0: Uh-oh.
1: Dati siyang 2,500.
0: Uh-oh.
1: Pero, ang katotohanan doon, mag-i-spend ka ng 2,000.
0: Uh-oh.
1: Talaga.
0: Gagastos ka talaga. Uh-oh.
1: Maglalabas ka talaga ng pera. Kumbaga, na-save mo lang is yung 500. So, dapat talaga, no, maging wise tayo sa pag-spend ng ating kaperahan.
0: Mm-hmm.
1: At ito, tungo tayo sa ating ongoing streaming, ha, dahil marami-rami na rin ang bumabati sa atin. Si Kuya Edgar Araza, ayan, watching daw siya. Sa mga oras na ito, hello po sa inyo. Gayun din si Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya na ulan daw sa Santa Cruz, Laguna. Ayan. Happy listening po and ingat-ingat po.
0: Mm-hmm. At nanonood sa atin ngayon si Avi Genova Dailo. Tapos si Ate Mare Chris Sandoval, Shalom. Blessed day daw. Nanonood siya mula sa Israel.
1: Yun, hello po sa inyo. Si Ate Chris Rivera, ayan, solid daw siyang listener, no, through radio. Ayan. Hanggang gabi daw siya nakikinig sa atin. Thank you so much po si Ate Dolly Vergara Hanopol. Pa-shout out and pa-support daw, no. Pa-shout out kila or yung kanyang piano voice students at Hanopol Music Lesson. Salamat po, Teacher Dolly. Here, ayan. I used to listen to, yes. At ito, si Ate Yuporcina Bernardino. Bumabati na rin sa atin. Siyempre, hindi natin yan nakakalimutan dahil, ano mo, present to lagi.
0: Always.
1: Nakikita natin madalas ang kanyang pangalan sa ating mga ongoing streaming. At ihabol ko na rin, ha, pa-update ni Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, makulimlim na hapon. At syempre, hello daw sa atin. Listening siya from Nueva Ecija. Ayan, Palayan, Nueva Ecija.
0: Yan, salamat po. At kagapaya, pwede ka pa rin ipahabol ng mga shoutout nyo po or any comments for this program. Once again, ang ating pong question of the day, kung may rewind button, ano po ang pinakamahalagang bagay na sana mas maaga mong natutunan o nalaman? Kaya i-share mo ang iyong kasagutan dito po sa ating streaming sa Facebook and sa ating YouTube. O ibasahin ko yung sa ating YouTube channel, si Ate Merlin Guillermo, nanonood sa atin ngayon. And si

0: Florencia Revilla, hello po sa inyo. At alam mo, Abs, si Ate Eunice Octanco, sabi niya, shoutout daw sa mga churchmate niya from Philippine Outreach for Christ Church dyan po sa Barangay Bagumbayan sa Santa Cruz, Laguna. Naulan na daw ngayon doon.
1: Yes. At si, ayun, ingat-ingat po, umuulan na pala. No, dito rin po eh. Grabe, makulit na yun na. Talaga nagbabadya na ang pag-ulan. Si Ate Edna Buenaventura, sabi niya maulan na hapon, pabati daw sa kanyang anak. Happy birthday, John Elijah. Ayan, watching from Baras, Rizal. Uy, happy, happy birthday and God bless sa'yo, John Elijah. At ito, ihabol ko na rin si Ate Guy Santos. Sabi niya, at sumagot na rin siya sa question of the day. Sabi niya, pagpili sana ng Kristiyanong makakasama sa buhay. At yung paglalaan sana ng maraming oras para sa aking nanay. Sana sinulit ko lahat ng libreng oras para makakwentuhan siya. Kaso di na pwede. Lahat talaga ng bagay sa huli mo na lang maiisip. Lalo na pag wala na yung mahalagang tao sa buhay mo. Mm-hmm. Diba? Napakaano. Hard-hitting realizations.
0: Correct. Oo. Ito naman, nag-happy day sa atin si Ate Lita Merania. Yan. Salamat po. Si Carmen Termulo, good afternoon. Si Jill Coaching, hello po, magandang hapon. At ito ah, si Ate Lita Merania, ang kanyang kasagutan ay kahalagahan daw ng education dahil hindi daw siya nakapagtapos dahil mahirap daw sila.
1: At ito, namimiss na daw ni Ate Dolly ang mga preaching daw ni Pastor Clem Guillermo. At si Melon Saturday. Wow, cute naman ang kanyang name. Sabi niya, kung nalaman ko sana na mas maaga na ang buhay ay may purpose, 'di ba? No regrets naman. Kaso daw parang nanghihinayang daw siya sa kanyang half ng kanyang buhay. Dahil naubos daw dahil hindi niya nauunawaan yung purpose niya noon. Pero thank God, nung naunawaan ko na ito, buhos ko at alay para sa Lord.
0: Amen.
1: Mm-hmm, diba? Natagpuan niya ang kanyang purpose nang makita niya yon kay God.
0: Amen. Talaga, sa kanya lang nagbumula ang ating purpose and identity. Ito, sumagot si Jennifer Soriano Aga. Sabi niya, blessed noon pa, ako po yung value ng pagkakaalam ng salita ng Diyos. Kasi po hindi ko naranasan yung tulad sa mga anak ko na active sa Sunday school. Alam nila yung mga kwento sa Bible. 23 years old na lang po ako nung makilala daw niya ang Panginoong Jesus.
1: At si Ate Dolly, ayan, dumaan ulit sa ating ongoing streaming at sumagot na siya. Sabi niya, ang pag-save daw ng money at mag-invest sa property. Oo, 'di ba? Kahit ngayon, 'di ba? Pwede pa 'yan gawin sa mga panahong 'to. Lalo na ngayon talaga sa panahong 'to, 'di ba? Dapat mas maging wise talaga tayo sa pag-spend ng ating finances.
0: Ito naman, nag-comment din si Ate Joy Raniola. Ayan, sabi niya, hello po. Watching daw sa school. Haba daw, nagko-compute daw siya ng grades ng kanyang mga estudyante. Kung may rewind, gusto daw niya magkaroon ng mas mahabang time na nakakasama ang kanyang mga anak at mas na-lead pa sila deeper sa Panginoon. Pag malaki na ang mga choices nila, ayan, na minsan iba yung ine-expect mo. After work, parang pagod na. Nakukulitan na sa mga bata. Dapat pala, treasure ang time noong maliliit pa sila. Mas naipakita na love mo sila. Salamat daw sa Lord. Alam ko na lagi silang iniingatan ng Panginoon dahil mahal namin sila at lalong mahal sila ni Lord.
2: Amen!
1: Amen! At ito, si Ate Nelia Palma. Ayan, napakaganda nung ano niya, sagot. Talaga napakagandang reminder sa bawat isa. No? Sabi niya, sana natuto agad akong pangalagaan ang health ko.
0: Ayo.
1: Para walang masyadong nararamdaman pagtanda. Usually ka eh, no? Talagang pag nagkakaedad tayo, doon natin makikita yung result ng ating naging habits, ba? Diba? Naging lifestyle nung tayo medyo bata pa.
0: Ba?
1: Diba? At ngayon, nasa 30, medyo nakikita na natin yung pagsakit-sakit ng likod.
0: So, madalas na sa'yo, abs.
1: Sa kayo ba? Hindi. As a trentahin ka na rin,
0: yes,
1: right?
0: Yes, talagang nag-i-reveal na.
1: Oo, huwag na natin ikaila, right? Uh-oh. Nandun naman tayo.
0: And ikahiya. Anyway.
1: Ayun, okay. Sino pa?
0: Si Lester Martires mula sa Taytay, Rizal. Nakikinig daw siya ngayon. Mm-hmm. At magandang hapon sa atin. Hello po, Lester.
1: Ayun, si Ate Marites Kat Lilayaog. Ayan, ingat daw at maulan na Thursday daw sa atin, mga kaagapay. At si Ate Candice, Journey, ako yung magmahal sa tamang panahon. Di dapat minamadali, dapat unahin munang mahalin si Jesus at ang sarili, no, kilalanin muna natin. At respetuhin at pahalagahan ang sarili, then susunod ang kanyang kapwa.
0: Ay, ganda niyan. Oo.
1: Totoo yan. Lalo na kapag papasok talaga sa relationship, dapat kilala mo na muna ang iyong, syempre, si Jesus at syempre yung sarili mo.
0: Mm-mm. Totoo.
1: Yes.
0: Si Ate Marites Catilayag, may pahablo siya.
1: Oh, anong pahablo?
0: Watching yan? From Bacoor, Cavite. At maulan na daw sa kanila ngayon.
1: Oh.
0: Naka-cellphone daw, listening, busy kasi sa laptop daw ang kanyang hubby na si Kuya Arnold Layao. Gayan daw, naghugas daw siya ng pinggan. And hello once again kay Chris Rivera. At aba, ito ah, ang nanay ni Shaira.
1: Yes.
0: Si Mami Vicky.
1: Hello po.
0: Gabornes, isang maulang hapon. Kagigising lang po. Oh, ayan.
1: Hello po sa inyo. Ano pong merienda ninyo?
0: Ano ba ang pinamerienda sa inyo ni Shai? Oo. Aabangan natin yan.
1: Yes. At si Ate Flora Velasco, ayan, nagtrabaho at nag-asawa. Kaya hindi daw siya nakapag-college. At si Ate Lolit Malyari Adya, ayan, bumabati na rin sa atin at maulan na hapon. Then sa kanila, naidlip daw siya. Kaya ngayon lang daw siya nakadaan.
0: Mm-hmm.
1: At, yan, nandun siya nakikinig mula sa Taytay. Hello po. At ihabol ko na rin.
0: Sige.
1: Si Ate Aida Kukilia. Sabi niya, makulimlim na morning sa Norway. Ayun. So, makulimlim din sa Norway, no? Sa bandang Norway.
0: Oh.
1: Parang malapit eh, no? Pero ito, sabi niya, pabati daw sa kanyang mga anak na si Angelo dahil birthday din niya bukas. Ayan. Happy, happy birthday kay Angelo Advance.
0: Oh, oh.
1: At ito, sa PM natin, isunod natin si Joshua Reyes. Ayan. Sabi niya, sana mas maaga kong natutunan na matulog ng maaga.
0: Ayan.
1: Alam mo, isa to sa mga regret talaga.
0: Actually,
1: ng
0: same
1: generation natin.
0: Uh-oh.
1: Na sana natuto tayong pinahalagahan natin yung mga sinasabi ng nanay natin na matulog kayo ng tanghali.
0: Tanghali, yan.
1: At ito sabi niya, noong bata ako, excited ako magpuyat kasi feeling ko freedom yon. Ngayon, isang gabi lang nakulang sa tulog, parang kailangan daw niya mag-file ng leave para makabawi. Ayan. Kung may rewind button, babalik ako sa childhood. At sasabihin ko sa sarili ko, tulog ka na.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. At hindi daw yun, nood-nood lang. Nagnood-nood lang, no? Napupuyat sa kay-drama.
0: Ayan na nga.
1: Sa mga series.
0: Series, oo.
1: Okay, sino pa?
0: Ito naman, nag-comment din si Angelica Flores.
1: Ayun.
0: Oo. Sabi niya na, bahala na is not typically a financial plan. Dati, ang dali kong sabihin na basta may pera naman next month.
1: Mm-hmm.
0: Tapos darating ang next month at sasabihin ko naman, Lord, ikaw na po bahala. Sana mas maaga akong natutunan ang emergency fund,
1: mm-hmm,
0: savings at ang sacred art ng hindi pag-check out kapag bored daw siya.
1: Ayun.
0: Oo, mahalaga tong learning ha. Thank you for sharing, Angelica.
1: Oo, minsan nga no, bigla ka nalang napapa-check out sa iyong online shop kapag madaling araw. Mm. Parang lahat nakakatakam. Kunyari may nakita kang Dubai Chewy Cookie. Para relate na relate to. Sobra specific na sample ko.
0: Mukhang ginawa mo yun. Ah, nag-order ka ba?
1: Hindi pa.
0: Ah, hindi pa. Pero naka-add to art.
1: Pero anyway, ayan. Sige, sunod na natin yung sagot na ating kaagapay. Ay, bago yan. Yan, bumabati si Kuya Angel, no? Kuya Angel.
0: Uh-huh.
1: Villaflor Gorospe. God bless din po sa inyo. At si Mark Villanueva at ang sabi niya, sana mas maaga ko nalaman na kapag sinabi ng nanay mo na magdala ka ng payong, hindi siya nagiinerte. Ayun, every time na hindi daw siya nakikinig, umuulan daw talaga. So mahalaga daw ang pagdadala ng payong, lalo na ngayon. Very unpredictable talaga ng weather, no? Kasi may mga panahon talaga na ang araw-araw ng umaga, tapos pagdating ng hapon, para tayong umorder ng ulan.
0: Ayun na nga. Ngayon kayang hapon, Kuya Nat, sino ba nag-order ng ulan? Ay, uuwi pa naman tayo.
1: Yes.
0: Ito naman, may pahabol sa ating live streaming si Ella De Juan. Ang sa kanya naman, ako dapat una kong natutunan mag-ipon dahil binuhos niya daw ang pagtulong sa kamag-anak. Ngayon daw, na kailangan, wala daw tumutulong. Mm. Kaya it's really important to help yourself also to save money, di ba? Hindi lahat na ibibigay mo to extend your whole self sa ibang tao. Mm-hmm. Kaya mas maganda may ano kang savings, reserve fund, yan.
1: Mm. Emergency fund. Correct. Diba? Lahat ng fund.
0: Yes. Yun. Pwede rin fish fund.
1: Iba yun. Anyway, eto si Kuya Luisito Roveros. God bless din po sa inyo. At eto, last na, si Tricia Navarro. Eto kasi baka maraming makarelate. Sabi niya na hindi porke nag-heart react siya sa story mo, eh may gusto na siya sa'yo.
0: Ah, ganun pala yung abs. Oh, may natutunan ako kay ano, hello, kay Tricia.
1: Tapos sabi niya, sana mas maaga ko nalaman ang difference between friendliness and romantic interest. Diba? Oh. Dahil ilang imaginary wedding plans daw ang ginawa niya dahil nag-replace siya. Medyo nag-escalate, no? Uh-oh. Grabe pala escalation ang kanyang iniisip. Advance mag-isip si Tricia. Pero yun, magandang realization yan, Tricia, no? And thank you so much sa iyong answer. At yun, kaagapay, no? Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin ni Kael simula pa kanina hanggang ngayon. At yes, wala man tayong rewind button, kaagapay, thankful tayo kasi binibigyan tayo ni Lord today. Yes, today ha, ang opportunity to learn, to grow, and make better choices, diba? Hindi natin mababago yung kahapon, yung mga nangyari in the past. Pero pwede natin isurrender kay Lord ang past and trust Him with what's ahead.
0: Yan, napakaganda, no? At sabi nga po sa Philippians 3 verses 13 and 14, let us forget what is behind and press on toward what is ahead. Hindi sayang po ang mga lesson ng kahapon kapag ginagamit po natin ito para mas lumapit at magtiwala po tayo kay Lord today.
1: Yes, kaya naman maraming salamat kaagapay sa pagsagot ninyo sa aming question of the day at sa pagsama sa amin dito sa ating program. Nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Nat Peralta, gaya sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre ako naman po si Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa aming kwentuhan at sa pagbabahagi po ng inyong komento. And thank you for tuning in sa Webes edition ng Inspirations Unlimited.
1: Bye! Bye.

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Marami sa atin nangangarap na yumaman o tumama sa loto, no? O kaya naman merong influencer na magbigay sa kanila ng kabuhayan showcase. Yung tipong hihinto yung kotse tapos tatanungin ka, sino ko? Tapos magkakaroon ka na agad ng pera. O kaya naman yung meron kang motorsiklo tapos susundan ka ng isa pang nakamotor, mapapansin na luma yung iyong helmet. Tapos papalitan niya. Minsan pa nga, pinalitan pa ang motor. Kakapanood natin ng ganun. Marami sa atin ang umaasam na, ay sana, madapuan rin ako ng biyaya niya. Sana magbago rin ang inog ng aking mundo. O naghahanap ka ba ng bagay na pampaswerte o magpapa-attract ng kapalaran sa buhay mo? Tamang-tama ang iyong napakinggan. Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. May message sa'yo si God tungkol sa karanasan na yan. May checklist ako, baka naman kasi mayaman ka na o kaya ikaw ay pinagpala, di mo lang obvious. Magandang approach ito para sa practical checklist ng kayamanan o ng blessing. Kasi hindi lang naman pera ang sukatan ng yaman. Kundi yung kung ano'y meron ka na hindi kayang tapatan ng pera. So ngayon, meron kang exam, okay? Ang isasagot mo lang, yes or no, at bibilangin mo yung number na nag-yes ka sa tanong ko. Ready ka na ba? Una, humihinga ka ba ng maayos? Nakaka-inhale, nakaka-exhale? Kasi kapag oxygen dependent ka, magkano babayaran mo na kada tangke ng oxygen, di ba? Remember, nung pandemic, nagkakaubusan ng tangke. Tila ba di metro ang paghinga? May kaibigan nga ako na ang kanyang magulang ay both senior parents, aba bumili ng tangke in case daw na may mangyari sa mga magulang niya. So kung nakakahinga ka ng maluwag, inhale, exhale, aba ikaw ay pinagpala. Nakakalakad ka ba ng walang saklay o walang tungkod? Pinagpala ka. Kung nakakalakad ka ng may saklay o may tungkod na may, o may wheelchair, nakakakilos ka, you are mobile, you remain to be blessed. Nakikita ko ang mga taong mahal ko, pinagpala ka. Nararamdaman ko ang mga tao na nagmamahal sa akin. Naririnig ko ang boses ng mga mahal ko. Nalalasahan ko ang kinakain ko. Nakakaamoy ako ng mabango, sabon man yan o pabango. Nakakatulog ako ng mahimbing. Aba, kung nakakatulog ka ng mahimbing, ay pinagpala ka din. Magkano ba ang gamot pampatulog at papakonsulta sa doktor, di ba? Para ikaw ay makatulog lang. Nakakabangon ako sa umaga at may panibagong pagkakataon. Pinagpala ka rin. Wala kang tulog pero ikaw ay may gising, aba pinagpala pa rin. May damit na maisusuot, may pagkakataong matuto at magbago, may oras makapagpahinga, may tao na nangungumusta sa akin, may taong maaari akong tawagan kapag may problema ako, may pamilya o kaibigan na nagmamahal sa akin, may taong natutuwa kapag nakikita ako, may pagkakataon akong magmahal at mahalin, may taong nagbigay sa akin ng kapatawaran at nakapagpatawad ako. Alam mo, meron ka lang 5 check sa mga tanong ko. Pinagpala ka na. Kaya bago mo sabihin na hindi ako mayaman, hindi ako pinagpala, think again. Depende yan, baka kailangan mo munang balikan ang kabutihan ng Panginoon. Dahil ang mga taong wala ng mga bagay na meron ka ay nagbabayad ng 100,000 para lang maging maayos ang kanilang pakiramdam. Gaya ng pagtulog, pagkaroon ng pang-amoy, even yung maging mobile, maglakad. Alam mo, marami kang hinahanap sa buhay pero dapat pala mag-start muna sa gratitude. Sa pagpapasalamat sa Panginoon kasi natagpuan mo ang bagay na mahalaga. Madalas kasi sinusukat natin yung blessing ni God base sa mga nakikita. Pera, trabaho, ay mas maganda yung trabaho niya, ay mas malaki yung sweldo niya, ay mas maganda yung cellphone niya. Magandang kalagayan, at na-equate natin ito lahat sa success, sa tagumpay. At ang pagsubok naman, agad nating tinatawag na sumpa o kaya ay parusa. Pero mas malalim ang gustong ipahatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang biyaya ng Diyos ay maaaring nasa anyo ng biyaya at ng pagsubok. Sabi po sa John 1:35-39 at Matthew 6:33, may iisang mensahe yung dalawang passage na yan. Sabi sa John 1:38, lumingon si Jesus at nang makita niya, sumusunod sa kanya ang mga ito, ang dalawang disciple. Ang tanong niya, ano ang kailangan ninyo? Ano ang kailangan ninyo? Hindi niya pinangako sa dalawang alagad ang kayamanan o ang kaginhawaan. Binigyan niya ng kaliwanagan ang isip ng dalawang ito para i-process nila ang kanilang thoughts. Ano ang kailangan mo? Ano ang inyong kailangan? Sumagot sila, saan po kayo nakatira? Rabi, ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Halikayo at tingnan nyo. Sinabi ni Jesus, napakaganda ng kanyang statement, come and you will see. And this is the same with Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin muna siya. Sa John 1, ini-establish ni Jesus sa kanyang mga disciple-to-be, isipin mo, ano ba ang kailangan mo sa buhay? Ano ba ang mahalaga sa buhay? And that is His message to you as well. Kapag mali ang hinahanap mo, hindi mo talaga makikita ang biyayang nasa harapan mo. Iniisip mo, wala akong biyaya, mas pinagpala yung kapitbahay ko kasi ako wala akong dagdag na income, hindi bagong pintura ang bahay ko. Pero if you will open the Bible at may naunawaan kang katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanyang salita, sa message niya, that in itself is wealth. It is blessing. Hindi lahat ng kayamanan nabibili. Ang karunungan, ang pangunawa, ang pagkakaintindi mo mula sa reflections natin ngayon, ang pagkakaroon mo ng faith, meron kang kapayapaan, that is a blessing from God. At hindi rin lahat ng pagsubok ay sumpa. Minsan, ang mismong pagsubok ang ginagamit ng Diyos na anyo ng biyaya para ilapit tayo sa Kanya, baguhin yung puso natin, palalimin ang ating faith, at turuan tayong umasa na hindi lamang sa material na bagay tayo kakapit. Kaya, ang paghahanap sa Diyos ay intentional. That's why it was emphasized in John 1:38. Ano ang kailangan ninyo? Ano ang kailangan mo, kaagapay? Ano ang mahalaga sa buhay mo?

0: Kapag tumingin ka sa Diyos at siya ang una mong hinanap, mas nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa lahat ng bagay. Ang ordinaryong araw, nalalakipan pala ito ng limpak-limpak na biyaya mula sa Panginoon. Ang karunungan, kayamanan yan. Ang pagsubok, nagiging pagkakataon para tayo ay mag-grow, lumago bilang isang tao, mag-mature sa ating spiritual life. Pero hindi natin ito ma-figure out, not unless we sit down, we pray, and humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos para malaman natin ano ba ang kailangan natin sa buhay para tayong mga sanggol. Diba, ang sanggol kapag pagod, gutom, irritable, naiinitan, nawiwi, napupo, may discomfort sa katawan, may karamdaman, umiiyak. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang kailangan. Hanggat hindi kinakarga, pinapadede, hanggat hindi namimit yung pangangailangan, yung demand. Kasi wala naman silang kakayahang magsalita na magsabi, ay pagod lang pala ako, ay kailangan ko palang matulog. Kapag may nararamdaman, kailangan umiyak. Ganito rin tayo. Baka kailangan natin umiyak sa Diyos. At ang Diyos ang tutulong sa atin. Baka naman inaantok lang tayo, o kaya nagugutom, o kaya ilang araw ka na palang hindi natutulog. Or, kailangan mo ng talinga mula sa Panginoon. Kapag may problema, agad nagre-reklamo syempre. Kapag may hindi nangyari na yung nasa plano natin, iniisip na natin, hindi tayo pinagpala. Pag may pagsubok, ang tawag ay sumpa. Pero ngayon, ang challenge sa'yo at sa akin, to pause, to stop, to process everything. Baka hindi kawalan ang nararanasan natin. Merong tinuturo ang Diyos. Maybe it's a redirection. Baka yung tinitingnan mong sumpa ay isang paghahanda. Baka kulang pa ang iyong season at tinuturoan ka pang makita ang mga biyayang matagal na palang nasa harapan mo. Huminto. Instead of asking, Lord, bakit hindi pa dumarating ang panalangin ko? Lord, bakit wala pa rin akong ganito? Lord, bakit hindi pa rin ako mayaman? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Let's pray. Lord, our Heavenly Father, wala po kaming gagawin ngayon kundi magpasalamat. Salamat po sa biyaya po ninyo, sa pag-ibig ninyo sa amin, sa pagbigay po ninyo sa amin ng panibagong araw, and hopefully, bibigyan niyo pa po kami ng panibagong araw. Lord, thank you po na nalalampasan namin ang bawat mga pagsubok. Thank you rin na sa bawat araw, may kalakip itong maturity. Thank you, Father, for your goodness, for your love, for your mercy. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Salamat ka agapay sa iyong pakikinig at nawa ay ma-experience mong lalo ang kabutihan ng ating Panginoon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City,
4: FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Good morning! Magandang araw sa lahat po ng ating mga tugas-subaybay, ating mga kaagapay. Ngayon kayo po ay nakikinig sa Family Matters, Thursday edition po ang ating program. Hello po sa lahat na nakikinig sa atin sa Facebook live streaming, sa YouTube at saka siyempre sa radio. Ingat-ingat po lahat ng nakikinig sa atin sa sasakyan nila, pagbabiyahin nila. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig po sa ating program Family Matters and of course sa lahat ng program ng 702 DZAS kung saan ang lahat po ng inyong naririnig sa ating program ay na may pakinabang sa ating spiritual walk with the Lord. And happy listening din sa lahat ng ating mga nakikinig sa iba't ibang local stations, ang Forest Broadcasting Company. Of course, hello sa lahat ng taga Isabela, taga South Central Mindanao, taga Cebu, Negros, taga Davao. Hello po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. And sa umagang ito, napakaganda po ng ating pag-uusapan. I know many of us can relate, diba? Sapagkat ang ating pag-uusapan ay the joy of grandparenting. Ayan, mayroon po tayong bisita ngayon. Nandun po siya sa New Jersey and I hope makikita po natin siya mamaya ng konti. But before that, mga kaagapay, nais ko pong anyayahan kayo na i-share po niyo sa kaibigan ninyo ang ating pong palatuntunan dito po sa ating first edition ng Family Matters. Ako po yung kaagapay, Ate Merlin Guillermo. Samahan niyo ako hanggang 11 o'clock ngayong araw na to. Maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga suki na nakikinig ngayon. Nakikita ko na yung mga pangalan niyo sa ating Facebook live streaming. Katulad po ni Tristan Gulay. Thank you, LV. Castro Osmond Sanchez. Thank you so much po sa inyong pakikinig ngayon. And announcement po mga kaagapay, ang Cross-Gen Family Summit. First time po ito, no, na organize ng PCEC Family Commission sa pangunguna po ng ating core team, sa pangunguna siyempre ni Ate Maloy sa Lumbides at saka si Attorney Winnie sa Lumbides. At ang pampanawagan po nila ay sarado na po ang registration, o diba? Kasi ang deadline po ng registration nila ay September 15. Ayan po ang Cross-Gen. Nakakatuwa dahil sabi nga ay meron akong kaibigan, meron nag-message sa akin, at Merlin, pwede pa ba mag-register sa Cross-Gen? At sabi po ng organizer, punong-puno na po. And I hope ito po ay magaganap ang Cross-Gen Family Summit sa iba't ibang region ng ating bansa. Diba? Yun po talaga ang goal ng ating PCEC Family Commission, na itong Cross-Gen Family Summit ay din po sa iba't ibang probinsya, iba't ibang region ng ating bansa. Ayan po, sa September 26 po yan, 8 to 4. At nakakatuwa dahil nga sabi nga ng ating mga organizers ay puno na, no? And of course, we are encouraged dahil sa dami po ng gustong mag-join. Kinapos na nga ng registration, diba? So anyway, mga kaagapay, sa atin pong pag-uusap ngayon, I hope ay may matutunan po kayo. Kayo ba ay lolo, lola, na kayo po ay enjoy na enjoy kayo sa inyong pagiging parents sa inyong mga apo. Ang atin pong bisita ngayon, walang iba kundi ang aking kumari, kaibigan, si Florence Chen Co. Kaibigan, dati po siyang head ng music department ng Phoebus College of Bible at naging faculty member din po siya sa sa Baguio. Tama ba yun, kumari? And matagal po siya nagturo PBTS sa Phoebus College of Bible. Ayan, sa PBTS, wala, Philippine Baptist Theological Seminary, doon po sa Baguio. So mga kaagapay, i-welcome po natin ang ating bisita ngayon. Siya po ay mag-testify how she has really enjoyed being, parenting her grandchildren. Ayan, welcome, Maring Flores. At syempre kasama din, the husband can also join us.
6: Nagpa-excuse siya muna.
5: Okay. So, yan po ang aking kumari at alam niyo yon, ninang ako ng kanyang anak, ninang din siya ng anak ko. At ninong kami ni Pastrips kanilang kasal. O diba, Mari?
6: O diba?
5: So talaga,
6: O diba?
5: O diba? So talagang...

0: ating kumari na si Maring Florence. Thank you for joining us this morning and this evening sa iyo. Sabi niya galing daw siya. Saan ka galing, Mars?
1: Prayer meeting ngayon. Galing sa church.
0: Galing sa church. Galing sa prayer meeting. O diba, saan ka pa? Galing po sa prayer meeting. Ako naman, galing sa breakfast naman ako. O diba? Oh. Diba? Ang saya. So, yeah, thank you so much, dear friend, Mari. And I hope na-send ko po excited itong ano.
1: Oo, oh, by the way, happy Grandparents Month.
0: Yeah.
1: Kasi nung Sunday is Grandparents Sunday. Oh, so, happy Grandparents Day. Yeah. Mare, lola ka din, di ba?
0: Lola din ako. So, I hope yung ating mga listeners po ay nasend ko na sa mga group chat ang ating link, ano. And I'm sure they will enjoy listening to us. Nasend ko na rin sa Phoebus College Bible group chat at saka sa mga office mates ko dati. And I'm sure marami pong makakarelate sa ating pong topic for today, the joy of grandparenting. But before that, Mars, I'd like for us to read the Bible muna, no? Sa,
1: yes.
0: Ang Bible reading po natin ay Proverbs 17:6. Can you read it in English?
1: Oh, okay. Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their fathers. Yan.
0: Nakakatuwa, di ba, Mars? Sa Tagalog kasi sabi naman, sa Pinoy version sabi niya, pride ng mga lolo at lola ang mga apo nila. Ang mga anak naman, proud sa mga magulang nila. O di ba, saan
1: Amen.
0: Ka pa?
1: Amen. O di ba?
0: Oo.
1: So, favorite verse ko na yan. Bagong verse, bagong favorite ko yan. Nung nahawakan ko yung unang apo ko, yun ang favorite ko na verse.
0: Oh, wow, talaga. Galing, ano?
1: Oo.
0: So, very biblical, Mars, ano? Yung pagiging lolo at lola at saka pag-parent din sa mga sunod na henerasyon. Napakaganda. Mga kaagapay, alam niyo po kung bakit siya ang napili ko na guest for today. Kasi nga po ay she's going through this and she's just so happy. But before that, Mars, ano, yung mga principles for grandparenting, mamaya share mo yung mga testimonies mo, yung mga joy na yung na-experience sa pag-parent mo sa inyong mga grandkids, ano? Kasi ang unang core talaga, ang napakahalagang isipin natin bilang grandparents, ang value ng pag-parent is first and foremost is passing on faith, 'di ba, Mars?
1: Exactly. Oo. Amen. I agree. Pwede ako mag-share dito sa first principle?
0: Yeah, go ahead.
1: Oo. Alam mo, nung binasa ko tong core principle, yung number one, naalala ko yung dalawang apo ko. Siyempre, lola. So, yun ang topic, no? Yung panganay kong apo, 11 years old. Tapos yung pangalawa, 9 years old. Last 2 months ago, nagpa-baptize na sila.
0: Whoa.
1: Tapos, naka-experience pa sila. After the baptism, nagbigay pa ng testimony. Napaka-bless kami maglolo-lola. Tsaka bless na ano yung parents niya. Kaya yun, passing on the faith. Amen. Sige.
0: Diba, napakaganda pong ano, yung principle na itong number one is passing on faith. Kasi nga, napakasabi ng Panginoon no, sa Deuteronomy 4:9 at saka Psalm 78:4-7. Ang sabi po dyan ay command older generations to diligently teach God's works, commands and testimonies to their children and their children's children. O diba, raising a culture gives you a front row seat to fulfill this calling daily. Di ba, Mars?
1: Ang ganda nga. Kaya, i-ano ko yan, ha, Mare? I-copy-paste ko yan, ha? Ang ganda kasi yung apat na, yung mga core principles mo. Ganda. Yun. Kaya, second principle.
0: Okay, second principle kasi is providing an inheritance. Ano ang takeaway mo dyan?
1: Okay, ang inheritance hindi lang sa pera. 'Di ba? Ang inheritance is yung spiritual inheritance that they will carry on. Siyempre, both side kasi yung lolo na sa father side ng apo ko, bishop ng church namin. Tapos si Pastor Danny, Pastor

0: din ng church. Kaya both side puro pastor saka ano bishop ng ministry. And so yung inheritance ng mga lolo at lola sa spiritual area saka sa wisdom and discernment in that area. And kitang-kita namin kasi si Nolan sa lahat ng award sa school, yung panganay namin apo, lahat ng award sa school, ang nakuha niya is everybody's friend. Ibig sabihin, meron siya yung pastoral heart na he wants to be friend with everybody, he wants to care for people. Si Piper naman, ang award niya sa end of school year is integrity award. Kaya kami mga maglolo-lola, blessed na blessed kami kasi nakikita namin sa apo namin na doon yung inheritance na spiritual wisdom, spiritual emotion stability, emotional stability. Kaya yun ang gusto ko i-share doon sa core value number 2.
1: Kasi Mars, ang karamihan ngayon napansin natin, karamihan ngayon sa mga grandparents, ano, ang mas importante sa kanila yung kayamanan, material things na ibibigay nila sa sunod na henerasyon, di ba, Mars? So, yes. Napakaganda po ng sabi nga ni Maring Florence ay mahalaga po mamamana sa atin ng ating mga apo yung emotional stability, di ba? At saka yung wisdom. Sabi nga niya ay maraming awards ang kanilang mga apo, di ba? Saan pa nagmamana yung kundi sa kanilang grandparents, di ba? Of course, napakahalaga yung spiritual ano grounding. And isa din, Mars, napakahalaga na i-pass on din natin na providing inheritance yung physical care. Ano ibig sabihin ng physical care na pwede natin i-pass on sa ating mga apo?
0: Mare, physical care. Minsan nagte-text tayo, sabi ko, may grandma duty ako. Kasi tuwing umaga, ako ang taga-prepare ng kanilang breakfast, saka kanilang baon ng lunch. Tapos hinahatid ko sila sa school, tapos sinusundo ko sila. Kaya physical care, game na game ako dyan.
1: Yun. So kasama yun, mga kaagapay, diba? Sabi nga ng ating guest today, napakalaga na ang lola naghahanda ng pagkain sa mga anak. Imagine mo yun. Tayo sana po, yun po ang ating role as grandparents. Nalala ko, Mars, kasi I stayed with my daughter last August, no? After my eye surgery, cataract surgery. So I was advised by the doctor to rest for a month. So my daughter, si Kathy, ay siya ang nag-ano sa akin, madito ko sa amin, doon po sa kanilang bahay sa Northview. And salamat sa Lord, no? Na alam nila, very conscious ako sa pagkain, very conscious ako sa health, at yun po ang binabantayan nila, at I'm sure they are learning from that na kailangan din po natin ay alagaan natin ang ating kalusugan. Makikita po yun ng ating mga apo, di ba? So,
0: yeah, amen. Mare, ay hindi ko, mahina ang ano, pakisabi lang sa technique, mahina, hindi ko marinig, hindi ko alam.
1: Ah, okay.
0: Anyway,
1: so, mayroon ka bang
0: headset? May technical problem ako dito.
1: Do you have headset?
0: Oh, yan. Got it. Okay.
1: Okay.
0: Okay na. Okay.
1: Okay, very good. Kasi may headset ako.
0: Kaya pala. Yan. Okay.
1: Okay, so yan po. Maganda na ang sounds ng ating ano guest sa New Jersey.
0: Thank you.
1: Tapos, Mars, ang sunod naman na core na kailangan natin ma-pass on sa ating apo ay strength in later years. Ano sa palagay mo itong, bakit in-emphasize itong strength in later years? Psalm 92 verse 14.
0: Yun, promises that older adults will still bear fruit in old age. Yun, dito sa strength, masabi ko more sa asawa ko. Ako kasi, alam mo, Mare, nasa edad na tayo na kailangan maging maingat. Sa past 3 years, 4 beses ako talagang nagtumba. Kaya maingat na ako sa balance. Kasi minsan, we forget our age. So, careless na movement. Yun. But in this area ng later years to be able to be strong for the sake of our grandkids, dito, we have to do our part. Katulad ko ngayon, I obey my doctor's requirement. I do what is the, kaya mare, kung nahalata mo na nabawas ako ng maraming pounds. From the time I arrived in USA, talagang na the Lord is good. I was able to lose weight na just because I want to be effective as a grandma.
1: Mm-hmm. That's good, di ba? Talagang, ang sabi kasi Mars sa Psalm 92:14, yung sabi nga, alam mo yung nire-review ko itong ating discuss today, kasi yung still bear fruit in old age, they will still fresh and green, di ba? Parang, ano ba yan? Si Sarah lang yata ang nakaranas ng gano'n na still bearing fruit, kasi yung isip natin bearing fruit in all this, yung you can still bear children, di ba? Sa panahon natin.
0: Yes, spiritual.
1: Although it's scientifically, medically, pwede pa, di ba? But psychologically or physically sa atin, yung normal talaga, hindi na talaga, di ba? Magkaanak tayo ng mga... Like me, ako ay nasa 70 plus na, hindi posible na talaga.
0: Mare, hindi halata, no? Hindi halata.
1: Thank you.
0: You look so young.
1: Very good, praise the Lord. So ito Mars ay ano, bearing fruit in old age, safe, fresh, and green. Ibig sabihin mga kaagapay ay meron ka pa rin masisharean. Ang buhay mo pa rin ay effective sa pagpapakita ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos, diba? Yun po ang ibig sabihin ng still bearing fruit in old age, na maganda pa rin yung ating influence sa sunod na henerasyon, diba Mars?
0: Right. Ito, natutuwa ako kasi the Lord still gave me the ministry sa church. I've been serving the church for 40 years, no?
1: Wow.
0: And this 40 plus years or more, I think, I'm still with the youth and the children's ministry.
1: And
0: today, bago mag-prayer meeting, nag-small group pa ako ng youth.
1: Wow.
0: Anim na youth na core group ko. Na I have two core groups in my youth na, you know, discipleship. Nag-discipleship pa ako. And it's bearing fruit. Kasi dito sa grupo ko to, may kaibigan nila nagpapabaptize na sila nagdalo. So, yun din ang spiritual fruit, no? And si Piper, yung pinsan niya, nadala niya sa church. You know, so that's also, kasi sabi ko kay Piper noon, Piper, Ava loves you so much, ask her to come to church. So ngayon, ang prayer ko ngayon is that Ava would go through baptism class just like Piper. And these are the spiritual fruits na ang goal natin mga grandparents to aim at, na hindi tayo kampante na, tapos na ako, matanda na ako. Pwede na ako manonood lang ng television at makikipag marites. That's not bearing fruit. You know?
1: Yeah,
0: so,
1: yeah.
0: Yun yung nakita ko rin na yun, aside from spiritual, physical, spiritual din, to be able to be effective. Yun.
1: Yan po, ang ganda ng na-share sa atin ni Maring Florence, diba? Sa kanya pong stage ngayon, ay very effective pa rin siya pag-reach out sa mga kabataan. Parang na-encourage naman ako dyan, Mars, kasi parang...
0: Amen! Kayo din, ha? Very effective ka. You work ka nun.
1: Hindi nakafocus ako masyado sa widow, sa senior citizen.
0: Uh-uh.
1: Pero listening from you this morning, listening from you today, I think I have to go back in reaching out to the youth din, di ba, Mars?
0: Yes,
1: kasi
0: nga,
1: yes. Yeah. Very nice, and, no?
0: Mga Gen Z, pag if you know where they're coming from, nako, they would text me. Minsan, hindi sila makakatulog. They call me Mama Flo, or Big Mama. Big Mama, pray for me. I cannot sleep. I'm worried about my grades. Or Big Mama, oh, what should I do? Ganon, I cannot hang out with these friends. They are ganon ba? They are very honest. And nakaka-bless, Mare.
1: Wow,
0: kaya challenge
1: nice
0: ko sa'yo. Balikan mo mga youth.
1: Nakaka-challenge, nakaka-encourage na ang ating kumare po ay Mars, pwede bang sabihin ko 70 plus ka na rin o 70 pa lang?
0: Magiging 70 plus, 70 na.
1: Wow, pero look at her, di ba? Ang ministry niya mga sa mga kabataan, nakakatuwa naman, di ba? Kasi nga, di ba, Mars, yung mas kung tayo ay lulot lola na, and then we love the younger generation. At siyempre mas alam nila na marami tayong experience, di ba? Hindi dahil hindi dahil sa matalino tayo or ganyan. Pero alam nyo, nakikita nila ang katalinuhan, kaalaman natin. Sabi nga, yung ating uban daw ay crown of glory. Diba? Amen. Yan po, napapahiwatig na tayo po ay full of wisdom. Ayan.
0: Amen.
1: Po. Diba?
0: Amen. So, amen.
1: Mga kaagapay, Maring Florence, ay magbe-break muna tayo. No? Pakinggan yes. natin ang special feature for today. Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. And after that po, mapapakinggan natin ang Tupe ng Buhay from Papuri Album. At magbabalik po kami, pag-uusapan natin ano ba ang mga challenges sa pag-grandparenting. And the joy, of course, diba? So Mars, amen. Mabalik tayo. Pakinggan yes. tayo sa ano. Special feature.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning mga ka-HBHB! Another parenting session tayo, Bong, for this morning. At ang topic nga ng ating pag-uusapan, building your child's confidence.
4: Importante ito, honey.
3: Yes, kasi bilang mga magulang po, isa siguro sa pinakamaganda na regalo na mabibigay natin sa ating mga anak, yung magkaroon sila ng confidence. Mm-hmm. Diba, honey? Kasi sa atin magmumula yan eh, na mga magulang eh. Every child needs to know that they are loved, that they are valued, that they are capable. At bilang mga magulang, yung pong words of affirmation, yung validation coming from us will really influence the way they see themselves.
4: Tama.
3: Come to think of it, kapag ang isang magulang, wala, lahat negative sinasabi sa anak, ano mabibuild na confidence ng anak kung tayo mismo yung unang-una na magiging tagapagbaba nila, di ba? So, three ways to build your child's confidence, Bong. Unang-una na nga, appreciate their effort.
4: Yan.
3: Bata pa man sila, matuto po tayo na, wow! Di ba yung sa school nga, may mga sticker, may star, di ba? May mga kung ano-anong sticker na binibigay. Ganun din po yung prinsipyo na yon. We have to appreciate and validate their efforts no matter how small it is. Kasi po, para sa mga bata, ang maliliit na achievement, dyan po nagsisimula yung mga bigger achievements in life someday. Mm. Kapag pinupuri po natin yung something na pinagsusumikapan nila, natututo po sila na huwag mag-give up kahit anumang challenges yung mararanasan nila in the future.
4: Tama, Claire, no? At pansinin po ninyo, kita mo sa isang bata kung lumaki siya na merong confidence, na merong tiwala sa sarili.
3: Yes.
4: At mapapansin mo rin yung mga batang sabihin natin medyo introvert, medyo kime, sabi mo nga. Pero yung batang confident sa sarili niya, na pinalaki ng magulang na merong tiwala sa sarili, iba eh, di ba?
3: With
4: the way nag-excel sa lahat ng bagay, hindi lang sa school. Pagka binigyan mo ng task sa bahay, delivered, di ba?
3: Yes.
4: So makikita mo talaga yung batang lumaki ng pagmamahal, yung batang lumaki na merong disiplina, yung batang simple nga na lumaki na merong confidence sa sarili. Mm-hmm. Number two, give them opportunities to learn. Ito, napaka-importante na ito, no? Hayaan natin silang matuto sa kanilang experience. Huwag nating sinasanggalat o sinasalo natin yung mga dapat natututunan ng ating mga anak. Hayaan natin sila gumawa according to their appropriate age, yung mga task na binibigay natin sa kanila, and hayaan din natin sila na mag-commit ng mga small mistakes.
3: Yes.
4: Halimbawa, hani dun sa mga task, kunyari yung mga batang maliliit, yung simple na pagliligpit o paglilinis ng kanilang kama, pagtitiklop ng mga punda o unan o yung bedsheets nila, pwede yan na ituro sa ating mga anak. Kasi dito sila nagiging responsible at independent.
3: And do you know, Bong, that is one way we empower our children. It's a different thing to teach them everything or mga life skills, di ba?
4: Mm-hmm.
3: But it's another thing to let them experience it themselves, to let them go through it like tuturuan mo mag-commute, di ba? So, hayaan mo sila mag-commute. Sometimes kasi tayo mga magulang, we tend to do everything for them kasi naaawa tayo. Pero sabi mo nga kanina, let them experience committing mistakes and suffering the consequences kasi mas matututo sila doon. Okay? Tama. Ikatlo, remind them of their identity in Christ. Ito yung pinakamahalaga. Ipaalala mo sa kanila na anak, yung identity mo hindi naka-base sa achievements mo o sa looks or sa social media, kung ano yung sinasabi ng kaibigan mo, pero tandaan mo, you are loved, you are valuable, di ba? Mahal ka ng Panginoon, no matter what, you are unconditionally loved.
4: Importante na yung kanilang identity ay naka-angkla sa Panginoon, di ba? So a happy home is one where children grow with confidence, character, and faith.
3: And tayo po bilang mga magulang, kailangan let us continue to remind our children that they are loved, that they are valued, they are created by God with a unique purpose in life.
4: Amen. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
3: Magtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: Ako po naman po si Claire
4: para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ibabalik po ang Thursday edition ng Family Matters. Ako po yung kaibigan, kaagapay Ate Merlin Guillermo. At syempre, ang ating kasama, aking guest po ay galing sa New Jersey. 12 hours ang difference sa kanya Wednesday evening. Tayo naman Thursday morning. Hello, Mars. Good morning ulit.
2: Hello, Mare. Good morning over there. Good evening over here.
1: Okay, thank you for sharing your life. And of course, yung kanina na pag-usapan natin, di ba? Yung napakahalaga, ang reasons, core, why we have to pass on sa ating mga grandkids ang mga principles set to kanina, passing on faith, providing an inheritance, strength in later years, at saka syempre yung providing inheritance, ano pa ba yun? Yun, napakahalaga.
2: Physical pero, strength, yeah.
1: Physical strength. At syempre, Mars, hindi natin kaligtaan na mayroon din mga challenges, di ba?
2: Yes, of course.
1: Lahat ng mga lolo at lola nakikinig sa atin ngayon, syempre may mga challenges. Maaring sabi na, how I wish I could be like Miss Florence Chen Ko, and how I wish I could be like the other grandparents, di ba? Pero mga kaagapay, lahat tayo may pinagdadaan ng mga challenges, ha? Before that, Mars, nais ko lang batiin ang ating mga tagapakinig. Thelma Manjari, Thelma Manjaris, good morning. Salamat ko sa guest natin, si Florence Ko. Baby Varias, thank you for tuning in. Melita Jore from Cavite, salamat. Yves C, good morning. Kasama din natin si Maria Marama, Amy Bugarin, good morning. Elvin Malyare, sabi ni Elvin Mars, sabi niya, amen po. Even though we are senior citizen already, we can share the gospel, no retirement, as long as we are capable to share. For me, amen. I'm 69 years old, I'm still active in the church and have life group and family discipleship to glorify God. Oh, diba, Mars?
2: Amen. Totoo yun. Praise God.
1: Ganda, yeah. No? So sabi ganda. Din ni Lunida Rubio, sabi niya, ay nakikinig sa atin si Irma Danganan, thank you po. At syempre si Net Pataray from Bacolod, thank you for tuning in sa from City of Smiles to Bacolod. Noveline Castro from, I think, Jensen sila, Sarangani. Naalala mo siya, no?
2: Inaalak ko yan.
1: Isidyante mo?
2: Oo, tsaka inaanak sa kasal.
1: Oh, okay. Ayan, thank you for tuning in, Novelin Castro, kasi matagal silang missionary sa Dubai.
2: Oo, diba? Correct.
1: Nalala ko noon, when I was in Dubai, I was able to speak sa kanilang church. Salamat din kay Arlene Bonifacio for tuning in, Grace Yamada. Thank you din kay Real Swerbo. Good morning, hello po sa aking anak, kay Rebecca. Listening ang kanyang anak. Ayan, so happy listening po sa inyong lahat. Thank you for tuning in. So Mars, ito naman, with all honesty, we all have challenges sa grandparenting, di ba? Ang una dito, Mars, aywan ko kung naranasan mo, different parenting style.
2: Of course, naranasan ko yan.
1: Oh yeah, of course. Okay.
2: Eh nakasulat dito, sabi dito, sasabihin ng isang mami, isang grandma sa anak niya, dati, hindi naman ganyan ang style namin eh. Bakit ganyan ang treatment mo sa anak mo? Di ba?
1: Hello?
2: Kaya it's really, really, really, yan ang different parenting style. Kasi yung panahon namin, ang magulang very strict, di ba? May hawak ng chinelas. Kung hindi chinelas, yung hanger. Kung hindi hanger, ruler. Diba?
1: Uh-huh.
2: Dito sa Amerika, kung nangyari yan, well, child abuse ka na.
1: Oh, diba? Talaga? May gulay.
2: Oh, eh kung matalino yung bata, magtatawag yan ng 911, lagot ka.
1: Ala,
2: kaya, iba ang parenting style dito, uh-huh. Iba ang style ng discipline. And praise God naman, tayong lahat, as grandparents, we have to accept that uh-huh. The way we raise our kids doesn't guarantee that it's the right way for the our grandkids. Diba, Mare?
1: Yeah. Sabi nga, di ba, Mars, may tendency talaga, natitempt talaga tayo, di ba? Very tempting to correct our children. Ano ba yung pag-parent? Hindi kami ganun noon. Kaya, alam mo yon, hindi sila makikinig. Eh, baka yun noon, iba tayo ngayon, di ba? So, sabi nga sa Proverbs 15:1, sabi nga dito, di ba, Mars? A gentle answer turns away wrath. So, ibig sabihin, I give advice when it is welcomed, but respect the parent's authority. Ayan po ang advice natin.
2: Yes. Mare, kilala mo ang gali ko. I am ID, you know.
1: I know.
2: Dominante ako. Pero God has really molded me as a grandma and as a mother. Ang style ko, pag nagagalit ang nanay or tatay nila sa mga apo ko, syempre may tendency ka maging defensive. Ang ginagawa ko, pasok ako sa kwarto ko.
1: Tapos?
2: Ano na lang ako, Lord, sana hindi masyadong masakit yung disiplina nila.
1: No, di ba? Kailangan
2: diba talaga
1: sarili. So, ang ginawa ng aking amiga ay papasok sa kwarto at huwag yan na, parang hindi siya matempang salita, di ba?
2: Correct!
1: Isama yung prayer. Lord, ikaw na po mag-take over. Gusto ko na magsalita, pero pigil-pigil, di ba, Mars?
2: Correct. Tsaka ayan kung nanon, if they do something wrong, hindi ako sasabihin ko lang, I will text your mama. Ganun na lang ang style ko. Kasi ano na naman, gagawin ko yung disiplina ko. Hindi naman, baka mag-react ang anak ko.
1: Kaya right. Oo.
2: Yun. That's the...
1: Nais ko lang batiin, Mar, sa isa nating listener, si Pastor Gilbert Villapa. You know him? He is listening here in Tracy, California. Hello po sa inyo dyan. Ano kayong oras din sa California? Kasi iba ang...
2: 3 hours difference na earlier sila. So kung 10 o'clock ngayon, 7 lang doon.
1: 7 ng gabi?
2: Gabi, oo.
1: Ah, okay. Siguro next time ang imbitahin ko si Pastor Gilbert de Villapa. Thank you po sa pakikinig. Ayan sa California. Ayan, thank you po. And si Nilda naman, Kayton, taga Angeles naman. Angeles City pala, Mampanga. At saka si Emmy Cristobal, sabi niya, blessed morning Ate Merlin and the guest, si Florence. Ayan. So, yeah. Mars, ito pa. Ang challenges natin, yung boundaries, alo?
2: Oo. Yun ang importante. Ito ha, dahil ako ang parati in charge sa bata, Monday to Friday, from school, from taking them to school to picking them up. So may tendency sila, sa akin sila mag-ask ng permission. Pero sasabihin ko sana, listen children, I am not your mother. I cannot give you permission. Alam nila na yes lang ako ng yes kasi apo eh. Let me call your mom. Don't make a decision. Ganon. Kaya boundaries. Talagang I have to remind myself. Sa umpisa, syempre baby pa sila. Spinospoid ko. Wala pa sila sa school. Ganon. Sige lang. Anong gusto niya? Sige lang. Kasi sa akin pa sila. Pero ngayon, sa area na magdi-discipline, once talagang mommy nila, yun ang boundary ko. I put my boundary na. I do not give them permission. I always say, ask your mom. Cannot give you permission. Ask your mom. Uh-huh. Kasi kung hindi, nako, mag-conflict kami. Hindi ko alam na hindi pwede, Lalo na mag-nood ng television. May discipline ng mami nila mabilis sila na sa akin. I'm done with my homework. Waipo, they call me Waipo. That's Chinese of grandma. Waipo, I'm done with my homework. I wanna watch TV. Naku, what did your mama say? Ganun na lang ako. Kasi kung hindi, yes lang ako ng yes. So that's one of the boundaries na I do not step into the discipline and the rules that the mom set, the parents, both the mother and the father set.
1: So parang Mars, ano, dapat alam natin na grandparents, ano ba yung rules ng parents sa kanilang anak, di ba? Kasi correct. Pag hindi magkapareho, tayo po yung ano, sabi nga dito is wanting to project grandparenting from, alam mo, sabi dito, it can be difficult to know when to step in and when to step back. Pero yes. Pag alam mo po ang batas ng inyong mga anak, how yung boundaries sa kanilang mga anak, ay we have to respect that, di ba, Mars?
2: Yes. Mm. Hindi, ano, you're not even being biblically correct kasi it was the Lord told the parents to do the parenting and not the grandparents.
1: Mm-hmm. Okay, yeah. Sabi po ni ano, sabi ng ating listener ano si Justiniana Naredo, kailangan talaga makapag-share pa rin tayo sa ating mga apo at mga kaibigan, kakilala, maging kapitbahay natin. Thank you po for both of you for sharing this nice way how to train our children and grandchildren as well. A blessed morning. Sabi naman si Christina Montalvo Salumbides, nice to see you. You know her? Christina Salumbides. Parang ano siya ni Attorney Nani, no? Oo.
2: Yeah.
1: Sabi po ng ate si Corey Alejandro, blessed Thursday. Sabi niya, Miss Florence ko, sa Diyos ang papuri, happy grandparents, grandparenting. Sabi ni Melita Corey, sabi niya, nagtitake down notes siya eh. Sabi niya talagang we have to observe the boundaries. And then sabi niya, ask their parents, no? Kung ano po yung kailangan. Baka nag-over na tayo sa boundary, di ba?
2: Yeah. Definitely. Mm-hmm. I remember one time, nagsumbong yung apo kong babae na inaapi daw siya, blah, blah, blah. Ito, defensive ang lola. Gustong pagalitan yung kaibigan ng apo ko. Pero, nag-isip-isip ako, teka muna, lola lang ako, hindi ako nanay. So, ginawa ko agad, nag-text ako sa, nasa work pang nanay, nasa work pa si Miko, inaanak mo yun. Tinext ko siya, sabi ko, ito nangyari. Sabi niya sa akin, Mama, let me take charge. Please, do not step very good. In. So, whew, sabi ko, whew, buti hindi ako nakialam. So, inayos ni Miko, na-realize ni Miko, na misunderstood yung apo kong babae. Na, kasi lalaki itong ano, na kaya nahipo yung buhok ng babae, ng apo ko. Dahil nga, nagustuhan yung buhok. Kaya, ang feeling ng apo ko, na binubuli siya or whatever, kaya buti na lang hindi ako naging defensive. See, there's the boundary na the Lord give me the wisdom to check with the mom first before I talk to the kid. So that's a blessing also. Kaya.
1: Wow.
2: Yun.
1: So maganda, ang mahalaga dun kasi Mars, maganda din po ang relationship mo sa anak mo. Diba?
2: Praise God.
1: Kasi kung may gap kayo at yung mali yung pag-preparing style ng anak nyo,
2: baka nagkaroon pa ng taway. Correct. Totoo, praise God.
1: Maganda yung relationship. Kasi mga kagapay, inaanak ko po yung anak niya. Kaya apo ko din yung mga apo niya.
2: Apo ko rin.
1: Oo. Nakakatuwa naman, no? Yung ating connection na talagang walang patid, ayan. So mga kagapay, boundaries so important, no? Sabi nga dito, be available without becoming controlling. And sometimes loving from a distance is still loving, di ba, Mars?
2: Yes. Correct. Yan ganda.
1: Yan. Ganda, di ba? Ang sunod naman mga kagapay, ito naman, challenges natin is different generations, different values, ano? Ano ba yan? Di ba, Mars?
2: Correct. Alam mo, Mare, minsan kasi, meron tayong, sa edad ko, meron akong game para matrain ang brain, di ba? Yung game na parang Tetris, pero ibang style, no?
1: Uh-huh.
2: Ang kalaro ko, yung mga pangalan, nakakatawa. Sabi ng panganay kong apo, why po? Sabi niya, the people you are playing with, are Gen Z people. Look at their names. It's all Gen Z. Oh, really? Sabi niya, Mama, you're playing with Gen Z. Why po, you're playing with Gen Z. And na-realize ko nga, no, malaki ang agwa. And yet, I was able to play with them. And the point is this, different generation, tayo mga lola, lolo, we have to understand them. Ang style ko kasi, I sit and watch what they're watching. Hindi ako maalis. I check what they're watching. And if it's not good, syempre, sasabi ko, oh, that's not good. Can you change? But if it's funny, you know, it's one of those animes na very popular. Let's say they're watching Pokemon, they're watching, these are the things that they're watching. I try to understand. I try to understand where coming from. Because I try to bring the gap smaller and understand where the grandkids are coming from. Where I'm coming from, so that when I communicate to them spiritual values, I can communicate from their level. Yun yung goal ko. Yan.
1: Dito it's sa good, Bars, no? Oo. Kasi you're able to communicate with them because you're always with them, right?
2: Yes. By the way, Mare, itong testimony ko, just to let you know, when I held my first grandson, I was 60 years old. Tapos sabi ko, I have to retire. Dito sa America, 62 ang early retirement. Sabi ko, I have been teaching a lot of my students. I've been a teacher to the teachers. I don't want my daughter to hire a babysitter.
1: Yeah, correct.
2: But I can give my life to my grandkids. Ito nga yung inheritance, no? So, ang ginawa ko, sa 60 years to 62, pinaikli ko yung working days ko. Pinahaba ko, at full-time kasi ako ang worker. So, pinahaba ko yung time sa work. Para pagdating ng 62, full-time retire, ang tawag ko dyan, magiging full-time apostolic ministry. Apostolic ministry. Kaya yun ang blessing ko na I don't need a big amount of retirement money. I just need enough so that I can give the last chapter of my life to the people that is very valuable for me. Yung mga spiritual insights, yung mga ano. And ito yun eh, different generations, different values. Mari, alam mo ba, yung generation ng mga apo natin, malalim. Ano yun eh, agape generation eh. Kaya, grabe the way they think. Tingnan mo yung apo ko. Why po, you're playing with Gen Zs. These are the way of thinking. Gaganon pa yan. 11 years old, ganyan siya magsalita sa akin.
1: Grabe,
2: and
1: that's
2: why, different level, we have to reach through their level. Not asking them to reach our level. We reach their level so that we could give our spiritual values and our, you know, our love for the Lord. Makuha nila ang love for the Lord.
1: Yan. Napakagandang testimony po ng ating guest ngayon, ano? Napakahalaga po na you're able to know yung generations, kung ano ba yung mga values ng bawat generation. Of course, ngayon talaga ang iba ang generation kaysa nung tayo mga baby boomers, ang dahil lang yung nakagwat, di ba? Pero and yet, God is still in control kung ano mang generation ngayon. So tayo ng mga grandparents, we have to know kung ano po yung mga kailangan. Siyempre, ang principle ng Bible, hindi naman dahil sa generation or ibang generation. The same pa rin po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun lang nga, how do we implement yung tinuturo ng Bible? Sabi ng isang listeners, isa sa mga listeners natin, Mars, sabi niya, si Jenny Geneva Marie Anabeso. Good morning, Family Matters. Sister Marine, also your guest. Nice topic. Ako, bilang lola ng apo ko, nag-iisa ako na nagpapalaki sa kanya since na nasa namatay na daw ang mother niya ng anak niya. So, ibig sabihin yung nanay niya, yung anak niya, di ba? So, sabi niya, Dahil working abroad pa before, lahat ng gusto binigay namin, pagmamahal, pag-spoiled. Until now, she's now grade 5 at sobrang mabait at matalino. Mahal niya ang kanyang lola, Lola Mudra, watching via YouTube live here at Concepcion Tarlac. Okay. Mar, sabi ko, di ba, iba-ibang platform ang ano. Sa iba, nasa YouTube sila nanonood, sa FB yung iba. Sabi naman ni Irma, sabi niya, this is Olive Grace, ma'am. You are Facebook friends. Good topic. Thanks for sharing your experiences, a Lola. Lola Ganda. I'm a Lola of two apos from Olive. Ito ay galing kay Irma Danganan. You remember?
2: Oh, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Ayan, very good. So, salamat po sa inyong mga feedback. Nakakatuwa naman. So, Mars, yung generation, sabi nga sa Psalm 78 verse 4, we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Amen. Sabi nga, ang lesson na pwede nating sabihin sa ating mga listeners, don't simply criticize the culture. But, yes, sabi niya, build enough relationship with the grandchildren that they will listen when you share biblical wisdom. Diba,
2: amen. Amen. Amen. Amen. 100% ako. Amen dyan. In the morning, pag kumakain sila ng breakfast, ang number one gagawin namin, kasi iba't ibang oras silang dalawa, sasabihin na, oh, quiet time first, quiet time first. Ganon. So, magko-quiet time muna, tapos pwede na sila manood ng konting TV bago aalis. You know, and hindi namin katulad ng iba na binabawal ang media kasi yun yung lifestyle nila ngayon eh. Everything is in media.
1: Correct. Oo.
2: Bantayan mo lang kung anong pinapanood nila. Tapos yung panganay na apo ko, mas discerning siya. One time yung pinapanood ng pangalawa, medyo not very good. Nagsubog siya sa nanay niya. Tapos na-realize ko nga, meron siyang spiritual, ang tawag yan righteous spiritual quotient mataas.
1: Okay.
2: Meron siyang spiritual quotient mataas. Kaya may kampante ng heart ko na ganun. And let me address yung lola na she took care of the grade 5 kid. I congratulate her that she... In her case, she has to step in as a mother. Iba na yung boundaries niya, 'di ba, Mare? Mm-hmm. Iba na yung boundaries niya. Ang sinasabi namin ni Mare Merlin is kung nandun pa yung magulang, iba yung boundaries. Pero kung wala yung magulang, kayo na ang magulang. Kayo na ang mag-discipline sa anak. Kayo, pero ganung klaseng position mas kailangan magiging concentrated and focused sa the way the kids are thinking, the things that they feed their minds with, and the values, the spiritual values that they have. Mas madaming requirement ng investment ng oras dyan. Yun ang gusto ko i-address. Mm-hmm. Mare.
1: Okay, thank you, Bars. Napakaganda pong mga insights na i-share natin. Dahil po sa ating guest ay talagang she's going through that right now. So she has the, alam mo yon, may masasabi niya talaga sa kanyang pagpe-parent, sa kanyang mga apo. Kasi ako, Mars, ay mayroon kasi silang ano, 'di ba? Dito kasi sa Philippines, may mga
2: helper,
1: 'di ba? Oo. Uh-oh. Katulad yung yung kay Pastor Ken, yung anak ng inaanak mo, Pastor Ken.
2: Oo.
1: Oh, 11 years old na yung apo ko kay Ken, si Andy. And siyempre, but we always see to, we regularly meet each other as often as we can, no? So yun po ang king apostolic ministry because they have their own yayas to take care of them. So ako naman ay at a distance ay nagpapakita pa rin ako, present ako. Andito ang lola nyo, di ba?
2: So, yeah, that's true.
1: Okay, so yung mga kaibigan, ano, sabi nga, don't simply criticize the culture. Yun ang inaano ng ating guest ngayon. Very aware siya, very conscious siya. Ano ba yung hindi niya dapat, hindi na siya makikialam kung anong kultura ngayon. Of course, alam natin na kapag sila ay lumaki sa spiritual, ano, yung environment ng family ay na natitake yun ng mga kabataan ngayon. Alam nila kung ano yung hindi maganda.
2: Alam.
1: Yeah, alam yes. na nila, Mars, diba? You don't have to bombard them with the no. Bible, the verse, diba? You know, that's the fool, that's of the devil. People, correct, ganun, correct, hindi
2: correct,
1: effective.
2: Correct, correct. Yeah, agree. 100% mm-hmm. agree. Yun.
1: Okay, ang sunod naman, Mars, ay challenges, ano? Discipline and correction. Magkaiba mm-hmm. ang discipline, diba? Isan obsolete na yung ating self.
2: Yeah. Totoo 'yun. Ang mas effective style ngayon sa discipline ng mga apo natin is award system.
1: Okay.
2: Si Miko, yung inaanak mo, ang ginagawa, meron kaming program sa app na Star. So, every day mag-a-award kami ng Star pag may ginagawa sila ng good thing. Example, maghugas ng pinggan. Minsan hindi naghuhugas, pero kung naghugas, may star siya.
1: May star,
2: Pag nakita ko na tinutulungan niya yung kapatid niya, may star siya, helping sibling. Pag yung pangalawa, mahilig magtulong sa akin, may star siya, help wife po. Yung ganon, star system. So kung hindi sila behave, tinatanggal ng nanay nila ang star. Kasi pag 10 star, $1. Pag 100 star, $10. Yun, wala silang allowance. Ganyan ang mga system nila. Kaya, yan ang disiplina. So, if they misbehave, they miss their homework, tanggal ang stars, tanggal ang stars.
1: Oh my goodness.
2: So, ganun na lang ang style nila. Kaya, walang palo. Kasi, Amerika.
1: Oh, ang ganda, no?
2: Ibang klase, hindi ka pwede mamalo. Pag sobrang pilyo, niiyakap ko na lang sila. Stop it! Gaganon ako. Stop it! Tapos sasabihin ko kasi sa church, matapang akong teacher. Principal ako sa church eh. Pag sa children's choir, takot sila sa akin. So niiyakap ko yan. Kapag sobrang gulo, sasabihin ko sa kanila, stop it! Sasabihin ko, you don't want to see your wife the way wife is treating the children in church, right? So stop it. Mm-hmm. Na lang ako. Kasi I don't know how to discipline them without doing the style that I did when I was young. You know? So so we have to remember na this kind of discipline has to be effective. Kung hindi, magre-rebelde ang bata. Kasi nowadays, Mare, ang daming kwento dito sa Amerika na mga high schoolers, paggalit sa parents, nagsusuicide. Walang second thoughts. Ay, nako, I'm telling you, mga malulungkot na mga funeral memorial service. Ayaw sabihin ng parents, close memorial service, mga pastor lang nandun, kasi nga, nasuicide yung bata, nagalit sa nanay. Maraming gulo dito sa mundo. I think in the Philippines, may mga cases ng ganun din eh. That's why the way we discipline, as grandparents, we have to be really careful.
1: Wow. Grabe, Mars, ano? So, mayroon pang difference talaga yung how we parent sa States or sa Philippines, no? Mayroon pa rin kaibahan, ano? So, parang mayroon kasing tendency na dyan. Sa inyo, everything is everything is provided, alam mo yon. Tapos, mayroong mga times na ang parents ay may mga, alam mo, Mars, parang madali lang mag-divorce ang marriage, di ba? So, ang result nito sa mga bata ngayon ay misplaced sila, kanino ba sila titira, sa mother ba nila na nag-asawa ulit, father nila nag-asawa ng iba. Napakadaming mga issues, no? So, nakakalungkot. So, I'm glad that you are able to, you know, be as an example sa inyo pong church. Kayong mga lolo't lola, mga Filipinos ay magandang influence nyo po sa inyo pong family. At nakikita po yun ng ibang mga members ng church, no?
2: Praise God, praise God.
1: Yeah, praise
2: yes.
1: God for that.
2: Yes,
1: so, dito po sa mga discipline, mga kaagapay, discipline and correction, di ba? Ang sabi, remember that the primary responsibility for discipline belongs to the parents. grandparents can reinforce good values while avoiding unnecessary conflict, di ba?
2: Yes, totally agree. Yes. Yeah.
1: So yan po ang discipline and correction, ano? Maganda po yung kanilang ginagawa na pagka maganda yung ginagawa ng apo by star, pag nag-misbehave, bawas. So Mars, pareho kayo ng stance ng anak mo kasi baka minsan sobra na yung masyadong ano yung anak mo, yung kanyang discipline medyo harsh. Pus ikaw naman ay medyo light ng konti. Wala naman kayong issues ng ganun?
2: Hindi discuss kami. Alam mo, okay. Meron kaming different languages. Pag may disagreement ako sa anak ko, nagcha-Chinese ako sa kanya. Tatanungin ko sa Chinese, bakit yun ang ginagawa mo? Blah, blah, blah, blah, blah. Tapos si Chinese niya ako. But usually, I just had to understand. And then pag narinig ko yung side niya, tahimik na ako. I do not try to argue with her. I just shared na, why did you do that? Ganun lang ang style ko. Kasi nga, in the end, siya ang disciplinarian. And I respect that. Kaya, kaya praise God, ang inaanak mo mabait. Godly din. Godly ang inaanak mo. Kaya, it's easy. Just imagine kung siya godly, nako. Kaya praise God, godly ang parents niya. Importante din yun eh. So, sinasabi ko din sa mga apo ko, the reason why I'm taking care of you is because also I love your mama. I don't want your mama having a hard time. So, please, don't give wife po a hard time too, okay? Gaganon ako sa kanila.
1: Very good, ano? Ang ganda po ng testimony ng ating guest ngayon. And very effective talaga yung kanilang style of disciplining and correcting their grandkids, do? At pareho po sila ng stance ng kanyang anak at saka siya. Kasi para po ma-avoid yung conflict. Kasi minsan, pagka naririnig, nagcha-Chinese siya para hindi marinig. Di ba? Magaling. Ang galing ng inyong style ng inyong pag-correct sa isa't isa. So napakaganda po na example sa isang sa grandparents na they know how to communicate at maiwasan po nila ng conflict sa kanilang mga anak at syempre para hindi marinig. Kasi pagka di natin alam kung kanino kakampi yung mga apo, di ba? Sa nanay ba nila or sa lola, di ba? Ang hirap nun. So,
2: that's why
1: we have to be careful, we have to be aware kasi ayaw natin na ma-confuse din yung mga bata, sino ba talaga ang tama, no? I like your approach, Mars, that you respect your daughter and you admire her of her the way she disciplines her children, no?
2: You
1: support her decision, you support kung ano po yung kanilang values and I like that, no? Very good talaga. At ang sunod, Mars, na challenge, iba, maaring hindi naman ito sa iyo, no? But sa iba, hindi ito challenge sa iyo kasi you are always present. Distance and lack of time. On the part ng grandparents, iba.
2: Ang suggestion ko dito sa mga challenges nito is that grandparents have to make time. Make it regular. Masyadong malayo. The Lord has given our technology FaceTime every night. FaceTime, have a FaceTime prayer time with your grandkids. You know, you don't need to be there. Let's say nasa America sila, nasa Pilipinas kayo. The messenger FaceTime. You know, kahit na hindi Apple lang phone mo, may messenger dyan. Di ba?
1: Talaga. Pakamanggala yung cellphone.
2: Pero pwede sa messenger ngayon, ang galing eh.
1: Pwede.
2: Malinaw ang messenger ngayon sa video. Kaya kailangan gawin yun. Bigyan importansya ang grandkids mo. Kasi kahit pa paano, you have to invest in their lives. Kung hindi, gift ni Lord sa inyo yan eh. So you have to value the gift that God given you and make it regular. Ang challenge ko sa mga parents that have distance problem and lack of time, make it regular. Kahit na lack of time, if it's every Monday night or if it's every Sunday morning, make it regular na maasahan ng grandkids na kinakausap mo sila, kinukumusta sila, you know, and these are very, very important. Yung lesson dito maganda. mare, 'di ba? Number 5.
1: Mm-hmm.
2: Anong
1: Oo. So, ang maganda po yung in-advise mo, reminder mo sa atin, ano, na wala na tayong excuse na sabihin na hindi ko nakakausap yung apo ko kasi malayo, kasi nga yung technology, ma'am, no, sabi mo nga kahit na yung cellphone mo po ay hindi naman Apple, mangga lang. you can still use that, mga kaibigan. Ito lang, Mars, ang challenges kasi sa mga grandparents. Parang laging excuse, hindi ako techie. Diba?
2: Oo.
1: Parang, pero...
2: Totoo lang. Excuse yun.
1: Yeah,
2: sa totoo
1: correct.
2: Lang, excuse yun. Kasi meron naman techie dyan sa tabi niya. Halika, tulungan mo ako. Gusto ko mga ano. So, tuturoan, i-on lang yung messenger. Hmm. O on lang yung video, okay na. Yun. Kung hindi, sasabihin sa anak niya,

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, 18 ng Setyembre. Obadiah, Chapter 1.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitaing ibinigay ng Panginoong Yahweh kay Propeta Obadiah tungkol sa Edom. May narinig kaming ulat buhat sa Panginoong Yahweh. May isang sugo na ipinadala sa mga bansa. Humanda kayo at ang Edom ay salakayin. Sinabi ni Yahweh sa Edom, gagawin kitang pinakamahinang bansa at kamumuhian ka ng lahat ng mga tao. Nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay, dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makakapagpabagsak sa akin? Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay. Hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. Kung sa gabi dumating ang magnanakaw, ang kinukuha lamang nila'y ang kanilang magustuhan. Kapag ang mga tao'y namimitas ng ubas, kahit kaunting bungay, nagtitira sila. Ngunit ang mga kaaway mo'y walang ititira kahit isa. O lahi ni Esau, ang yaman mo'y sasamsamin, at ang lahat ng sa iyo'y kukuhanin. Nilinlang ka ng iyong mga kapanalig. Itinaboy ka mula sa iyong lupain. Nasasakop ka na ngayon ng iyong mga kakampi. Ang iyong mga kaibigang nooy kasalo ngayoy naglagay ng patibong para sa iyo. At kanila pang sinasabi, nasaan na ang kanyang katusuhan? Sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom. Lilipulin ko ang kanyang mga matatalinong tao at ang kaalaman nila'y aking papawiin. Mga mandirigma ng Teman ay pawang nasisindak at ang mga kawal ng Edom ay malilipol na lahat. Dahil sa ginawa mong karahasan sa angka ng kapatid mong si Jacob, sa kahihiyay malalagay ka at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Pinanood mo lamang sila ng araw na pasuki ng mga kaaway, kasinsama ka ng mga dayuhan na nananamsam at naghahati-hati sa kayamanan ng Jerusalem na kanilang tinangay. Hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapit ng iyong mga kapatid sa lupain ng Huda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak. Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Hindi mo dapat pinasok ang lunsod ng aking bayan, ni pinagtawanan ang kanilang kasawian. At sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan sa panahon ng kanilang kapahamakan. Hindi ka dapat nag-abang sa mga sangang daan upang ang mga pugante doon ay hadlangan. Hindi mo na dapat sila ibinigay sa kalaban sa araw na iyon ng kanilang kapahamakan. Malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo, Edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Sa banal na bundok ko, ay nalasap ng aking bayan ang mapait na alak na sa kanila'y kaparusahan. Ngunit ang mga bayan na dito'y nakapaligid, higit na parusa ang kanilang matitikman. Iinom sila nito at lubos na mapaparam. Ngunit sa bundok Zion ay may ilang makakatakas at ang bundok na ito'y magiging banal na dako. Muling aariin ng lahi ni Jacob ang lupaing sa kanila ay ipinagkaloob. At maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau at susunugin ito na parang dayami. Walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sasakupin ng mga taga Negev ang bundok ng Edom. Sasakupin ng mga nasa kapatagan ang lupain ng mga Filisteo. Makukuha nila ang lupain ng Ephraim at Samaria. Ang Gilead na may sasakupin ng lahi ni Benjamin. Magbabalik ang hukbong binubuo ng mga dinalang bihag. Sila na nagmula sa hilagang Israel. Sila ang sasakop sa lupain ng Phoenicia hanggang sa Sarefat doon sa hilaga. Ang mga taga-Jerusalem na itinapon sa Sardis, ang siya namang sasakop sa mga lunsod sa timog ng Huda. Ang matagumpay na hukbo ng Jerusalem sasalakay sa Edom at dooy mamamahala. Si Yahweh mismo ang dooy maghahari.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw kaagapay! Ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang inyo pong kaagapay sa panalangin, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lamang sa programang Unang Salmo.

Sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, nasa trabaho man, nasa bahay, nasa biyahe, o kaya naman ay mayroon kayong pinagdaraanan, inaanyayahan ko kayong sandaling huminto, huminga ng malalim at pakinggan ang mensaheng inihanda ng Diyos para sa iyo. Mga kaagapay, may mga pagkakataon ba sa buhay natin na pakiramdam natin ay nasa isang madilim na lugar tayo? May problema na hindi natin alam kung paano lulutasin? May sitwasyon na hindi natin alam kung kailan matatapos? May mga araw na natatakot tayo sa maaaring mangyari? At minsan, sa gitna ng lahat ng ito, napapatanong tayo, paano ako makakapagpatuloy kung hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin? Pero ngayong araw, nais ipaalala sa atin ng salita ng Diyos na kahit dumaan tayo sa madilim na bahagi ng ating buhay, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay may Diyos na kasama. May Diyos na gumagabay sa atin at may Diyos na hindi tayo iiwan. Ang ating devotion for today ay pinamagatang Ang Panginoon ang aking pastol. Batay sa Awit 23 verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Napakaganda ng paalalang ito. Hindi sinabi ng salmista na hindi siya dadaan sa madilim na pagsubok. Sinabi niya na dadaan siya. Ibig sabihin, may mga panahon talaga na magiging mahirap ang buhay. May mga panahong masasaktan tayo. May mga panahong matatakot tayo. May mga panahong hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pero ang magandang balita, hindi tayo mag-isa sa paglalakbay dahil kasama natin ang Panginoon. Una, kasama natin ang Diyos sa madilim na bahagi ng buhay. Mga kaagapay, ang madilim na libis ay maaaring kumakatawan sa mga pagsubok na nararanasan natin. Maaaring problema sa pamilya, problema sa trabaho, o maaaring kakulangan sa pera at pagkawala ng isang mahal sa buhay. O pwede rin naman na isang problema na ikaw lamang ang nakakaalam. Kapag nasa ganitong sitwasyon tayo, madaling isipin, nasaan ang Diyos? Pero ipinapaalala sa atin ng awit, sapagkat ikaw ay kasama ko. Hindi sinabi ng Diyos na iiwasan niya tayo sa lahat ng problema. Pero nangako siyang sasamahan niya tayo. Maaring hindi agad mawala ang problema. Pero hindi natin kailangang harapin ito ng mag-isa. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tapang. Sabi ng salmista, wala akong katatakutang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Hindi ibig sabihin nito na wala na siyang nararamdamang takot. Ang ibig sabihin, mas malaki ang kanyang tiwala sa Diyos kaysa sa kanyang kinatatakutan. Mga kaagapay, tandaan nyo, normal lang ang matakot. Normal lang mapagod, normal lang umiyak. Pero huwag nating hayaang ang takot ang magdikta kung paano tayo mamumuhay. Kapag alam nating kasama natin ang Diyos, maaari tayong magpatuloy kahit mahirap. Maaari tayong humakbang kahit hindi pa malinaw ang daan. Dahil hindi nating kailangang malaman ang lahat ng mangyayari. Kailangan lamang nating malaman na kasama natin ang Diyos. Pangatlo, hindi tayo pinapabayaan ng ating pastol. Ang isang pastol ay gumagabay, nag-iingat at nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ganoon din ang Panginoon sa atin. Kapag naliligaw tayo, kinagabayan niya tayo. Kapag nangihina tayo, binibigyan niya tayo ng lakas. Kapag natatakot tayo, ipinapaalala niya na kasama natin siya. At kapag pakiramdam natin ay wala ng pag-asa,
Ipinapaalala niya na hindi pa tapos ang kwento. Mga kaagapay, maaaring nasa isang madilim na libis ka ngayon. Maaaring hindi mo pa nakikita ang liwanag sa dulo. Pero patuloy kang lumakad. Huwag kang susuko. Dahil ang mahalaga ay hindi kung gaano kadilim ang libis. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo habang ikaw ay dumaraan dito. At ang pangako ng Diyos, kasama mo siya. Tandaan natin mga kaagapay, kung may pinagdaraanan ka ngayon, hindi sinabi ng Diyos na hindi tayo dadaan sa madilim na problema. Pero nangako siyang sasamahan niya tayo. Kaya kapag natatakot ka, manalangin ka. Kapag nangihina ka, kumapit ka sa Diyos. Kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang, magtiwala ka sa Kanya. Dahil ang Panginoon ang ating pastol. At kung Siya ang gumagabay sa atin, maaari tayong magpatuloy kahit madilim ang daan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw ang aming pastol. Salamat dahil sa bawat araw ng aming buhay, hindi mo kami iniiwan. Kapag kami ay dumaraan sa madilim na bahagi ng aming buhay, tulungan mo kaming huwag matakot. Kapag kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami ay nag-aalala, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapag hindi namin alam ang aming susunod na hakbang, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong gabay. Panginoon, samahan mo kami sa bawat pagsubok. Samahan mo ang mga kaagapay na may problema sa kanilang pamilya, trabaho, pananalapi at kalusugan. Samahan mo ang mga taong nakadarama ng lungkot, takot at pag-iisa. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kahit dumaan kami sa madilim na lugar o problema, tulungan mo kaming lumakad ng may tapang dahil alam naming kasama ka namin. Ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Mga kaagapay, bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating araw, nais kong iwan sa inyo ang isang paalala. Maaring dumadaan tayo sa madilim na daan ngayon, pero tandaan nyo, hindi tayo nag-iisa. Maaring hindi natin alam kung gaano katagal ang pagsubok. Maaring hindi pa natin nakikita ang kasagutan. Pero lagi nyong isipin na kasama ninyo, kasama natin ang Diyos. Kaya huwag kayong matakot, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magtiwala, at patuloy kang lumakad dahil ang Panginoon ang iyong pastol at hindi kanya papabayaan. Muli, ako po si Lourdes Magtunaw ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Ito ang inyong Unang Salmo.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng Sambayanan.
1: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Ang katiwalian sa mga institusyong pampamahalaan ay isang seryosong suliranin na sumisira sa tiwala ng mamamayan, nagpapahina sa serbisyong publiko, at naglalagay sa panganib sa kapakanan ng lipunan. Higit itong nakakabahala kapag nangyayari sa isang ahensyang may mahalagang tungkulin sa pangangalaga ng buhay at ari-arian. Isa sa mga institusyong ito ang Bureau of Fire Protection na responsable sa pag-iwas at pagsugpo sa sunog, pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan at pagtugon sa mga emergency. Ito ang tatalakayin natin ngayon na susuri sa mga aligasyong ito, ang posibleng epekto ng mga ito sa serbisyo publiko at ang mga hakbang na maaring isagawa upang mapalakas ang integridad, pananagutan at tiwala ng mamamayan sa BFP. Ito ang programang Angkla at ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Sa mga ulat nitong nakaraang mga linggo, lumitaw ang mga seryosong aligasyon ng katiwalian sa loob ng BFP, kabilang ang tinatawag na slot for sale scheme sa recruitment, questionable procurement, at umano'y dagdag na bayad kaugnay ng fire safety inspections. Ang mga usaping ito ay nangangailangan ng masusing investigasyon, patas na proseso at konkretong reforma upang mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko. Ayon sa mga ulat ng Department of the Interior and Local Government, may mga aplikanteng umano'y hinihingan ng malaking halaga kapalit ng garantisadong pwesto sa BFP. Maaring umabot mula 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang ibinabayad, habang sa 2026 recruitment, mahigit 23,000 aplikante ang nag-aagawan sa mahigit 2,500 na posisyon. Sa ganitong kompetisyon, dapat maging malinaw na ang kakayahan, kwalipikasyon at integridad lamang ang batayan ng pagpili. Iniulat din ang pagsasagawa ng entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group Region 3 sa San Fernando, Pampanga na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang BFP personnel na umano'y tumanggap ng 300,000 pesos mula sa isang aplikante. Nauna rito, noong February 2026, iniulat ang pagsasampa ng mga kasong administratibo laban sa ilang opisyal ng BFP kaugnay ng recruitment irregularities. Sa BFP Region 8, apat na dating senior officials ang kinasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot si scheme sa 2025 Fire Officer 1 recruitment, kung saan may mga aplikanteng inuulat na kinakailangan magbayad ng 400,000 pesos hanggang 800,000 pesos para sa garantisadong pagkakasama sa final list. Mahalagang idiin na ang mga ito ay mga aligasyon pa lamang at dapat patunayan sa pamamagitan ng wastong imbestigasyon at ebidensya. Gayunman, kung mapatutunayan ang ganitong gawain ay tahasang sumasalungat sa prinsipyo ng merit at fitness sa serbisyo publiko, ang pagpili ng mga tauhan ay dapat nakabatay sa kanilang kakayahan, pisikal at mental na kahandaan, kwalipikasyon at integridad, hindi sa kayang ibayad o sa koneksyon sa isang opisyal. Ang slot for sale scheme ay hindi lamang kawalan ng katarungan sa mga aplikante. Naglalagay din ito ng panganib sa kalidad ng serbisyo. Isang aplikanteng naglabas ng malaking halaga upang makapasok sa ahensya ay maaring makaramdam ng pangangailangang bawiin ang kanyang ginastos. Sa halip na ang paglilingkod sa bayan ay maging pangunahing layunin, maaring manaig ang pansariling pakinabang. Higit pa rito, ang mga kabataang kapos sa pera ngunit kwalipikado ay maaaring maisantabi. Ang isang marangal na oportunidad sa serbisyo publiko ay nagiging pribilehyo ng may kakayahang magbayad. Kapag ang ganitong sistema ay nagpatuloy, maaaring humina ang kultura ng profesionalismo, disiplina at pananagutan na mahalaga sa isang institusyong nangangalaga sa buhay ng mamamayan. Mahalaga ang procurement sa operasyon ng BFP dahil dito nakasalalay ang pagkuha ng mga fire truck, ambulansya, fire extinguishers, protective equipment at iba pang kagamitang kailangan sa pagtugon sa sunog at mga sakuna. Gayunman, maaari itong maging daan sa katiwalian kapag may manipulasyon sa bidding, favoritism sa supplier, sobrang presyo o lihim na kickbacks. Sa mga ulat nitong 2026, inuugnay ng mga otoridad ang umano'y katiwalian sa BFP sa procurement ng fire trucks at iba pang fire safety equipment. May mga reklamong may kaugnayan sa procurement ng fire trucks mula 2018 hanggang 2024 at may mga opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng mga aligasyong ito. Ang kickback ay tumutukoy sa lihim o hindi wastong pagbabalik ng bahagi ng halaga ng isang transaksyon sa isang opisyal o taong may impluwensya sa proseso. Kapag nangyayari ito, maaring hindi na kalidad, presyo at kakayahan ng supplier ang batayan ng pagpili, kundi pansariling interes. Direktang naapektuhan ito ang pondo ng bayan. Ang perang dapat sana'y ginagamit para sa mas maraming fire truck, mas maasahang kagamitan, pagsasanay at ligtas na pasilidad ay maaring masayang dahil sa sobrang presyo o hindi mahusay na kontrata. Sa huli, mamamayan ang nagbabayad sa pamagitan ng buwis, ngunit maaring hindi nakukuha ng ahensya ang pinakamainam na halaga para sa bawat pisong ginagastos. Higit na mapanganib ang ganitong irregularidad dahil ang kagamitan ng BFP ay hindi luho. Ang mga ito ay mahalaga sa mabilis at ligtas na pagtugon sa sunog. Ang depektibong kagamitan, kakulangan sa supply o pagkakaantala sa pagbili ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa mga bumbero at sa publiko. Dahil dito, kinakailangan ang mas mahigpit na transparency sa procurement. Dapat maging malinaw ang bidding, technical specifications, pagsusuri ng mga alok, pagpili ng supplier, at aktwal na paghatid ng kagamitan. Mahalaga rin ang independenteng audit sa mga transaksyong may mataas na halaga at ang mahigpit na pagpapatupad ng conflict of interest rules. ang fire safety inspection ay mahalagang tungkulin ng BFP upang matiyak na ang mga gusali, negosyo at iba pang pasilidad ay sumusunod sa mga pamantayan ng kaligtasan sa sunog. Sa pamagitan ng maayos na inspeksyon, maaring matukoy ang mga panganib bago pa magkaroon ng sunog, maprotektahan ang mga manggagawa at customer at mabawasan ang pagkasawi at pinsala sa ari-arian. Gayunman, inuulat noong January 2026 ng Philippine News Agency na sinabi ng DILG Secretary na iimbestigahan ang humigit-kumulang na 10,000 fire safety inspectors kaugnay ng umano'y kickback scheme na may kinalaman sa overpriced fire safety equipment. May mga reklamo rin na ilang building owners at business operators ay umano'y pinagbibili ng kagamitan mula sa partikular na suppliers sa mas mataas na presyo kapalit ng pag-i-issue ng fire safety inspection certificates. Kung mapatutunayan, ang ganitong gawain ay isang seryosong paglabag sa tiwala ng publiko. Ang inspeksyon ay dapat nakatuon sa aktwal na kalagayan ng isang gusali o negosyo, hindi sa kita ng opisyal o komersyal na interes ng supplier. Dapat magbigay ang inspektor ng malinaw at makatarungang pagsusuri, tukuyin ang mga paglabag, at ipaliwanag ang mga hakbang na kinakailangan upang maitama ang mga ito. Ang umano'y paghingi ng dagdag na bayad upang mapibilis ang pag-i-issue ng sertipiko o maiwasan ang mga finding ay maaring magdulot ng hindi pantay na pagpapatupad ng mga pamantayan. Ang mga may kakayahang magbayad ay maaring makatanggap ng mas madaling proseso, samantalang ang mga sumusunod sa tamang pamamaraan ay maaring makaranas ng pagkaantala o hindi makatarungang pagtrato. Higit sa lahat, maaari nitong pahintulutang manatiling hindi ligtas ang mga gusali at pasilidad. Bilang tugon sa mga reklamo, iniulat ng DILG ang mga reformang naglalayong gawing mas transparent ang inspeksyon, kabilang ang paggamit ng body cameras, standard inspection scripts, at agarang pag-i-issue ng fire safety certificates kapag walang nakitang paglabag. Dapat ipaliwanag ang mga depekto sa fire extinguisher o kagamitan, ngunit hindi dapat magrekomenda ang inspector ng partikular na produktong bibilhin ng negosyo. Makakatulong ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang personal na pakikialam at magkaroon ng mas malinaw na record ng inspeksyon. Gayunman, hindi sapat ang teknolohiya lamang. Kailangan pa rin ang mahusay na pagsasanay, regular na audit, malinaw na pananagutan at matatag na pamumuno. Ang paglutas sa katiwalian sa BFP ay nangangailangan ng komprehensibong reforma. Hindi sapat ang pansamantalang pagsuspinde o pagpapalit ng ilang opisyal kung mananatili ang mga kahinaang nagbibigay daan sa maling gawain. Una, palakasin ang merit-based recruitment. Kailangan maging malinaw at transparent ang bawat yugto ng proseso mula sa aplikasyon hanggang sa final selection. Ang electronic hiring system at system-generated evaluation ay maaring makatulong upang mabawasan ang hindi kinakailangang personal na intervensyon at mapanatili ang patas na pagpili. Ikalawa, magsagawa ng independyente at regular na audit sa procurement. Dapat masusing suriin ang bidding committee, technical specifications, supplier selection at delivery ng kagamitan. Kailangan malinaw ang conflict of interest rules at ang mga parusa sa sinumang mapatutunayang nagmanipula ng proseso o tumanggap ng illegal na benepisyo. Ikatlo, gawing mas transparent ang fire safety inspections. Ang body cameras, digital records, standard inspection procedures at malinaw na timeline para sa pagproseso ng sertipiko ay maaaring makatulong upang mabawasan ang extortion at hindi makatarungang pagkaantala. Dapat tiyaking ginagamit ang mga ito ng tama at regular na sinusuri ang kanilang visa. Ikaapat, protektahan ang mga whistleblower at complainant. Ang mga naglalantad ng katiwalian ay dapat magkaroon ng ligtas na reporting channels, kompidensyal na paghawak ng reklamo at proteksyon laban sa pananakot at pagganti. Mahalaga ang kanilang papel sa pagtuklas ng mga irregularidad na maaring hindi makita sa karaniwang pagsusuri. Ikalima, tiyakin ang mabilis ngunit makatarungang pananagutan. Ang mga aligasyon ay dapat imbestigahan ng walang kinikilingan at ang mga mapatutunayang lumabag ay dapat managot sa ilalim ng batas. Kasabay nito, dapat protektahan ang mga inosenteng nasasangkot laban sa maling paratang. Ang tunay na hustisya ay nakabatay sa matibay na ebidensya at patas na proseso. Ika-anim, palakasin ang pagsasanay sa ethics at professional conduct. Ang integridad ay kailangang isabuhay sa araw-araw na operasyon, hindi lamang ipahayag sa mga memorandum. Ang mga pinuno ay dapat maging halimbawa ng katapatan at ang bawat empleyado ay dapat maunawaan na ang posisyon sa pamahalaan ay isang tiwala, hindi personal na pag-aari. Ang katiwalian sa mga institusyong pampamahalaan ay isang seryosong paglabag sa katarungan at pananagutan. Kabilang dito ang manipulasyon sa sistema ng bidding, pagtanggap ng kickbacks at paggamit ng kapangyarihan upang unahin ang pansariling pakinabang kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Bagaman hindi tuwirang binabanggit ng Biblia ang makabagong procurement at bidding, malinaw ang mga prinsipyong itinuturo nito tungkol sa katapatan, katarungan at wastong paggamit ng awtoridad. Una, malinaw na kinukundina ng Biblia ang pandaraya at katiwalian. Sinasabi sa Kawikaan 11:1, ang takdang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang tapat na timbangan ay kanyang kaluguran. Ipinapakita nito na mahalaga sa Diyos ang katapatan sa lahat ng transaksyon. Kapag binamanipula ang bidding upang paboran ng isang supplier, itinatago ang tunay na halaga ng kontrata o nagkakaroon ng lihim na kasunduan kapalit ng kickback, ang proseso ay nawawalan ng katarungan. Ang pampublikong pondo ay hindi dapat maging kasangkapan ng pandaraya, kundi gamitin ng tapat at responsable. Ikalawa, itinuturo ng Biblia na ang mga namumuno ay may pananagutang unahin ang katarungan at kapakanan ng iba, hindi ang pansariling interes. Sa Mikas 6:8, hinihingi ng Diyos sa tao na gumawa ng makatarungan, umibig sa kabutihan at lumakad na may kababaang loob kasama ng iyong Diyos. Ang prinsipyong ito ay mahalaga sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kanilang posisyon ay hindi personal na pag-aari o oportunidad upang yumaman, kundi isang tiwalang dapat gamitin para sa paglilingkod. Kapag inuuna ang pansariling pakinabang, ipinagpapalit ang kapakanan ng bayan sa pansariling interes. Ikatlo, binibigyan diin ng Biblia ang tungkulin ng pamahalaan na magtaguyod ng katarungan. Ayon sa Roma 13:4, ang namumuno ay lingkod ng Diyos para sa ikabubuti ng mga tao. Sa makatuwid, ang awtoridad ng pamahalaan ay dapat gamitin upang protektahan ng mamamayan at itaguyod ang kabutihang panglahat. Ang manipulasyon sa bidding at maling paggamit ng pondo ay salungat sa layuning ito sapagkat inililihis nito ang mga mapagkukunang dapat sanay nakalaan sa mga serbisyong pampubliko, infrastruktura, kalusugan, edukasyon at kaligtasan. Malawak ang epekto ng katiwalian sa lipunan. Kapag ang mga kontrata ay ginagawad hindi dahil sa kalidad at tamang presyo, kundi dahil sa personal na koneksyon o kickback, maaring makakuha ang pamahalaan ng mababang kalidad na proyekto at serbisyo. Ang mamamayan ang nagdurusa sa pamamagitan ng nasasayang na buwis, kulang na serbisyo at mga proyektong hindi tumutugon sa tunay na pangangailangan. Higit pa rito, sinisira ng katiwalian ang tiwala ng publiko at lumilikha ng kultura kung saan ang pandaraya ay tila normal at ang katapatan ay hindi na pinahalagahan. Gayunman, ang Biblia ay hindi lamang naglalantad ng kasalanan, kundi nananawagan din ng pagbabago. Ang mga namumuno ay dapat magsagawa ng kanilang tungkulin ng may integridad, transparency at pananagutan. Dapat maging patas ang bidding, malinaw ang paggamit ng pondo, at managot ang sinumang mapatutunayang lumabag. Kasabay nito, ang mga mamamayan ay tinatawag na maging mapagmatyag, magsalita laban sa katiwalian at suportahan ang mga hakbang na nagtataguyod ng katarungan. Ang mga umano'y katiwalian sa Bureau of Fire Protection ay nagpapakita ng seryosong hamon sa integridad ng serbisyo publiko sa ating bansa. ang slot for sale scheme na inuugnay sa mga bayarang umaabot mula 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ay sumasalungat sa prinsipyo ng patas at merit-based recruitment. Ang mga aligasyon ng kickbacks sa procurement at dagdag na bayad sa fire safety inspections ay nagpapakita naman ng panganib kapag ang kapangyarihan at proseso ng pamahalaan ay ginagamit para sa pansariling pakinabang. Gayunman, ang krisis na ito ay maaari ring maging pagkakataon para sa makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng transparent na recruitment, maayos na procurement, makatarungang inspeksyon, proteksyon sa mga nagsusumbong at matatag na pananagutan, maaring maibalik ang tiwala ng mamamayan sa BFP. Ang tunay na sukatan ng reforma ay hindi lamang kung ilang opisyal ang naimbestigahan o naparusahan. Ito ay kung ang sistema ay nagiging mas patas, ang serbisyo ay nagiging mas maasahan, at ang bawat bumbero ay nabibigyan ng pagkakataong maglingkod batay sa kakayahan at integridad. Ang katiwalian ay hindi lamang problema ng sistema. Ito rin ay problema ng puso. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng mga taong may takot sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at matibay na paninindigan sa katotohanan. Kapag ang kapangyarihan ay ginagamit para sa paglilingkod sa halip na pansariling pakinabang at ang mga institusyon ay pinamamahalaan ng may katarungan at katapatan, mas nagiging makabuluhan ang kanilang tungkulin sa lipunan. Ang panawagan ng Biblia ay malinaw. Ang pamahalaan ay dapat maglingkod ng may integridad, sapagkat ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi ang personal na pakinabang, kundi ang kapakanan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Ang BFP ay may mahalagang tungkulin sa pangangalaga ng buhay at ari-arian. Dahil dito, ang paglaban sa katiwalian sa loob nito ay hindi lamang usapin ng administratibong paglilinis. Ito ay isang moral at pampublikong pananagutan upang matiyak na ang ahensya ay tunay na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap na mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Angla.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na.
3: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon. Kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay, may naghahanap ng downline o kaya mauutangan, at meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawak kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba, napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, "Tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas." Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, "Pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan o, papasok sa church. Magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha. Nanunuyo. Walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin." Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible study group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhing sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
0: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na to para manalangin sa Diyos. Kaagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung sakaling kailangan mo pa ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live, sa YouTube ng DZS, at ganun din sa ating 702 DZS app. Kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pagdulog at panalangin sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka naming dinadakila, sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa aming mga buhay. Patuloy na ang aming buhay ay ipinagkakatiwala sa inyo. Napakalawak na sa inyo.

pangunahan nyo rin po ang bawat isa, yung mga kaagapay namin na nasa lansangan na, papasok sa trabaho, papasok sa eskwela, yung iba po ay nasa negosyo, yung iba naman na kaagapay namin nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Panginoon, ang inyong pangunguna ang aming maranasan. Pag-iingat sa bawat pamilya. Patuloy din namin itinataas sa inyo ang FEBC, ang aming mga kasama rito na naglilingkod sa inyong ubasan. Kayo po magbigay sa amin ng kalakasan, karunungan na patuloy namin magamit sa paglilingkod na ito. Patuloy po kayong maitaas at mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang Hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At ito ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan natin ng diin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa. At kung ikaw man ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ay maaari mo nang ipadala yan sa atin sa aming comment section para naman maisama natin yan sa ating prayer time maya-maya. Panahon din ito kaagapay ng pagpapasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay, at isama mo na rin ang iyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage na lalo pang magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon kaagapay, magsama-sama po tayo, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Alam mo kaagapay, nakakatuwang isipin na tila bagang napakabilis na ng panahon. Tama po ba? At maraming mga pagsubok ang dumaan sa ating mga buhay noong mga nakaraang taon at hanggang sa kasalukuyan. Subalit lahat ng mga pagsubok na ito ay napagtagumpayan natin, purihin ng Panginoon, dahil sa tulong ng ating Diyos. Ngayong araw kaagapay, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Bakit ko ito nasabing maganda at mahalaga? Sapagkat ito'y tungkol sa ating sarili. Mga praktikal na bagay tungkol sa buhay na dapat pag-usapan. Di na rin tayo gagamit ng mga malalalim na pangungusap o katuroan. Maging payapa lang tayo at pag-usapan natin ito ng matiwasay. Alam nyo, may mga katanungan na mas maganda kung magkaroon ng malinaw na kasagutan. Lalo na kung ang katanungan ay hindi naman mahirap sagutin at ang kasagutan naman madalas ay alam na natin. At masarap sagutin ang mga tanong na tungkol sa ating sarili. Tama ba kaagapay? Yung iba ayaw pag-usapan ang mga bagay tungkol sa buhay nila. Subalit katulad na madalas kong sinasabi, sa isang taong nabubuhay sa pananampalataya ay bukas na libro at buhay na patotoo siya sa ibang tao. Lalo na yung nabubuhay kay Kristo. They are so proud na pag-usapan ang kanilang buhay. Ito yung mga sinasabi ko kanina na mga katanungan na dapat nating bigyan ng kasagutan. Unang katanungan, ikaw ba ay abala? Ayan. Bakit ko naitanong ito kaagapay? Sapagkat ano nga ba ang dapat na prioridad natin? Nakakapagtaka lang kasi na laging dahilan ng karamihan ay abala daw sila, busy. Subalit para sa akin kaagapay, parang mahirap tanggapin ang dahilan na busy, lalo na pagdating no sa gawain ng Panginoon o sa mga naglilingkod sa pagdating sa kanilang ministeryo. Napagtanto ko lang, ang pagiging busy ay hindi sa kakulangan ng oras. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating pinagkakaabalahan, kung hindi ito'y kung ano ang prioridad mo. Ano ba ang mahalaga para sa'yo? Sapagkat kung iisipin mo kung isang bagay ay mahalaga sa'yo, ginagawan mo lagi ito ng paraan, tama po ba? Subalit kung isang bagay ay hindi naman mahalaga sa'yo, bakit mo naman uunahin? Ngayon, kung ang tanong natin ay

ganito, bakit hindi mo nagagawa ang iyong tungkulin sa iyong paglilingkod o sa iyong buhay pananampalataya? Marami pong uri ng paglilingkod, ano po, hindi lang po ito sa church, sa lahat ng uri ng ating ginagawa, sa trabaho, sa ating pamilya. Bilang mananampalataya, maraming iniaatang sa atin ng Panginoon na way o paraan ng ating paglilingkod. Ngunit ang sagot ng karamihan ay busy or wala na silang oras. Subalit pag inisip mong mabuti, busy nga ba sila o nagiging less priority na lang nila ang kanilang buhay paglilingkod? Ngayon, medyo masakit tanggapin yan kasi masakit isipin na less priority mo na ang iyong buhay paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang hindi natin nare-realize, yan ang nagagawa ng karamihan. Pwedeng hindi naman po lahat, pwede ring hindi sinasadya. Kung wala ka ng oras at nahihirapan kang hanapan ng oras, lalo na po no, yung ating quiet time, yung ating prayer and devotion time, ang ating worship time kay Lord, yung ating pagbabasa ng Biblia or Bible study sa ating mga Bible study group, yung ating buhay paglilingkod, hindi dahil sa busy ka, kundi dahil ito ay less priority mo na. Naalala ko tuloy yung isang kasabihan na kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Kasi sa totoo lang kaagapay, habang tumatagal, nangingibabaw sa atin ang ibang bagay. Hindi ito biglaan, no? Minsan kakainin ka lang nito unti-unti at hindi mo napapansin na dumating na yung panahon na priority mo na pala itong bagay na ito. Ngayon, dahil sa laki na nang binibigay mo sa kanya na oras o sakripisyo, naging napakahalaga na siya sa iyo. Natatakot ka ng mapagalitan ng taong kausap mo, natatakot ka ng hindi maging maayos ang turing sa iyo, at natatakot ka ng hindi mo ma-achieve yung mga pangarap mo. Hindi natin sinasabi dito na hindi natin sila bibigyan ng halaga. Subalit ano nga ba ang mas binibigyan natin ng prioridad? Masakit mang isipin, subalit minsan less priority mo na lang talaga ang tungkol sa buhay paglilingkod. Mas bumaba na ang halaga o value ng gawain ng Diyos sa buhay mo kesa sa ibang bagay. Ngayon, paano mo ma-overcome ito kaagapay? Balikan mo lang, ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Sino ba ang mahalaga? Sapagkat kung iisipin mo, kung ang katagumpayan ay nasa Panginoon at alam mong siya ang nagbibigay ng tagumpay, na siya ang susi ng lahat ng tagumpay, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, at kaligayahan ay nagmumula lang sa Diyos, imposibleng hindi mo siya gagawing priority. At imposibleng ipagpapalit mo siya sa ibang mga bagay. Kung sa mga oras na ito, kaagapay, kung nahihirapan kang bigyan ng panahon ng isang bagay, yun ay dahil hindi mo ito prioridad. Hindi dahil sa sinadya mong hindi siya gawing prioridad, kundi baka dahil kinain ka na ng mga bagay sa buhay mo na hindi mo napapansin. Kaagapay, kung sa oras na ito, kung mahalaga talaga sa iyo ang iyong buhay paglilingkod, kung mahal mo talaga ang Panginoon, gagawin mo siyang prioridad sa buhay mo. Kung alam mong siya ang makapagbibigay sa iyo ng totoong tagumpay at lahat ng hinahanap mo sa buhay, uunahin mo siya. Sa kanya galing lahat. Lahat ng ating tinatangkilik, sa kanya galing lahat. Ipinapadaan sa atin ang kanyang pagpapala. Kaya dapat lang naunahin mo siya sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Si Pastor John De Asis ng King's Revival Church sa Barangay Muson, San Jose del Monte City, Bulacan. Samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga pamilya. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin po ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Lumalapit po kami na nagpapaumbaba sa makapangyarihang pangalan ng bugtong anak ng Panginoong Hesus. Kami po ay lumalapit sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ang pamilyang Pilipino, Diyos naming Ama, ikaw nga po ang siyang patuloy na gumawa ng iyong kaparaanan sa mga kapanahunang ito na marami po ang mga pagsubok upang ang pamilya ay maging matatag sa iyo, naglilingkod sa iyo, na sumusunod sa iyo at lumalakad ng ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ang mga ama ng tahanan, ilapit mo sila sa iyo kala mga puso. Gayun din ang mga ina ng tahanan, o Diyos naming Ama, nang sa ganun po, kalakip ito ay pagkakaisa ng sambahayan maging ang mga anak. Nakila naming Ama, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ingatan mo nga po ang pamilyang Pilipino. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Maraming salamat po, Pastor John De Asis. Purihin ang Panginoon at sa oras pong ito, tayo naman ay mananalangin at simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. At sa oras na ito, Panginoon, kami muli ay lumalapit sa inyo at idinudulog, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay makalalapit sa inyong paanan, Panginoon. Lord, inilalapit namin ang mga panalangin kahilingan. Una na po dito ay si Sister Emily Manalang. Lord, sa kanyang safe pregnancy, Panginoon, for Paula Galvan and Abigail. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng magandang kalusugan sa aming mga kaagapay na ito. Ganon din si Leonida Rubio, Panginoon. Complete and physical and spiritual healing, strength for her children, children-in-law, and granddaughters, Lord. Pinagpe-pray din namin ang kanilang financial needs, Lord, at salvation po ng buong Rubio family. Patuloy din namin tinataas ang aming kapatid na si Sablawon Samson Aurora, Lord. Continued healing for her parents and grandchildren. Guidance and protection for the whole family, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Desiree Cynthia Domingo, healing for her 3-year-old grandson na si Edelwishes Jackie Hoffman. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, sa batang ito. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Alan Uy, Lord. Ang kanyang kahilingan ay healing for Alona Uy from UTI, and her medication will be effective, Lord. Yun po ang aming dalangin para sa kanya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Adet Kapili Pareha. Yung kanyang panalangin, o Diyos, ay kagalingan para sa kanyang husband na si Manny Pareha, Lord, na mayroon po ngayong ubo at trangkaso, o Diyos. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Nilalapit din namin si Sister Leonila de Jesus Espiritu. kagalingan at kalakasan at biyaya para sa kanilang mga all patient, Lord, ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito, Panginoon.

Lord, sa oras na ito, si Emerita Faustino ay aming ipinagpipray sa inyo. Complete healing and strength for her great-grandchild na si Moses. Bigyan niyo siya ng kalakasang physical sa oras na ito. Ganon din, aming ipinapanalangin si Nenette Palencia, healing and good health for her sister Rubinel Naval na mayroon po ngayong iniindang sakit sa UTI and diabetes, Lord. Pinagpe-pray din namin si Maricel Sapungan, Lord, maging normal yung results ng medical check-up po ni Gwen, Lord. Ito po ang aming panalangin at alam namin na kayo po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, aking inilalapit sa iyo ang aking mga kaagapay na magmimisyon sa Indonesia. Itong darating na Wednesday, September 23, 2026, about discipling people into Christ-like people. Ito po ay kasama sina Reverend John Diasis, Reverend Bernie Pahemos, and Pastora Meli Pahemos, Lord. Pagpalain niyo po ang kanilang mission trip sa Indonesia. Ingatan niyo po sila. At sa oras na ito, Panginoon, inilalapit ko rin sa inyo ang Virata family sa panguna po ni Pastor Edwin Virata and Sister Rose Virata sa kanilang pagdadalamhati sa oras na ito sa pagkawala ng kanilang anak na si Jaren, Lord, na umuwi na po sa inyong piling. Lord, i-comfort niyo po ang buong Virata family, Panginoon. Kayo pong magbigay sa kanila ng kalakasan at patuloy na ma-encourage lalo sila na maglingkod, Panginoon, sa inyo. Lalo na itong si Jaren ay napakaganda rin yung ginawa niyang buhay paglilingkod nung siya po ay kapiling pa namin. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, at bigyan ng kalakasan at comfort sa mga oras na ito. Amin din nilalapit si Sister Mila Pascua. Pagpalain niyo po ang buong Pascua family. Kayo po, Diyos, magbigay sa kanila lagi ng guidance and protection sa lahat ng kanilang plano at mga hakbangin sa buhay. Pinagpe-pray din namin si Brother Jing Cervantes at ang buong Cervantes family. Panginoon, ingatan niyo sila lagi at pagpalain sa lahat ng kanilang ginagawa. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at anumang mabibigat na karamdaman. Amin din po inilalapit sa inyo si Sir Nonito and Marilyn Miranda ng NMM Corporation, Lord, dyan po sa Silang Cavite. Tuloy niyo sila ingatan at pagpalain sa lahat ng kanilang mga hanap buhay, yung mga business po nila. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang mabigyan ng karangalan at may mga taong nabibless sa kanilang mga buhay, including po yung gawain ninyo sa FEBC. Salamat po sa kanilang support, Panginoon. Amin din ipinagpe-pray si Nanay Arsenia Calion. Patuloy niyo siya ingatan ang kanyang kalusugan. Ang buong Calion family, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin ang kanilang kalusugan sa inyo at ang kanilang paglilingkod sa inyong ubasan. Ganon din po kay Tita Abby Dailo. Tuloy niyo siyang ingatan, bigyan ng kalakasan, pagalingin, Panginoon, sa anumang karamdaman na kanyang kinakaharap sa mga oras pong ito. At patuloy namin pinagkakatiwala din sa inyo si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Kayo po, Diyos, ang maging kalakasan lagi ni Brother Romeo David at sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Lord, we pray for peace and happiness para sa pamilya ng aming mga kaagapay, si Brother OG Vicente. Lord, comfort, peace, and calmness of mind and heart, steadfast faith, good health, guidance, and provision po para sa kanyang buong pamilya. Lord, amin din po yung pinagpe-pray si Portia Jose. Lord, healing and daily provisions, ability to pay obligations, and for the whole family to serve the Lord. Yun po ang aming panalangin sa aming mga kapatid na ito. Ganon din po si Jimmy Perez
ang kanyang kahilingan sa inyo, Panginoon, ay kagalingan, kalakasan, kapayapaan at protection, salvation na rin sa kanilang pamilya, Panginoon. At amin din inilalapit, Panginoon, sa inyo si Alcor EJF, Lord, yung kanyang anak ng property na kanilang binebenta, Panginoon, ay patuloy po na kayo po, Diyos, ang magbigay sa kanila ng tamang tao, makakausap, at ilayo niyo po sila sa anumang mga panlilinlang ng anumang gawa ng kaaway, Panginoon. At kayo po, Diyos, ang patuloy na mag-protect sa kanila sa lahat ng kanilang mga transactions about their business, Lord. Pinagpe-pray din namin sa inyo si Ana Victoria Bederio, Lord, safety and protection, good health para sa kanyang ate Henelda Gionzon na nasa UK ngayon, at approval po ng kanilang house application. Panginoon, lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang paplanuhin, kayo po, Diyos, ang magbigay ng guidance sa kanila. Protection na rin, Panginoon, sa kanilang mga ginagawang transactions. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Sapagkat kayo ang aming nakaniig, kayo ang aming nakasama sa aming pong pananalangin. Alam namin na kayo po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon, according to your perfect will. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa ating Facebook Live. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Gabrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makatugon.

0: Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 18 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, half-day work suspension sa gobyerno. Epektibo sa Setyembre 28 para sa National Family Week. Dalawang House Prosecutors natanggap na ang show cause order ng Senate Impeachment Court at sinabing iginagalang ito. At sa kalakalan, full operation ng North-South Commuter Railway na urong sa 2033. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naglabas ang Malacañang ng Memorandum Circular 136 na nagtatakda ng half-day na suspensyon sa trabaho sa mga ahensya at sangay ng pambansang pamahalaan, kabilang ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs, gayon din ang mga state universities and colleges. Isinagawa ang hakbang alinsunod sa Proclamation 60, Series of 1992 na nagtatakda sa huling linggo ng Setyembre bilang Family Week. Pinagdiriwang din tuwing ika-apat na Lunes ng Setyembre ang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ipagpapatuloy naman ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services, pati na ang mga ahensyang nangangasiwa sa disaster response. Hinimok din ang ibang sangay ng pamahalaan, gayon din ang independent commissions at ang pribadong sektor na isaalang-alang ang suspensyon ng trabaho upang mabigyan ang mga pamilya ng pagkakataong makapagdiwang ng National Family Week.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinumpirma ng House Prosecution Panel na may dalawang prosecutors na inisyuhan ng show cause order ang Senate Impeachment Court. Ito ay dahil sa paglabag sa sub judice rule na nagbabawal sa pagbibigay komento sa merito ng kaso sa labas ng Impeachment Court. Kabilang dito sina House Prosecutor Representative Terry Ridon at Prosecution Spokesman Attorney Jay Talosa. Ginit naman ni Ridon na ginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court kaugnay ng usapin. Nangako rin siyang magsusumite ng paliwanag sa loob ng itinakdang panahon ng korte. Nauna nang nagbabala si Presiding Officer Francis Escudero na mahigpit na ipatutupad ng Impeachment Court ang sub judice rule. Patuloy namang hinihintay ang magiging tugon ng dalawang prosecutors sa inissue sa kanila na show cause orders.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Naantala hanggang 2033 ang full operation ng 144 na kilometrong North-South Commuter Railway o NSCR mula Pampanga hanggang Laguna. Ayon sa Malacañang, dulot ito ng mga issues sa budget at right-of-way matapos na nang makompleto ang proyekto sa 2032. Inaasahang magsisimula ang partial operations ng Valenzuela, Malolos sa Disyembre 2027 habang Malolos Clark naman sa ika-apat na quarter ng 2028. Ang Clark Solis Alabang hanggang Calamba ay target naman na magsimula ang operasyon sa fourth quarter ng 2031 bago makompleto ang buong proyekto sa third quarter ng 2033.
0: Bagong araw, balitang
3: kalakala.
2: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalawak ang produksyon ng manufacturing ng mga maliliit na negosyo sa pagbisita ng Pangulo sa Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinabi niyang kailangang mapag-aralan kung paano mapalalaki ang produksyon mula sa laboratorio hanggang sa manufacturing. Sinabi ng Pangulo na tinutulungan ng pamahalaan ang naturang negosyo sa research and development pati sa pagbibigay ng karagdagang makinarya para mapataas ang produksyon. Ang nasabing kumpanya ay isang micro, small and medium enterprise na sinusuportahan ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Technology Upgrading Program. Para naman sa ating palitan ng piso kontra dolyar at iba pang piling foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng piso kontra US dollar ay 62 pesos and 73 centavos, habang 44.84 naman sa kada Canadian dollar, 49 pesos and 12 centavos kada Singapore dollar at 16.70 para sa Saudi Riyal.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Isang low pressure area o LPA ang patuloy na binabantayan ang pag-asa sa karagatan ng Dumaran, Palawan. Samantala, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm Duhuran na may lakas na hangin na hanggang 110 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 135 kilometers kada oras. Magdududot ang LPA ng maulap na kalangitan, kalat-kalat ang mga pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon. Makararanas naman ang Metro Manila ng lalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Samantala, maglalaro ang agwat ng temperatura mula 24.7 hanggang 30.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:56 ng dapit hapon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill habang siya pa ang Pangulo. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kabilang ito sa mga priority bills ng Pangulo at nais niyang mapabilis ang pagpasa nito. Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na gumawa na ng batas laban sa political dynasty matapos ang 39 na taon na hindi ito na ipapasa. Sinabi ni Yusek Castro na sang-ayon ang Pangulo sa Korte Suprema na panahon na nga para magkaroon ng batas laban sa political dynasties. Gayunman, Kongreso pa rin anila ang magdedesisyon kung gaano kabilis maisasagawa ang panukala dahil anya marami rin itong ibang batas na kailangang talakayin. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, mga abogado ng biktima, iginiit na karapat-dapat humarap sa ICC trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. National Capital Region Police Office naka-full alert na para sa September 21 rally.

0: kasabay ng deklarasyon ng martial law at sa palakasan Perpetual Altas na kakuha ng unang panalo sa NCAA Season 102.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, hiniling ng mga abogado ng mga biktima ng War on Drugs sa International Criminal Court o ICC na ideklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte na fit o karapat-dapat humarap sa paglilitis. Iginiit ni Attorney Nery Colmenares, abogado ng ilang umunay biktima ng drug war, na ipinakita ng dating Pangulo sa pagharap nito sa status conference na nauunawaan niya ang mga pangyayari sa proseso. Binigyang diin ni Colmenares na nakasunod ito sa mga nagaganap at nakilala pa nito ang ilang supporters na nasa gallery. Hiniling din ng mga pamilya ng umunay mga biktima na mapabilis ang pagdinig sa kaso matapos ang halos 10 taon mula nang pumanaw ang kanilang mga kaanak. Ipaliliwanag ni Colmenares na maaring mapabilis ang paglilitis kung magkakasundo ang prosecution at ang defense sa mga bagay na hindi na kailangang patunayan pa sa pamamagitan ng mga testigo. Itinakda ng ICC sa November 30 bilang target ng pagsisimula ng paglilitis habang patuloy na tinatalakay ang kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa trial.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpatupad ng full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula 12:01 ngayong araw bilang paghahanda sa mga planong kilos protesta sa Metro Manila. Ito ay sa Setyembre 21 kasabay ng ika-54 na paggunita sa deklarasyon ng martial law. Idineploy ang mga pulis sa mga pangunahing lugar gaya ng Commission on Human Rights at EDSA Shrine sa Quezon City, gayon din sa Mendiola, U.S. Embassy at Rizal Park sa Maynila, pati na sa mga rally site, pangunahing kalsada, mga terminal at iba pang mahalagang pasilidad. Itinalaga ng Philippine National Police ang mahigit 15,700 tauhan bilang bahagi ng security contingent. Sinabi ng NCRPO na wala pa silang natutukoy na banta sa seguridad, ngunit patuloy nilang sinusuri ang impormasyon tungkol sa posibleng pagdadala ng armas at iba pang insidenteng maaaring humantong sa karahasan. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa mga organizer at mga marshal para matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng mga protesta. Isasara naman ng Manila Police District ang Mendiola, Liwasang Bonifacio at ang Ayala Bridge simula 12:01 ng madaling araw sa September 21 at nagtalaga ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, hustisya para sa bayan at hindi para sa pananaw ng senator judges. Ipinanawagan ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Narito ang ulat hatid ni Babylyn Cacho Resulta.
2: Buong pusong hinikayat ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban ang mga senador na taong bayan ang dapat nilang bigyan ng hustisya o katarungan sa kanilang pinal na hatol sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Sa kanyang pagharap bilang isa sa amici curiae o friends of the court sa Senado, binigyang diin niyang hindi balakid ang bilang o numero sa paghahatol batay sa katotohanan at pagiging patas. Ang tinig ni retired Chief Justice Artemio Panganiban.
3: The 16 or even the 15 remaining can still render justice, can still examine witnesses in front of our people in order to be able to render truth and fairness to our people. To me, it doesn't matter. Legalities do not matter very much because our people are not lawyers. They're not jurists. questions or misleading questions. They're not used to technicalities. In fact, technicalities to them merely delay justice.
2: Ang dating punong mahistrado kasama ang dalawa ring dating Chief Justice at isang dating Associate Justice ng Supreme Court inimbitahan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Senado upang magbigay ng kanilang pananaw kung ibabatay ang 2/3 vote sa kasalukuyang 24 na miyembro ng Senado o doon lamang sa mga nakasaksi at nakalahok sa pagkilatis ng ebidensya at nakadinig sa mga testigo sa 4 na impeachment articles na inihain kay Duterte Carpio kasama na ang akusasyong gumamit siya ng confidential funds sa pansariling benepisyo. Idinagdag ni Panganiban na wala nang kinalaman ang Korte Suprema sa magiging huling hatol ng Senator Judges.
3: If our people wanted technicalities and legalities, then the Constitution should have said, the Supreme Court shall be the body that will determine impeachment cases. Hindi po ganun ang ginawa eh. Kaya po sa akin, bagaman ako'y isang former Chief Justice, naging maestrado ng ating Korte Suprema, hindi po ako naniniwala na ang dapat na gamitin ay ang mga batas ng sinusunod ng Supreme Court.
2: Sa bandang huli, ibinalik ni Panganiban ang pananagutan ng mga senador sa taong bayan sa kanilang magiging hatol kay Duterte Carpio.
3: Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan bilang senador. Ang inyong pagkaintindi kung anong tama at kung anong mali. Hindi po ang Supreme Court ang mag-uustisya rito. At naman natin tatanungin kung anong gagawin ng Supreme Court sa lugar ninyo. Sa akin pong palagay, hindi ganun ang dapat tatanong. Ano ang gagawin nyo bilang halal ng bayan?
2: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, maaring patuloy na makatanggap ng ayuda ang ilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries kahit lumagpas na sa 7 taon sa programa. Pinapayagan umano ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Executive Order No. 120, ngunit para lamang sa mga espesyal na sitwasyon. Kabilang dito ang mga pamilyang patuloy na nakararanas ng kahirapan, gayon din ang mga naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Muling susuriin ng DSWD ang kalagayan ng mga pamilya bawat taon upang matukoy kung kwalipikado pa silang makatanggap ng ayuda. Hindi naman otomatiko ang extension dahil kailangang matugunan ng mga benepisyaryo ang itinakdang kondisyon. Inaasahang magsisimula ang extension ng benepisyo sa Disyembre.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, PhilHealth inihikayat ang mga Pangasinense na gamitin ang Yakap at Gamot Program. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Hinikayat ng PhilHealth ang mga Pangasinense na gamitin ang Yakap at Gamot Programs para sa maagap na pag-iwas at paggamot sa leptospirosis at dengue. Ayon kay PhilHealth Acting President at CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, maaaring magpakonsulta sa Yakap providers ang mga may sintomas ng dengue, lalo na ang mga lumusong sa baha. Saklaw din ng Yakap ang laboratory test para sa dengue habang may libreng gamot para sa leptospirosis sa ilalim ng gamot program. Sa iba pang balita, tinatayang 50,000 consumers sa Iloilo ang maapektuhan ng nakatakdang 12 oras na power interruption bukas, Setyembre at 19. Ayon sa More Electric and Power Corporation, magsisimula ang brownout alas 5 ng umaga dahil sa rehabilitasyon at maintenance work ng National Grid Corporation of the Philippines sa Iloilo substation. Apektado ang 7 substation kabilang ang Haro, Mega World, Diversion, Molo, Arevalo, Mobile at Manduriaw. Inaasahang maibabalik ang kuryente 1 hanggang 2 oras matapos makumpleto ng NGCP ang kanilang trabaho. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
0: Nasungkit ng University of Perpetual Health System Delta ang unang panalo sa NCAA Season 102 Men's Basketball. Ito'y matapos nilang talunin ang Emilio Aguinaldo College Generals sa score na 83-72. Nanguna para sa Altas si Angelo Gilsano na nagtala ng 17 points at 10 rebounds habang nagdagdag si Liobert Casinillo ng 16 points. Sinunda naman ni na Mark Goho Cruz at Juan Tulabot ang kanilang kupunan ng 15 puntos. Pinangunahan ni EJ Castillo ang AYAC sa 19 points pero hindi ito naging sapat para makuha ang panalo. Bumawi ang Perpetual matapos matalo sa Letran at ngayon ay hawak na ang unang panalo sa season.
1: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
0: Samantala, nagsimula na ang panalo. Sa panalo ang kampanya ng Pilipinas sa 46th World Chess Olympiad sa Samarkand, Uzbekistan. Natalo ng Philippine men's team ang Togo 4-0 habang tinalo rin ng women's team ang Malawi sa parehong score. Inaasahang pangungunahan ni na Grandmaster Darwin Lilo at woman Grandmaster Janelle May Fraina ang kani-kanilang koponan sa ikalawang round. Haharapin ng men's team ang 7th seeded na Azerbaijan habang makakalaban naman ng Pilipinas ang Syria. Nagtapos ang Philippine men's team sa ika-59 na pwesto sa nakaraang Olympiad habang ika-24 naman ang women's team. Sa pagbabalik ng bagong araw, bagong sistema sa class suspension, ipinapagawa ni Pangulong Marcos sa ilang ahensya ng gobyerno. Kamara, inaprubahan naman ng New Espionage Act laban sa mga bagong banta sa seguridad. At sa ibayong dagat, baha sa Nepal at Tibet, iniuugnay sa climate change.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang ahensya ng gobyerno na bumuo ng bagong sistema sa pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin nitong maiwasan ang kalituhan ng mga magulang at estudyante kung may pasok o wala. Iminumungkahi na magsimula sa local government units o LGU ang pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase batay sa aktwal na kondisyon ng panahon sa kanilang lugar. Itinutugma naman ang magiging anunsyo sa mga desisyon ng Mayor, Governor at Department of Education o DepEd upang maging malinaw kung suspindido ang klase. Pinag-aaralan din ang paggamit ng weather alert levels bilang batayan sa pagdedesisyon kung sino ang dapat maglabas ng anunsyo. Ipinamamadali umano ng Pangulo ang pagbuo ng bagong sistema dahil maraming estudyante at mga magulang ang naapektuhan kapag naaantala ang anunsyo. Nauna nang inihayag ni Education Secretary Sonny Angara na magsusumite ang DepEd sa Pangulo ng Panukalang Executive Order para baguhin ang mga patakaran sa pagsususpinde at pagpapatuloy ng face-to-face classes.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill Number 9642 o ang panukalang New Espionage Act. Nakakuha ang panukala ng 247 na botong pabor, 10 tutol at walang abstention. Layo ng panukala na palakasin ang depensa ng bansa laban sa espionage, cyber-enabled spying, pag-atake sa critical infrastructure at iba pang banta sa pambansang seguridad. Ipinaliwanag paliwanag ng mga mambabatas na hindi na lamang pagnanakaw ng dokumento o pagpasok ng mga espiya ang maaaring ituring na espionage dahil maaari itong isagawa gamit ang cyber networks, drones at financial channels. Itinatakda rin ng panukala ang parusang habang buhay na pagkakakulong at multang hanggang 20 million pesos para sa espionage at conspiracy to commit espionage. Pinapayagan din ang investigasyon sa mga ari-arian at pondong konektado sa espionage offenses. Inatasan naman ang Department of National Defense, Department of Justice at National Security Council na bumuo ng implementing rules sa loob ng 120 araw matapos maging epektibo ang batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang ulat, ipinangako ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ipaglalaban ng ahensya ang pondo para sa EDSA Busway at iba pang programa ng DOTR sa 2027 National Budget. Inaasahan na maipagtatanggol nila ang hinihinging pondo sa mga pagdinig ng House Committee tungkol sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Binigyang diin ang kalihim na walang inilaan na pondo sa ilang programa ng DOTR sa National Expenditure Program o NEP para sa 2027. Ipapaliwanag na nasa Kongreso ang kapangyarihang magtakda ng pondo para sa mga naturang programa. Kabilang dito ang Public Transport Modernization Program, Service Contracting at mga proyektong may kaugnayan sa active transport. Iginiit naman ni Lopez na patuloy nilang ipapaliwanag sa mga mambabatas ang kahalagahan ng mga programang ito at ang pangangailangan para sa kaukulang pondo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Iniugnay ng mga mananaliksik sa climate change ang mapaminsalang bahas sa Nepal at Tibet na ikinasawi ng mahigit 1,300 katao. Naitala ang hindi pangkaraniwang taas ng temperatura bago gumuho ang isang glacier na nagpalala sa pagbaha. Dahil dito, humingi ang Nepal ng tulong pinansyal sa UN Loss and Damage Fund para sa pinsalang dulot ng kalamidad. Nanawagan naman ang Nepal sa China at India na akuin ang kanilang responsibilidad bilang malalaking greenhouse gas emitters.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sa ibang dako, dineklara ng Fiji ang national emergency dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus na itala ang isang kaso sa bawat 60 adults sa bansa mula sa isa kada 167 adults 5 taon na ang nakalipas. Tumaas din ang bilang ng mga sanggol na namamatay dahil sa komplikasyong dulot ng HIV. Iniugnay ang pagtaas ng kaso sa hindi ligtas na pakikipagtalik, paggamit ng illegal na droga at pagpapalitan ng karayom.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Nehemias 8 talatang Gs, ang kagalakang nagmumula sa Panginoon ang siyang nagbibigay sa inyo ng lakas.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 18 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57.
5: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
6: Tahanan ng aking lahi.
7: Kinukupkup ako at tinutulungang
6: maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
8: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
6: Naglilingkod nag-aaral,
5: at nananalangin ng buong katapatan.
7: Iaalay ko ang aking buhay,
6: pangarap,
7: pagsisikap
6: sa bansang Pilipinas.

0: on 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Kapag ang isang tao ay pumasok na nakasimangot at bugnutin sa opisina, ang karaniwang reaksyon ng mga makapapansin sa kanya ay masama siguro ang gising niyan. It's good to start the day with an upbeat mood and a positive outlook. Dahil kung paano daw natin sisimulan ang ating araw ay may epekto ito sa ating buong maghapon. Sa buhay at sa trabaho, it is important that we start strong, but more crucial is how we finish. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Marami ang mga empleyadong mahusay sa simula. Habang baguhan pa lang, talagang masipag na masipag at nagpapakitang gilas. Pero sa oras na maregular na at medyo matagal nang nagtatrabaho, unti-unti nang nagiging complacent at minsan nga ay pasimuno pa sa mga hindi magandang halimbawa sa trabaho. How you start your career will open many opportunities and breaks for you. How you end will determine the legacy that you will leave behind in your company. Madalas, maaalala tayo kung paano tayo nagtapos sa kahit anong karera na papasukin natin sa buhay. So how do we finish well? Remember the word end. E is for envision the finish line. Ang sabi nga ni John Maxwell, begin with the end in mind. Mag-set ka ng goal sa iyong buhay at sa iyong trabaho. Diyan sa inyong kumpanya ngayon, ano ba ang iyong inaasam na marating? What are your goals in terms of your finances? Ano ang goals mo pagdating sa mga skills na gusto mong matutunan pa? Paano mo masasabing narating mo na ang gusto mong abutin kung hindi naman klaro sa iyo ang destinasyong iyon? Leila Hernandez wrote a book entitled 9 to 5 Millionaire, Journey from a 9 to 5 Job to Financial Freedom. Dito ay ibinahagi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng roadmap para marating mo ang iyong financial goals sa buhay. Have you spent time mapping out your goals? May roadmap ka ba sa iyong trabaho? To finish strong, envision the finish line. Pangalawa, never give up. There are times when you will feel tired, discouraged, and frustrated. Pero huwag kang titigil sa iyong pagtakbo. Maybe take a quick water break. Pero huwag kang mag-give up at huwag kang huminto. May mga panahon na distracted tayo sa kung ano-anong bagay at gawain. Nawawala ang focus natin sa finish line na gusto nating marating. Huwag kang hihinto. You can only get back on the right track if you keep on moving. Minsan naman, gusto mo nang mag-give up dahil sa mga pagkakamali mo sa trabaho. You feel like a failure kaya ayaw nang magpakita.

0: kahit na gustong-gusto mong marating ang finish line, kahit gustong-gusto mong maging successful sa iyong trabaho, kung hindi ka naman kikilos, ang gusto mo ay mananatiling isang pangarap lang. If you want to finish strong, get up, stretch, walk, and run again. Envision the finish line, never give up, and direct your determination to action. Yan ang aking pabaon sa inyo buhat sa Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
14: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
15: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
17: Oras na, Pilipinas!
18: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
17: Oras na!

0: Happy Friday, kaagapay. Thank God it's Biyernes, Setyembre 18, 2026. Welcome po dito sa panibagong edisyon ng inyong oras na Pilipinas sa atin ng iyong paboritong 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw, ang ganda-ganda ng kulay ng kalangitan. Diba? Bughaw na bughaw. Sana'y singganda yan. Ang gising mo kaagapay, it's a brand new day. And for me, diba, it's a brand new year na naman. Nadagdagan ng taon ang aking buhay. Salamat sa Lord. Salamat din po sa inyong mga pagbati. Salamat din po sa inyong mga prayers. Sana isamahan niyo ako hanggang 8:25. Ang gaganda na mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito kaagapay. Siyempre, viewers or listeners discretion is advised kasi makikiisa tayo dun sa ating mga awareness patungkol sa suicide. Kasi po, World Suicide Prevention Month, diba? And meron din tayong pakikipagtalastasan mamaya sa ating pagpapatuloy na advocacy serie. Makakatuwang naman natin later ang kontradaya at hihingi natin ang kanilang pulso dito sa Idinaos nung Monday, di ba? Yung makasaysayang BARM election. So samahan niyo po kami dito sa oras na Pilipinas. Siksik ang ating Friday. Kaya sana'y dyan lamang kayo, Luzon, Visayas, Mindanao at iba't ibang panig ng mundo. Agapayan niyo po kami, makipaghuntahan kayo sa akin. Meron tayong question of the day, ibibigay ko yan maya-maya. Pero welcome na muna sa'yo mula pa kaninang madaling araw, nanonood na sa ating FB Live.
1: Good morning!
0: Hello and kumusta na ng gising sa YouTube channel? Shout out din naman syempre sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Thank you very much.
0: Hello, hello. Sa wala pa, download na. Anong iniintay? Oh, punta ka na sa App Store. Punta na sa Google Play. Pakasimple lang po. Type nyo lang 702-DZAS. Tapos download nyo na. At magiging part na po yan ng inyong listening habit. Kasi 24/7 tayo dyan. Nagsa-sign off man po tayo dun sa mga radyo. Eh sa atin pong app, 24 oras na masusubaybayan ninyo ang ating mga magagandang program. And syempre, salamat din dun pa rin sa mga Team Radio and Team PM Radios.
3: Happy listening.
0: Yun o, at sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat-ingat po kayo mga kaagapay. Kami nang bahala sa information at inspiration dito sa oras na Pilipinas. Hello sa iyo, Gloria Espanyol. Pakaganda ng message niya dito, Reggie Boy. Sabi niya, dinig ko po ang station niyo ngayon sa lugar ng Dagupan City, Pangasinan. Oo, tas may feedback din siya. Malinaw po sa umaga, paggabi malabo. So Reggie, sana makarating to sa ating mga ayan, engineers, ano, sa ating mga tech people. Sinasakop daw tayo ng ibang istasyon. Ako! Ay pero natutuwa naman siya dahil nahanap ko po ang istasyon nyo kahit nasa probinsya ako nakatira. Tas grateful siya sa Hardin, Reggie Boy, kasi lumayan ang kanyang mister. Diba? O sa Bilibid, halos 3 dekadang pamamalagi doon. So praise the Lord, answered prayer.
4: Amen.
0: All right, at salamat din po sa inyong talagang paghahanap sa DZAS. Naway maging encouragement po sa inyo yung mga programs natin dito umaga, tanghali, hanggang gabi. At nawa ay talagang ma-integrate po ulit ang inyong mister na nakalaya po mula sa kulungan. Alright, 7:30 ng umaga. Siyempre, di po ako nag-iisa. Kanina ko pa minimension ang ating co-pilot, si Reggie Villena.
5: Reggie sa control. Salamat po.
0: Katuwang niya sa ating control room, si Ara Negad.
6: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Magandang morning din kay Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Salamat din naman, makakasama natin mamaya-maya si Lourdes Magtunaw.
8: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Tapos, syempre, si Shekinah Abalon.
9: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At si Phil Lagtapon.
10: Phil Lagtapon,
1: Ready in action!
0: Magandang araw din sa ating RTV kay Angelica Calayag.
3: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Tapos, good morning din sa ating engineering at Bokawe Tech people.
4: No problem!
0: Yan, ang ating mga ka-team positive. Thank you guys. Sama-sama tayong duty ngayong araw na ito. Yes po, thank you mga kaagapay. Overflowing ang mga greetings dito. Salamat po at isingit nyo na rin ang sagot sa ating QOTD, Reggie Boy.
10: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas.
0: Yan o. Ang ating question of the day, sumali ka kaagapay. Hanapin ko lang ah, natabunan na. Eto na, naalala ko na. Ano ang yung happy pill? Happy pill. Yan, ang source of joy. Yan, figurative kasi yung happy pill. Pero yung nagpapasaya sa'yo, yan, yung instant na nagbibigay sa'yo ng hiti, ayan, nagbibigay sa'yo ng comfort, nagbibigay sa'yo ng saya. Lalong-lalo na, di ba, pagka stressful ang sitwasyon, di ba? O kaya feeling down ka, di ba? O kaya feeling mo low bat ka. Pero kapag eto na yung iyong happy pill, o di ba, para kang nabateryahan agad. Instant! Ano ba yan, kaagapay? Pagkain ba yan? So kung pagkain yan, i-mention mo kung anong pagkain yan. Ano yung happy pill mo? Kung pet nyo ba yan, di ba? Siyempre sa amin si tofu, di ba? Happy pill namin yan. Kung tao ba yan, pwede rin naman. O Reggie Boy, sino ang happy pill mong tao? Si Phil ba yun? Ne! O, oh, diba? O, oh, kaya gawain ba yan? O, oh, nagpipickleball ka, diba? Kapag ka nagpipickleball ka, parang lahat ng problema sa mundo na-solve na, diba? So, kaagapay, ano ang iyong source of joy? Ano ang iyong happy pill? Kung word of God ba yan, share mo din sa amin anong specific na verse, ayan, ang talagang nag-e-encourage sa iyo. So, kaagapay, join us sa ating QOTD. Ano ang iyong happy pill or source of joy? So, yung mga entries ninyo, ipasok na. Oh, ipasok na. Dito sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Oh, si Ara, ang bilis. Napaka Girl Scout talaga nung batang to. Cooking. Talaga, Ara. Masaya ka kapag ka nagluluto ka. Eh, tama yun, di ba? Para mas masarap ang luto, di ba? Dapat, ha? Oh, dun mo binubuhos. Kapag naghihiwa ka. O kaya kapag nalulungkot ka, sinasabay mo na sa hiwa ng sibuyas. You know, parang di halata. Tutulo na lang yung luha. Yan. So si Ara daw po, sumasaya. Ayan, kapag ka siya ay nagluluto. Tapos sumasaya naman yung mga tao sa paligid niya. Kasi naaanggihan ng kanyang luto. O, ayan kaagapay ha, ang ating QOTD. Ano ang iyong happy pill o source of joy? Aabangan ko po para masaya po ang ating Friday dito sa Oras na Pilipinas. Message nyo lang kami sa ating FB Live at sa YouTube channel. Ngayon naman, check muna natin. Siyempre, reminder mula po sa Ang Bible Pinoy Version.
11: Kawikaan, kayamanan.
12: Kawikaan, kayamanan.
0: O, tignan nyo, sumakto na naman ang ating kawikaan ngayon from Proverbs 12:25. Nakaka-down ang sobrang pag-worry, pero pag may magandang sinabi sa'yo, sasaya ka. Oh, diba? Nakaka-down ang sobrang pag-worry, pero pag may magandang sinabi sa'yo, sasaya ka.
13: Amen!
0: Oo nga naman, Proverbs 12:25. Minsan kaagapay, di natin nakikita kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ng isang tao, diba? Pwedeng sa harap nakangiti siya. Di ba sabi nga nila, grabe din talaga yung mga komedyante, di ba? Parang sila din yung may mga pinakamatitinding pinagdadaanan, and yet nakatawa sila outside at kakapagpatawa sila for other people, di ba? Nakikipag-usap, parang okay lang, pero may mga bagay na tahimik na kinikimkim. May kakilala ka bang ganyan kaagapay? O baka ikaw yan, di ba? So, wag nating maliitin yung simpleng pangungumusta, di ba? pakikinig, at yung mga kind words. Yan. Kaya nga diba kaagapay, dalawa yung tenga natin, isa yung bibig. Dapat daw, Reggie Boy, mas ginagamit yung tenga, diba? Kaya lang minsan, mas mabilis talaga tayong nag-opinion, diba? Nagpapayo agad. Eh, ang kailangan lang naman pala ay listening ears o kumusta, simpleng kumusta. So baka po yung ilang words of encouragement na ibibigay natin ay maging malaking tulong sa isang taong pagod. Yun, no? Kulang na lang mag-walling. Diba? Nakakapagod naman po talaga at nawawalan ng pag-asa. Lahat naman tayo, diba, parang nag-face tayo ng ating mga silent battles. Iba't iba lang yung mga pamamaraan ng ating pagdadala, kaagapay, diba? Kung ikaw naman ay meron pong mabigat na pinagdadaanan, syempre kaagapay, di mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Syempre, pwedeng-pwede po tayong lumapit sa ating Diyos at magsabi sa mga taong ating pinagkakatiwalaan at huwag kang mahihiya na humingi ng tulong. So, may halaga ang ating buhay, may halaga yung buhay mo, may halaga yung buhay ko, at may mga taong handang makinig at sumama po sa atin, ano, sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. So, kaagapay, in relation din dun sa magiging topic natin mamaya, huwag mong i-isolate yung sarili mo. Oo, diba? Kasi kapag ka mag-isa ka, eh minsan kung ano-ano na rin yung pumapasok sa iyong isipan. Talagang nagiging ground iyan, ano, ng enemy para kung ano-anong mga negative, kung ano-anong mga worries, nagiging higante. Kasi nga, nag-iisa tayo kapag in-isolate natin yung ating sarili. So, eto po, pwede tayong humingi ng tulong, pwede po tayong lumapit sa Panginoon, and meron din naman mga tao, yun nga, piliin po natin yung ating mga mapagkakatiwalaan, yung ating pong mga pinagkakatiwalaan na ibukas natin yung ating puso at sabihin natin kung ano yung ating mga nararamdaman. And kung tayo naman po, ano, yung tao na yon na in-approach nung taong bigat na bigat, eh wag naman po nating i-invalidate yung kanyang nararamdaman. Wag naman po nating sabihin na, eh, ba't ka nalulungkot? Eh, di ba, Christian ka na, di ka na dapat nakakaramdam ng ganyan. Imbis po na makatulong po tayo, eh lalo po nating sinisira yung loob po ng tao na yon. So, yun nga, be there, makinig ka, hayaan mo lang siyang umiyak, hayaan mo lang siyang mag-rant. Diba? Minsan nga, hindi naman kailangan magbigay ng words of wisdom. Yung bang paglalabas lang niya ng hinanakit, ng sama ng loob, eh, nakakagaan na po yun ng kanyang pakiramdam. So, pwede mo siyang ipag-pray, diba? Pwede mo siyang i-ask, can I pray for you? At yun po ay malaking tulong na. So, kaagapay, wag din natin na i-neglect, ano? Yun nga, yung simpleng kumusta, simpleng pat on the back, diba? Be there, diba? Yung presence mo, malaking bagay na yan sa tao. At mas maging understanding nga din siguro tayo, ano, na minsan parang nagising lang talaga on the wrong side of the bed, eh baka nga din po may pinagdadaanan. So mas maging maunawain po tayo sa ating mga kapwa. And ganun din, ano, kaagapay, ang napakagandang reminder, the joy of the Lord is our strength, diba? The joy of the Lord is our strength. So siya talaga yung paghuhugutan natin ng lakas dahil siya po talaga yung ating buhay na pag-asa. So ito, kaagapay, napapanahong talata galing sa Proverbs chapter 12 verse 25. Nakaka-down ang sobrang pag-worry, pero pag may magandang sinabi sa'yo, sasaya ka. Yan ang ating kawikaan ngayon, naghatid sa oras, alas 7.22, at panahon na para naman alamin natin at kumustahin ang ating lagay ng panahon. Nasa linya ngayon si Ma'am Lori De La Cruz, ang ating weather specialist from Pag-asa. Miss Lori, good morning po.
1: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, meron tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa coastal waters ng Lumaran, Palawan. Pero sa ngayon, ang naapektuhan po nito ay ang parte ng Southern Luzon, ang buong Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya't magiging maulap at may mga inaasahan pa rin pag-ulan sa buong Visayas, sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, dito sa Mimaropa, Bicol Region at even sa Batangas at Quezon Province. Pero dito sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan panahon, especially sa umaga at tanghali. Pagdating naman ng early afternoon hanggang sa gabi, hindi natin inaalis ang chance ng mga thunderstorms, yung mga pagkidlat pagkulog. Kaya't sa nang lakad natin sa araw na ito, huwag ka pa rin kalimutan mo tala ng mga pananggalang sa ulan. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Yun o, thank you sa reminder, Ma'am Lori, from Pag-asa. DOST, time check natin, 7:24, ang aking Tita Ellen Corpus, ang kanyang happy pill ay gardening. Yan, green thumb talaga ang aking Tita Ellen. At lagi siyang may mga harvest, gulay, tsaka prutas, tsaka ang gaganda ng mga halaman niya. Pag binigay niya yon sa akin, Reggie, may tanning na yung buhay. Natutuyot ang mga halaman. Yan o, gifted talaga yung hands ng tita ko sa pagtatanim. And, aba, ka-L talaga ba? Happy pill daw niya yung work. Joke daw. Biglang bawi work. Pero yung totoo, kumain. Lalo na ng favorite daw niya, lately na coffee buns. Alright, so kaagapay kayo naman, ano po ang inyong happy pill? Si Emily Furing, may radio po. Kasi sa radio po ako nakikinig habang nagluluto ng panindang almusal. Wow, thank you Ate Emily. And si Anthony Abrenica, ang kanyang daw happy pill, in life is just looking around. We can see the wonders of God's work in our daily living po. Wow, napaka-observant ni Anthony Abrenica. Observe nga natin, ano ang dalay ng traffic ngayon? Ito na ang ating mata sa mga kalsada sa Metro Manila. Iyahatid ni Sir Charlie.
4: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
13: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
14: Metro Manila Development Authority.
15: Charlie Nozares.
0: Hi, Sir Charlie! Good morning!
16: Yes, good morning sa iyo, Kahedi. And bago siyempre tayo bumaybay sa ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, binabati muna kita ng happy birthday.
0: Thank you, Sir Charlie.
17: Happy birthday.
0: Birthday wish ko.
16: Birthday wish mo?
0: Maluwag na traffic. Tingnan ko nga kung
16: sana
0: natupad.
16: Sana nga.
0: Ginawang genie si Sir Charlie.
16: Sana matupad ang iyong pangarap.
0: Sige nga, pangarap pala yun.
16: Yung wish siya. Okay.
0: Sige,
16: okay,
0: sir.
16: At para matupad ang iyong wish, Kahedi, ito na yung ating lagay ng traffic. At unahin natin itong southbound lane ng Edsena kung saan moderate traffic mula dyan sa may Balintawak hanggang sa may Kaingin. Pero pagdating dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Ortigas. Pagdating naman ng Ortigas MRT, muli tayong makakaranasan ng moderate traffic hanggang sa may Liasio Boulevard. Ganon din po dito sa may Estrella sa Makati, moderate traffic yan. Papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May bagyong pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman lang EDSA, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic dyan po sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic din pagdating ng Magallanes MRT hanggang sa may Buendia. At dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may tapat ng Camp Aguinaldo. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan naman sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan approaching Balintawak, may pagbagal ding nararanasan at ito yung mga pababaan ng Cloverleaf patungo sa direksyon ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula pa lang dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. Ang service road din po ng Sevierville, may mabigat din ang daloy ng traffic dyan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na ng Raha Matanda, papunta ng Bizerano at Libisa flyover. at hanggang makababa lamang po dyan sa may flyover. Pag sapit naman dito sa may tapat ng Eastwood, muli tayong makakaranasan ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Kalye Industria. At muli tayong makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may J. Vargas sa Pasig hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley intersection. At may konting build up lamang po dyan na sa may Canley Road hanggang sa may Lanusa. Pagdating naman sa may Libis flyover, dyan po mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Habang ang northbound naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Pito Aso, nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may CP Garcia intersection. Pagdating din po dyan sa may H. Ventura, approaching po yan ng Maynila, moderate to heavy traffic din hanggang dyan po yan sa may Ayala Heights na kung saan mayroon pong itinawag dito sa atin na vehicular accident sa pagitan po ng isang truck at private vehicle. Samantala, sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, dyan lamang po sa may bahagi ng Fairview Center Mall, may pagbagal ding nararanasan at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Don niya Carmen. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Suswaregi or Villa Beatriz, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Tandang Sora. At muling babagal ang daloy ng traffic paglagpas lamang po ng Central Avenue at tuloy-tuloy ang pagbagal niya na patungo ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yun mo ng ating traffic update sa oras na ito, birthday celebrator.
0: Thank you, sir. God bless you.
16: Yes, oh, God bless. At mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: You know, thank you, sir Charlie. Happy weekend. Si Angelino Buscas naman, ang kanyang happy pill is doing painting on canvas. Ang ganda naman nito, sabi niya, especially kapag stressed or down. Doon daw niya binubuhos, Reggie Boy, ang kanyang emosyon sa painting. Curious ako, gusto kong makakita ng iyong mga obra. And magandang umaga rin kay Melva Canilao. Ang happy pill daw niya ay kung merong nag-o-order na mga baked goodies niya. Eto naman gusto kong matikman. Diba? Magandang umaga po sa inyo. Sige lang, magbigay daan na muna tayo kay Desa Girl. Eto, happy pill to ng karamihan, yung mga trivia sa likod ng mga bandila.
17: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
18: Hello kaagapay! Desa the Explorer po, ang inyong radio tour guide for today. Samahan ninyo ako sa isang exciting trip. Pupuntahan natin ang isang probinsya na puno ng beach vibes, delicious foods, at rich history. Dito, maririnig mo ang dagat, maaamoy ang mga sariwang seafood, at mararamdaman ang magagandang tanawin at hangin na napaka-fresh. Tara na, tuklasin natin ang lugar kung saan nagtatagpo ang nature, history, at culinary delights. Walang iba kundi sa Pangasinan! Alam mo ba na ang Pangasinan ay nangangahulugang place of salt? Oo, dahil sa dami ng asin na ginagawa sa baybayin noon pa man. Naging sentro ito ng salt production sa Luzon. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang mga asinan at dagat na bahagi ng buhay ng mga lokal. Hindi lang ito nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao, kundi nagbibigay din ng unique charm at historical identity sa probinsya. Talagang makikita mo kung paano naging bahagi ng araw-araw na buhay ng Pangasinense ang dagat at asin. Kung beach trip ang hanap mo, Siyempre, maasin nga. So madaming beach dito. Kaya naman hinding-hindi ka mabibigo. May mga famous spots tulad ng sikat na sikat na 100 Island sa Alaminos kung saan pwede kang mag-island hopping, mag-snorkel at mag-relax sa white sand beaches. Pwedeng-pwede ka rin dito mag-kayak o mag-paddleboard. Para sa foodies naman, kilala rin ang Pangasinan sa mga masasarap na pagkain tulad ng bangus, tupig at longganisa na tiyak na pasok sa panlasa ng kahit sinong turista. Sa bawat kainan, ramdam mo ang pagmamahal sa pagkain at sa kultura ng mga tao. Hindi lang yan, ang Pangasinan din ay puno ng culture at history. Pwede mong bisitahin ang St. James the Great Cathedral sa Bulinaw o ang mga heritage sites sa Lingayen para maramdaman ang rich past at old world charm. Talaga nga naman lahat ng landmark at simbahan ay may kwento at bawat kanto sa Pangasinan ay may historical significance. Pati mga lumang bahay at streets, parang time machine na nagdadala sayo sa panahon ng mga sinaunang Pangasinense. At syempre, huwag kalimutan ang festivals at traditions. Ito ay sikat rin sa mga pista gaya ng Pistay Dayat sa Lingayen at pang-local celebrations na puno ng kulay, music at energy. Sa Pangasinan, bawat beach may kwento, bawat pagkain may lasa at bawat festival ay puno ng saya at pagtutulungan ng komunidad. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Tara na at mag-adventure at punta na sa Pangasinan! Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
19: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
20: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
19: Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin.
0: Tuloy-tuloy ang iyong pagtutok dito sa Agapay ng Sambayanan para po sa Oras na Pilipinas. Ito pa rin ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. Ngayon pong World Suicide Prevention Month, binibigyang diin natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kamalayan at pagbibigay ng tamang suporta sa mga taong nakararanas ng matinding emotional o psychological distress. Layon po ng paggunita ngayong buwan ng Setyembre na maalis ang stigma sa paghingi ng tulong at mahika at ang mas bukas at ligtas na pag-uusap patungkol sa mental health at suicide prevention. Kaagapay, mahalaga po itong pag-usapan dahil hindi laging nakikita sa labas kung dumaranas po ng mabigat na pagsubok ang isang tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pakikinig at pag-alam kung saan maaaring humingi ng professional na tulong, mas maaga po nating matutulungan ang isang taong nangangailangan. Kaya nga po ngayong araw, pag-usapan po natin ito at via Zoom, kasama natin si Dr. Norieta Balderrama. Siya po ang Head Consultant ng Mental Health and Wellness dito po sa Philippine General Hospital Child Protection Unit. Magandang umaga po, Dr. Balderrama.
21: Magandang umaga, Ms. Sampang.
0: Salamat
21: sa mga viewers.
0: Opo. Doc Norieta, ano po bang gusto niyong itawag ko sa inyo? Nori? Ano po bang nickname natin?
21: Kahit ano na lang, Nori. Yes.
0: Nori, okay.
21: Yes, okay.
0: Doc Nori, ano po yung mga serbisyo pong ginagawa or ipinagkakaloob po natin dito sa Mental Health and Wellness Child Protection Unit ng PGH?
21: Okay, so ang Child Protection Unit po ay nagsiserve sa mga bata at families na may history of abuse. So, isa po kaming dyan, yung psychiatrist, psychologist, social workers, legal profession, at saka yung police, no, is part of, we serve, no, all individuals.
0: Doc Nori, medyo choppy po yung ating line. Opo, papaayos ko po muna kay Ara yung atin pong communication line para mas maging malinaw po yung ating mga pagpapaliwanag, lalo na po at napapanahon po itong usapin patungkol po sa pangangalaga sa mental health. At ito po ay paksa na kailangan po na itrato rin po natin ano, ng mayroong pag-iingat. At syempre, maselang usapin din po itong patungkol po sa suicide. So magandang makarinig nga po tayo ng pagpapaliwanag at ng mga kaunawaan ano, mula po sa mga eksperto kagaya po ng kapanayan po natin ngayon mula sa Philippine General Hospital. So ang atin din pong paksa ngayon ay alinsunod nga po at nakaangkla sa pakikiisa po ng inyong agapay ng sambayanan, DZAS, dito po sa World Suicide Prevention Month. At tayo po ay bilang isang community at bilang kabahagi rin ano, ng katawan ni Kristo, dapat ay alam din po natin kung paanong makakatulong sa atin pong mga places, ano, sa atin pong mga komunidad, sa atin pong mga barangay. Halimbawa, ang ating local churches ay nandiyan-dyan po sa isang mataong lugar or nasa loob po tayo ng isang komunidad. Magandang magkaroon din po siguro tayo ng ministeryo ano, para po sa pagpapaliwanag patungkol nga sa mental health. At nang sa ganon ay mas naaagapan po ito at an early stage at hindi na nga po humahantong pa sa matinding depression, sa matinding anxiety, at ang iniiwasan nga po natin ay talagang magli-lead po sa pagkitil ng sariling buhay. So kaagapay itong World Suicide Prevention Month ay meron po tayong pagbibigay diin ano, sa pagpapahalaga po sa atin pong buhay. At dun sa talagang panawagan at pagpapaalala na meron talagang tulong na available. So kung mapapansin natin, di ba, sa mga istasyon ng bus, sa mga terminal na mga pampublikong sasakyan at minsan din sa ating mga MRT stations, meron siyang mga hotline, di ba, na mga nakapaskil. At yan po ay nagbibigay ng paalala na kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng someone na gustong i-process ang iyong nararamdaman o yung iyong gulong-gulong kaisipan, ay merong mga numero na pwede kang i-dial. At yung mga tao na makakausap mo sa likod ng mga hotline numbers na iyan ay handang makinig at tumulong sa iyo. So subukan ulit natin, nasa linya na ng ating telepono si Dr. Norieta Valderrama. Doc, pasensya na po, nagka-problema po tayo sa ating linya sa Zoom. Magandang umaga po ulit, Doc Nori.
2: Okay, good morning.
0: All right, sige. So, ma'am, more on pagtulong po sa mga bata na naabuso ang ginagawa po ninyo dyan sa Child Protection Unit ng PGH.
2: So, merong ano, yung pediatrician. So, merong psychological, psychiatric, at saka physical examination, and also legal, and sa ano din, no, sa police. So, all services.
0: Okay. So, ma'am, dito naman po sa ating pinakasentro ng pag-uusap ngayong umaga, ito pong pagbibigay diin natin ano, sa World Suicide Prevention Month. Sa inyo pong obserbasyon, gaano po ka-seryoso ang ganito pong parang incidents dito po sa atin sa Pilipinas?
2: Yung ating ano, no, yung numbers natin mula pa pandemic hanggang ngayon ay increasing, no? Mm-hmm. So, very serious yung situation na to considering yung census na national. Madami yung may mental health problems, no, sa ating mga, lalo na sa ating mga kabataan.
0: Mm-hmm. Okay.
2: At marami din mga cases, no, sa emergency room na nakikita na meron talagang mga either suicidal thoughts o kaya mga suicide, no, actual attempts, no, sa ating mga kabataan, especially mga kabataan.
0: Mm-hmm.
2: So, dumadami yung mga cases natin.
0: Mm-hmm. Meron po bang age range na nabanggit po doon sa study or sa atin pong mga data kung saan po mataas yung incidence po nito, ma'am?
2: Ang ating incidence usually sa school at saka ano eh, adolescents at saka yung early adults, young adults, no? Mm-hmm. Doon mas madami yung mga cases.
0: Okay. So, school children po and early adults. When you say early adults, ma'am, working na po ito, mga professionals na?
2: Usually, mga college ito, mga college students, mm-hmm. mga adolescents, mga high school students.
0: Mm-hmm. Okay. So, ma'am, syempre, bago naman pumasok yung mga suicidal thoughts na yon, meron po ba tayong parang mga na-determine na mga early stages po na dapat ding i-watch out or magsilbing red flag na rin po ano sa mga tao sa paligid po na mga ganito po nating mga mahal sa buhay or kapwa.
2: Oo. So, importante na ano yung ating mga early warning signs, no? So, very important sa atin, I think, yung una, yung mga patients na to, batang ito, no, or young adults, nagsasabi na sila verbally, no? So, verbally, tapos yung kanilang emotional status, and then yung kanilang behavior, no? So, verbally, pag yung nagsasabi silang nag-give up na sila, and then parang yung hopeless na sila, wala nang pag-asa, o kaya sasabihin na burden sila sa family, kailangan seryosohin natin yun. Tapos yung emotional warning, yung talagang very sad sila, sobrang tulog or kulang ang tulog, may anxiety, may guilt, may feeling na they are trapped. And then of course, yung behavior, yung parang nagpapaalam na sila, tapos yung sleep nila sobra or kulang, or nag-a-avoid sila, no? Yung nag-a-isolate, o kaya yung iba naman nagda-drugs or alcohol, o kaya yung mood nila nag-shift minsan. Yung mga bipolar na tumataas, bumababa yung mood, ganyan. O kaya naman, yung kanilang pagsasalita eh parang ano, nag-goodbye na, no?
0: Mm.
2: Yung, mga things nila binibigay na sa ibang tao or nagpapaalam, no? So yan siguro yung mga bagay na ating titingnan kasi yan yung mga senyales na pwede silang mag-suicide.
0: Pero ma'am, doc, paano namin i-differentiate na seryoso yung sinabi niya na gusto ko nang mamatay? Kasi minsan parang nagiging palasak din ano yung sinasabi na I love you, I hate you, 'di ba? So paano namin ma-differentiate na ito something na dapat nagko-call dapat ng attention?
2: I think lahat kahit na pabiro, no? Mm-hmm. Basta may mention na ganyan, kailangan seryosohin natin. Kasi may mga taong parang okay lang sila on the outside, pero inside they are suffering. Yung meron silang pain, marami silang problema, pero parang okay lang sila, di ba? Nag-joke pa nga sila.
0: Mm-hmm.
2: So, any mention kahit na jokingly, kailangan nating seryosohin. So, I think hindi natin dinidifferentiate, but siniseryoso lahat. Basta may mention na gano'n, kaya parang natatawa sila or mm-hmm. Parang ano lang, yung in passing, kailangan siseryosohin natin. Kasi kalimitan yun ang ano eh, yung thinking na, hindi naman seryoso yan, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero we should, no? Kailangan lahat siseryosohin yung mga sinasabi ng mga family members, ng mga tao sa community about suicide o yung nag-give up na sila. kahit nagbibiro, kailangan nating seryosohin.
0: Mm-hmm. When we say, ma'am, na kailangan nating seryosohin, paano yung tugon na yon na pagiging seryoso? Ano ba? Bantay, sarado ko ba siya? Ano ba? Hindi ko siya papalabasin ng bahay? Paano po yung ganon?
2: Okay, so pag sineryoso natin, importante na hahanap tayo ng lugar na pwede silang kausapin, no? Mm-hmm. Yung street na place. Tapos pag kinausap sila, kailangan nating tanungin, no? So iwasan natin yung mga bakit. Importante na tatanungin natin sila kung ano nangyari para open sila, no, na ikwento sa atin kung ano yung mga nangyari. Tapos meron tayong nakikita, no, dun sa sinabi ko kanina na may mga verbal silang sinasabi o yung behavior nila, no? So behavior, yung kanilang sinasabi at yung kanilang emotion, no, emotional tone, kailangan na natin silang tulungan, no? So hindi naman minsan kasi sinasabi na magsusuicide ako, but sinasabi gusto ko nang mag-give up. Ang feeling ko trapped na ako, wala na akong pag-asa. Mm-hmm. Talagang I am in pain. Yan yung mga signal na kailangan nating tingnan, mm-hmm, no, at tanungin, no, later on kung meron silang, so nararamdaman ko na nahihirapan ka. So, meron bang pagkakataon na naiisip mong saktan ng sarili mo, no? So, pwede nating tanungin ng ganoon, no? Para malaman din natin. So, once na sure ka na na meron talagang pinagdadaanan, kailangan nating huwag iwanan, no? O kaya i-refer natin sa community na in charge sa mental health or sa family nila for safekeeping, mm-hmm, para sila matulungan sa agad, no? Mm-hmm. So kailangan hindi natin sila iiwanan until magkaroon ng support o kaya merong assessment, proper assessment and treatment sa kanila. Mm-hmm. So importante, may mga hotline ang mga ospital, yung iba naman may clinic, o kaya ang importante na madala sila sa emergency room para ma-assess. So marami naman tayong mga hospitals na may emergency room, pwede silang dalhin doon o kaya naman mga clinic, no, para ma-assess sila.
0: Mm-hmm. Pero mama, no, kung ang sitwasyon ay halimbawa ang magulang ang parang dahilan ng pains nung bata, sino ang pwede pong kumausap sa kanya? Kasi syempre tayong magulang, mahal naman natin yung mga anak natin, di ba? At minsan lang talaga yung paraan ng expression natin ng love na yon ang hindi na lumalapat ng tama dun sa recipient ng love na yon. So baka po kung kami pa yung kakausap, kung may mga napapansin nga kami na hindi maganda or meron kaming na-pick up na sinabi ng aming anak na parang yun nga red flag, eh baka pag kami pa yung kumausap, baka hindi po kami makatulong. So paano po natin dapat na i-handle yung ganong sitwasyon sa loob ng bahay, Doc Nori?
2: Oo. So kung kaya, mas maganda na pumunta sa isang mental health professional. Pero kung hindi naman kaya, siguro yung mga tatanungin din natin kasi yung mga anak natin kung sino ba yung pwede gusto niyang kausap, no? So, minsan si lolo, lola, or mm-hmm, may mga relatives. Kung wala namang relatives, usually pwede naman sa ano nga, no? Yung emergency room, no? Para ma-assess sila immediately. O kaya mga clinic, no, ng psychology, psychiatrist, pwede silang dalhin doon, no, kung hindi, kunyari, well, minsan yung iba kasi ang stressor nga, no, yung either family member or parents or mga other members of the community. So importante na yung kakausapin, yung feeling na safe yung bata. Sometimes, yung kumakausap, yung teacher o kaya yung mga guidance counselors ng school, no, nakakatulong din sila dun sa mga bata, no, para ma-assess at kung ano yung risk. At pagka very high ang risk, syempre kailangan talaga ng professional help.
0: Ma'am, ano po ang danger kung ang parang laging kausap ay kaedad?
2: Ang danger naman sa ganoon is kung yung kaedad eh may problema din, ano? Mm-hmm. Kasi mas mahirap siguro pagka pareho sila. So, although yung iba naman dahil may ganong proseso. So, importante na kung nasaan yung kausap, no? Kasi meron namang kausap na may mental health problem din, pero mm-hmm. nakakatulong kasi alam na nila kung paano, no? Mm-hmm. So, ang danger lang siguro kung pareho silang mag-uusap, tapos pareho yung gagawin nila, no? Nasaktan ng sarili. Mm-hmm. Kaya, importante na yung kausap could actually help. Pag hindi helpful, yun ang magiging problema. At saka, importante na yung mga kaedad will seek help sa mga adults para mag-guide sila. Kasi syempre, being young, yung iba, hindi pa alam kung ano yung gagawin. So, na hihirapan sila, no, in terms of understanding or baka may sabihin, no, na hindi appropriate dun sa bata. Lalo lang nagagrabe yung kondisyon, no, ng bata.
0: Mm-hmm. And ma'am, isa sa talagang binigyang diin niyo po kanina, ano, na mag-seek talaga ng professional help. Pero sa ngayon po, Doc, ano yung parang status po natin? Parang ang feedback po kasi ang hirap magpa-appointment, parang ang tagal, mag-iintay ka pa ng ilang linggo or buwan bago ka makakausap talaga ng psychiatrist.
2: Well, yung ibang options, may mga online, no?
0: Mm-hmm.
2: Online na either hotline o kaya online na telepsychiatry. So, dahil dun sa pandemic, marami na ring options, no, online. At least in the beginning, no? And then, pwede naman sila later on mag-face-to-face.
0: Mm-hmm.
2: At least na-assess and then nabibigyan ng lunas. Yung mga hospitals din, nagpo-provide din sila ng online. Kung mahaba ang pila, yung gagawin, mga psychological first aid lang muna.
0: Mm-hmm.
2: No? And I think yung mahaba ang pila, kung pumapasok naman sa school, importante na kausapin talaga yung guidance counselor o kaya naman yung mga advisor. No? Kasi ngayon, yung mga teachers, natitrain na rin sila how to initially respond lang naman, no, doon mm-hmm. sa mga problemang bata at saka kung ano yung gagawin nila, no. So, yung school, very important kasi ang kanilang role. Kung wala namang school, yung mga community resources, usually naman, meron silang mga services din na pwedeng i-refer, no, sa community.
0: Mm-hmm.
2: So, importante na makahanap ng ano tulong in the meantime na nag-aantay ng ano no ng consult.
0: Mm-hmm.
2: Pero kasi kung mag-emergency room sila, matitingnan naman sila kaagad.
0: Mm-hmm. Okay.
2: No, of any hospital. Mm-hmm. Lahat ng hospital sa emergency room.
0: Mm-hmm.
2: Pwede sila kung hindi yung school no na pwedeng kausapin, no. Mm-hmm. At saka share family.
0: And pwede rin yan, ma'am, kahit na adults na, hindi lang mga college or school-aged children. Pwedeng i-accommodate po sa mga ERs po kung urgent na talaga yung sitwasyon. Okay. And, Doc?
2: Oo. At saka, dagdag lang.
0: Go ahead
2: kung
0: po.
2: Hindi pa nakikita, very important lang yung tinatawag na safety planning.
0: Mm-hmm.
2: Habang nakikita ka, kung talagang rare, pila din yung ER, pila lahat, kailangan lang matuto sila ng safety planning, no? Yung ibig sabihin, yung mismong family members at saka yung patient will make sure na they are safe, no? Na alam kapag gumagrabe yung kondisyon, tapos yung coping nila na nakakatulong. Kasi yung iba, kunwari, ang coping, physical activity o kaya meron silang mga kinakausap, no? And then, kailangan yung bahay, walang mga sharp objects, walang mga bagay na pwedeng makasakit dun sa bata or dun sa individual.
0: Mm-mm.
2: And then, that's when, pagka nandun na yung time nila, they could see the professional.
0: Mm-hmm. Okay. So, ma'am, sa ngayon kasi parang madalas na nating naririnig at napag-uusapan yung mental health ano and well-being ng isang tao. Pero sa palagay niyo po ba, Doc, ay na mas nakakapag-create na po tayo ng dent tungkol po sa topic na ito, or hanggang ngayon ang mga Pilipino ay parang ikinakahiya pa rin po to seek help or magpa-consult sa professional tungkol po sa mga ganitong kanilang pinagdadaanan?
2: Well, kasi ano na rin ako, no, senior. So, nakita ko yung core, no? Mm-hmm. So, dati mahirap, no, mas may stigma. Mm-hmm. Sa tingin ko naman over the years, may improvement na, pero kulang pa din, no? Kasi sa Philippines, meron lang tayong 70 na child psychiatrists at 700, no, more or less, na adult psychiatrist. Mm-hmm. So, kulang even yung mga psychologists natin, kakaunti din, no, compared sa population. So, I think may improvement, yes, dun sa awareness, pero kulang pa rin. Pero what I am happy about, mm-hmm, is at least yung mga schools natin, very, ano na sila eh, yung aware sila. So, pag may mental health problem, tinutulungan na yung mga bata, no? Like, for example, sa mga requirements, yung kinakausap sila, tapos yung nakikicoordinate sila sa mga mental health professional, how to help the child. Yun ang nakita kong malaking improvement, no? Yung mga sa school system, very helpful na sila sa mga bata, no? At parang mas ano na yung stigma, no? Less compared before. Pero sa overall, I think yung ating effort, marami pa ding kulang, no? Mm-hmm. Although nagdagdag na ng plantilla for psychologists, mm-hmm, and guidance counselors, kasi kulang pa din. So I think in that aspect, kailangan pa rin dumami, no? Yung mga mental health professionals, yung plantilla, at saka yung mga services. Kasi, mm-hmm, hindi nakikip up dun sa needs yung ano, yung resources, no? Yung aming study ng resources sa Philippines, yung major hospitals, kulang pa din siya, no? So, gumawa kami ng list of all the mental health resources. So, kulang pa din yung ating resources, no, as of now.
0: Mm-hmm. Okay. Thank you, ma'am, sa information na yan. At sa ganyang diwa po, siguro final question ko na rin po sa inyo, Doc Nori. Paano rin po makakatulong, let's say, yung atin pong mga churches, yung mga Christian churches po, para ma-reinforce po ano, yung support system para dun sa mga dumadaan po sa ganitong yugto po ng kanilang buhay?
2: Oo. So, yung church natin, actually, malaki na yung tulong nila. Mm-hmm. Ever una pang panahon, some of the churches, meron na silang ano eh, psychological at saka support na groups, and meron na silang ano, mga services, no? Mm-hmm. Na nakikita ko sa simbahan. May ganun na sila eh. Wow. Yung special, yung mga youth support.
0: Mm-hmm.
2: So, very important din na yung mga bata na i-include dun sa kanilang, kasi may mga studies sila, yung mga meetings, may choir sila, may activities sila. So I think in that aspect, very important yung church, no?
0: Mm-hmm.
2: Including yung ating mga lay, no, na volunteers, mm-hmm, mga priests, ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Madami na din silang mga training, no, on mental health.
0: Mm-mm.
2: So, malaki na rin yung tulong nila over the years. So, kahit, mm-hmm, yung hindi pa ngayon, nung unang panahon, may services na sila, no, in relation to mental health. So, I think yung ibang churchgoers natin, no, depende sa kanilang religion, isang ano din yon, no, sa community that they could tap.
0: Okay.
2: Kapag wala yung sa hospital, mm-hmm, or other mental health professional, pwede rin sa simbahan. May, alright, mga volunteers tayo doon, no, na in charge, no, pag may mga problema, yung ganoon.
0: Kapos po yung ating oras, Doc Nori. Baka meron na lang po kayong huling pahayag na gusto pong bigyang diin at ipaalala sa atin pong mga kaagapay kaugnay po ng ating paksa ngayon on suicide.
2: Oo. Siguro I will part with yung yung suicide is ito ay hindi lang concern ng family o ng person. Parang tayong lahat, no? Yung media, yung community. Mm-hmm. Parang responsibility natin itong lahat na tulungan sila. At saka, merong mga bagay na yung tinatawag na mga myths, no? Na pagka pinag-usapan, eh, lalong magsusuicide. Importante na pag-usapan in a gentle manner, in a proper manner, yung suicide para matulungan sila at saka yung suicide para matulungan sila at saka